0: kami Sorrental. Kundi in sa kanlibi tong kampuhan kay pamutan pagtabok nimo sa mga subdivision sa phase 1 na may tulay diha. Diha po to ang pipila ka mga lalambigit sa nga druga nga uway-uway na po ang nahipo sa itong kapulisan. Ngunit man, ang PDA Region 10. Gabi sa itong pag-post pa lang kipo
1: sa K5 ba, Jonathan? Considering nga grabe ka daghaning siyabo, no? Sinakusako na magiging tawag ana nila, sinakusako. I'm not familiar kung pila ng sakusako anang mga inana, yung siyabo-siyabo. No? Kaya nga kung na-familiarize, isa ka na lamang yung tawas, maripariha naman na sila, no? Hindi kayo familiar. Pero daghan ka ito, ha? Nga, dagko, sako, ang tawag ato.
0: Kanang gagmay bito kay pamatan ng mga cubes box siya kadagko. Na mga kuan kay 5 grams mo na siyang itawag og sako ang ilang 5 grams. Pero kato kay pamatan niya to matawag og sako. Sa sako.
1: Ah, kato oh. Sobra pa na din sa sako.
0: Kuan na to siya murag by pa. Kuan na to sige madam kung kuan pa sobra na gito. Murag kapila kapiloon kay pamatan kay 50 grams man per pack sa ato kay pamatan.
1: Subot pasabot kani nga suspect is not a small time nga pusher ni kay tungod considering ani nga gadaghan sa sabong nga nakuha gikan sa iyang nga posisyon.
0: Yes, kay Pernotan. Wala. Sa atong pag-inabi nga to sa suspitsado, kaniad to, siman man to pa siya. Wala to pang tanong, kano sa batong atuig. Kay, sa ilagi, kung tubag na siya kay Pernotan, mutulibag-bag naman, di naman mo yung mga tinubagan. So, kita, murag baliso, patag-apil kay, sa pangutanong, pero edad, bingo man siya, 21 years old. Oh, pero, kahibulong nga kayo, 21, inanding, matured, or basi nagsakit ni siya, mag-21. Nasayra na to kay Pernotan, is 49 years old, na kining ni Doc Pandi ay, nga si alias Landan.
1: I kagabi see.
0: Pa lang, loo gumikan sa pagbutos, balita, kagabi kay Pabratan, yung kag resident sa barangay Bugo, nga daghan kay pag-share na katong post, kaya tinighanan, nagtawag, nag-text, nag-chat, yung nga naman ito nga, kapulisan nga.
1: Huwag yun siya naka, huwag yun na kahisgot, huwag mo pangutan ng, yun siya may tigato niya, ni kay considering, bidridi naman gani, di mahalos ni gani, kalakaw di ay, di imposible mo rin siya pa'y mulakaw na ginahatod na lang na sa iya diha.
0: Ah, posible kay Pablatan. Pero kanina magod siya kay Pablatan. Mutukar-tukar man niya sakit yun.
1: Sabot pa sabot, pwede pa niya siya mubiyahe. Kung in kaso mo siya mukuha aning kuhan, mga drugas.
0: Yes, kay Pablatan. Okay, kanina man siya. Bakuhay lang po daw ni siya nag-medyo na yun, anak. Wapod mo, para po magbulan kay Pablatan.
1: Ay, mao.
0: So insulin naman siya, kasi maintenance ang tambal. Pero wala gi dili pa magin siya nga ngayon, iwang kayo makita to sa picture ni sakto-sakto raban.
1: Actually kana mag-insulin ka normal pa man ah, labi na og dili pagidugay kana bangwa pagid ingon tanga nagas-gas yung kayo or kana bang ni grabe ang imong diabetes, no? Kay diabetes man eh, di ba?
0: Yes,
1: no, so, hindi pa kay grabe, so, kuhan pa ba? Kana bang musalir pa man ang insulin, mas ilang kang inject, pero later on, pila nakatuig, kana mag-depreciate man ang lawas ni mana. Pero kanina, bago pa man, considering bago pa siya nagka-inani, nag-insulin siya, so, posible yung makalakaw-lakaw pag gini siya.
0: Yes, sino, okay, pero natan. Makalakaw-lakaw, matod pa, lagi, eh, yung mam, makalakaw-lakaw man siya, sir. Karo naman siya, yung yan na lang, meron mulupog siya. Tungod kay masakit yung tuhod, luya yung lawas. Pero kung maulian gini kay Pablatan, gamitan kayo sa iyang maintenance, maglakaw-lakaw man siya kay Pablatan. Unya, based sa informasyon ng atong ipangutan lugas itong kapulisan kay bisag ako ay bin ako kay Pablatan, wak mo kadungog din po ani niya lugar, no? Kaya bisag dual rumigbalay. Nga, kini dahil nagpalihok kini sa illegal nga druga, pero dili man po ako ni nga personal nga ila, kailadyo ko sa iya kay Pablatan. Kaunya, sanawang lang makita na sanawang anak, pero di ginoon ko nga makatuong, kani dahil siya nalimbigit sila ng duga. Ba't doon ay pipila kay Pernotan?
1: Kinsa man po yung mga parokyano ani niya?
0: Ako't bing lagi sa kining mga silingan kay Pernotan.
1: Tagadiha po?
0: Kani, gawasulod. Gawasulod ang mga tao sa
1: isang balay. Duli tagadiha sa inyo?
0: Doon na nagay, mga pipila kay Pernotan. Pero kaniadto, sa pagsugod ani, wala kini siya milihok dres bugo. Lagyo ang iyang kwan kay Pernotan. Kay Budigiro man eh. Kibali, siya mo'y hapdan o stock diya kay Pernotan.
1: Niya siya mag-deliver?
0: Kato, dili. Doon ay mga mukuha di adain sa Yaki Pabinatan.
1: Oh, sumusulo diya sa inyong subdivision?
0: Mukha na di Yaki Pabinatan. Nasawa, takbal lang sa inyong mga pamagi. Kay, kung ano ganyan Yaki Pabinatan, doon ay dalan nga kitawag ng highway lugar o kinibitong entrance exit. Ba't naghahan mag-uwi gawasanan ng barangay Bugo Yaki Pabinatan? Pwede ka mo agi sa Tumoy, niya lik ang pangalik likod ani kay Pinutan Alai River dunay tulay tabok dayon taguluana sa unahan pod tabok pod sa unahan P3B pag tabok taguluana saka Montibugao pa ingon pod bukid down kay Pinutan so muna nga ang bugo
1: ay gagamit din ni siya no kay Kipeb Jonathan no kay nakita ra ko sa video na may mga unsay tawag ani nila kanabang mga lighter nga tangtangan ug ulo.
0: Yes, kanang gitawag improvised toter kay Kipeb Jonathan. Oh nay napoy sailor niya. Napoy aluminum foil nga gilukot-lukot diha sa maong area. So gipangutan na ko sa gabi eh ano ito nagamit man pud siya kay Kipeb Jonathan. Nagamit man pud siya.
1: Despite sa iyang sitwasyon nga do na siya diabetes gamit pa gid siya ni.
0: Yes, kaya mo natanong niya. Atong magun siyang inabiyon, wala magun siyang hubog nga, kasabot siya ang mga pamulong kaya mo natanong. Mayingon na po siya nga, ako man ang illegal druga, di ba na mao, ang kadaghan-daghan pa man itong ako ah. Sobra man itong stungas kilo. Ya, kanaray lang gideclare, ano siya? Ang lalugar ko nga, sa ato pa lugar, kikuha ang lugar sa polis, ang lalugar kong pagpool, anak, kaya mo natanong, bahay na ilang mga, ito na pagkataon-taon na po, mayingon na po siya nga, ilaram nang gibilin rin sa, di man ako ah. So di tama ka to unsa iha bitong status for ani kibunutan sa ihang kwan di ba kaha
1: ani kay basig sakto man pud yang gisulti eh. Basig yang gipasangin lang tayo nga tong awtoridad doldo iha man kay pasangil man niya no nga ingon nga daghan man na nga ano ni gamay lang o nya katong ingon sa nga di man ako gibilin na sa kwa ampot pasabot niya nga na itag-iyaan na gipabalik ya ra sa iya gibilin lang
0: ah yes kanod kay pabalatan so kan burigir lagi siya siya moy gareceive lugar sa mga stock nga abot sa iya pagkatala lagi eh karon kinsa ka ni mga ayuta na to
1: actually mao ni pinaka challenge sa tong otoridad no kudos sa tong otoridad kay gabi sila ka aktibo pag pagdakop yon sa mga nangamaligya no ka Kipeb Jonathan but mao gini siya ang challenge ang tinubdan ani kay dinagko na ni no dinagko na gini kayo so dapat dito nga double effort na sila ma-identify og asa ba gini ang tinubdan ani pag miingon tanga adid to manis mga lugar ning kanabang delikado kay naay private army etc edi mo request tadi do sa EFP o di ba kadto sa Air Force para missile na lang sila dito
0: ang nakakuan ni Kipeb Jonathan grabe kay gini labi na kay kabalo man ta kaning illegal nga droga nga kuan magid kini siya no bantayunon man kay ni sa pagpalusot lugar kung atong mahinom duman kay pabratan katong gilusad sa kining PDR June 10 dinhi mismo sa barangay Puntod di ba ang ilahang gidak ndak para to kay pabratan usa maghapon to ka budigiro so gahatdan siya droga diha niya diha po da mga gapanghuwa sa iha nga mga parokya na lain-lain nga barangay dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro so dili sila maglayo kay pabratan o niya sa katong panahon nga nadakpan to sa puntod kay Kipeb Jonathan naay nanawag man to nga gingong na mahatod matod pa og supply so mo to gatangatangan po sa PDIA mo to pagka follow up operation ng Kipeb Jonathan sa same day mga kuan lang mga upat ka oras gikan sa pagkasikop atong urang nadakpan nadakpan po rin to gingong source nga naghatod pero ang problema kay Kipeb Jonathan katong source nga naghatod sa mong budigiro gisugo ra po siya siyang agalon nga wapo niya nailhan kung siya ang agalog ni Kipeb Jonathan gamitan kay nailar man sa pangalang alias Tarpulano gihapon
1: di ma-identify asa tong iyang agalon man kaniya di nagtrabaho gina siya dito sa address anang iyang agalon o asa na dapit
0: so wa tama sa yun Kipeb Jonathan kanang kunik man na from region 10 nga diri sa ato lugar katong nadakpan tong usa ka gingong source food ni Bodegiro din he.
1: Okay, naputol ang signal ni Kaki 5 Jonathan. Ato ning isgutan may gala kay actually alarming gini siya mga igsoon. No kay kini manggong nga mga nadagpan, although matabangan mang tani ni may gala nga at least ito ma-minimize ang pamaligya sa ginulugas, pero as long as ang root cause ni o kada bang gamot gyud gigikanan aning tanan mga higala, dili gini mapagyang magbadayon gini kay kanang mga nadagpan karon pwede ra man ilisan good actually dali lagi kana ilisan mga higala pag umalain na sad, no? Kadto gid na ang mga higala katong asa gyud ni siya nagagikan no kung kaya sa former administration ni President Duterte mga higala mugukod gyud sa giingon ta mga lord dito mga higala o magagadgad ba na nila unsa bitawag na nila no din dapat mo ni karon pahingusgan kay malipay man ta daga nadakpan lipay ta mga higala halos sagad daw dunay nadakpan di lang usa usay duha tulo upat daghan gyud mga higala. Pero ang pinaka naka-alarma og magulanon mga igsoon yon nga sitwasyon may tungod nini. kay mao ni nag-open mga igalas mata sa atong kapulisan, even sa atong mga law enforcement agency nga doon nagkalamigitan ining gining drugas like PDEA, nga talamak yun ang druga. Iwa may mamaligya kung walay talamak nga druga, may gala, liman gani, isa lang katao, bidridin pa, 3 million kaping kandidat sa druga. How much more katong dili mga bidridin nga makalihok og tarong? No. Although di man daw ni bidridin yun na totally bidridin, makalakaw man, pero nari, gihambing nga sakit. Pero 3 million ang nasa iyang posisyon kaping nga drugas. So katong mga himsog, may gala, nga abtik gani mo, liot mga igsoon, marapod og kanabang nga, ay, nalang taba sa kay, kusog po na mo, luil, liot, no? Antik pa kayo mo uliot mga igala, din mas possibly mas dagko pa ni. Ngawa lang nang adakpan mga igala. Kaki Five Jonathan.
2: Yes, Kay Pablatan. Balik ta sa kato bitong adakpan po Kay Pablatan aton ni kontek ko tay. Kay Budigiro maghapon ni, Budigiro gyapon to. So silang ni tula preparation, tatlan lang to nga dunay mohatod og ilaga nga druga at ngan sa tong PDR Region 10. Katong nadakpan taga Butuan City man to. So nagkatod og druga din hi mismo sa Cagayan de Oro, dito puntod kung asa tong target person. So depende na po sana akipay ba natan unsa po pamaagi sa atong mga otoridad, ilabi na sa PDEA, kining Region 10, Cagayan de Oro City, na nagpahigay operasyon din eh. Pwede po ito nila ipasa ang investigasyon dito po sa Butuan City, nga kining maong nadakpan, unsa may background ani, o kinsa po yung mga koneksyon na na. So ina na akipay natan, tuloy-tuloy ang operasyon, pero mula lagi, maputo lang siya si Pablatan kung itawag na mga mga instances nga ma-burnout, ilabi na o something, mapunin sila kay Pablatan, magamit mo pa rin mga alias, o niya, magamit po sila mga personalidad nga tao kay Pablatan nga morag ilado po, nga, di po katuhan. So, inana ba? Pero kanan sila kay Pablatan, gali, hindi naman mga istorya-istorya kay Pablatan, labi nang limadakpan nga, gamiton na yun ang ato bitaw ngalas tong otoridad, na dauton ang atong otoridad, which is kuan gi pabiratan murag bili alarming po siya, no, kay makapadaot po siya sa usa ka dignidad sa usa ka tawo, ilabi na nga kining gitudlo lugar siya nga moiging source sa ilegal nga druga. So what if gi pabiratan nga gibutang-butangan ra pod og way katuturan og way tino way kanang walay dili tinuod gi pabiratan. So inana ka mga maro-maro ning mga nalambigit sa ilegal nga druga.
1: Actually, kakipay ba, Jonathan, na bisag unsa sila kamaro, dapat mas maro yun ang otoridad. No, dili magpalupig ang minang maro-maro. Mabitaw sa nana magoy president na ito. Mabitaw nga, kung tanaw ni mo, nga naman, nga kita din sa Mindanao, mga ordinaryong tao, love man ginila si former President Rodrigo Duterte. Di ba, kakipa, huwag yung gana. Nga, gabi yun ang popularity ni PRRD. Why? Because kaning manggong droga ang mura mag-iyag yun ning gihatagag priority ba? Oh. Di ba? Bisan pa kung tanaw nimo to be fair ngadto sa mga presidente nato si President Duterte, di wala kayo siya sa ekonomiya. Ah, di ba? Kaki Five Jonathan, we like it or not, dili kayo impressive ang iyang dumala sa aspect sa ekonomiya, di ba? Kaki Five Jonathan, oyon kay ako dili.
2: Yes, Kaki Five Jonathan. Oh,
1: dili kayo siya ato. Pero diri mangod siya nagka-focus sa drugas, o ang drugas direktamente nga naka-affect sa ordinaryong tao. That's why ang masa naa sa iya. Kay kini mangod ang kani mangod problema sa druga, masa mangod ang igo ani ka K5 Jonathan. Kay mo man the root cause of all evil. Kaning drugas mo inungdan nga naay daghang kawat, daghang patay, daghang tulis, rape, etc. Mao na nga pag kini ang ingon ta dito nga mapunteria, kini siya ang makontrol, mo believe gyud ang tao. Mao man ay nahitabo gud kang former President Duterte nga nga hangtod karon grabe gyud ang pangamhos tao ba nga unta na mubalik na kanya ni balik na ang mga adik, etc. Mao na nga sa karon dapat inana gyapon ang intensity. No, nga kada bang ma-identify man gini actually, imposible mga igala ka bright. Ikaw landaan, ikaw nga nagtuon ka kipay ba Jonathan og 4 years para sa gingontang criminology o crime. Oh, pildiho na gatong posible wa gani ka graduate high school sa Maruay. Murage mo na oh. Oh, ikaw ba sa imong tanaw, mapildi ka ka sa Minaruay nga ikaw nag-studio na ka.
2: Dili
1: kay Pablatan. Oh, so mao lagi na. Pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Siguro in fairness sa atong otoridad, tungod lagi kay dili man pareha pod matching order sa una nga nagay war on drugs, medyo hadlok sila karon kay usa man gud sa ingon tang mentality sa awtoridad karon nga kung banggaon na to mga drug lords, mga dagkong inbound sa giling lugas, daghamaay mga abogado, basta mamiligro pa hinon ang itong kuan, mamiligro pa itong liberty, mamiligro pa ang atong trabaho, ya, di mo laban ang gobyerno, kay di ba ya kayo parihapon ni President Duterte, nga sige, buhata, pag musukol, tiraha, ako'y bahala, anak man, di ba? Karon medyo careful sila, kay gamayang bikil niya, ligro ta, so kuan lang, compliance man ta. Anak manggod. Realidad ba?
2: Yes, kay Pablatan, realidad yun na. Ayan lang ang pagpaningkamot, morag na limited lang ba?
1: No, hadlok so, man.
2: Kung makaya kay Pablatan, morag yun kay, kung tanaw na to, pag doon ay mga yun nga, na usually madakpan, labi na tawag o series nga drug by bus operation, ya kining dakpan karon ding area ha connected sa Picas area nga gitudlo ni Terpulano nga kani hang source nya hapaan pa muna kay pabdatan og dili sa bakwa ya panang kuanan pa sa dog pila ka adlaw monitor pa eh, verify pa gyud po nila
1: oh
2: after madakpan din he kuanan pod kay pabdatan so tao na pod kung kinsa gyud ang nagpaloy ani eh, usahay mo gawit mo magawas sa pong isyo ngalan nga ang nagsugo sa iya ha naas prisuhan. Kung madumduman na itong kibibatan, na yung mga inaanang instances nga from the source lugar, lagi ng ginagmay na dakpan, dayon, itudlo ito nilang source nga muhatag yung dinaghan para itong alias inano kibibatan sa barangay Lapasan. Now, ang unang nadakpan itong kibibatan is katong gasuplayan ni alias inano. Niabot ang punto yun sa pahigayong nga kining surveillance sa itong kapulisan. So, nagpositibo nga napalitan si alias Inano. So, sa dihang napalitan si alias Inano, pagkasikop ni alias Inano, dito na yun, misulod nga ang rason ni alias Inano, gikontak siya siyang uyuan, nga naas bilangguan. Now, muna ay magawas ba sa itong mga, makanang mga nadakpan sa itong otoridad kay Pabatan. Muna nga, gusto nga po nato makuhag side, in fairness po sa itong mga Bureau Jail Penology kay Pabatan, kanyang BGMP. No, kay usahay kay Pabatan, wa gyud ta masayod kung unsa kay tinuod lugar ng mga ipang tudlo sa suspek o madumduman na to, doon naman po yung mga nadakpan gani, no? Nga, istrikto man sila niya, mga nagpasulod ilegal nga droga, ilang makapkapan gyud sa maong jail. Pero mula kay Pabatan, ang pangutana, unsa ka higpit, labi na kung communication sa kini mga pineriso sa gawas nga bahin kay Pabatan.
1: I see. Ani na lang yun, ani yung atong buhaton, ani, kay K5 ba, Jonathan ba, kay sunod-sunod yun yung operasyon, no? Yan, nagkadagko ni mga kantidad sa gidiling drugas. Oh, masino niya, o ga, naabay explanation nini ang atong taga-PDEA, aga nganong nainani ni kadaghan ang diri dapit sa tua sa Cagayan, although posible man po ni kay kasagaran naman nadagpan ato mga niagi adlaw di dapit sa inyong barangay Bugo, which is sa boundary na sa Miss Or, asa man gini padulong posible ni kasi padulong po ni Miss Or padulong diri sa Cagayan. So kuan ba kanang namay ni mga intelligence networking, no, nganong nahimo naman tang bagsakanan aning mga inaning daghana nga mga shabu-shabu.
2: Yes, kay Pabatan, Malilong ang Cagayan de Oro is a high-class and urbanized city at kay Pabatan in northern Mindanao. And kung tanaw na po na itong barangay Bugo, kay Pabatan, usas pin na kadakong barangay sa syudad in district to. O maingontag mga balay kay Pabatan, more on subdivision o ang mga trabahante, kasagad na agyo ng trabaho sa Del Monte. Na doon naging saktong trabaho kay Pabatan o mga empleyado yun po.
1: Ato lang po ipagklaro nga basig ma kuan ba kanang ma misinterpret kay basig ang narrative ana tungod kay ay mga trabaho ang trabante sa Del Monte mo nang gibagsakag siya bo di man
2: po wala kay Pabatan. Ang ato lang I mean ba is usually mga tao di kay Pabatan is kuan ba kanang nahalos mga trabaho o niya mga kwartahan gid mga tao kay Pabatan.
1: So ang labas na gyud ana kung ang lugar nga kay Pipe Jonathan labas manggod ana nga president is daghan gyud nga mamalit eh, diha kay naay mga trabaho nga kay sabo manggod ni maingnon unya nga namalitay di ta sa Bugo natin si sarili no but posible nga naa na diha kay sa ato laging giingon boundary ng inyo eh makaipsot sila kung in kaso makahiring sila nga oy naay operasyon ang city mubalhin sila dito dapit sa may taguluan nga area lain naman nga jurisdiction po sa BNP. So posible nga kinahanglan po coordination etc etc. So strategic nga area eh. Unya duol ra po siya dito sa mga area sa Misor. Dili na kailayo nga pwede duol ra po siya sa Cagayan. No.
2: Yes,
1: mga strategic nga area ba, no?
2: Kay kung atong kwarki pa rin kapila naman sa tag-uban operation, mga rason kay pamatan nga nung namaligya sila ng area, kusog yun ang pamaligya sila nga dugang mikan ang tao, pag nagkwarta, mapalit mag yun na. Kung asa tong area nga medyo...
1: Oh, adik-adik yun. Kaya bisan pag kay kwarta nga adik-adik, ang mapalit mag yun, manghutang, manghawat, mag yun ang uba, no? Pero kundi ka adik-adik, hindi yun ka mapalit, hindi yun ka mapalit, kundi ka adik-adik.
2: Pero kung atong susiyon kay pamatan, naman ginatawag drug dependence na po'y drug addict na gibisyon ng giyod. Na yung mga drug dependence nga, magamit lang kay tungod kay pari katulog, silang trabaho, may nalang kayo pabinatan mga. Pero, doon na yung mga kumpanya yung kayo pabinatan, no, na ito'y nihaytabo giyod sa mong barangay, nga mostly trabahante giyod kayo pabinatan sa kakumpanya. Di na lang kuminsyon. Patsisyon kayo pabinatan. O niya, nakayuniforme pag giyod. So, mga previous years pa to, so, doban,
1: okay. Si Kaki 5 Jonathan na putol mga igala. But may gapo solusyon ana private company man eh. Pwede man ni mag-conduct og drug testing kay requirement man na private man ka. So pwede na nimo buhaton para nga wagi adik di sa imong one. Sa imong kanang kumpanya. No, remember pag mga apply gani ka Kaki 5 Jonathan og mga kaigsoonan, naa ba yan ay drug test nang ipasubmit sa imo? Oh.
2: Agyod.
1: So, ilan ang ipatuman o hugot para nga dili mahimong adik-adik ang trabante?
2: Actually, Kipa Batan, when I was a barangay comprehension officer ng barangay Bugo, doon na ito gitawag yun nga sa usa ka kumpanya diha nga gitawag yun kanibitong surprise drug testing. A drug test sa mga empleyado. So, di na ito makuano eh, kung ano, naagi mga nagpositibo, gali man Kipa Batan, muna yung mas guwapo po tutukan, no? Kaya ang iskutan na ito manggod, ati magingon lugar nga boundary Taguluan Bugo Tulere Agwat yun na kibabratan unya ang bypass operation or sunod-sunod the bypass operation sa Taguluan sunod-sunod po in fact atong mga previous days itong upat na dagpan regional gihapon to nag-operate sa Taguluan na ito kibabratan di lang do dili na po kayo mga layo mga pilar po ka minuto yun mga 5 minutos ikan sa pagbiyahe kung asa nadagpan ng karoon nadagpan gabi eh dito po area Haki Pabatan sa medyo dooro gid po siya nga doon na po ginatawag ng sitio kinibitong kampuhan nga maagi pagka kalubian nga di Haki Pabatan nga naghanggi pong balay medyo dili kay siya exposed nga lugar sa mga taong kailag yun pero di Haki Pabatan tabok-tabok yun ng mga residente pang barangay Bugo to barangay Kasinglot unya pila ban from Kasinglot Haki Pabatan to kining barangay Bugo doon ay mga dagkong kumpanya o tayong Taguluan. So, muna
1: so, pinaka-short nga pagkasulti ani ka K5 Jonathan ing na si Kapitan nga ipa-aktibog sakto yung badak?
2: Yes, tinood na kipabnatan. So, kay ganing ako pa rin i-verify po kipabnatan. Okay, kagabi eh, doon man tong source. Una-una, pangutana na to o kinibang nadakpan kipabnatan is wala man gano'y sinadakpan kanyan to, no? So, meaning, wala ni nadakpan kanyan to, doon ay porsyento lugar nga wagid po niya nabutang sa kining badakless lugar ano monitored but kung kini membro sa katong tukang surrender eh possible na appeal ni Kipabnatan pero sa ato paginabi mag police senior master sergeant Alan Dacot a year 2022 pag kini tunog na kay ngalan Kipabnatan so gikabutyag nga dili pa daw diha nagpuyo ning niskutang suspitsado lain nga area Kipabnatan. So, muna ay nakuha ang impormasyon ni ang kipagdalan. Doon na po tayo operatiba karun sa, kaniad to sa way back 2016 sa police station sa eksperto nga nakakaroon na destino sa highway patrol group kipagdalan atong higala gihapon nga polis na nanawag kagabi ka na to kung kinsay nadakpan o ihang kikumpirma na based po sa ihang nabawaan kipagdalan. Muna ang mga tuiga gipod 2020-2019 kipagdalan ihala na dungog. Nakining posible na itong mga panahon na baskong pakinig kayo ang maong suspect ipagbatan. Karoon lang yun eh, na medyo na panagid lang siya nga medyo ang piangan nga dungin siya ang balatian nga medyo minus na kayo ni siya guan. Posible nga may huyang po ng ihang kaning transaction kay ipagbatan. Muni nga napalitan siya, nadakpan, tumikan po sa katong gigamit nilang alpha sa itong kapulisan diya sa may barangay Bugo.
1: Sige, kakipayb Jonathan, balikan lang kayo sa hinapos na yung mga report. Kaya ito sa palod sa mga importante mahinomdom. Standby lang sa AHA. Sige.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TTX 500!
6: Hey, good morning! Unsa kompleto ngalan nato?
7: Ako si Jeanette Guillermo.
6: Pili edad?
7: 67 na karong February.
6: Sag-asa man ka?
7: Nagkakaswagan.
6: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipanggamit?
7: Gigamit na ko DTX 500, Detribio, o Mighty C.
6: Dugay na ka nagamit, taninay?
7: 2 months na.
6: 2 months na. Sa imong paggamit, nay, taniad to, sa may mga balatian nga, karong nagamit ka, sa may kaarangan si mong palawas.
7: Naggamit ko, nay, kay katokong tiil nga sakit o kinamulakaw ko.
6: Karong, nay?
7: Wala na.
6: Nawala na? Ano? Sa imong pag testimonya, nay, nga nawala na sa kipsimuntin, o sa may mong kaagahat sa mong atong suking tigpimnaw sa K5 News FM nga para mo gamit po sila?
7: Kung iagahat sa... Wala pa magagamit nga ilang sulayan paggamit din sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban yun sa ilang gigbati sa ilang panglawas.
6: Nay, salamat kayo nay. Good morning.
5: TTX 500. Mapalis ang mga butika. Gasagit ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag-Clinica Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalis sa iyong mga suki butika. Extend. Food Superman for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan. Mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Naghahanap ng pananaw? Sensitibo sa hayag ng suga? Maglisod o katita? Kung musulod na ang kangit niya? O magsigig usab ang grado sa mata? Sintomas ka na sa cataract? O saka problema sa mata? Nga mauhinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka! Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, o maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw.
14: Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
16: Goes to the basket. Open reading. Wembanyama throws it on his head.
17: Victor Wembanyama with the post.
14: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
18: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
14: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.

0: Parenta may gala! Dresel Malaguban sa Foro Dres Pueblos. Kaya ito lang, sabi kinaadi ang mga igsoon sa itong linya karon si Honorable Spencer Kailing, ang punong barangay sa Barangay Bugo. Kapitan, good morning. Ganito?
1: Yes, good morning.
0: Atay, ato si Plastar ang signal. Kapag ay medyo dili man na klaro, okay na. Kapa, good morning again. Ato tanaw na signal.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Okay, okay, klaro na. Okay. Kapa, nalami gamay nga pangutan na kaya dirimanggod sa Barangay Bugo. Ganina na ay nadagpan nga medyo dako-dako bang drugas ang nasakpit, nasakmit ani Kap. O niya ato pong previous mga weeks na apo dihay na bypass gyapon, no? Nga mga na-involve sa gidring dugas. Sa reaksyon ni mo ni Kap, kini ba mga taga diha or gihimo na ning lugar sa ilang negosyo ning imong barangay?
1: Actually, ikapito na ning drug deal.
0: Mm-mm.
1: No, at ning gibutan nga drug deal.
0: Mm-mm.
1: Na balay, no? And galing ikapito, mostly diha gid sa phase 1.
0: Uh-huh.
1: Kay tungod kay na gihapon, no, at bangang Casino, Taguluan, so to all na liham na area. But anyway, in the short story, no, nakamonitor na ang atong RDEO Region 10 and galing niabot na sa ato ang report. And besides, gimonitor na po sa, of course, sa pamilya na nakita positibo na anaa nag-gamit at nag-palidya po sa maong illegal na droga.
0: Mm, I see. Sa imong lantaw, Kap, nga naman nga na sila dihang dapita, strategic ba ng area tungkol kay doon sa Taguluan, etc. sa inyong pag-obserba?
1: Actually, sir, nakatarget na sa yellow to red color, kaya naamantay color coding sa matang area.
0: Mm-hmm, I see.
1: And of course, ng color coding na ito, mag-ibutang. So, yellow to red. So, once nga naatap sa yellow, minimal nga nag-reduce na siya diha. And kanagid na area is nakabutang gid na nga rin area. So, the plaster gid na to na o ayo, and of course, sa mga city leaders and mga core leaders na nakamonitor, mga kaisunan na to nga buguhanon. And of course, dinot man sa TBA, dipunta mga RDEO, CDEO, and of course, sa matag grand port na niabot sa atong buhatan, gipamonitor na to kung kinitinood ba.
0: I see.
1: And we're very happy nga sa upat ka adlaw na monitor nakita gyud nga positibo nga gigamit nga balay o diha punduanan. Tungod very strategic po na nga area, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang likod, ang atubangan o ang area kung asa dali madaganan, dali mataguan.
0: Mm-hmm. I see. Okay. Kap, based sa inyong report, sa inyong badak, sa mga individual nga sakop sa barangay nga nag-monitor nini nga maong mga kalihukan, kaya ibang mga parukyano, ani Kap, tagay diri ba sa inyo sa Barangay Bugo or diha lang gina na nakabutang bagsakanan nga maong duga pero dili na diha ang mga parukyano?
1: Bagsakanan, Diyos, no? At di na ito nakitago. Tungkol kay dool na to ang both big areas and establishment, especially ang Del Monte Company.
0: Mm-hmm.
1: No, and mukha na nga gamonitor dito ta, and ang Bugo, very strategic ay naay likod, naay kilid nga kung asa, pwede sila nga dili muagi sa atong mill road, muagi sila dili sa Sapa, no, dito sa Taguluan nga bahin, sa Misamis Oriental, and of course, sa Bukidnon nga bahin, sa likod, dili po dili sa Lanao. So, makita na to na daghan sila kagihanan. That's why, nagtuo siguro sila nga wala nakamonitor atong buguhanon. Isag naa sila agianan. But we are very thankful because nakalatag na ang atong mga call number sa PDA o sa Region 10 RDEO, CDEO, na kung asa naka-put up ang atong mga contact number. And sa attitude ng mga city leader, nakahatag na punta nga, tabang ta, pag-monitor. Kaya di man ato na kaya pagkural ang
0: tinuong
1: tibuok area sa Bugo and pinaagi sa pagtinabangay sa atong mga kabuguhanon. Sila yun ang nakakuha o itongratulate na to na kung asa nakamonitor. So this is number 7 na kung asa ganito na worth of trouble na kung asa nakuha. Galing I'm happy nga dito lang sa lapasan. Actually, katong dapo nga nakuha sa lapasan, painunto dili sa Bugo.
0: I see.
1: But of course, ang atong mga PDA, IGO, o ban pa nga mga intelligent group, nakamonitor kung asa, wala dito nakalusot. So actually, worth million siya bo, mauni akong gusto i-identify kung asa gid ni. So I'm still waiting from RDEO kung asa gid ni nakalusot.
0: Mm, I see. Now, di magin nato ni kapugna, no? Kung ingon tapo, hindi siguro ma-minimize po na magining drugas. Good. But, prevention is better than cure. Nabata intervention sa barangay parang dili lang sa ingon tanga madakpaning mga namaligya diha sa area o di ba ka bagasakanan ni barangay Bugo sa maong mga negosyantig siya mo. But, para dili po din taon nga mahimong biktima ang atong konstituente sa barangay Bugo niningiling drugas. Nabata intervention sa barangay para ma-prevent ni siya, karo?
1: Yes, 100%. Naasay intervention ani dali. Gikan sa Sabado o Domingo, naanasay ka itong mga ginatawag nato o PDL na nakagawas na karon na ana sa atong buhatan sa badat, no? Barangay Drug Abuse Council na kung asa naghatag kita o intervention and monitoring. Mga membro ni sila sa drug addiction and gikan na po ni sila ng apriso og nagmonitor ta every Saturday and Sunday, and then aside anak naapot ta schedule nga drug test nga while nga nagamonitor ta sa ilang pag-intervention og counseling og uban pang programs nga nahatag nato sa ila, ginamonitor nato ni sila until 6 months gikan sa ilang paggawas og monitoring nato og pag-drug test monitoring sa ila, nagapaabot pud ta sa atong mga livelihood sama sa pagpadala nato sa PISDA para makakuha ang sila in situ, sama sa pagpadala nato sa ila sa pagtrabaho after sa tawagan ni counseling and monitoring outpatient na programa na atong gihatag sa atong mga kaigsoonang biktima sa droga.
0: About sad gab ang atong gabadag active ganun panahon na?
1: Yes sir, 100%.
0: I see. Okay, basig na ako'y nalimtan niya pangutana nga angay madungog, mabati sa atong mga kaigsuna des Bugo Cup. Imong oras, Cup. Padayon.
1: Yes, at salamat kayo sa Q5 News FM. Ako lang pagpanawagan sa Barangay Bugo nga palihog, padayon ka sa pagmonitor sa atong mga community, gikan sa Zone 1, paingon sa Zone 8. Akong gihangyo na kamo nasayod, kita nakaila. O kung mahimo, kinahanglan dili kita magpakahilom, nasayod ka mo na mataga report ninyo dili ma-appeal ang inyong pangalan kaya sa manaka confidential. O ako magpasalamaton sa atong mga monitoring team o sa tanampod na nangadakpan sa droga na kung asa nag-report usab sila sa atong RDU sa Tudia, kung asa nakakonect sila o asa ang source o kinsay nagabutang dili sa atong Barangay Bugo. And this is very congratulations sa atong kinabagang katawahan sa Barangay Bugo. Yung kang asa wala nagpakahilom, kundi nagatabang yun sa pagmonitor aron ato kining maridyusan ang problema sa droga din sa atong komunidad. Dagang salamat o mayong buntag sa niyong tanan.
0: Okay, dagang salamat, Honorable Spencer Gailing, ang barangay captain may gala din sa Barangay Bugo. Kani magong giling dugas may gala, everyone's concern din siya mga gala. Hindi pwede nga isandig lang sa atong otoridad, isandig sa atong mga opisyalis barangay, isandig sa opisyalis sa syudad, kundi likitang tanan maglambigit ni mga igsoon from the community. Kita may nasayod mga igala, das komunidad. Kita may nasayod at mga silingan, di naman ni kasarangan lihok ani. Oh, na may sigig anhi dire. Oh, may lang itong tagaan ha dito, siksing babae. Kaya makaingon ka, babaero ni siguro. Ha? Okay lang. Di ba, kagipa Berwin? Oh, babaero ni, kay nagamang babae, sigaan niya ninyang balay. Pero ga, babae, lalaki, tiguang, batanon, sigaan ha mga igala. Di na mo kaila, suban. Yan labi nagtagaan ha, sigag mata, mga igala mga murgaol. Mutaan na kanina. Tama tayo, barangay anti-drugs, may galang monitor, report dito, confidential, bita na. No, kanya kung silingan na, may permi yung bisita dre. No. Para ditong ila ditong surveillance. No. Para dito mga igala, maklaro kung pag resulta surveillance ito, drugas ba? Oh, basin po dito may gala og Sir B lot mga Ikson. Tama ko inanasan. At least dito magklaro dito mga igala. Manang lambigit yun ang tanan ni mga Ikson. Dili pwede nga, ay, ilana na. Remember nga, di ba po mamili in town ang mahimong biktima sa mga adik-adik. Kaya nga itong pagpakailom ka adik, tama kialaman na, ilara ng trabaho. Ilumilom na ta. Honos nga ang imong pagpakailom, later on ikaw mabiktima na na. Tungod kay basing ikaw mabiktima sa imong nakita nga na-involve sa giling dugas. Mao na mga igala. Munang kita gid mismo. Imposible mag di kakabantay si mong silingan. Magmaritis na ginagmay. Bantay ganitas kabit-kabit silingan. Ganyan ba yung dugas-dugas? Ano ba na? Inood mo na mga igala. Kaabtik na to mahimantay dito. Hala, kung sa man... Nangas balayo na. Siksik, ayaw! Bantay ta! Pagkabit-kabit, isgutan nito mga igala. Hilig kayo ta dito, mamantay. Pero dugas-dugas. Alam tayo pagkabana. Antay sa tanan ng mga isoon. Tabangan na ito mga igala ang atong otoridad. Tabangan mga igala itong mga barangay officials. Parang at least ito ma-prevent. Ang ganibang paggrabi sa mga pamaligyang dugas sa itong mga komunidad. O sa itong mga matag barangays. Kaya na ito mga isoon. Naanagin na mga igala. Kaya pait mango dito, magpakailom ka. Kaya imposible man saan mga igala nga na maligya din silingan ni mo, di giyo, agi kay mamatik da niya na. Unless siguro dili mananha dito mga igala, di mo anha. Dito na sa laing area dito maligya. Pero pag inana na, parehan yung nadagban niya, naarag yun niya kay... Kaya magkainin siya galakaw-lakaw saan mga igala, although magkalakaw man panagsa. Ayun mo gina mga igsoon. Ado nagi kay mga kanabang itawag dito nga circumstantial nga mga banaghap dito mga igala. Mahitungod nini. Anarago na mga Ikson. Pari-pari-arago na silingan dito nga kining murabag na ay lain nga lihok dito may gala na ay badge o nabay na ay laki. Makabantay ba yung kapuna na nga? Kuya man ni siya, mugawas. Gabi naman sa una, di man ni magpasiksik. Karon, gabi na pula-pula na mga lips. Gabi na yung sikiyan. Diba? Chismusa. Inanabi naman chismusa. Mamantay dito mga igala sa... Unsa na dito mga Iksoy, gawi sa gichismisan. Gani sa una nga, ba't yung naong karo gabi naman gupahan? Yana, saan ta? Tanani mo yung silingan. Uy, gabi sa una, ito manigmata. Pwede na magpulahas mata ni? Sa una mo, lakaw ni normal man. Karon mo naglahi na maglinakwan. Mo lang pinalutaw-lutaw na. Itatural inana na. Mas mapustan pa lang ang chismis. Ya-report na yun dito sa itong barangay officials. Para nga mamonitor o niya ikasa na yun sa otoridad. Angay nga ikasa. Anara na. Magtinambaya yung tamahigala para nga ma-prevent ni mga isooning namot o safe to save ba nga nagkagrabing problemas lugas. Eh kung ako yung pangutan on may gala, nagkagrabi na yun. By the way mga ison, ya importante kayo. Ano yung kanin, pahimsog tas panglawas. Di na ito nauto ng atong panglawas. Pinagis lugas. Pahimsog ginoon mo. Ano yung pinaka-importante? Kamo mga igala. Speaking about mga isoong physical appearance. Naba mo yung mga bugas-bugas ya? Yung mga naong mga igala. Gabalik-balik bang skin allergy? Pag blood detox na mo mga isoong. Kaya inungdan na anak mga igala. Kana bang hugaw sa atong dugo? Mga toxin sa dugo. Ang DDX 500, epektibo na mga igala. Paglimpyo mga isoong sa atong dugo. Tungod kay ang... DDX 500, antioxidants na o gado na ay labing taas may gala nga urak. Urak meaning mga Ikson, oxygen radical absorbance capacity. Muna siya may gala ay ingontang moprotektar, panguntra sa epekto may gala sa sun radiation, ingontang oxidation, toxins, o allergens may gala guban pa. Inana sa DDX 500. Muna siguro ha dito may gala, allergy. At the same time mga gala, bugas-bugas na ang tungod sa kahugaw may Ikson sa itong dugo. Ang solusyon na DTX 500. Paminaw na to, di ang nanggagamit yun sa DTX 500. DTX
2: 500. Amon sa iyong pangalan?
3: Remedios Hibiro.
2: Pila imong edad?
3: 63.
2: Taga-asa?
3: Agura. Bumato.
2: Ma'am, sa mga produkto sa Clinical Alternativo imong gamit karon?
3: Kaliro mga DTX o kanang may PC.
2: Sa kaniad to, nga pa nagamit on sa manimong balatian?
3: Daghan, oy. Nagsigilan ko at yung hospital.
2: Sa karoon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
3: Oo, narang-arang ko aning kuan. DTX o kanang may PC.
2: Dako kayong netabang sa imong palawas?
3: Dako, Jod. Kakatulog yung kumayo.
2: Unsa man imong ika aghat sa tumang kaigsoonan karon nga namati?
3: Maigsoon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makayo gid sa lawas. May man kay akong tulog. Sa una di ko katulog. Oy.
2: Salamat kay mam ha.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 ay kalimot mga igsoon. Niya ayaw na lang na iyo din nga alang-alang ha. Kanan lang atong power tree iyo mga igsoon. ITC, DTX 500, OG and D3 Bio. Sabay na mga igala, parang, kung ano, himsog na yun, wala kay angay, kabalag ang simong panglawas, pagkaning tulog yung mga igsoon ng imong gamiton. Rakit na dayon, isabay na di ang mga igala, ang D3 Bio. E sa itong giingon sa mga igala, ang D3 Bio, natural sa na siya mga igsoon, nga giingon ta dito nga pagka antiviral, antibacterial, o antifungi. Ang D3 Bio. Gabi na kaninyo mga igala, kato bang nagka-problema na sa hepatitis, nagkasakit ng hepatitis ba? Hadlok mo, mabalik na mga igsoon. Gabi na hepatitis B. Tingitahan po na ni mong atayana mga igala. O niya mga igsoon, ganabang giingon tang mga sakit nga ko sa virus, sama sa chickenpox. Uban pa mga igala, even sa TB. Para malikaya na mga igsoon, kinanglan nga naka D3 Bio sa Dakanunay. Importante, why ang D3 Bio mga igala? Adunay, medium chain triglycerides. Nga gipusiso sa lawas mga igala, mahimo na din siya ang monoglycerides. O sa kapinaka-epektibo mga igsoon, nga monoglycerides nga mao ang monolaurin. Naadiha mga igala ang monolaurin. Kana siya mga igala ang mga natural, epektibo nga antibacterial, antivirus, antiviral, antifungi mga igsoon yung properties sa D3 Bio. Muna mga igala nga huwag kay angay kabalakan pag naka D3 Bio ka. Yan ang kinanglan mga igala grisita kay natural man nga pagi. Natural man nga mga igsoon nga antiviral, antibacterial, antifungi. Ang D3 Bio mga igala. Nagigikan ni sa Virgin Coconut Oil. Epektibong pamatay mga igala sa kagaw nga mga sakit mga igsoon mo prevent sa mga sakit nga ko sa virus, bacteria o fungi. Ito na ang paminahon dayon mga igsoon. Diyan pwede simo niya. Ikan mga igalas gagamit sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang si pangalan Susan Balajang. Taga-asa si Madam Susan.
6: Dira sa Lapasan.
5: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
6: Kape, D3 Bio, may PC, DTX, o kaning D3 Bio.
5: Halos tanan gadi ay.
6: Halos tanan.
5: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa pwede mong ipambati di ay?
6: Murag, nagaan. May mong panglihok-lihok.
5: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
6: ipambati? Naluya ko.
5: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
6: Murag normal akong gibati. Feeling gana gid akong gibata
5: na una
6: kay. Lawas. Gana ba?
5: Sama nimo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Kamu, kung makagamit mo aning produkto ha, gana inyong pamati, ganun panglihok-lihok.
5: Tama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Ayaw kalimti, may gala. Kanin tulog yun, ayaw kalimti. Power to you. Pinaka the best nga pang proteksyon sa itong panglawas, may gala. Batog sa mga sakit-sakit. Mighty C, the alkaline vitamin C, DDX 500, OG and D3 Bio. Panat po tayo igong oras, may gala. San ba mo mag-ubad na tagbalik o mapon? Samantag na sa mga istasyon, yapon may gala sa Key 5. News FM, Cagayan de Oro. Libertas Descende Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpareag, mga espirito sa demokrasya. Ka Key 5, Nathan Sarmiento, may buntag, kanuntutan.
7: Key 5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
4: Key 3 Bio!
2: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong gipalit?
9: Okay naman pero na po yung kidney.
2: Kidney?
9: Pero ako, after mga bilat ako, maintain lang ko lang.
2: Detribayo. Una
9: maintenance siya pun sa kidney.
2: Hmm. Sa paggamit mo sa Detribayo, unsa man ang nakahatag sa Detribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
9: okay man normal man
2: ang normal. So miangay ang imong lawas sa Detribayo.
9: Okay pun kay naman po maintenance.
2: Maintenance. Kidney stone.
9: Kasal pa dito na rin.
2: So okay na.
9: At ako mo gyud pud kun man. Eh bago pa na ko to sa kidney ang pagpaposa sa lang dali kita nga kun.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Withdrew, Venus, Genu. Kali ka kasi pong ipo, pero natural ko sa kabalan. 62, may PC, o galing Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa itong immunosis, may PC kay medyo atong dati okay na sa akong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, masin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, o yung mindas buhay pa kita, mag-power tree yung takay. Yung power tree, yung morga na liyata ng kumung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna po ni, mungin pili.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Galing sa Bugod Drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Pointer, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next

0: Singapore 100.9 K5 News FM, Roha City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Ollongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro.

bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pang

sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

Mayong-mayong adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa aming panglawas. At odya po kaninyo sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center. Pinigay po makauban na sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Makikuban nga na kaninyo makigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Inubanaan sa itong mga epektibo mga produkto, labinigin na itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Banyo, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Klinika Sport Biotics, Extend Food Supplement for Men, Klinika DioFresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan ng mga produkto, mga higala, daghan ang mga nakasuway, daghan ang mga nakanha, nakabisita sa itong klinika, o gani, no? Ang uban, dunag ikasulbaran sa ilahang panglawas mga higala. Especially itong nagapakonsulta. No? Kaya nga ito ang clinic mga higala na nagapadayon. Ang atong health consultation. Kung doon mo yung mga laboratory result, ultrasound, uguban pa, no? Ng mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati mga higala. Muna basihan natin makikila, no? Huwag mahimo, no? Dalaan ninyo yung mga history, yung mga records. Aron usab nga atong mapangitaan o solusyon, pinagis pagpanambal natural mga higala. Natural, tungod kaya nga itong mga supplements diha, mga herbal na siya, then tudluan po muna mo o dietary guidelines, unsay mga angay dapat buhaton,

0: kaunon, mga pagkaon nga angay likayan, og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices, mga higala. So for example, no, katong mga nagadunay ginabatyag nga pagpang binhud sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway og pa-test sa imong sugar, ala, no, ipa-testing nga or ipa-check gid na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhod, pagpanusok-tusok, maraban ay usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpalabartoryo, magkagalana, then anamos tong clinic, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results, mga kagalana. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City. Nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal. Mga lihanan sa jeep, paingunog Balingasag, paingunog saan. O sa di pa kabot din ha, tupad anang mga nagapamaligyag, itlog din na mga higala. And then sa Hinguog City, mga higala, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal, mga kahigalaan. And then ang ato ang clinic schedule, ha, gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Pagka adlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City, mga higala. Oh, mga dagapamati karon sa Hinguog, ha, mga taga Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din ha, makigalaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon, mga kigalaan. Oh, diha na ta hangtod sa hapon, ha, pero ayaw na pud mo pa hapon, ayaw na pud mo pa pa alas 2. Okay, mo biyahe na pud ta na pauli dinis Cagayan de Oro pagkahapon, mga higalaan. So, gikan buntag alas 8, ha, hangtod alas 2 sa hapon, nata din na sa Hinguog City, mga kigalaan, alang sa atong libre nga consultation, mga higala. So mga taga Hinguog diha, ha, mga kasikbit nga dapit, no, dina sa may Medina, dina sa may Magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa atong programa, pinagi sa atong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 dina sa Hinguog City Clinic, mga kigalaan. Sa Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center, located na din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City, mga higala. Then pagka Webes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then every Saturday, matag adlaw nga Sabado, close ta, mga higala. O, close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday, mga higala. Kay dagan paghiapon ang kaning dagan paghiapon ang masaag ba, o dagan paghiapon ang kaning mo ingon nga sarado day mug adlaw Sabado. Ginabalik-balik, no, nato dinhi nga close gyud ta every Saturday sa tanan nato nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay, amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products, no? Wag hapon ni maundang, laban na gyud din sa online. Amping gyud mo pag-order online, makiglaan, especially kung makita ninyo promo. No, doon ay mga promo, buy one take one, buy one take one, buy one take two, buy one take three. Kaya mura ba na yung makainggan nyo? Unya, nakabutilya, ang mga picture nila, makiglaan, din na sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya. Plastic mo na siya nga battle. Then klaro kaayo, gipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center logo gyud nato, then ay DTX 500, no, bago lang, no, gisend sa tong technician din sa ato ang page. Pero tira ba daghan ng comment, pati daghan ng kaning ng inquire, unya dito dahil sila speaky na punta nga DTX 500, mga higala. Daga na pod, no, di na sa ito ang clinic, moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto. No, wag ito mahimo anak kung piki ang inyong na-order. No, aron ta makasiguro na dito kita sa ito ang mga branches, mga kagilaan. O di gani, dito mismo sa kining mga parmasya. No, kay kanang mga parmasya, di man nasa labas-labas na mamaligya og piki. Laban na gyud kung naka-register na sa FDA. Oh, di gina sila mamaligya og piki, no, nga mga supplements, piki nga produkto. Oh, pero kung makasiguro gyud mo, ala sige, duawat ta dina sa ato ang clinic magkagilaan. Dina mismo o dinis kagiyan di oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha, so amping yun ha sa kaming mga nagapamaligya og peke nga produktos Klinika DTX Subandred, Klinika D3 Bayo o guban pa mga produktos Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ah, butangan lang nila dayon og ngalan nga DTX Subandred, butangan lang nila og sticker nga D3 Bayo. Ang pinggita ka nun na hiya kay kung may patso ta diha na wagid tay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balikan ako ha dito mo sa mga branches nato or sa mga parmasya mga kaiglan. Okay, so sige, text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Mo ka na ang ato ang bagong text hotline number makigilan ha. Aron usab nga ato lang tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuson ning ato ang programa mga kigilan. Usbon ko text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Ako mali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo. Usog kaya kumay ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po kami ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagspila. Kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, ginijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Health Alert!
0: Klinika DTX 500 makiglaan, nasayod ka ba nga adun na kinitaas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo nay mulaban mapatay sa mga cancer or kaning ginatawag natog cancer cells makiglaan. Kung aduna kitay taas nga antioxidant content, mo protekta kana sa atong lawas, no, mo protekta kana sa atong panglawas aron nga di ta dali matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Daghang klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon kung hisgutan o hisgutan gani nato ng cancer, mura din tagmahugno ang atong kalibutan. Kaya nga naman, taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na taning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So kana siya no sa nag sa unang panahon mabugida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian up until now no di man gid ta ka kumpiyansaan aning cancer daghan paghapon ang kining matawag na tuog bisan gani katong naga healthy living sige exercise no sige og kaning sige og kaning amping no sa iyang pagnawas apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection. Ang rason niya na kulang ta og protection sa atong lawas. Wala antioxidant ang atong lawas. And then, no? Sige pud ta kaunod kining ginatawag og red meat, mga higala. Unsa man dayon ning red meat og kaning cancer, mga higalaan? Kabalo ba ka? No, nga kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa ka semana, ha? Sa usa lang na ka semana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer, mga kaigalaan. Pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Kaya nguban gani kinilo mangi paliton. Kinilo mangyud ang pamaliton, mga kaigalaan. So taas ang risgo, no? Taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag nato og colon cancer, mga kaigalaan. Sikat nga dating presidente nato, mga kaigalaan, ha, namatay tungod sa colon cancer, mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaon day nato matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times, makagilaan. According sa research niya sa cancer management, makagilaan, o kaning mga nagabantay, no, sa kaning cancer, nagatanaw og ngano unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabaton ang usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw, pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne, mga higala? Laban na gyud kaning mga processed meats, mga higala. Laban na gyud kaning red meat, mga kahigala. Usahay kung wa patay balatian, magpatuyang pagyud ta. Pero kung aduna nay balatian, ayha padayon biyaan, no? Ayha padayon mulikay. Muingon dahil nga wa naman kung kakao na nakaroon. Karoon, wala. Pero sa una, manay panguta na. So, mga kagilaan, slow down. No? Ang advice din, slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon ng mga red meat, mga processed food, nga mga processed food. So, kinahanglan yun, mga kagilaan, healthy living ta, not only sa exercise, but also sa diet, mga kagilaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Kay kaning green leafy vegetables, mga kagilaan, fiber na siya, no, sa atong panglawas. O gamon ay mulimpyo sa atong colon, kabantay mo. Kung maglisod mo og bawas, maglisod ta sa atong bowel movement, anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Pero kung bukaon kag daghang gulay, makagilaan, matkabantay mo nga pasintabi ha sa mga gakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kay nga naman taas kini siyag fiber content, makagilaan, makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon, mga higala. So mientras sayo-sayo pa, mientras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa kita og kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon og utan, di mo kaon og gulay, puro karni ang kaonon. Ayaw pag-expect na pag-abot sa tamang edad o sa saktong panahon, wa kay bation nga maningil imo ang lawas. Mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman, gibihaan ko naman na. O gibihaan ni mo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa, unsa man, lami gyud ang kaon. Ana magyud na, no, di man na ang atong lawas munggod, no. Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dayon na instant dayon ang atong bation. Pero dunay uban nga maka-experience, no, sa ilahang lifestyle. Bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa atong lawas, mga higala, which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan, no, nga dali lang ta matapdan sa mga balatian, especially kaning gisgutan nato karon nga cancer, mga kilan, or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk, no, ang kaning red meats na mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer na ito makikilan or kaning colon cancer mga higa. So take DTX 500 everyday aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ang antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod sa hindi sugar, sugar cane extract. At doon na kini siya more or less 1.2 million of antioxidant content magkagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kaya kaning panit na sa tubo magkagilaan, pinakapait na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na na siya. Na kaplagan o kining nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayong antioxidant content higala. So that's why dinahanglan nga maproteksyonan ta sa atong lawas, inom tas DTX 500 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa atong DTX 500 aron maproteksyonan kita at least once a day mga higala. Pero kung kaya ni mo mag twice, hala sige i-twice. Kung kaya ni mo i-3 times, hala sige i-3 times. Abanigid ka tong mga meat eaters, no? Kaning mga wala gakao gulay. Oh, so DTX 100, no? Proteksyon na natin itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga. Doon na na'y balatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana sab, hangtod kalusa mang kumuinom aning DTX 700. Ah, hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 og mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong number 0985-034-2925. Kaysa di pa natutapuson ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Maman sa ingana na ito ba?
7: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang na akong libati karong nga gainom o D3Bio. Sa una, tibim kayo mo nawong ang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon ka rin sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon ka niya arong kolesterol mo rin. Amo bububok na.
6: So, ginom na nyo?
7: D3Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong asid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaigong mukaon o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Mabalik sa mga butika. Clinicas, 4 biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs, 4 biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas, 4 biotics na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, inakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Text atong number 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kaysa dili pa nato tapusin ng itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Klinika D3Bio, ang atong food supplement usab na mulaban, mapatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung masulod na siya sa atong lawas, amo na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas, sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw, sa mga virus. Ay, dunay mga to mga nanglabay mga bulan, doon na po yung mga kaning ginatawag na itong kahadlokan nga sakit. Pero normal naman, no? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong nagkadlokan na itong pinaka-virus, no? Up until now, naamang yung virus mga kaiglaan. That's why, kinanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Klinika D3 Bio Matag-Adlaw mga kaiglaan. Then, parisa na ito sa atong alkaline nga vitamin C, tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa atong immune system. So, protektado na tas virus, protektado na tas bakterya, mukusog pa nga itong immune system. Ingon anak kanindot, no, ang ato ang mga produkto mga kigilaan. So, wa pa kay balatian, no, hala sige, proteksyonidaan ang imuhang lawas sa mga higala. Then, ang atong Clinicas Probiotics, para asa po ni siya. Kung doon ay bakterya musulod sa atong lawas, patyon man ato siya, patyon man ato ang mga bakterya, pinagi sa atong ditribayo. Diyan ang atong Clinicas Probiotics, mapudi siya ang muhatag na to o kining good bacteria sa atong panglawas makigilan. Kung saan pag-inom ani, wala pa'y kaon makigilan. Kaya mo na the best time, no, kaysa diya diya nga mo inom taning probiotics na to, ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pa'y kaon ha. So that's why kaning D3 Bio, Mighty C, Oaks Probiotics, the best gina siya imnon sa wala pa'y kaon mga kaigala. Ang atong DTX 700, bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day, human kaon ang ato ang Klinika DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape ha. Doon na tayo klase-klases kape. Pili na lang ka, asa imo ang gusto, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee or Prebio Coffee. Dok, unsa may kalahian ani nila? Ang Klinika DTX Coffee Mix may kagilaan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, stevia o ganoderma ang naanian ni ini. So katong mga tagasog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung napalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds mga kagalaan. So pwede ra ka sa DTX Coffee Mix mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, ala diri mo sa Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Labanigid ka itong tasog sugar, ha? So, dito ta sa Prebio Coffee, makigilan. Pero kat din ang tasog sugar, dili pwede anong Prebio Coffee. Kato mga tagasog sugar, dito sa DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Hala, sige, bisita kaya itong clinic, kinadya. No, basig may libog na mo din sa itong program. Explain na ito. Well, ang atong Extend Food Supplement for Men, not only for men, appeal po ni siya sa mga kababayanan, laban ngayon sa katong mga nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer o kaning dysmenorrhea. Pwede mo inom sa atong Extend, aron usab, nga katong mga dugo, nga mga waste na, mapagawas niya ni tanan. Mamago na yung magpasakit, no, sa inyuhang menstruation, no, kanang mga apul-apul bitaw nga dugo. Mga patay o mga huga man siya nga dugo magkikilan, kinahanglan magawas gina every month. So Extend Food Supplement, no, dili lang sa kababayanan, lakip na sab sa mga kalalakinan, laban na giyod katong ginang mo barog na junior. Ala sige, kung gusto kag herbal, natural, Extend Food Supplement para nimo. Klinika Dio Fresh, sa katong mga gusto roll on nga natural, herbal, no, Klinika Dio Fresh ang para nimo mga higala. DTX Beauty Soap, dili lang ni siya pang beauty ha. Sa katong mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Soap. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Ayan nimo badlawan ang katong mga nagakatul-katul nga parte sa inyong lawas sa imong panid. Ingon anak kanindot ang atong DTX Beauty Soap, not only for beauty makigilan, pero pati nasab sa mga skin problems na to. Tubagtog mga pangutana, pipila ka mga pangutana din hi before na to tapuson ang atong programa. Use number 4970. Good day doc, unsa may pag-inom sa klinika, probiotic after meals ba or before meals? TY be bless. So ang probiotics ato naman tong isgutan, the best gid siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Sa wala pay kaon ha. lakip na nga to ang DTX o D3 Bayo. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa Human Kaon. User number 6427, good day doc. Unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod na Atos Clinic na to, available na siya. Nalaban na gyud sa katong mga taga Sud Sugar na magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, Atos Clinic na to, kay doon na tayo vitamins ni ana para sa inyuhang mga nerves, mga kagila. Nata doon na ha, available sa clinic na to, herbal nga pang nerves, mga higala. Bina, wala naging kita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko, every Sunday, Monday, Tuesday, nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din sa may Agora Market City. Tupadrata or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis, makigilan, nata din na sa Hingoog City. Alas 8 hanggang alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon ha. Okay, muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din kita balik sa Cagayan de Oro. Kini na lamang inyong kalagad sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Petri Bio!
3: Unang pinto, no?
4: Seventy.
3: Nato'y bahay din ito, lagong nungo.
5: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
3: Okay naman ito. Na-peranak na ito kidney. Na-peranak ko. Karoon, after mga bilas na ko, maintain ko lang.
5: Ditribayo?
3: Una ko maintain na siya po sa kidney.
5: Sa pagamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga kayo? Makaingon ka nga, medyo niarang imong...
3: Okay man, normal man ang...
5: Normal. So, miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
3: Okay, kung kayo, naman po yung maintenance.
5: Kidney stone.
3: Kailangan po niya sa mga rena.
5: So, okay na?
3: At ako yung mawag niya po, may buwan man. Eh, bago kayo na po, 2017, ang pampasok sa kanang talikitong nga buwan.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
6: Kapalit sa mga butika!

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Petro Vino Junior. Kali ka si Bogyo ko pero nasol ko sa Malabalan. 62. May PC o kaming distribuyo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan. 1 feet. Parang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, harap po na medyo kanta sa atong immunity. May PC kay medyo atong dati pinakabong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyanin.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, o mindas buhi po kita, mag-power tree yung takay, yung power tree yung morgana liya tanan kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po ni Mungin Pirmo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C sakit mangihi pasin UTI na na Magminica Spore Biote at tunay good bacteria yung magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Magminica Spore Biote ang fortified ng probiotics. Magminica Spore Biote mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, o mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds na anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna

live streaming 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Bayo nga po, Nay. Sa itong ngalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na diferensya nga. Murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang antik kong Japon. Pero mas mayagyod pa nga madugangan bawag inom kay para nga one pod ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kaya di man kakibaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi mo lang satay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh. Pas ba na? Pas ko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Payo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX ng may TC. Sa mga kapit. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din lang. Mahisat. Huwag mo kayo gibati. Pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay. Murag ma aking magkalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang Mighty Seed, Nitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mga araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
6: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa nosana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: I Care Drops.
7: Problema sa mata,
6: simple lang.
7: Isang patak ng
6: I Care Drops.
7: Mabisa,
6: malakas,
7: instant na pampalinaw ng paningin.
6: I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik, Pumso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Na may gidang extend.
2: Extend Food

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: iCare Gold.
4: Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski pa epektibo.
3: iCare Gold.
4: Ang kapsula para sa mga mata
3: nga adunay mas taas nga lutein,
4: vitamin E,
3: C, zinc
4: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
3: iCare Gold.
4: Ang superior antioxidant,
3: eye formula.
4: Basta problema sa mata,
3: iCare Gold.
4: Ang nasulayan na
3: mapalit sa mga butika
4: para sa epektibo nga kombinasyon.
3: Inhum ug iCare Gold
4: ug patuloy
3: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Hinobeba Elibera, 81, Casanta, Filipina. Parang may pisid, D3 Bio. Palang kuwan, TX500. Maayo man ako na matikday, kaya mo rin araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, hindi ka kuwan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kaya kong mga sakit, pero pag... Pagbagay siya na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
2: DJX 500!
5: Mabilis sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mabibilis sa mga butika!
6: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid magkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Una ko may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches, dira. Oh, kanang imuang kasing-kasing, bakanunay masulubon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Amang giingana gyud no, di man ginamalikayan pag supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio kada adlaw paggalami mga higalas adlaw kun nagkakape no, pag mata sa buntag nagkakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Mex. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification, ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself, ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan na to nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
7: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3 Bio, DTX. Ang di pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-detect, ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Magalig ikog tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
5: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, Health News.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan.

adlaw mga K-5, welcome na sab sa itong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps mga balita o public service dinimismo sa ato sa Northern Mindanao. Labi na sa mga K-5 naka-tune in karon sa ito ng 89.3 K-5 News FM Digital, Luzon, Visayas, Mindanao. Naka-tune in sa 89.3 K-5, K-5 News FM. 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps satid ka na to sa atong Power Trio DTX 500 D3 Bayo og atong Mighty C. Adlaw Miyerkules mga K-5, tunga-tunga na sa simana ing bulan, unang simana bulan sa Hunyo. Hunyo 3, 2026 mga K-5. Mag-uban-uban usab kita mga K-5 ning kabuntagon hangto do niya alauna sa hapon sa atong programang 11 Mbps. Sa atong 80 kabarangay din istakbayan sa Cagayan de Oro, sa atong mga silingang lungsod sa Misamis Oriental, entero Northern Mindanao, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa atong mga kaisunan karon sa kabukirang bahin, pusog kayo, galanog-lanog ang K5 News FM. Cagayan de Oro City 89.3 mga ka-K5. Ilabi na sab sa itong mga kaisunan karon nga na masada ni sayo sa kabuntagon. Amping-amping mo sa itong mga tatay, mga jeepney driver, mga kuya, uncle. Hala, hala, hamping mo di ha. Ayaw mo pa sulabi o painit kay init rabagid karon nga unto ha. Jeepney driver, pajak-pajak driver, taxi driver, and of course, mga K-5, mga minibus driver, mayong pagpaminaw kanyong tanan. Nakatutok, naka-tune in sa itong 89.3 K-5 News FM Cagayan de Oro City. And of course, mga K-5, sa itong nagkadiang kaberkaduhan, nawalay palong-palong sa ilahang mga radyo, mga K-5, sugod pa kanilang 4 sa kadlawon, hangtod ning kabuntagon, o doon na ang kautuhon. Mga kakipay, mga suking tigpaminaw sa nagkadiang karinderya, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ilabi na din sa Micorales Extension mga kakipay. Ato gining timbaya kagikanta dito nagkaon nga busog ko sa ilang inununan nga perting lamia. Ala, gusto daw ko na magpa-shoutout karo mga kakipay si Nanay Luciana Macalde. Oh, mayong pagpaminaw diha, no? Ilang Aunts Ethery. And of course, mga K-5, uban po si Uncle Lunoy. Napon si ate, kining ate, halimut ako pangalan niya. No, si ate, sino to, ate? Sa ate Inday ba itong kwan? Kanyang ilang tindira di mga K-5? Nalimot ko eh. Ato po na i-shoutout mga K-5 kay parang di magmahay ang taga-barangay Lapasan, ilang Ate Inday Alcocer, and of course mga K-5 si Uncle Dudut, mayong pagpaminaw diha, og si Ate Lulut, mayong pagpaminaw. Naputay bagong itimbaya mga K-5, kamalimtan mo yan na to magmahay yan ni karon. Kaya sige balik-balik rabar baton pas panimalay ni Nanay Shana. Atong itimbaya ka ni si Sir Ramon Kainoy sa may barangay Lapasan. Oh, salamat kayo Sir Ramon Kainoy. Nga matupang, naka-idolize to kuno na ako. Wow. Sana all. Moto si Tat Angkola Rumi, angkulo na ako ni si Sir Ramon Kainoy mga K-5. And of course, mga K-5 na ito kalimtan, ito mga suking tibabinaw diyan sa may Mawilan Center, eh. O sa tanang mga karinderya din sa may Corral Extension, nga naminaw karoon mga K-5 dito mo matagsa-tagsa, kay grabe nyo kadaghan, pero kumukomment mo karoon sa atong 89.3 Digital, ala tagsa-tagsaon yung tamon mga K-5.

Sa ato mga suking tumbinaw din isdak bayan sa Cagayan de Oro, sa mga kamerkaduhan diyan sa may Carmen Public Market, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ilabi na nila nanay Philip Pellegrino. Nga matod pa niya, ganina pas buntag, naminaw siya sa K5 News FM. Hangtod unang muuli, isa silang panimalay, K5 lang gihapon. Kamulo matod pa, pamaligya og bulak diha sa ubo sa police station sa Carmen. Matod pa niya, maminaw siya K5 para matod pa nga di siya katulgon. Kaya ang kurman mo na pagkatulgon. Pero di ka magpatulog-tulog mga K5, kaya importante kayo ng atong programa sa kautuhon. Ang ato paghatag mga katinaawan, balita, public service sa ato mga kaisunan, din mismo sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, entero Misamis Oriental. At ang atangin mga K5, kinagagatang i-update karong adlaw. Ilamin na sa itong programang 11 Mbps. Ayan mga K5, ato pong i-shout out at itimbaya na ito itong mga suking tigpaminaw. Diyan mismo sa may Kugon Public Market, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. And of course mga K5 din ito kalimtan, ato mga suking tigpaminaw nga sila Sir Dinsula Daga, James Lopre, o si James Di Magsaba. And of course si Sir Will Ross Caron, sa ihang numero nga 2027 sa ihang rila nga green. Naglibot suroy din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Selwell Rose, mayong pagpaniuto. And of course mga K-pop sa itong mga kaigsunan, ilabi na doon sa atong buhatan, sa atong stasyon, Barangay 23-22 mga K-pop, Barangay Lapasan, Konsolasyon o Barangay Puntod, Bacabalan, nagkarihang Barangay 26-22-25 na naa sa atong dool-dool nga stasyon mga K-pop. Mayong pagpaniod to ninyo diha, kaninyong tanan. Di po na ako kalimtan mga K-5, kay siga, sikat kayo ang akong barangay kung asa ko nagpuyo mga K-5, Barangay Bugo. Mayong pagpaminaw sa tumang kaisunan sa may Barangay Bugo. Kaya na sikat ang Barangay Bugo kagabi eh. Tungod sa 4 million kapen nga kantidad sa iligang droga. Ngayong nakuha sa retiradong akon ba na sa retiradong pulis? Agoy! Pasensyahe sa mga nag-comment. Pasensyahe sa mga nag-chat na ko nga 1,091 ka mga text messages din sa itong messenger. Huwag yun ako ma-open tanan mga ka-K5 kay pwerte yun kadaghan. So ang importante mga K-pop, ako nag-ipo sa akong pahibalo. Wala yung bahaya mga K-pop, kaya ako natagsa-tagsaon. Nagsakit na lang akong sa akong kamot mga K-pop, akong kumangko. Sa sige, tuplok, reply. Pag-reply na mo sa isa mga K-pop, mo reply man po sa mga K-pop. Mga itong pangutana na mo reply din, di na mangutana. Please reply na ito mga K-pop. Asikuan man ni anak-anak, mo reply man po na yun ha. Di mo reply po dahin ko. Di ang 1,091 nga mga text messages. Kung replyan po na tanan, mang reply po na sila kadaghan. Ha? O lagi mga K-5, listen yun eh, no? Saon man, nga, ang nadakpan mga K-5, silingan naman po na ako. Wako, di ko masayin mga K-5, nga kanilin siya nalambigit is illegal nga druga mga K-5. Pastilan, daghan kayong nagmarites kagabi eh. Mastilan mga K-5, ting katulog na, napay manawag sa ko, making video call. Timba ko. Manguta na lang, ma-uplit mga K-5, kinsa inadakpan. Agoy mga marites kalibutan. Pero nalagyan na mga K-5, muna sila mga tao, nagkapaminog yung balita. No? So, shout out sa itong mga suking tigpaminaw. Hindi sa itong sadakbayan sa Cagayan de Oro. And of course mga K-5, nag-trending po nga itong pangutana mga K-5 sa itong Facebook nga. Asa man ang hospital din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ang daghang nga ok-ok-ok-tog-ok. Wala ko nag-mention ha, daghang hospital man sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O, ato ang pangutana itong mga kaisunan ni din sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kung asa magyod mga K-5, di ba? Pero importante mga K-5, ato na silang kuhaan o side. O, mga
namuno di amang K-5 sa mga dagong hospital. Kung unsa kini katinuod, mga ka-K-5, o kinahanglan po makuha na to ilhang reaksyon ini, o tinuod bagi ni mga K-5, kabasin ang ilhang mga lideres sa mga K-5, mga dagong ranggo sa hospital, na wa masayod sa katong ubos ng mga departamento, labi na sa maintenance department, napasagdan mga K-5, wala tayo o pantay kining mga nagkaniyahang hospital. Na imbes kay hospital, maayo ka mga K-5 tungod sa mga balatian, basit niya madungagan ang imong sakit. O mga ka-K-5, bato na i-shoutout karong basi magmahay ang nakatalaw sa itong 89.3 K-5 Digital. Ala, basahon ako at ang atang na mudiha kay atong basahon o share po mga K-5. Atong unahon na ang unang nag-comment rin kung sa eskwelahan mga K-5 na first honor. Dini sa atong online karon sa K5 News FM Digital 89.3 ang nag-una karon. Ah, mura po kontes niya. Mao si K5 Richard Gallardo. Shout out ko sa mga staff sa K5 News FM Cagayan de Oro. Sa mga FB friends ko, the Mary Ann Yap og ni Rosemary Gallardo, og ni Agaw Fox Gallardo Jr., og ni Agaw Foyerland Gallardo. Salamat sa pagbasa. God bless you all. And of course, mga K5, ato pa ni shout out tong higala. Nga nakaroon. O, nakaroon diha sa buhatan usab sa Water District. Noy, ka-K5, Noy, mabated. Mayong pagpaminaw. Mayong ugto, ka-K5, Jonathan. Aspray, katik. Watching now, live stream on FB, K5 News FM, Cagayan de Oro. Pag-shout out ko sa Cagayan de Oro Water District Employee and Commander Security Agency. Oy, mayang pagpaminaw diha sa Commander Security Agency, mga ka-K5. Huwag ato pong itimbaya si Merlinda Aramuges. Mayong pagpaminaw diha, Merlinda Aramuges. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. And of course, shout out po na ko silingan mga ka-K5. Baka ro nagtanaw sa atong live sa 89.3 K5 News FM Digital. Atong basahon na K5 si ka-K5 Ati Ching Yamaro. Akong silingan diha sa May Sun 6 Vegetarian Street, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Mayong buntag ka K5 Jonathan Sabanal, matod pa ni Ati Ching Yamaro. And of course mga K5, di po na akong kalimtan. Kay karong mga K5, nakatutok po tong tatay nga si Tatay Carlito Caloy aka Juan Milio. O ganamina po karong mga K5 si Nanay Adilalda. O Nanay Adilalda or Diling Juanilio mga ka-K5. Napod akong mama diya kamulong luto-luto karon sa kining iyahang mga sudan. O si Mama Corazon Sabanal. And of course mga K-5, akong silingan po diya sa mga Old Luton District. May pagpaminaw kanyo diya. Good morning kanyong tanan. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan mga ka-K-5. O welcome, welcome, welcome sa atong programang 11 Mbps. Yan ang programang 11 Mbps sa itong ganado sa itong Power Trio, DTX 500 D3 Bayo o atong MyDC. And of course, mga K-5, ato po na i-shoutout karon mga K-5, nakatutok na katanaw karon sa itong live sa Facebook, mga K-5. Yeah, karon nagtanaw karon si K-5, GL Añasco Pananganan. Shoutout ko Kuya Jonathan Sabanal from Camarines Norte, Bicol. Agoy, niabuti Camarines Bicol ang atong live ha. Shout out guys mga taga-Camarines Bicol mga K-5. Ayan mga K-5 sa ito mga kaisunan karon. Para way mahay mga K-5, ato po i-shout out ang taga Sun 8 San Vicente sa may Barangay Bugo. Naminaw naminaw sila karon diha sa Sun 8 San Vicente Barangay Bugo. Huwag i-shout out po na ito mga silingan diha sa una sa may Sun 8 Sitio Kihapon Barangay Bugo. Og sa Kuan Taparak, sa Sambag, og sa lain-lain suna, Zone 1, Zone 8, sa may Barangay Bugo. Salamat ninyo diha. Yan mga kasipan sa tumakay suna, natang-atang at may skutan at karong adlawa. Kayo bay-ubay at pag-skutan din sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ilamin na sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyong mabati mga K5 pinaagi sa inyong paboritong angkorman na ka-K5 Jonathan Sabanal.
Once again, mga kakipay, salamat kayo. Kaya meron medyo nabukog ko sa kikaon ganina. Pero lami kayo, in fairness, lami kayo ang inununa ni Nanay Shana. Kaya gahapon, mga kakipay, lami ang iyang humba. Ipangitan akong humba karon pero dito, yung ko sa katubitong bangus nga doon ay tambok-tambok ang tiyan. Pagkalami! Pagkalami, good mga kakipay. Pagkalami, pagkalami, pagkalami, pagkalami. Isa kabandihadong kanon, nagisukaran ta isa kabandihadong kanon, pastilan. Pagkadagan, busog kayo ko karon. Di na lang kumuti, mulingkod kay basin mo sa mo. Kadako akong tiyan, mga kakipay. O, sa ato mga ginikanan, no? Atong mga lulag-lulo, mga nanay-tatay, mga ginikanan, nga nakaroon sa kaumahan. Palandong punintawan ka mo, no? Kay kusog ka naman kayo ang K5 News FM Cagayan de Oro. Ilabi na sa mga bukirang bahin distak ba yan sa Cagayan de Oro. Diya sa may Indahag. Diya sa Upper Puerto, Upper Bugo. Diya sa may Bukidnon area. Mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Oh, K5 News, more power and God bless you and your family. Amping. So K5, Galiardo, no? Ikaw ang mag-amping. Tanawon ni mo ang mga tao diha ano galabay-labay tulay kay basin sila nana po yung ambak diha ha. And of course mga K5 dapat din pa shout out tag paapas karon mga K5. Ato ni shout out mga K5 si Dir Marinels pa shout out Marinelio family sa Barangay Puntod. Agoy galunog-ganog ang K5 Blues FM sa Barangay Puntod. Ayan mga K5 sa tumong asukit di kami na sa Cagayan de Oro. Ang atong mga mag-uubad ay, usbon ako, ayaw mong kalimot karon kay pipila ka mga adlaw nilabay sa gonso ng ulan. Karon posible, tingtubok na po sa mga sagbot, mga kakipay. Oh, medyo, hinoon atong mga tatay-nanay, mga ginikanan ng mga mag-uuba, nakaprepara na yun sila, o ga, nasayod ko ang uban, nakahuman sa ilang tinudling mga kakipay. Oh, huma na sila, pugas-pugas karong panahon ng mga kakipay. Idala lang paabuto na yung mga K-pop ang wristback na ulan kay para mutubo ang ilang mga tanong tinanom nga mais, bingala, mga lagutmon o uban pang mga talamnon na ilang ipaabot ninyo itong mga nagkadiyang kamerkaduhan.

0: Daya Bugo. Mga kakipay kay Adlong Miyerkolesteron. Andun na kita mga pahinom sa mga produkto epektibo gamay ni Dr. Miloy. Dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga kakipay. Sa ato mga kaigsunan. Ilabi na mga inahan nga bag-ulang ng anak o nang inahanglan og supplement para modagan ang gatas. Ang inahan nga nagapasuso sa gamayang mga bata unya naka-suplemento sa D3Bio. Magkahatag og dugang benepisyo sa mayang panglawas sa bata. Ang lauric acid o ang caprylic acid nga medium chain triglyceride ang common nga makita sa gatas inahan o virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio. Sa pagsuplemento sa inahan sa D3Bio mga akifay, gipadaghan niini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas o pwede na. O pwede niya mahatag sa iyang bata pinaagi sa pagpasuso. Kaya ang nanay mga akifay nga nagati D3Bio nakahatag o proteksyon sa iyang anak batok sa nagkanilaing klase sa mga kagaw o makadaot nga makatugang sa balatian. Mga mami! Apil ang mga daddy! Paliti si mami! Unsa pa yung gihulat? Palit na sa D3Bio! Ang D3Bio protektado na si baby! Layo pa sa balatian na si mami! Alang sa tumakaiso na namino karon! Sa libreng konsultasyon o senior discount ato lang sa atong Clinical Alternative Medicine Wellness Center sa Dinisatos Dakbayan sa Cagayan de Oro matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes. Doon ay free consultation alas 8 sa butag hangtod alas 5 sa hapon. Aman mga kipayap, nahimutang ang Clinical Alternative once again, nahimutang kini sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid lang sa Balingasag Jeepney Terminal, specifically in Mambato Road, Lapasan. Kung sa Hingog City mga K5, na-free consultation matag Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon mga K5. So muna ito makaisunan ha. Katong gusto mo palit sa mga produktong gamay ni Dr. Miloy, hala bisita na sa atong pinakaluol nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga K5. Okay. Sa atong mga kaisunan, mahilig yung kape. Ang akong atong kape mga K5, doon na po tayo ginatawag nga GTX Premium Coffee mga K5. Doon na po tayo ginatawag nga GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. And of course mga K5, shout out na to Kisha Shinita, Shinita ko. Matod pa niya, shout out sa CDP leaders sa Barangay Bugo. Oy, shout out sa mga CDP leaders sa Barangay Bugo ha. Kisha Chinita ko. Okay, nakamove on na ba ni siya ha? Ay po sa Barangay Bugo, mga hugot na ayo. Ayan mga kakipay. Di po na ito kalimtan kaya nag-meeting karon ang mga officiales. Officiales sa atong mga kalulahan-kalulahan diha sa may Barangay Bugo sa senior citizen together with our my former barangay assistant information Kuya Novem La Canaria o karon siya na ang barangay information mga akip sa may Barangay Bugo. Ayan. Alang kini mga kipap sa hugatan extended mga kipap na programa o mga kalihukan sa senior citizen sa Barangay Bugo ang karon extended for on June 27 mga kipap at tulay paabot ninyo na wala karon June 6, kundi lagi move siya to June 27 mga kipay. Ang itawag o Senior Citizen Day sa may Barangay Bugo mga kipay. Ha? Pasinsyahe mga kipay, no? Pasinsyahe. Kaya naka-on air ko karon, naka-live ta sa atong 89.3 Digital. O doon na may manawag, karon mo sa ako, mag-video call, itamog yun matubag mga kipay. Pasinsyahe kayo. It's better mga kipay nga mo comment lang mo diha aron mabasa nato og unsa inyong mga gikinhanglan sab nga ipaabot din kanako sa atong programang 11 Mbps. At ang atangi mga kipay, inabi na ang inato nga paglagway sa lakat sa panahon sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man ang update gikan mismo sa buhatan sa pag-asa. Atong tanawon karon mga kipay sa taon na to kay si Bagyong Duming nakagawas naman. Doon na ba yung mga cloud formation, mga K5? Na kini, makahataw o kabalaka sa itong mga kaisunan na nga mag-uuma sa itong mga kaisunan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro entero, Northern Mindanao, mga K5. Ayan sa ato mga kaisunan mga K5 daw. Ilabi ito na ngayon po emergency assistance survivor ko. Nag-call tag 911. Now, napabot na ni mga K5. Abot naman siguro ang 911. Dali kayo. Kato mga kaisunan na ito, no? For the information sa kadaghanan. Sa ato mga kaisunan, kawa masayod yung mga K5. Nagpitok-pitok lang karon ang mata. Ha? Kung doon ay emergency sa iyong pamilya, AC ra kay mga K5. Dali ra kayo, mutawag og 911, ha? 911. Doon ay mutubag mga K5, usay Tagalog. Doon ay mutubag Binisaya, mga K5. Ihatag lang yun, mga K5. Unang-una, address, kinsingalan sa pasyente na on sa siya. Ihatag imong number, mga K5. Aron, mas dali kamong matawagan o mahatagan kamong assistance gikan sa 911, mga K5. So, sa tumakay suna, no? Kani ato, ah. Purely, kwan yun, mga K-5. Pagpahibalong ato ka ninyo, kay daghan ka tumakay suna di sakbayan sa Cagayan de Oro, ang wapag yun, masayod niya ng 911, mga K-5, ha? 911. Kung 911, mga K-5, isgutan, muna siya, mga K-5, kanabitaw ang gitawag na to, nga, panginanglan kag emergency, mga K-5. Ayaw, kalimti, ang maldita nga si Ann unsa maningi. Hoy, gabalik-balik naman ko si Ate Ann. Ganina rin ako niya, ha? Ganina rin ako ng shot abroad ka. 30 naman siguro. Oh, Ann, ito rin nga maldita. Oh, ganina rin ako. Sige, balik-balik og shoutout. Oh, sagot. Basta kay ang inununan ni Nashana, dungag-dungagig suka, kay para mas mulami kay naapay hilig og aslong-aslong gamay, ha? Pero in fairness, dami kayo siya. Pero daghana sa rice, busog kay kutanan, mga kakipay. Busog kay ko. O, busog kay ko. So, mga kakipay, kisa pa'y wala na shoutout niya. Ala, pag-comment o message sa ato. Kaya ito i-shoutout, mga kakipay. Pasensya, kay dita mo, ma. Paan, mga kakipay? Matod pa ni Ma'am Jeannie Pearl Acido. Nanawag na sila, sir. Thank you so much. Okay, mga kakipay. Nanawag na doon ang 911 dito kanila. Wow. Inanak ka sa'yo, mga K-5. Inanak kadali ang atong 911 pag-response. No, mga K-5. So, matod pa din hini, Sir Franco. Agoy. Sa ato mga kaigsura, no, ayaw magtutuon ng mga fake news, no? Kay, grabe rin ba fake news ka ng mga K-5? Oh, di tamo ma-replyan sa, niya, tamo replyan mga K-5 sa kuman sa itong programa. Sa atong programang 11 Mbps. And of course, mga K-5, hala, naminaw na kuro diya, oh, si Kwan. Oh, si, kisa ba ni? Roger, Jimmy. Oy, si Roger, Jimmy, naminaw. Ingon pa ni K-5, Richard Gallardo. Ah. Alas 11:26 na mga K-5 sa kautuhon. At ang atangin niyo mga K-5, ang atong inutong nga paglagway sa gawas gabahin. Kay si K-5, kay Boss Kaino karon naglibot suroy mga K-5. Iyang susihon karon kung asa ang barangay nga walay traffic o asa usab nga area portion sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga dunay mga cloud formation nga posible, no, nga magulan ba karong udto o nya hapon. Pero mga K-5, ato nang sutaon karon pinaagi usab sa atong buhatan sa pag-asa. Well, anyway mga K-5, last 11:27 na mga K-5 sa atong pagbalik, panayitas sa meskutanan, labi na paghulagway sa panahon o mga balita sa itong mga K-5 reporters. Paminaw sa tagpahin, nomdom mo, mga K-5. Please, tabay. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
1: K-3 Bio! Ako na, 71. Na po yung mga dili, pero lagong lungo.
2: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
1: BPT ba yun? Okay naman, pero napinanap na ito yung kidney. Karoon, after mga bilas na ito, maintain na ko lang.
2: D3Bio?
1: Una ka maintain na siya po sa kidney.
2: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
1: Okay man, normal man ang...
2: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio?
1: Okay po kayo, naman po yung maintenance.
2: Kidney stone.
1: Kailangan po yung maray na.
2: So, okay na?
1: At ako yung mawag niya po yung buwan man. Pagkakayo na po, 2017, ang pampasosan ka lang talik itong buwan.
3: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Petro Venus Menu. Kalita ka si Bogyo Kukro na po ko sa pagbalan. 62. Mighty C o kaming Distribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Dalang 2 hood o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa itong immunity C. Mighty C kay medyo atong dati pinasabong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, basin, mugi yung kawala. Ilan yung nagbibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti on, mindas buhit na kita, mag-power tree yung tatay. Ang power tree yung morga na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o Distribayo. Muna po ni Mungin Pirmo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Gali sa Google Drive kong gabi tungod kay sulawan ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Disulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit, og mingot guys siya. Magabed na akong tarong sa gabi. Magabasa na pwede ko o gagmay mga disulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. I Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. I Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: MPPS.

0: Balik Tabak T5 sa itong programang 11 Mbps, mga balita ng public service, alas 11.34 na sa buntag ba, T5? Kini nga programa hatong karato sa itong Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, o Mighty si mga T5. Ipon na ito, tawagan ang buhatan sa pag-asa mga T5 o lakat usab sa panahon. Ni Ulagway ni T5 Cable Skyro, diri sa taas sa ato pag-ampo mga T5. Ipon na ito, isguta itong mga balita diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo, amen. Ginoong Diyos, makagahom sa tanan. Nagapasalamat kami kanimo ni ining matahom nga puntag ngayong maghihatag kanako. Salamat sa kagayunan nga kami magasibya o maghatag o kadasig impormasyon kalipay ngadto sa akong mga pinalanggang suking tigpaminaw labi na karong alas 11 hangtod alauna sa kahaponon. Ginoo, nangayo ako kanimo o imong balaang giya panalangin alang sa tibuok dagan sa akong programa karong adlawa. Hinaot nga matag pulong nga magawas sa akong baba, mapuslanon, madasigon o puno sa kamaturan. Hatag ako katinao o panghuna-una, hapsay nga pagpamaba o limpyo nga tingog aron masabtan kami sa tanan. Ito bilisab na ko Ginoo, ang among teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo o koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisag unsa nga sipya o aberya aron hapsay o makaabot ang akong tingog sa matag panimalay, sakyanan o dapit diin anang akong mga suking tigpaminaw. Panalangini ang mataga usa ka nagatutok karon, nagatrabaho, anaas panimalay, mga driver sa kalsada o ang mga nanihanglan o mga makahupay sa tingog. Himo ang akini nga programa mahimong dalan sa panalangin o kalinaw alang kanatong tanan. Kining tanan akong giampo pinagi sa imong balaang ngalan nga si Hesus Kristo. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen mga kaibigan. Ayan, thank you so much mga kaibigan. Blissful morning. Labi na karon mga kaibigan, adlaw Miyerkules, matunga na ta sa simana, unang simana mga K-5 ning adlaw ay ning simana huna sa bulan sa Hunyo mga K-5 tuig 2026. Dili ta mga K-5 sa tong buhatan sa pag-asa, dili ta magdugay mga K-5 naka-standby sa tar mga K-5 atong duiste pag-asa nga si K-5 Mr. A.G. Soniega. Good morning sir, welcome sa itong programang 11 Mbps, imong makabanggaron si K-5 Jonathan Sabanal.
1: Tula panahon.
2: Yes, sir, Jonathan, ngayong punta, may matag sa ato ng asukin, pagkamina house para sa atong Lidya Sir, update karang at lawa, natagibad tayo ng low pressure area na sa gawas sa atong Philippine Air Responsibility, kini nasa West Philippine Gitapit, o nasa kalayo na 475 kilometers north-northwest of Pag-asa Island, dito sa Kalayaan, Palawan. Naigamay ang chance na ma-develop in the tropical depression in the next 24 to 48 hours. O sa pagkakalaglay sa direct effect at sa Mindanao, ang samtang kini mga localized thunderstorms magpasulabi diri sa tibuok Mindanao. Karong adlaw, expect nato kini mainit na kabuntagan o sayo sa hapon. And then taod-taod na late afternoon hatod sa evening, expect nato kini mga thunderstorms o mga patak-patak kapag ulan, kilat o panalugdog o posibleng magbaha diri sa yuta tungod sa mga severe thunderstorms. Hiningan po sasaran nga hanginikan sa lain-lain na direksyon magpasulabi diri sa lay-lay na direksyon mo po sa labi diri sa tibuok Mindanao. Sa atong kadagatan, hapsay, kato sa kasarangan ang pagbalot. So, atong temperature range karong adlaw, posibleng maabot sa 26-31 degrees Celsius. At ang atong highest heat index recorded kaning alas 11 sa buntag, maabot na sa 40 degrees Celsius. Ang atong Philippine Sun third time, alas 11, 39 sa muntag, wika na sa buwatan sa si Pag-asa, mulungan na sa Brother City, kini si EJ Soniega, dagang salamat.
1: Tula panahon!
0: Dagang salamat ka K5 AJ Soniega, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa, mulungan El Salvador City, mga K5. So at least mga K5, buha pati masintayan ng mga dotang timpos panahon karon, tumang kainit lamang mga K5 ato masintayan karong untuhan, din mismo sa Tosadak Bayan sa Cagayan de Oro. Tatagay mga K5 ang inatusab ng hulagway sa gawas kabahin sa itong kauban na K5 Cable Skyno ang nagbabalik coming from Agusan del Sol. Ang mga K5 are ate si K5 Cable Skyno, sana palagi mo kaming mabusog na mabusog naman noon mga K5. So karo mga K5 at ang atangin ato mga headlines ato mga K5 reporters na nakaandam karo mga K5 sa ito mga kaigsunan na naminaw diha ilabi na ni Ma'am Elina Yagaw Morondos May pagpaminaw diha, Ma'am Elena Murundos, sa may Zone 4, Barangay Bugo. Matod pa niya, unsa man na ay maayuhon diha. Maayuhon diha ba karon mga K5? Na ba ka? Awa. Naka-standby karon K5 Cables Kaino sa kampiyon nga report, i-K5 mo!
1: K5 News FM, kampiyon report!
3: Nagapasok kami ang kainit karon sa adlaw K5 Jonathan sa atong paglantaw-lantaw dari. As kang silawag yun sa atong kawanangan karon da, dini pwedeng dini mag-shade. Tuod kay nagpasulabi gayon ang kainit sa panahon, hilabi na sa sentro nga bahin sa syudad. Ang ato pong kawanangan K5 Jonathan, atong gilantanog ikada sa West East nga bahin, naatay na sitratan nga mga baga nga panganod patak K5 Jonathan. Apan sa karon ginog, halos ko pamaagyod ang kainit sa panahon karon. Datay na sitratan po nga mga individual nga nagdala og payong, ang uban po nagbakay-baklay nga walay dala nga pang proteher sa kagalingon. Diri punta sa dagat sa trafiko, hilabi na diri sa Bamenta Boulevard, light to moderate ang dagat sa trafiko kay Paiba Jirutano. Diri po na yun sa atong nga nahimutangan, kining dosa kay Sano, kining ang pinisagikan sa Parkway Corner, maglaray dali ang mga taxi o mga privado ng sasakyanan kay naamata diri sa traffic light patabok no dito sa Isalina Bridge. So far, light to moderate ang dagat sa trapiko karong mga panahuna sa atong nagian ng mga dalan. Doko na ang atong paghulagway sa lakas sa panahon na dini sa Bamenta Boulevard. Kining balita ko ginato sa GTX 500 sa Urban Food Supplement na makatabang aron mubalik sa normalang level sa imong blood sugar, blood pressure 100% usab. Nga makadetoxify sa imong panglawas kini pa sa klinika diyan sa Market City na halang sa Agora Police Station. Ini K5 kay Buscaino para sa kapanabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Korean di Oro K5 News FM.
1: 11 Mbps 11 Mbps.
0: Dagang salamat kay K5 Cable Skyno. Nanukad live dito sa may Barangay Carmen area. Dinita mga K5 sa tumisgutan ng karong adlaw sa itong mga headline for today mga K5 sa itong balitang lokal. Bana sa retired police na maligya o gasyabo sa may Barangay Bugo, nakuhaan og 4.8 milyon nga kantidad sa illegal nga droga. Dugang balita mga K5, lalaki nga nagpatay at sinigal ka sweltres sa barangay 32 ng syudad, aristado! 525 ka mga driver sa pampublikong sakyanan sa barangay Bugo, nakadawat og fuel subsidy! Bolon sa refinery home naghulat sa 5 kaadlaw, nga palugit sa pamilya nga muklaim sa patayang lawas, nga hangtod karong panahon na wa pa maila! Giingong ok-ok og tunghok sa isa ka ospital sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikabalak-an gumikan sa pagdaghan. O ito mga gilangkob sa itong balita mga K5 na Ning Kay Montagon, labi na sa itong programang 11 Mbps. At ang atangin mga K5 na itong posibleng mahinabi karong adlaw, si Sir Jeff Bakunga o si Sir Janal Hamdag. Update mga K5 diha sa may barangay lapasan kay ang patayng lawas. Gikabuti ang nahulatan lang 5 kaadlaw ang K5 sa Bulonsari og dili kini maklaim sa pamilya o sibli kining ilubong mga K5. Og update sa mga K5 atong latulatan, kining update mga K5 sa 4 million ang illegal na druga na kuha sa may barangay Bugo. Atong susihon kini pinag-iusab sa focal person no sa barangay Bugo nga si Marciano aka Lolong Makanip, ang focal person sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, kay ato siyang hinabion o niya mga K5 kung kinibang biktima mga K5 ba, kung kinibang nadakpan mga K5 naabak ni sa ilhang drug watch list. Ilabi na kung iskutuan na ito diyan mismo sa may Barangay Bugo. O lagmit usap na ito mga K5 mahinabi. O to clarify mga K5, ilabi na ning 525 ka fuel subsidy mga K5 nga naapod-apod nga ito sa 525 ka mga pampublikong drivers diha sa may Barangay Bugo mga K5. Nakadawat ni ini ang sobra 400 ka mga individual ka mga drivers sa sikad o kuan po mga K5 kining mga bao-bao. Naanapod ni mga K5 ang kining mga taxi driver, minibus o kining mga drivers sa itong jeepney drivers mga K5. And of course, mag-give shout-out to Elena Yagaw Murundos. Oga, shout-out po ni Sisi Frizzy Lakinyo. Apil si Papa ni mo aning foil subsidy. Bay Jean Rose Dapanas. Posible, mga ka-K-5, no? Ato ka na pag-asosiyon ka ron. Ilabi na sa ito mga balita sa ito mga K-5 reporters. Ato sa ringap, tagag-pagtagad mag-K-5. Ilabi na sa nakahan ay karon na. Nga balita mga K-5 sa itong K-5 reporters. Naka-standby K-5 win. So, ganda. Unang bulyadas balita mga K-5. Nirita mga K-5, El Pueblos, Asus Heroes Park. Bagong atraksyon sa mga turista o Cagayanon. Dugang detalye gikan ni K-5, kay Buscaino sa kampiyon nga report, i-K-5 mo.
4: K-5 News FM, kampiyon report.
3: Bagong atraksyon sa mga turista o Cagayanon ang El Pueblos, Asus Heroes Park sa Plaza Divisoria.
5: Bangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
3: Opisyal na nga nakumpleto ang redevelopment sa Plaza Divisoria. Kagahapon, maukini ang ikaduhang phase sa Project Lunao. Diin makita ang mas gipanindot nga landscape, bagong instalar nga pavers, colorful nga dry deck fountain, samtang emosyonal nga gidumdum ni Mayor Clarix Uy, ang iyang unang employer sa Cagayan de Oro.
6: Tuon, daghang mga pagsulay nga atong nagian, apan dili ka na makababag o makapaluya ka na ko. Tungod kay wala sila kahibalo kun unsa kining parkiha sa akong kinabuhi. Dili ko nagsugod o dili po na ko kinaiya o batasan kung asa ko nagsugod malimtan ako ang akong gigikanan. Kay lagi, wala ko magtuo nga sa matag adlaw sulod sa pila ka tuig nga nagtrabaho ko niya ng maong butikaha. Dinhi ko mag-agi-agi sa tibok adlaw o mismo diha sa nataran sa City Hall. Anha ko muagi muli ko padodong sa Carmen. 50 ka tuig milabay, di na ko malimtang ning lugar. Nga di ako nagtrabaho, kauna na akong employer sa dakbayan. Nga unsa pa ni nga lugar dinhi sa Cagayan de Oro. Ug wala ko magtuo, wa ko'y pangandoy nga matagaan ko kahigayunan sa kitasan nga moalagad mo serbisyo sa dakbaya.
3: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Dagang salamat ka K5 kay Buscaino. Dugang balita mga K5 atong pagahatutukan. Brigada Estuela alang sa mas luwas ug andam nga tungaan gipanguluhan ni President Bongbong Marcos sa Nabutas. Dugang detalye gikan ni K5 nanit pasayon sa kampiyon nga report, i-K5 mo.
4: K5 News FM, kampiyon report.
7: K5 ba Jonathan, personal nga gibisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pipila ka tunghaan sa Navota City kagahapong adlawa. Kini aron ipaabot ang kamahinungdanon sa Brigada Eskwela isip simbolo sa pag-iusa sa gobyerno nga mga magtutudlo, ginikanan og mga voluntaryo alang sa pagpangandam sa nagsingabot nga balik eskwela isip dakong bahin sa preparasyon karong tuiga. Nag-iusa og pwersa ang DepEd o gadole aron atabangan ang 243,000 kabenepisyaryo sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantages displaced workers kung tupad sa tibok Pilipinas. Hiseran nga ang tupad beneficiaries, miabag sa paglimpyo, pagtuloy o pagpintal sa mga pampublikong tunghaan samtang midawat sa cash for work assistance. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, ang epektibong tambal batok diabetes. Kini si K5 Nanet pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Daghang salamat ka K5 Nanet pasayon. Dugang balita mga K5. Namatay sa nahugdong building sa Angeles City, bisaka na sa 22 katao. Dugang detalye gikan ni K5 Camille Marquez sa kampiyon nga report, i-K5 mo.
4: K5 News FM, Kampyon Report.
8: Misakay nga sa bandidos ang kumpirmadong ihap sa mga namatay sa nahugno nga building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga karong Miyerkules, Hunyo 3, matod pa sa BFP Central Luzon. Pasado alas 7:21 sa buntag, nag-recover ang lawa sa pinakabagong biktima human kini napalgan alas 4:04 sa kadlawon. Padayong gihapon ng search rescue retrieval operation sa lugar kay Kate of Jonathan, samtang ginasiguro sa mga responder nga wala na ilaing biktima nga natanggong sa ilalom sa mga debris. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Vizio ug ang Vizio nga doon ni Vataman D3. Kini si Kate of Camille Marquez para sa kampiyon nga balita, Segbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Daghang salamat ka K5 Camille Marquez. Dugang balita ba K5? Hinay ngatos pagkawala sa aga sa tubig basilitian sa tulo ka dagtong barangay dinhi sa sulod sa Cagayan de Oro. Dugang detalye gika ni K5 Sai Elievera sa Kampyon nga report. I-K5 mo.
4: K5 News FM. Kampyon report.
7: Gipahibalo sa Cagayan de Oro City Water District and County nga makasinati o hinay ngadto sa pagkawala sa aga sa tubig ang tulo ka dagkong barangay sa Dakbayan tungod sa gipahigayon nga emergency repair sa production well number 14 gumikan sa nasunog nga submersible motor. Nagsugod ang maong krisis sa tubig ni atong Hunyo 2 og gilauman kay Fred Jonathan nga mahuman kini hangtod karong Biyernes Hunyo 5 ani ang mga apektadong lugar og angayan nga magpundo og tubig ilabi na ang Barangay Carmen, Barangay Patag ug ang Barangay Bulwa. Tungod niini nangayo og dispensa ang kaudi sa pagsabot sa publiko. Gipasalig usab sa mga buhatan nga padayon ang paspas nga trabaho sa ilang mga personahe aron nga mabalik dayon ang normal nga supply sa tubig sa labing daling panahon. Kini nga balita tug kanato sa D3 Bio aron nga malikay sa ubos sipon ug hilanat. Ako si K5 Sai Elievera para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Dagan salamat ka K5. Dagan salamat ya ka K5 Sai Elievera. Ato ni sutaon mga G5 sa sunod nga balita karon ni K5 Rekim. Ilabi na ang Police Regional Office 10 ni Butiag nga malinawon o wala na talang dautang panghitabo ato sa Brigada Eskwela. Now ato ka naong tutukan kay Yagi kutay pang linya karon sa itong kauban speakers linya. Kaya kagahapong ato miyaging adlaw mga K5, adong Lunes, gisugda na ang kaya kining initawag og Brigada Eskwela sa nagkaniang tunghaan. Dili mismo ta, sa ato sa region ang mga K5, dinhi sa ato sa rehiyon. Gali man nagkadihang tunghaan nawagan ng mga school principal nga atos mangilikanan nga atong tabangan atong mga kauban ng mangilikanan sa pagkaprepara sa mga tunghaan aron limpyo o iway usab sa sakit mga K5 itong mga kaisunan. Sa dugang detalye, gikan ni K5 Rekim Sulita sa Kampyon Report, i-K5 mo!
4: K5 News FM, Kampyon Report!
9: Nagmalinaon o guwaydagkong kakulian ang gipahigayong Brigada Eskwela. Sigon pa siya ito ang kapulisaan sa Police Regional Office 10. Iniago sa suway kabutiag ni Police Major Joan Navarro, aga spokesperson sa Police Regional Office 10, na hangtod karong mga panahon na wala ibang untowards incident aga tala na binas sa Sinan Cagayan de Oro, ingon mas nalawigas Misamis Oriental o Tibok Rionges. Ngayon gikabutiag ni ini, nagipakatag nila ilang mga police personnel aron sa pagbantay sa kausay kalinaw ini sa ato sa syudad, ingon man makatabang sa ato ang mga ginikanan sa pagpahigayo sa pagpaglimpyo sa nagtirayang tunghaan aron masiguro na luwas usab ang mga kabataan panahon sa pag-eskwela na sila matod pa maluwas mas nagkaraiyang sakit ingon man kini mga dengue tungod kay daghan gihapon ang angayang limpyuhan sa eskwelahan aron ang kabataan magmalinawon sa ilang pagtungha sa matag karugonya. Gratulay po sa kanitaling itong gratis ni TX500 na kuskipay breaking pabisa sulita para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Dagan salamat K5 Rekim Sulita, mga ka-K5 patangatangi. Sa itong pagbalik o niya mag-K5 dugang mga balita, his gutanan na maminot sa tag Mighty Network News. K5 win, please stand by.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Mike kong so. DJX 500 Health Alert.
11: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubang na gada akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusano sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX yung akong imintin o ilain.
10: DTX 500!
12: Mabali sa mga butika.
13: Nakatawan sa Monolaurin, na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trakaso at na D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
12: Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide.
14: Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farland. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
15: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga infeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng infeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
14: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala, palagi kang umiinom ng Clinica D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
15: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinica D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
14: Okay.
15: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
14: Wow.
15: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
10: D3 Bio Health News.
14: Manopolo,
16: kanino ka mag-anak?
14: Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw!
10: D3 Bio.
12: Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide.
14: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh, na maaring magdulot ng UTI.
15: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
14: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
15: Yes,
14: so,
15: sir,
14: basta
15: Ted,
14: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
15: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
14: Yeah.
15: Na kailangan natin katawan.
14: Okay.
15: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
14: Talaga lang, ha?
15: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
14: Bah.
15: Ngunit hindi nakakahawa at sila
14: okay.
15: Ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
17: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
15: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay naabsorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
17: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
15: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
17: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
18: D3 Bio Health News.
19: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
22: K5 News Philippines.
21: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
21: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C.

0: Sasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping na huli sa Capiz. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa maanumayang flood control scandal, isasampa ng DPWH simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
1: YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong Linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Nakatakda ngayong Linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang information officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga beneficiaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule. Sa data ng DSWD Region 6, umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa YGC Network News, ito si K5 Kim Antonio Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Network News. YGC Network News.
0: Samantala, 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
3: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130 na sinunda naman ng Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YGC Network News.
4: YGC Network News.
0: Gayun din 7 katao sugatan matapos tumaob sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Sugatan ang 7 katao kabilang ang 4 na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagat Sur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at 6 pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaubang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
6: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
1: Mighty Seed Network News.

0: News.
1: Tuloy tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Balitang hatid sa KK5 Chojan Murillo.
2: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksa kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan alas 10:55 ng gabi Hunyo 1 sa barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5, Carol Medino.
3: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga naksaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang maselang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Wag mong hawakan yan, baka mapanisa." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Gayun din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balitang hatid sa KK5 Road, Villarreal.
4: Hindi na nakapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan ito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynald John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong carnapping at murder. Matapos napadalaman ang pinagtataguan ng naturang suspect, kagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at carnapping. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: At lalaki timbog matapos mahulihan ang mahigit 4 milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
5: Arestado ang isang bodegero ng Cebu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasan ang RPDU 10, Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag, at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highway sa DPWA ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWA Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ihahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court. Matatanda na una nang inaprobahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas at kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghay na mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan na para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatayang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatayo ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study at site evaluation.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukana.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Kevin Susana, K5 Donna Chavez at K5 Ray Almudan sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kuso!
7: K3 Bio!
6: Mayong hapon ay. Sa tungalan.
7: Si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Barangay 17. Kinasunugan man ko sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: Vitribio.
7: Vitribio.
6: Kani adto wa pa kani gamit unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
7: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang magyud gamay.
6: Kani adto luya kay ka?
7: Adi man ni luya pod. Kana antay kun Japan pero mas naigid ba nga madugangan ba og inom kay para nga kun pod ba?
6: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5.
7: May man Japan mas naigid sila mamalit gid ana aran gid matistingan gid nila. Kaya di man kakibawa na kung di ka matisting.
6: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
7: Hindot man, pero usay lagi gusto ko mong palit. Kaya lagi wala sa tayo.
6: Budget?
7: Usay budget. Mula nga poan.
6: Pero nakita, gini mong kapiktibo.
7: Oo, bang hindot kayo eh.
8: Pasko ba na.
7: Pasko kayo na.
6: Salamat kayo na yan.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Antonio Baloro, mamatangan Manolo 67 DTX o Maitise sa mga kape ko naging gogo maritro kaya naka-recover mga mukinning din lang may isa huwag mo ko yung gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sa kayo murag maaksin ko talipong
6: sa iyo paggamit sa mga produkto huwag nakamalipong
10: okay ra wala na
6: salamat kayo sir
9: DTX 500 mapali sa mga butika Maitise ang alkaline nga vitamin C
6: nay may buntag unsa imong ngalan
11: Inobeba Elibera
6: bila imong edad
11: 81
6: taga-asa ka
11: Santa Filipina
6: nay unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
11: Parang Maitise, Vitribio, parang
6: DTX 500.
11: DTX 500.
6: Nganong naggamit man kaani unsa imong namatikdan?
11: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkao.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
11: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
11: Oy, kamang naninaw karon. Pag-awatan mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na nato din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
6: Salamat, Kenay!
9: Maitise! Ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. Maitise!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon kong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mauto, gisulayan nako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na.
1: Magklinika, Spore, Biotic.
2: At tunay good bacteria.
1: Yung magpaundang sa mga kagaw.
2: Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
1: Klinika, Spore, Biotic.
2: Ang fortified ng probiotic.
1: Klinika, Spore, Biotic.
2: Mapalit sa iyong kasuki butika.
1: Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend food supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available na.
4: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps,
12: 11 Mbps,
11: paglanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu,
12: 11 Mbps,
11: sa public service numero 1, 11 Mbps.
13: Alas 12:25 na mga kipaiba sa itong programang 11 Mbps. Sa itong pagpalain mga kipay, basta itong mga isuna na Mino Cruz, Doc Bayan sa Cagayan de Oro. Good afternoon! Good afternoon mga kipay, mayang pagpaniyon to kanyang taran. Balik na sa itong programang 11 Mbps, mga balita ng public service. Isa to sa Doc Bayan sa Cagayan de Oro, Entero, Northern Mindanao. Nakatutok yapon sa K5 News FM 89.3. Inyo kaya pong alagad sa kahanginan, K5. K5, Jonathan Sabanal. Maayong pagpaniuntos sa mga suking tipaminaw. Ang uban karon kamulo pa o galuto-luto sa ilang paniunto. Ang uban, nagpayahay na mga K5. Kay humana o kaon ang halas. Nakakaon na gyud mga K5 ang gipanggutom. Ang uban mga K5 kay wa gyud pakakaon pa. Kamulo pa og kining kayod aron makatiyam-tiyam aron adunay itak ang sa ilang kaldero mga K5 sa ilang sugangan sa ilang panimalay. Kumusta mo sa amigo sa tumang suking tigpaminaw sa dakbayan sa Kagandoro? Ilabi na sa tumang ay sulang karoon na sa nagkadiang karinderya. Alam, ayong pagpaminaw once again mga K5. Yung alagad gapon sa kahanginan kay K5 Jonathan Sabanal. Ilabi na diya karoon mga K5 sa may ants eatery silang nanay siya na. Yang kamulo ng lingkod-lingkod kaya wala daw siya lutoon kay Huturo Tiyang Sudan. Ay, nalimutan din akong shout out mga K5 si Ate Marian. Si Ate Marian mga K5 nga kabalo magpalutaw og baso sa kape. Si Ate Marian na mga K5. Og si Ate Ann og si Boss Loloy. Wala yung kita ni Nanay Sean and ni Nanay Kuan ganina, ni Nanay Kura. Wala ako nakita sa Nanay Kura mga K5. O sa ato mga suking tibabinaw karon, naka-tune in gapon sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Inis na mga K-pop sa itong importanteng pahibalo mga K-pop. Bilabi na karong adlaw ng Miyerkules. Abre atong Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center mga K-pop. Sa itong mga kagisunan, araw sa kasiyuran, ang DTX 500 mga K-pop ang labing maayong proteksyon para sa iyong mga kidneys. Nadaw tungkol sa taas na blood sugar, epekto na sa sakit nga diabetes mga K-pop. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na, pabuta. Nga magaba imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. DTX 500 nga pampamubo sa blood sugar, epektibo pang kontra diabetes. Para sa pagpamubo sa imong sugar, mag-DTX 500 ka. O sa kakapsula, 2 to 3 times a day. Inubadan sa exercise o saktong pagkaon. Makaingon dyan mga K-5, bye-bye diabetes na, mag-DTX 500 na. DTX 500. Ayaw na pagdugay mga K-5, mag-DTX 500 na ka kay karon mga K-5, init ang panahon. Nindot po na DTX 500 mga K-5 ka, makakontrola po rin sa itong mga blood pressure. Daghan na ba karon ipang stroke mga K-5, dumikan sa kainit sa panahon? Una, always kita mag-inom ng tubig o ato pong imnan sa herbal food supplement nga DTX 500 mga K-5. Ato ito mga kaisunan mga K-5, pangutan na suman ang DTX 500. No? Kana madugog yung mga K-5 mga testimonya sa itong mga kaisunan, mga nanay, tatay, uncle, auntie. Nga itong interviewon mga K-5, muna sila ang nakapamatuon kung unsa ka-epektibo ang Klinika de Alternativo mga products. Sama sa DTX 500, D3 Bio, o BTC mga K-5. So muna nga ato mga kaisunan, ala, bisita kang adlawa. Taman lasing ko mga K-5, diya mismo sa may Mambato Road, Barangay Lapasan. Oh, close lang mga K-5 kung adlaw ang Domingo. Pero Domingo, adlaw ang Sabado may close mga K-5. Pero kung Domingo hangtod, Biyernes mga K-5, abre ang Klinika de Alternativo. Dari sa Cagayan de Oro mga K-5, except lang Wednesday, walay consultation. Pero Monday, Domingo, Lunes, Martes, Webes, o Biyernes, doon ay free consultation mga K-5. Ha? Ito mga kaisunan, ayaw mo kalimot. Pagpalit na mo sa DTX 500. Yan. Mga K-5 ba itong balik-balikan kaning issue, no? Kaya, pila na kaadlaw mga K-5, sugod yan itong adlaw nga Domingo, ay adlong Lunes, Martes, Miyerkules na karon mga K-5. Wa pagihapon, no? Wa pa maila kining nakaplagang patay diya mismo sa may Barangay Lapasan. Partikular na sa San Roque mga K-5. Now, atong initial ganyan na hinabi si ang focal person nga si kuan mga K-5, Janal Hamdag, no, sa kining Lapasan Cares. Nanawag siya dito mga K-5 sa Bulonsari area, sa kanang Bulonsari Funeral Homes. Maghatag lamatod pa kuni og 5 days kung wag yung mo claim sa maong patay lawas posible nga ilubong kini mga kipad. Kaya madugta man yun po ni mga kipad kung ilubong. So muna nga, magsige lang po gasto lugar ang ato mga kining punerarya o kining itawag o mga kipad kanang formalin ba na? O, kanang itong dili mo buhok patay, ma-preserve siya. Pero namay days na mga kipad magitagal nga kinanglag yun po na siya tutukan na po mga kipad aron ma-preserve ang lawas. Pero kinsa may magbagos gasto na ang punerarya yun mga kipad. Tanga-tanga po mga kipad kay kung dili na itong hinabi si Sir General Hamdag, ang hinabi na ito mo si Sir Jeff Bakunga, no? Ang kibali mga spokesperson ni Kapitan Julie Tulitlit Exumero sa Barangay Lapasan. Kaya unsa ilang mga proseso ni mga kipad nga kining patayng lawas sa ilang barangay nakita, unya ilang kining gidala dito mismo sa may Bulonstari mga kipad. O gadi po na ito, kalimutan mga K5, kaya naghantay hisgutanan. Labi na ning, kung napatay oras, ato po nang hisgutan ang kaning pagkasikop sa Osaka alias Dandan, nga asawa sa retiradong pulis. Pero bulag na siya mga K5, no? Bulag na sila, pero kasado man sila. So, ban na siya mga K5 sa kining retiradong pulis. O niya, ato po nang susiyon mga K5, kining regarding sa fuel subsidy. Fuel subsidy mga K5 ato ni susihon kay 525 ako no kamang pampublikong drivers yes may barangay bugo ang malampusong nakadawat sa ilahang fuel subsidy mga K5 yan so naon to mga K5 kay katong iaging Lunes mga K5 Lunes man to ay adlaw nga Domingo mga K5 Domingo Lunes, Martes, mag-upat na kaadlaw karon mga K5. No? Mag-upat na kaadlaw karon. Wa pay may claim. No, sa patayng lawas nga gibadabana nagpagidaron kini 30 anyos kapin ang edad. Nga nagkaplagang naglutaw-lutaw diha mismo sa may San Roque, Barangay Lapasan. Now, ato ni sutaon mga K5 kay daghang mga missing person. Pero kining nagkaplagan mga K5, wa pa may nagpatala sa atong kapulisan even makita nato sa Facebook na missing person susama sa maong naong mga K5. No? Kung tanaw na to, ang mga missing person mga K5 sa gato, senior citizen, no? Galit doon na pa'y usa ka patayang lawas mga K5 nakaplagan sa talisayan, wa paghihapon ka tumaila. Gilubong na ito mga K5 ka nadugta. Muna nga, ato kining tutukan di na to biyaan kining issue mga kipad kay aron sab kining ato a makatabang tatus mga suking tigpaminaw dinis dakbayan sa kagano Bisamis Oriental kung asa maabot ang pagsibya kay basin do na may members pamilya nga wa good makauli diha no so siha mga kipad manimba ko man ta no magsimba ko lang ta na, dili unta mausiya pero mga kipad kaluoy pod patang lawas no nga kung galing nga gipa na mas tamasan magkani karong patayng lawas unya walay justisya gumikan kay wa pagyudpon siya maila mga kipan katopong usa mga kipo sa talisayan no nga nakaplagan kini nga anaanagin siya sa pagkadugta mga kakipan mga kipan balas 12:34 mga kipan panayad kaya punta sa itong programang 11 Mbps mga balita public service 11 Mbps pwede nga tawagan karon na K5 ang spokesperson diyan mismo sa may barangay Lapasan kay ato sa ninyo sa taon si Sir Rajib Bakunga or si Sir General Hamdag Bakaron aron sab nga ma-update na ito mga K5 unsay proseso nini o ga ato pwede nga susiyon mga K5 kay dito sa barangay Bugo kagabi mga K5 exclusive sa K5 News FM Cagayan de Oro ay di ba exclusive mga K5 na tagadiha ramam sempuk ko mga K5 exclusive na pagkasikop sa Osaka 49 anyos na gingong bana sa retiradong pulis nakuhaan o sobra 4 million nga kantidad sa illegal nga droga base sa atong paginabi mga K5 ni Marciano Lulong Makanip ang Barangay Anti-Drug Abuse Council focal person nga kani batod pang usa ka retired police mismo ang miduol sa iyaha og mi-report nga gaduda sa siyang bana nga kini nalambigit sa illegal nga droga. Og dito po nasayran mga K5, pipila ka mga bulang milabay nga kining report nga usa ka police mga K5 usa man kini pod ka battered woman. No? Nga perminti pasakitan matud pa, no? Sa kini ihang bana. Pero atong pangutana mga K5, no? Sa iyahang kaugalingon pulisya, wa siya makaako gyud. Tungod bas dogma or dunay kahadlok. Kay wa man gyud niya tinud-ay ang bana nga ihabakan ng pasakaan og kaso. Unya, kung tanaw po ito mga K5, nagpangayo siya og barangay protection order, may gawas pa miaging si mana. Now, 2 years ago mga K5, nag-report na kini nga to sa atong barangay drug abuse council. Gali man ato pangutan atong badak ni ini mga K5 sa may barangay Bugokong. Unsay proseso nila nga ang usa ka tawo mga K5 mabutang sa kining drugless personalities. So ato nang sutaon kini ba mga K5 nga dakpan unya malista na or apil ba to mga identified kani adto nga labi na tong gituktok hangyo mga K5 or kato mga migraduar sa CBDRP mga K5. Ato nang susihon mga K5 kay daghan kay tagpangutana. Kaya tiaw mo na mag-K5 sa gilusad ka drug babas operation sa RPDEO Team 1 mga K5. 600 grams iligang nga druga nakuha ngadto sa maong lawak sa suspitsado, kundi ang suspect in town mga K5 naka-pampers pa o naka-adult pampers pa ni siya. O niya yay kabut niya gano'n na lagi ni sakit balatian kay diabetes. May pautag mag-DTX 500 din siya mga K5, di ba? Oh. Advice na ako mag-DTX 500. Basin mo baskog ang iyang panglawas ani dito sa prisuhan mga K5. Oh. Muna ito makaigsunan. Kaya kanina bang nga dakpan karon gikonsiderang budigiro. Doon ay magagasupply o giligang nga druga mga dinagko kanto kaniya. Dayon ang mga gapangumpra po mga K5. Diha po mukuha og siya mismo ang itawag og kaning mag-repack. Amo na mga K5 ang hitabo. Iha mga igsoon, nasayod ban mga K5 nga kini, kadudag yun sila nga nalambigit yun sa illegal nga droga. Nawa sila yung mahimo mga K5 kay sa gilusad nga kining gitawag og test buy, may kagarmang kining suspitsado. Based po sa mga K5 sa kaning mga impormasyon makuas palibot, mao mangyod mga K5, ilabay ito mga ginagmay na dakpan, kini mangyod siya ang gitumbo. Muna mga K5, nga once mga K5, nga dunay makitaan nga illegal sa imong mga binuhatan. So, unsay buhaton sa otoridad mga K5, kinahanglan, kina po na verify. Verify aron mga K5 nga mahatagan kinig solusyon, ilabi na kinig mga nalambigit sa nga druga, ini mismo sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Now mga K5, usap po sa itong tutukan karon. Kining kinsa na ka-standby win. Okay. Atong inabion karon mga K5, dahil naspikas linya sa itong unang issue number 1. Naka-standby mga K5 si Sir Jeep Bakunga. Sir Jeep, mayong udto. Welcome sa itong programang 11 Mbps imong makauban karon. Si K5 Jonathan Sabanal.
6: Okay, yung udto sa mga sukintik pa rin sa K5. Mm-hmm. Okay, labi na si mong programa, K5 Jonathan. Sa na mga lapasan noon nga nakatutok sa maong programa sa kahangina.
13: Yes, Sir Jeff. Dagang salamat no, nga nakutay ka naman. Sir Jeff, bay-ubay ka mga programa sa Barangay Lapasan, no? Ang itutukan sab sa administrasyon ni Kapitan Julito Litlit og Sumer. Dirita kap sa katubitong ni Arging Domingo nga nakaplagan nga usa ka gimanabaran 30 anyos kapin nga patayng lawas sa kalalaki di sa San Roque Lapasan. Na unsay update ni kap, na ila na ba?
6: Okay, dili ni si kap no, this is Jeff Bakunga,
13: Sir
6: Legal Jeff. Affairs Officer ni Kapitan Julito og Sumer sa Barangay Lapasan. And yes, dunay nakaplagan nga patayng lawas sa usa ka tawo nga hantud karon wa pagyapon maila, no? So dagay daga na ang midalikyat og aron sa pag-identify sa maong cadaver, but until now wala pagyapon na identify ang nasampit sa patayng lawas. So kung kinsa katong mga dunay mga wad-an sa members sa pamilya, pwede ninyo ka mudalikyat din sa may Bulonson area aron nga inyong ma-identify kung kaninga personalidad inyo bang kaila o silingan o doon na baka mo'y nailhan na ang pagkaroon wa pa nakauli silang panimalan.
14: Sir Jeff, kaning patayng lawas, no, considering Domingo pa manakitaan, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, ikaw pat nang adlaw karon. Noon sa proseso ni ini, no, ilabi kung wala na gyud mo claim aning nga patayng lawas.
6: Well, proseso ani KM5 Jonathan. This will be handled properly by the SOCO, no, Scene of the Crime Authorities. Og sa atong mga tinugyanan sa kapulisan, it is no longer in the hands sa barangay Napasan o sa ato ang pamunuan sa barangay. So dito na kini ang magdesisyon niya na ang atong mga tinugyanan sa kapulisan.
14: Unsa man daw nakuha ba ninyo, Sir Jeff, labi na katong ang barangay Lapasan man aghatod ani dito sa may Bulonsari, unsa man ilahang nga gitagana nga palugit ilabi na pila ka adlaw kini nga ibutang ang patayng lawas sa ilahang punerarya?
6: So kung pagkabalo, we have another 1 week, no? So karon nga semana and next week karon nga ma-identify gyud ang nasampit nga maong cadaver. And if walay wana umupatinaw aron sa pag-claim sa cadaver, magdedesisyon na din na ang atong mga tinugyan sa kapulisan, partikular ang SOCO, kung unsaon kini nila, either ilabi ning ipreserbar or ila na baka kining ilubong kung walay gyud mag-claim. So naanagin na ang mga desisyon sa atong tinugyanan sa kapulisan, KM5 Jonathan.
14: So meaning ang tinugyanan sa atong Scene of the Crime Operatives mo'y mag-desisyon sa katapusan kung wala gyud mag-claim ng niskutang biktima.
6: That is correct, KM5 Jonathan. Sabi na kanyang mga patayng lawas na wala maila. Ikaduwa, kung nakita nila doon na by foul play or what, kaya nila pa man yung investigahan. There should be proper investigation on that, whether there's a foul play or not. So, this rests in the hands of our investigating team, especially sa itong kapulisan, KM5 Jonathan. Kita sa Barangay Lapasan, ang atong role niya was to kita na to ang patayng lawas sa atong area of jurisdiction, ato kining report sa itong pinagyanan sa kapulisan, o ato kining giturn over nga to sa atong SOCO. So that ends our responsibility. Lakit niya na ang atong pagkundunay mo dool sa ato ng mga membro bakas pamilya nga nawadan, we will coordinate with them and facilitate with the police and proper investigating authorities aron nga makatabang sila sa pagpahiluna o pagpahiluna o galing dunay mo claim na mga tagtungot. KM5 Jonathan.
14: Sa pinakaulahing update, Sir Jeff, daghan ba pamilya, no, nga mi-check ani kay ilabi na nga dunay mga missing person dinhi sa ato sa Northern Mindanao, particular in Misamis Oriental. Duna ba ya pipila ka mga pamilya midalikyat dia o wala gyud ma-identify or bisan man lang kini bitaw nga nagbilin og kaning mga numbers, ilabi na nga ang usa bagong katawo kay ba, Sir Jeff, kung mamatay usahay ma-change ang ihang formation siyang naong?
6: That's correct. So as of this time, dunay tay na record nga upat ka mga pamilya o individual nga nag-representar sa nagkailain ng mga pamilya ang midalikyat o nag-coordinar sa barangay aron sa pag-identify sa maong cadaver. As of this time, wala pagyapoy positibo nga nakaingon nga ilag din yung member sa pamilya. Tinood na, lisod kayo identify kung ang usa ka patayng lawas mangot na pilakadlaw kaya na sa advanced state of decomposition. Pero maklaro pa man gyapo niya na ang mga tato, ang gisulog na salina, ang may birthmark or na mga timailan nila sa lawas, may ilan na gina sa kabanay, KM5 Jonathan, labi na kung ilang ining membro sa ilang pamilya. Kaya doon na sila yung mga team arena. But as of this time, wala pa kay positibo nga naka-identify ngayon. Bisan nga ang pating lawas na nasa advanced state of decomposition.
14: Sa inyong barangay, sa Hirmantan, ay gitawag og Lapasan Cares. What if adunay pamilya nga mo-claim ni ini? Nga magpaila nga ilahagi ng membros pamilya nga nawala, na missing o nakita nga naadiha niya. Diha man kini napadpad o nakita sa barangay Lapasan. Unsa may mga pamaagi, unsa po'y matabang ni inis barangay Lapasan sa pinagi sa Kalapasan Care sa Sir Jeff?
6: Okay, una kung for example, wala pa siya nanubong. O na doon ay may na-identify na amo din pamilya, ka-membro sa pamilya na positively identified. Ang atong Lapasan Cares, mutabang ka na pinagi sa una, burial assistance. Na burial assistance. O na kung kanisya, butang na ito, dili taga-Lapasan, taga-Taytay, El Salvador, for example. So, ato kining ihatod na matay sa kinan, ihatod na ito ni dito sa ilang lugar, o makikoordinar po sa barangay nila dito, muatag po kita o necessary assistance like financial assistance. Kung walang-wala, good ang pamilya o ang barangay baka, kung asa siya nagpuyo, kapo sa budget, adam ang barangay Lapasan. Pinagi sa Lapasan Cares sa paghatag o burial assistance, rice assistance, o tanan nga, posibleng nga magahom sa Lapasan Cares, ilalom sa pamunuan ni Kapitan Julito Letet Oximer. Dugay na kayo niya itong ubuhatan sa Lapasan Cares ng Igis. Sabi ang nilingkod ni si Kapitan Oximer itong 2018, namugna na kining Lapasan Cares nga naghatag burial, financial, medical, rice assistance sa mga kiksoon na ito, ng mga poorest of the poor, nga mapahilo na ang ilang tagsitagsit ng mga pamilya o kung doon ay masakiton o doon na makinanginang nagtambal o doon na makinagabsan sa kinabuhi ng ilang membro sa ilang pamilya. So, ubay-ubay na ganyan ang atong natubangan ni Lapasan Cares. So, now, if the person niya wala na-identify, positive na-identify siya, andam tayo, 100%, mutabang ang Lapasan Cares sa mag-home nini within the resources available sa atong Lapasan Cares. Kaya sa kanika, flagship program ni Kapitan Julito Letlet Dimyar Oximer nga dugay na nga nagsabiso sa kataas na nakapanahonan Game 5, Jonathan.
14: Lastly, Sir Jeff, unsa yung nakuha gikan mismo sa tawag sa voluntary area kaya di man nakuha sa inyo, ilamin na po kamo yung naghatod dito sa ilahang punerarya, kung maghatag sila another one week, possible kuhaan ka ni, dito na sa sunod Domingo.
6: That is correct. With coordination din na sa Game 5, Jonathan, sa ato mga investigator. O kinang na doon na din na sa pagtugot po sa ato ang mga ahensya sa gobyerno, kay the member, kung dugay kami sa malabong na manimaho kami sa inyo, patayin ba, so manimaho, it will affect the health of the people around. So, kinang na sa formalin or another week, sumugas pa din sana. So, kina, that will be properly coordinated sa ato ang barangay, na isip andam na mutabang laki ito sa mga nagbelay nga nun sa gobyerno ang tawag na ito intergovernment agencies ating time Jonathan kay kung dunay pagtinabangan sa mga ahit sa gobyerno dagan kahit ng masalistuan.
14: Sir Jeff, last na lang no, kay kanibang missing person ka ang pating lawas nakita nga hangtod karon mo ba ni pinakadugay nga wag yun ma-identify din sa yung barangay nga kanan nakaplagan?
6: So far mo, kini ang pinakadugay nga wala na-identify, no? Based on the record. Kaya sa gara, doon yung mga makaplagan ng mga patay sa atong baybayon, ma-identify man kina mga after 2 to 3 days, ma-identify sa mga pamilya. So based on the record mo, yung pinakadugay kayo na wala na-identify as of this time.
14: K5 Jonathan. Kaya lang K5, Sir Jeep, bakong nga, kuha na lang, no? Atong panawagan sa itong mga kaigsuunan nga makadungog na aning atong paghinabi di kanimo, minsahe, ilabi na sa itong mga kaigsuunan nga basin doon na yung mga pamilya karon nga naghulat si ilhang nga igsuon o kabanay, nga wa, makauli si ilhang panimalay.
6: Una sa lang K5 Jonathan, magpasalamat po kanimo for giving us the opportunity to be here sa inyong istasyon O, labi na kay ikaw, kay Impam Jonathan, sa akong maila, o sa kamaligtong journalista, o wala nagpagamit sa politika, o nakita na ko ang imong pagkamatarong isip sa ka-broadcaster. O, magpasalamat kanimo, kauban sa station manager diya sa KM5. Kung panawagan sa pangalan ni Kapitan Julito, Litlet Dimyar o Ximel, kung yun ay mga katawhan o pamilya nga nawadaan o membro, pwede kong madalikyat sa Bulansuri. Aron sa pag-identify kung inyo baklaning kabanay, pwede kang madalikyat sa Barangay Lapasan, Tinagi, Samuatan, sa Lapasan Cares.
14: Mm-mm. Okay, mga K-5, muto si Sir Jeff Bakunga. Okay, ato na balik-balikan kay aron sa katapusan, mga K-5 nga iyahang panawagan sa itong mga kaisunan nga.
6: Okay, okay, oo.
14: Sige, sir. Padayon. Padayon, Sir
6: Jeff. Okay, salamat. Pwede ka mo makadalikyat sa Lapasan Cares. Aron nga doon natin proper coordination o mo-facilitate ang atong buhatan sa Lapasan Cares sa pagpangulo ni Kapitan Julito Ugsimer. At sa inyong istasyon, subli, salamat kaayo K-5 Jonathan, si Kapitan Julito Ugsimer o sa iyang pamunuan sa Barangay Lapasan na nagservisyo sa katawhan, kanunay katawhan, una sa tanan. God bless Lapasan.
14: Daghang salamat, Sir Jeff Bakunga, ang legal officer diya mismo sa may legal affairs diya mismo sa may Barangay Lapasan ni siyudad sa Cagayan de Oro. So, mga K-5, another one week. So, next Sunday, mga K-5, kinikitakdang magdesisyon kung unsang yung plano sa pating lawas. Kung galing wala pa mo identify, wala pa yung pamilya mo claim ni ini, kundi na ang suko na matod pa. Tinagyanan sa suko, mo desisyon ni ini kung ilubong makini diha sa Bulansuri o preserba ang pating lawas, mga K-5. Usbon ako, mga K-5, ang pating lawas ka nakapalagan sa San Roque itong Adlong Domingo, nakasuot kini o blue nga t-shirt, na breezy boys and meet breezy girls, mga ka-K5. Dayon naka-jogging pants ni siya. So, nagpangida ron sa 30 ngadto 40 anyos, mga ka-K5. So, kinsa ka ni mga ka-K5. Tangatangin nyo. Wanitay, yung oras, mga ka-K5, arang sa pagdayon, ugbang adlawa sa itong programa. Magbiling pahinomdom kinis ka-K5, yunotan sa banal. Muingon, salig sa imong abilidad, kay gihimo ka, nga mananaog sa magbuhat. Para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko galingawan, sadak bayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: K3 Bio!
18: Kamang sa'yong ngalan na ito ba?
19: Ako si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainong of K3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong karang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 or 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol, murag amubububuk na.
18: So, yun ang nagawa?
19: K3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
17: K3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
21: D3.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Nag-aasa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'ng mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo
2: yung kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Dili ko mati yung kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabino karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa ko mga amiga nga pangilangan ng vitamin C. So, nahinin nyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

89.3 K5 News of Cagayan de Oro. Hello sa mga katawan nagpaminaw sa K5 News of Hello there. Let me know

Sogoti sa ko mga kapanimbaya sa itong mga katawahan sa Ochantek Barangay sa siyudad sa Cagayan de Oro. Maayang pagpaminaw diha ninyong tanan sa mga katawahan isab diha sa lalawigan sa Misamis Oriental. Una og ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental maayang pagpaminaw diha ninyong tanan. Sa mga taga-Bohol, sa mga taga-isla sa Camiguin, ingon man sa mga katawahan diha mismo sa may Bukidnon area, good afternoon. Good afternoon diha ninyong tanan, ingon man sa ato ang mga katawahan nga naa karon sa gawas sa nasud na ni Kay Sikay, naning kamot sa ilang tagsitag sa mga kaugalingan para nga ibuhi isab sa tagsatag sa nila kapamilya diri sa nasud Pilipinas. Halama ayong pagpaminaw og amping kanunay sa ato mga OFWs. And also sa ito apang mga katawahan nga naakiran sa latag sa tagsa ka mga Pinoy anan. Halaka maayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Sa ato taga barangay Lapasan Bay, sa mga nagpaminaw taga barangay Lapasan, mga sakop ni Sir Rudy Django Mediana, maayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Ingin man sa mga drivers sa Sikad nga nagpaminaw din sa tengah Tulumanon, maayong pagpaminaw. Ingin man sa nagkadaiyang karinderyas nga naapagyapoy mga nangaon kay late na ang ilang paniod to. In town, looy kaayo si Uncle og Auntie Ay. Looy kaayo kay imbes nga sayo maniod to, nahimo ng alaon na kapin. Tungod kay sa pagpaningkamot o sahay, malimta na dyan na to ang pagkaon. Ala, don't forget ha, ang ato ang kining ni ang pagkaon kinahanglan on time, kita mo kaon. At least man lang mga manang na mamahimo tanga lagsik kanunay sa tanga pagtrabaho, pagpanikaysikay sa matag karon og unya. Ayaw lang pagkalimti kanunay ha ang pagtumar ni ining power trio nga gama ni Dr. Ramil Oy. Sama ni ining mighty sikay para nga ma-boost ang ato ang immune system sa pakigbatok sa nagkadaiya sa mga manang nga mga balatian aron usab nga mulahot taytas matag adlaw labi na kay kita ni ka mighty sikay. Nasayod ka ba nga adunay mo sobra sa 80 ka mga sahi sa autoimmune diseases nga naka-apekta sa lawas sa sakitaw? Lima sa pinaka-common kaayo manang ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Ang pinaka-dugo sa immune system ay hinungdan sa tanan ng mga autoimmune diseases. Kinahanglan tapakusgon ang ito ang og atimanon ang atong immune system sa nanay ta mga manang mag-inom sa Mighty C. Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C nga kanunay magkatabang og dako kaayo sa pag-boost sa ato ang immune system. Aron usab kini magkatrabaho, gusto og magpabiling protektado ang paglawas sa sakitaw. Mighty C ang masaligang solusyon sa problema sa immune system. Kay ang Mighty C epektibo na makaminos gastos ka pa. Mighty C mapalit sa inyong mga suki. Labi na diha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hala sa mga nanay tatay diha hangawa pa nakatake o gap Mighty C. Hala, ayaw pagkalimti kay para nga magpabiling healthy ang atong body. Maayong pagpaminaw diha sa taga-barangay Consolacion kay ubay-ubay ang mga nakapaminaw sa ato mga taga-barangay Consolacion. Hala pahibaw ako na tagkin sa kuno kamong naminaw karong panahon na dili sa ato nga pagpanag-uban sa ato nga Tulumanon be. Sige ko na pahibaw ako na tagkin sa kamong mga nagpaminaw. Sige ko na sa mga gustong mag-comment sa ato nga programa. Naka-live ta sa atong K5 News FM CDO Digital 89.3. Tagaan na to spagtagad ang inyong tagsatagsag ka mga mensahe. Maayong odtong at tukanya, kagawad Jace Gunsaga Galasanay sa Bayanday.

0: Yung kano sa DTX 500. Ala ka salamat kayo kanunay. Kakawa Jace Gonzaga Galasanay. And also kanga K5 Noy Mabatid. Namina ka na sila kirang panahon na. Kaoban sa mga personay sa COWD. And also shout out ko na ang commander sa agency. Kinsa man na ang commander sa agency? COWD employee and commander sa agency. Kinsa man ang commandira na? Basi makaingon ta si Commander Bubot. O si Commander Bravo. O si kinsa man na nga commander nga namina karon sa COWD. Ilabi na diya ang mga sexy o guwapa nga mga empleyado be. Pwera lang kang K5 Noy Mabatid, kini naman na sexy. Ibutod naman kay nagtiyan mo, rin naman na siya gibarang. Naawatan naman niya ang milo nga dakog tiyan. Alaka, kinsa may namina karon diha sa taga-programa diha sa COWTV. Pahibaw ako na tag-kinsa mga namina diha. Pwede ka mong mag-comment sa inyong tagsa-tagsa ka mga komento diha. Ingon man si K5 Richard Gallardo. May pagpaminaw diya K5 Richard Gallardo. Bahalag mga opaw. Basta kay naka K5 kanunay. Taga-barangay D-67, hello sa inyong tanan. Labi na ang mga sakop sub ni Kapitan Anthony Etterberry diya sa barangay D-67. And also sa mga sakop sub sa Ligtas family. Salamat kay Kusog kay K5 ha. Sa gusto nga magpadangat sa inyong tagsa-tagsa ka mga messages, mga mensahe, ilabi na sa ito ang K5 text line. Mauni ang K5 text line na ito mga manang. Mao ang 0916-395-9196. Ako ang balikon mga manang ang 0916-395-9196. Mana ito ang K5 Globe text line. And also ang ito ang smart K5 text line ang 0946-808-8661. Hala, naka-share na ba mo sa ting live streaming karang kapanahon na ugwa pa kaka-share? Hala, pag-share na ha. Pag-share na, pag-share na, pag-share na. Ang commander ko na sa security agency, sa mga security guard, labi na si Lozano at SG Labuyo. SG Labuyo and also sa kang SG Gumunan. Hala, SG Gumunan, kumusta man imong armas? Mabuto pa ba na? Kaya hindi na mabuto sa ako na ipabuto basta kay pogsit gid ng agi. Kanang imong batuta sab SG Lozano, unsa man nagahi pa na? O kada imong batuta, bulingon pa kaayo na? Hala sa mga security guard, ha, manginaot ang mga security guard nga abtikid kanunay. Dili kita magkuan mga security guard, labi na sa mga security guard ha, sa COWD ha. Kanunay abtik ang ato ang mata, basin onyag na ipaa diha nga sexy. At least man lang di mo magtulog-tulog diha. Bantayan gid ng mga sexy nga paa. Pag nangunot na gani ha, is nabilang dayon. Patayong wa lang good. Tinood baka ng ingon nila nga basta mga security guard kay daghang uyab. Tinood ba na Lozano? Tinood ba na Labuyo o Gumanan? Gumunan di ay. Tinood ba na? Basin unyag na kay asawa unya pag-abutis imong duty kay na kay uyab. Halam ang pagpaminaw sa mga security guards di ha. Like, follow, share, and comment sa itong Facebook Live karoon nga panahon na. Alauna on si mga manang ang itong oras, bisang wa mo ng utana. Dili ta maglangay sa itong pagpanag-uban sa itong programang Lama si Kagahapon. Ito lang ang inyo magkauban, ang sexy Hamis kay naka DTX Beauty Soap man.
1: Agoy kalami! Agoy kalami!
0: Inday Marites at your service, Parlor!
1: Ay, kalami!
2: Ma ayong pagpaminaw ninyong tanan. Sa mga nagpaminaw, asa mo na pita be? May baw ako rin nagnamina mo. An itirin minaw pa ba nang an itirin diha? O gwa na. Gwa na mo na minaw na. O sa mga taga naawan, misamis oriental, lagindingan, taga opol, sa initaw. Asa pa ba siya kay sa misamis oriental? Bisang asa sa misamis oriental. Diri sa Tagulwan, aingon dito sa Hasaan, Villanueva, oga sa Balingasag, sa Medina. Bisang asa sa misamis oriental kung naminaw mo. Taga misamis oriental ka, dili. Para kag nagmilo, di kagasaba ah. Lagat na yung mata, yung paminaw, yung pitok-pitok na yun. Pay init yung panahon. Pagsaba kung minaw ka, huwag wa kayo pang Facebook, wala kayo pang Wi-Fi. Naman tayo text line, katong gingon ganina. O pag text dito, rundi taka lapanggahon. Ay, kuyaw na hindi gigi mang lapanggaman. Ala sige, isa pa mo na minaw dabi. Paibaw ako no tagkisa pa mo na minaw din sa itong tulumanon. Kaya para matagaan na ito pagtagad ko kisa ka mo mga nagpaminaw. Si Henry na yun doon may pagpaminaw. Nagboto-boto ko noong kipay ba Henry na yun doon na may pagpaminaw diya parang Henry na yun doon. Minaw sila karon diya sa barangay 38. Labi na ang Alvarez compound ang sapatosan ni Henry na yun doon. Why po as pagpaminaw si paring Henry na yun doon. Ngayon kong sapatos niya itong niage. Nalangkat man preng ay. Nalangkat man gamay preng. Ako man po'y namili sa labitaw. Wala ko diya preng katong ligon preng. Ligon pas itong papangig. Mili ko diya katong sapatos ng murag buaya. Dili malangkat. Wala ko diya preng ha. Laini ko preng size 40 lang preng. Kanang patsada yun preng. Kanang makauyab tag pito kabuok preng pinagis imong sapatos. Pareng Henry na yun doon. Laag ko niya preng. Mangita kong sapatos niya ng katong muraga. Katong pang chicks kayong tirada preng. Katong makauyab tabalig na pulo kabuok. Pinakaminos ang pito. Ako yun ang sapatosan ni Henry na yun doon diya sa may barangay 38 sa High Street. Kana nasunog bitaw kaniya itong Alvarez building. Naasya diya dapit. At bang spitron bas kugon. Naasya diya dapit. Maligya. Naya mga sapatos patsada kayo. Balik ko na ko katong gusto nga mo text. Pag text lang mo 0916-395-9196. Paningot niya noong ko na. Paring Irwin. Manghangyo tagamay paring. Mga ato pakusgan gamay ni paring. Kung kwan. Pakusgan na to gamay. Nisingot man ang hita astigwang. Tingala ko. 21 man dahil murag akong edad. May pagpabinaw sad kang Inday Ilkosir. Inday Ilkosiro. Kang Mirian Longgay. Mga sakop, taga barangay lapasan man eh. Mga taga barangay lapasan eh. Mga sakop po ni Rudy Django Mediana. Alam may pagpaminaw niya, Mr. Rudy Django Mediana. Magpahigayon raba ko no si paring Rudy Django Mediana o ga dance contest. Magpahigayon sa dance contest sa mga taga lapasan. Ang price ko no, mga preng. Kuan, 15,000 pesos. Grabe na ko kay price, 15,000 pesos munda ang kuan. Katong mga gusto nga mo apil ay gusto mo sayaw. Katong mga dancer niya, de parian na ko sa una, mo dancer man ko sa una. Mo head spin ko sa una, mabangag ng siminto. Kuyaw ko nga dancer sa una. O niya, balik ko na ko katong gusto mo apil sa dance contest, pag-register na mo daan. ato alang ang kwan, ang Facebook ni Django Mediana. Na dia Facebook ni Django Mediana nga kwan. Kanang na ang pwede mo mag-register. Nara open ko no sa tanan tagalapasan at tanan tagalapasan ra di ay. Minimum ko no sa unom ka dancer. Unom ka mga dancer sa isa ka grupo. Na ako no Django Ondago Jingle ko no ang na grand prize kay 15,000 pesos. Next prize is 10,000. Ang third prize 5,000 katsada ni oy. Ayahay kayo makadaog ane 15,000 pesos. Sunod buwan pa siguro ni mga apo. Sunod buwan pa ni pahigayon pero dapat mag-practice na mo. Pangota na lang mo, tanawa lang ang Facebook ni Rudy Django Mediana. Kay naadya, ipahibaw nila kanus magkuan. Kanus mag ipahigayon ang final ane. O niya ang detalye ane. Mulagi di aramutan o Facebook niya. Kay open ko noon ni si tanang tagalapasan. Minimum sa unom ka mga dancer. Maximum siguro ni 15 o 12 ka dancer. Depende na sa inyo. Basta kay minimum unom. O niya na ay Django Ondago Jingle. Ang grand prize ane mga apo 15,000 kayo. O ang next prize ane 10,000 second prize. Third prize 5,000. Kaya hay kaya na eh. Diyan parehas ako sa una, dancer ko sa una, mo head spin ko sa una, bangag ang simento. O niya, pag mo air player ko, mulupad mo ko. Nga manayaw mi sa una, di mi mundang hanto di makauyam. O munang kamo, appeal na mo sa ipaygayon nga, kwan. Kaning dance contest. Django Ondago Dance Contest ni Mr. Rudy Django Mediana. Anyway, dito maglangay mga apo. Ako inyong apuhan, 126 ng edad. Di pagkamatay, bisang ang ulod o galiwatig pangamay. Inyong apuhan, nagmugna sa karansyo karaang sunoy. Leader sa kardam, sa karang damang. Oga, siyempre, gibansagan sa mga kababayanan nga 18 anyos ug 19 anyos nga kami kuno ni Mr. Rudy Django Mediana ang gibansagan nga mga sugar daddy. Sige lang sugar daddy dai, basta kayame.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
2: Og siyempre kami ni Danilo Dulay, Richard Gallardo, Noy Mabatid.
1: Agoy kalami.
2: Og si Erwin. Erwin Cuevas. Kami ang mga gibansagang mga membro o leader sa LGBT. LGBT lami gyapon bisang tiguang na. Inyong apuhan, lulubot maayong odto kanatong tanan.
3: Agay!
0: K5 News FM Cagayan de Oro. Alaona 20 na. Ang aras nga hatid ka nato sa maayong kababataan sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may vitamin D3. Isa ka ba kainahan nga na bag-o lang nanganak? O niya nagkinahanglan og supplement alang sa madugangan ang gatas sa kainahan? Ang inahan nga nagapasuso sa gamay nga bata. O niya nag-supplemento sa D3 Bio. Makahatag na ugdugang mga benepisyo sa maayong nga panglawas sa si kabata. Ang lauric acid o nga capric acid nga medium chain triglycerides nga common kaayo nga makita sa gata sa inahan. Og extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Sa pag-supplemento sa inahan o sa D3 Bio, di padaghan ni ini ang kantidad sa lauric acid o ang capric acid sa iyang gatas nga pwede kaayo nga mahatag sa iyang bata nga pinaagi sa pagpasuso. Daghan kay kagatas dapat kay imong bana mo apil man og suso. Basta mga nanay ha. Ang nanay nga naga D3 bayo naghatag sa proteksyon sa iyang anak batok sa nagkalain-lain nga klase sa mga kagaong nga makidaot og makadugang asawa sa balatian. Mga mami, unsa pa inyong giholay? Palit na og D3 bayo kaysa D3 bayo. Protektado na si baby, layo pa sa balatian si mami. Inyo na mapalit niya sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na imutang sa Gura Marketplace. Kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. At tanginin niyo ha ang laing sampay sa ituan. Lama si kagahapon ang sabakahay mahitabo kang Gilbert. Ga-action na rabagpanguyab si Gilbert. Uy. Magkadool baka si Gilbert ngadto sa iyahan. Sa iyang nga kaning ni abang na crush nga babae. Magkadool baka siya nga tis sa usik ka babae. Ihabagi ka ni nga kanang gitawag na to nga ma. Maduolan si Susan. Magka-communicate baka sila. At ang ilang dinis sa tinga pagpanag-uban sa ating tulumanon. Lama siya kagahapon. Sa ating pagbalik kay mamati sa tas sa pahinundom. K5 Erwin Cueva sa Pikas Lawak, please stand by.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Winiga Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Winiga Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Winiga Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
13: Eye care gold.
12: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
13: Eye care gold.
12: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
17: Goes to the basket. Oh, waiting! Wembanyama throws it on his head.
18: Victor Wembanyama
8: with the post.
15: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
17: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
15: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: Kading gusto na gin ako nga maka-istorya ni si Susan. Pa, nakita gin ako Susan kaganina pa. Ragwa pa gini po eh. Purabitaw og kining purko gibayaw sa kahanginan pa. Nakita na po na ko siya pa. Inilamulamo lagi ko ato nito ila ila mark lagi pa nga palit lagi ng delta itong. Di mo na ko panigaril yun eh. Muna nga kita na po na ko Susan pa. Gwapa kay si Susan pa. Siya na ginang babae pa nga paning kamutan ginago pa nga mauyab lagi na ko pa.
1: Paghilom biha Gilbert. Galood-lood lang ka dahi. Kapilat ka naman kag-iistoryahan. Nga kanang bayan na. Dili na nimo angay uyabon. Kay minyo ka na dahi. Na ay anak. Na apoy bana.
0: Isang pag naibana pa. Kaya ang ibana. Wa na may pulos. Di nakalihok ang tiil. Di nakalihok ang kamot. Ambot lang ka sa iya. Og mulihok pa ba ka ng ilalom siyang brief niya?
1: Wa ba na'y problema doy? Ang ako lang kay mo respetuhon po ni mo ay. Gubaon lagi ni mo ang pamilya ng bayhana na.
0: Basta sa ako pa pero tanaw lagi na ako pa ka ng babae pa. Murag, giantusan na lang na niya ang bana. Giantusan na lang na niya nga. Siyempre, ang pensyon ana. Siyempre, sundalo ba yan na? Retirado. O niya, ang monthly ana, madawat na niya. Munang ampingan gina niya pa. Pero, sa akong lantaw pa, wa na gina mahigugma mababae, anang laki kay murag tanaw man na niya nga. Murag pabigat na lang ba? Hassle na nas kinabuhi niya. Pero, siyempre, kina may kwartang laki, na may pensyon, na pay swildo, ay yung ginang ampingan.
1: Ikaw bitaw, murag yung kag-ango-angohon yung taong Gilbert. Timana na akong ingon, ayaw pagpanggubot sa pamilya.
0: Papa po, ikaw gani, nabalo na mga ikaw. Napangita pa mga ikaglain.
1: Siyempre, ang mangita kong lain, pero ka na pong balo pa. Pwede ba ka kung na magpabuang-buang na kong dalaga, ka ng dalaga. Pero dili ka ng minyo sa mani mo. Minyo man imong tirahon, oy. Nausa man taong ka.
0: Bahala pa. Pero naraba na siya'y katabang niya pa. Taas na pong edad gamay. Mga 50 taon na po pa. Gwapa raba po pa. Bagay mo ato pa.
1: Mau ba? Klaruhan doy. Oh, kung mau magalang na po na siya katabang nga gwapa. Pwede na po na kita doon misita.
0: Noon sa matang ka boy. Yung kaganina nga, dili, di kumungkuan kay Minyo.
1: Abili man, ang akong paot pasabot, mamisita tari kita duha kay ubanan ko ni mo ato ilang katabang. Dili ka mag-upan-uban ato, katoy mong tirahon to sisukan.
0: Ako mo manggaling na pa, adik tak po ka i-endorso ato kang katoy ilang katabang. Kaya nasayod ba ka pa? Sus, nahigugmagi ko atong Susan pa, oy. Munang tabangi ko pa nga makaduol ko dito. Kay tabangan tasag ka ito ilang katabang pa.
1: Naunsa man tao ni himoon pa man ko ni mong taming ano. Himoon pa man ko ni mo ng kanan ni mong gibati ni mo.
0: Gusto na magkakamakaapo pa.
1: Gusto na ko magkaapo pero ayaw anang minyo na daan. Ayaw po na ng nanay anak daan. Minyo magkaanay. Ah,
0: basta sa ako pa ha. Gusto na ko pa makaduol ko na Susan. Gusto na ko na maila-ila na ko na Susan. Di alas sa kauna pa. Kay adtoon ko na si Susan. Iniguman ani karon pa. Muadto ko kang Susan pa. Para nga kami duha magkailahanay ug magpatabang pugo ngadto kang Mark. Di alas kauna ka pa.

0: Dek aku dari Shah. Tindahan sekong amigong si Mike. Mike! Shhh! Uy! Mike! Alis ba? Shhh! Mike! Saan ba tao ka sigir magkakuot si mong lubot ni si Muto ni mo eh? Mike! Alis ba?
1: Unsa naman pwede mong tuyo ni mo na ako, Gilbert, oy?
0: Kwan ba? Gusto na gina ko nga. Maistorya na ko na si... Unsa ng oras si... Magawas na si... Susan, kaya gusto na ko maistorya.
1: Ngayon siya naman taong kadispirado naman kay kamura na magkagkawatan dito sa Manila, oy?
0: Lahi kumikog ma. Tinudan na gining ako ba? Pahawa ni mo eh. Sige kakuota ni mong lubot bahok kayo. Pahawa na ko na biki. Tukanis ako biki bahok ikaw.
1: Unsa ba kada imong gustong masahiran giyod?
0: Aga ko lang ba nga. Unsa na si oras ga gawas ni Susan dia?
1: Ay, sa ko masahiran mo rin karun, magawas na karun. At wala ni gawas na lagi. Wagin magpatunto. Wagin magpalibak ni gawas na si Susan.
0: Oh, salamat kaya. Ni gawas na si Susan. Bian sa kira ko niya. Muan ko din napit. Ni gawas na siya. Mudol ko gamay. Hi, miss.
2: Si kinsa ka?
0: Ako na si Gilbert. Imong silingan. Tagadihar ako sa likod ninyo.
2: Maba? Sige, nice to meet you, Gilbert. Mulakaw sa ako.
0: Mulakaw ka? Diin ka pa yun. Pwede ka na ko nga kuyugan.
2: I'm sorry. Dili ko makasalig ni mo. It's because I don't even know you.
0: Oh, Englishira mo din eh. Kung if you didn't even know me, you must know me.
2: Sige, Gilbert man ka no? Just call me Susan. Sige na, malakon ako. Namanggag ko ay kinanglanan good nga lakon.
0: Mo ba? Di masyadong mag-istorya na eh. Muragasa ka man akong kanaogan eh. Ang ako kakulba ba murag akong kasing-kasing? Mupaingon sa kong lapa-lapa. Kung kuan kaning okay ra ba ka ni mga musunod lang ko balag di ka magpauban ba?
2: Sorry kay Gilbert ha. Pero kinahanglan ko malakaw. Unya dili kay ko magdugay. Di kay ko makikistorya nimo. Basig do na kay datang plano nako.
0: Dili po taong ko dautan nga tao. Dili po taong ko dautang tao, Ma'am Susan. Gusto lang ako nga mabantayan ka ba kay bawo ka Ma'am Susan diha sa unahan. Daghan kay mga bugoy diha. Diha sa unahan na itulisan diha. Unya diha but sa unahan na igapang lugos diha babaeng sama ni mo kagwapa. Unang ikupian sa Ma'am Susan. Kay nga naman basig malugusan ka. Basin unya og dunggabon ka. Basig tulisan ka. Unang kinahanglan ko ni mo Ma'am Susan.
2: Sorry kayo, bait. I don't need you. Kay bawa ka sundalo akong bana?
0: Oh, imong bana sundalo? Kabalo ko imong bana sundalo, pero di naman ito kalihok imong bana, mamay. Nakita ba ito na ko, bulyo mong guto? Murag, nakuan ba? Pinabulyo din naman yung usawa ni mama.
2: Ganun na kay baw ka?
0: Nakita lagi na ko, ma'am.
2: Tinood ka kasi mong giingon gidagan mga kuan diha. Mga taong dautan.
0: Tinood kay ko, ma'am. Muna nga, gusto lang ako ubanan ka, ma'am. Kaya para safety ka, ma'am. Kay bawbi ako ni mo masusan nga napugkay anak.
2: Ngano kay bawli kay katanan ako? Spy ka no. Di ba ka-acid ka?
0: Ay, di taong ko ada mamay. Ngano de gadik adik di ka, ma'am?
2: What taon ko maapil anak? Pero ang sakit tuyo ni mo na ako.
0: Huwag kailang tuyo ni mo, ma'am, kundili. Protektahan ka, ma'am. Ambi na imong kwan, dala. Ako'y mudahaan na, ma'am. Kuyugan ka na ako. Kaya gusto na kong safety ka, ma'am. Kung okay rin mo, mama.
2: Sige. Pero di harap magkakos likod. Maglabay rakos basura.
0: Nagtuko ba ito kong merkado, ma'am?
2: Maglabay rin tayo kong basura. Sige, ha?
0: Paitan eh. Sige, ma'am.
2: Yun na pa. Magpaload sa una ko sa tindahan. Diha lang sa una ka, ha? Sorry kayo kung na-disturbed ka na ko.
0: Sorry po, ma'am Susan, ha? Kung na-disturbo ka na ko po, ma'am. Sige, ma'am. Pwede bang makaibaw ko sa imong Facebook di mo, ma'am? O kung okay rin mo?
2: Marag, dinagaling kay Toyo na ko. Ganun kinahanglan mo na yung mga mahibawaan ang akong Facebook.
0: Gusto lang ako baka makig-Facebook friends di mo, ma'am ba? Or even personal. Nga, gusto ko baka friend di mo. Kung okay lang ni mo, ma'am.
2: I'm sorry. Minyon ako. Huwag din na ko'y anak. Manang Gilbert, kung may plano ka na ako, nga manguyab. Sorry ka ayo. Kitikin na mahitabo ang tanan. Huwag di po takasog dun. Di takataga a chance. Nga makas panguyab na ko.
0: Ma'am. Di ma'am. Friend lang akong gusto ni mo, ma'am. Gusto lang kong makikilaila ni mo, ma'am. Kinasayod ko. Bago ka pa din eh. Ugwa kay kaila. Pinahot ko, ma'am. Mag-friends to Facebook.
2: I'm sorry. Batili ko. Kuya, pa... Ayo. Kuya. Ayo. Magpaload ko, kuya.
1: Uy, Madam Susan. May buntag ni mo, Madam Susan.
2: May buntag, Sag. Gusto lang ko magpaload.
1: Magpaload ka, Madam Susan. Balikpila, Madam Susan.
2: Balig, 100 lang kining anlidaan.
1: O sa ibang number, Madam Susan?
2: Mani ko number?
0: Uy, ihatag ni number? Ako isulat na susok kong silipon.
2: Mani ko number, kuya? 0946-80-88661.
1: Paspasa sad kay ni mo may istorya, madam, oy. Dili man ako na makuha largo.
0: Kabugok ko na ni Mark, oy. Wago di makuha largo. May pa ko nakuha na.
2: Sige, ako sa Blion. Money ako numero. 0946-80-88661.
1: Nakuha na. O sige, madam. Kay nalud na nako na.
2: Sige. Salamat kayo kay musod na pud ko.
0: Mark. Tiksan ako siya, Mark. Tawagan ko siya pohon. Nakuha ko yung number. Kani.

0: gipursigihan mo gid ng babaeng minyo. Imo gid nang gitagaay sa dakong bili. Noong sum, wa na gani kay ligo-ligo. Kamasigira kag panuding ato. Paminaw ra gud in taong Gilbert. Kung magpanuding ka sa usa ka tawo, pag mahigog makag usa ka tawo, kaligo pod ay. Masigira magkagpanuding, mag-anto-anto ka ato kang mark. O nga ni dool ka tong bayhana. Nanimaho masiguro kang patay. Papa po tao ni, ayaw na ko disturbuha sa kong diskarte pa. Ako lang ni mo doy, tambagan talang ka doy. Ako kaniya ito nang ulit tao ko doy, bisag hugaw sa kong kutiil, bisag gamay. Digin ako na butangan. Ikaw bulingit kay kang tiil, mura kang amahan si rugby boy. O niya, mangulit tao ka itong babae nga minyo nga. Sus, limpiada kayo. Guwapa kayo. O niya, ikaw naawatan mo ng tabiling na putlag ikaw. Maligo ka, Permentidoy. Maligo ka. Gapakaulaw ka lang. Maingong pagkin sa imang amahan, si Ricardo. Naunsa mong taong ka doy. Basta kay karon pa. Sige. Maligo ko karon. Pero, niya na hinamber niya pa. Tistingan kong tawagan siya pa. Tistingan ko og muring ba og dili eh. Palungon ko lang dayon. Tistingan ko pa. Oh, oh, niring pa. Ah, ah. Niring pa. Tut, tut, tut, tut, tut, tut. Oh, dipalong niya? Oh, iya, ganda yung number pa. I-text ko siya pa. Oh, oh, pero, o siya pa po i-text na ko niya pa? Ah, depende na mag-usay mong i-text yung maas. Sabay toyo ni mo, di mo yung i-text niya? Noong sa mga taong ka na nagi kay gamay tingali doy. Madlok mo ko po eh. Lahi kining tinuon nga gugmag sa atik-atik rapon po eh.
1: Tana!
2: Tana!
0: Ang imong i-text niya sa iya, igno ni magpaila ka. Huh! Mura mantag mo balik sa kaniad to eh. Ako'y magtudlo ni mo doy. Nabusog ko na. Igno ni mo doy. Nga hilo. Maghay ka, nag-eat na yo. Mala raman taon ka po eh. Balik kami yung kadag kinaraan man ang imo pa. Magpaila ko niya pa. Magpaila ko niya. Be, magpaila ko niya nga. Hi. Ako di ay si Gilbert. Isendan ako ni pa. O kaya pag-send mo na wang magkailod ay. Wala ba na kailod pa? Nakapalod mo ko ganina. Na-expire na ay. Ang gigamit na ko ay mong load. Wa man doon maanli. Nausam tao ka pa ay. Di ka sa una pa. Muragandagan sa kupingo dito sa... kay magpalod ko. Muanto ko dito sa... Akong higa lang si Mark. Magpalod ko, mangutang lang sa siguro ko. Pare Mike! Mike! Mike! Ay, niulan man. Oh, sige. Pare Mike!
3: Naon sa mataon ko, nagdagan-dagan man, kadiri mo na magkagnay gamay.
0: Paludis ako gamay. Pare Mike, bae. Gitiksan ako si Susan ba?
3: Nana po na imong load-load na po. Niya mangutang na po niya. Pag umang utang, dugay ka kamubayan.
0: Kining, kuan lang good. Sige na, one time lang ba? Tubuan man ako. Ikaw na'y bahala. Tubuan ako.

0: usah lang ba? Sige na, Pre Mark B.
1: Dili lagi ko lagi ng samantaan ka, uy. Mura ba kag negamay tingali?
0: Oh. Sige lang, Pre Mark. Katsut lang, good. Kanabitong. Bakuan lang, Pre Mark ba? Matabangan lang ko ni mo, Pre Mark. Gusto na ako nga. Makakuan ko, Pre Mark, uy. Kaning... Dio? Kaling tabangis ako, Dio, eh. Nga makapalod ko ani Dio. Kay, dinagin mo tingog ako silpon, Dio. Huwag na kita, oh, Dio. Sao naman lang ni Karun?
1: Unsa ba ginay mong tuyo, di? Ay, o ka na, murag, ah, maglod eh mong tuyo. Maghapit na, pre. O ka na, maghapit na, pre.
0: Oh, sige. Lodin ako, pre. Or nana, pre.
1: Asamog ba kayo ni mo, oy? Bayari-bayari pag-abot sa panahon, ha? Basig dilikaw niya mo bayad galiinoon, ha? Pero delikado ka.
0: Lagi, bayaran lagi na ko ni Pre Mark, ha? Sige, Pre Mark. Kay... Mo, motor ako, Pre Mark. Kay, paghuman aning tanan, Pre Mark. Basig mauyab na ako siya, Pre Mark. Salamat, Pre, ha.

0: 29.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Hi, kakuya. Grabe na gid ang gitawag na Gugma Dolor. Gugma Dolor, ngad to kang Gilbert na nahigugma kaayo kang Susan. Nga grabe gyud ang iyang pagkadesperado. Hala kamarag na anagid siya ay number ay. Nagka-number na. Naanagit siya ay number nga tukang ko ay. Nagka-number na si akining ni Abang Gilbert nga tukang Susan. So ayan na niya agtawag. Mana siya gitawag nga kung nahigugma ka, you can do everything, anything. Hala, oy, pero may pagigkahaang gihimo sab ni kuan ba? Maayo ba sad ka ang gahimo on sab ni? Ang si tawag ana. Maayo ba sad ka ang gahimo on? Ni Gilbert ngadto sa usay ka kuan. Usa ka babae. Maayo ba sad ka ang gihimo nga bisan og minyo na tirahan pa man. Nga may sad ba ka ang gahimo on sa iyong amahan? Nga tungod kay naman po ilang katawa nga single size. Oh, yan na lang ignon yung anak nga maikahan na. Ikaw lulubot, what do you think?
1: Kung ako pa istoryahaw na na okay yung amahan. Balo naman siya. Mga amahan, basta balo na ang amahan. Awa, may problema kay balo naman. Pero, may problema lang yung mga pring. May problema lagi kay kinisi. Iyang anak po dahil lagi. Makakuhan po lagi. Master po dahil lagi siya ng pagpanguyab. Master, pero di kaingon ba siya na higog magtinood? Delikado na. Aga, siyempre, ay may pagpaminaw nga to sa mga taga-barangay Nasaret. 18 Street Nasaret. Salamat ninyo, taga 31 Street Nasaret. Taga Tangkungan, may pagpaminaw din ninyo. Kang Iman Takulod, ingin singalo, i-shout out ko lo, kaya di ko nimo i-shout out lo, maglasong ko lo. paglasong lang, Prince. Kang Inday Merlinda Amogis, may pag-lantaw nimo day, may pagpaminaw nimo Inday Merlinda. Minaw si Inday Merlinda Amogis, diya sa barangay. Siya sa barangay Bulwa, naminaw siya yung singalo, naminaw po ko lo. Minaw lang. Oga si Ayan Tordillo. Singalo, minaw ko lo. Ayan Tordillo, sige kumbati pareng Ayan Tordillo. Minaw si pareng Ayan Tordillo sa barangay Bonbon. Taga barangay Bonbon man siya. Barangay Bonbon, taga barangay Patag, salamat po. Minaw po sila karon na, ingon man si Tiring Ogsod sa barangay Bulwa. Minaw na sila karon na. Oga sa ang kuan. Minaw sab ang kining ang ato ang mga sa ngalan na ni taga barangay 17 ang Amposta pamilya. Salamat ninyo pre. Minaw sab sila karon.
0: And also na minaw sab ang ato ang mga Ayuban family diya mismo sa may barangay Carmen. Kang Kukoy Ayuban, nagpaminaw sila sa tingga programa. Salamat kanunay. And also ha, sa mga nagpaminaw diya sa may barangay Indahag. Salamat sa mga Indahag noon nga nagpaminaw. Ingon man si Maria Isabel kay always na nagpaminaw. Dinis sa tingga pagpinaguban sa Barangay Puerto, kay always na sila nagpaminaw. Upper Puerto, Barangay Puerto ha. Salamat din ninyo sa mga nagpaminaw karan sa tanga programa. Salamat. And also dihapod sa may Barangay Tablon, always na sila nagpaminaw mga taga Barangay Tablon. Salamat din ninyo tanan ingon man sa mga taga Barangay Gasa o taga FS Katanico. Nagpaminaw sila sa taga programa. Salamat, salamat, salamat sa inyong kakadunay pagpaminaw. K5 News FM Cagayan de Oro. I love you mo kalimot ha si Kanunay sa pagtumar sa DTX 500 ang labing maayo kaayo sa itong kalawas. Mga nanay tatay ayaw gyud kalimti Kanunay ang DTX 500 ha. Labi na si tatay nga loya na gidintawon si Manoy nga di na mugahe. May pang-ubo kay gahe. Onya dongan sila katao pero una-una magkamatay. Ama ni Antubag tatay. Luya na ba si Manoy o wala na ay gana? Basin o doon na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500 ka na kay ang DTX 500 adunay powerful extract phytochemicals ngog antioxidant nga gikan sa paliyadi sugar sugar cane mga organic compounds nga epektibo kayo batok sa balatian sama sa diabetes. Sa DTX 500 magpaubos sa imong sugar o mapaundang usab sa imong diabetes. Ayaw na pagulat pa nga maguba pa o maapektuhan si Manoy. O ang imong sex life, ibalik na kanunay ang gana o pwersa sa kama sa pakigbatok sa imong misis nga kanunay maingon siya di nagkukay hapdos na. Kanunay mag DTX 500. Ang DTX 500 mapalit na sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ay matang sa Agora Marketplace kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Hala sa naminaw sa taga-programa, salamat diha ninyo tananaw sa Waipo as pagpaminaw. Dini sa taga-pagpinag-uban, K5 News of 89.3 Cagayan de Oro, salamat sa inyong nga kanunay pagpaminaw.
1: Og sa mga katawahan nga naminaw karon diya sa may Pagatpat, taga-barangay Pagatpat, taga-barangay San Simon may pagpaminaw, taga-barangay Lumbia, taga-Bayanga. Ingon man di sa tagadan sulihon, salamat ninyo tanan sa Waipo as pagpaminaw. Oga ingon man sa ito ang mga kauban ng media nga uban ga paminaw sa ito ah. Malingaw man sila sa kuwa. Salamat ninyo ah. Minaw po mo pagsaba po mo kay greetings mo na ko. Ito mga naminaw kauban na ito media diya pagsaba mo. Ay, tagaan tanong pagtaga. I-greetings muna ko. Ako, i-greetings ko ninyo. O kamo, minaw mo sa ako, i-greetings punta mo. Ana rana. Puli-puli lang. Kasi na minaw may diaman diya, be. Kaya i-greetings muna ko, be. Bitaw mga friend. Wala tayo igo oras sa itong programa. Ah, salamat sa inyo nga kanunay pagpaminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ako inyong nakauban, inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati, kapangamay, goodbye.
2: Agoy kalami, agoy kalami!
1: Inyong apuhan, lulubot, bye-bye, adto na ko!
0: Ano 9.3 K5 News of Cagayan de Oro. Hala, salamat diha sa inyong kadunay pagpaminaw ha. At ang iugma pohon unsay mahitabo sa dugang istorya ni ining usa ka lalaki nga si Gilbert. Iya ba kang matagaan sa pagtagad o maklose baka niya ni? Wala ka nang gitawag basta tamili kang itaw. Paingon kikasway klaro. Sobraan nga ni kakatamili nga tao, ay yun, kana bitong gihatag nga opportunity nga naanaunta para naunta nimo pero kay tamili man ka, na kay kagustuhan nga imong mga prinsipyo nga di maayo. Di ba pareha gud na nga nagsakit ka, gitagaan na kagtambal, pero mayroon kang si Lord na'y bahala. Wa, nagikinadaan na. Pag once na'y opportunity, adiha na larga na. Diba? Pariya ni Gilbert, sa sobra ka tamilian, naganaking babae ni Agi niya. Niya karun kinahigug mas yag ayaw aning minyo niya wa para bagid nagsila. Noon saon na lang ni. Ana sige ha, atangin ninyo og mapuhon ni unsa pay mahitabo sa dugang istoryal ni Gilbert. Kung magkadayon bagid sila ani ni Susan. O di baka mapasugot baka niya ni si Susan. Wala ito igong oras sa tagapagpanag-uban sa tinga tulumanon. Programang lamang sa kagahapon. Sa ngalan na lamang sa itong CEO, very generous, Dr. Ramil Uy. At sa itong station manager, si KK5, Nathan Sermento. Ang taong dili mahilig sa matruna ug mamasang. Pero ang mamasang ug matruna ang mahilig kaniya. Sa kong kaoban sa Pikas Lawak, si Engineer D. Chan Obrigoso. Ako lang ang inyong nagkaoban ng sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine. Ako magaingon nga dili tanang lami magkabusog. Kay doon na po'y ubang lami magkapawa og kusog.
2: Agoy ka lami! Agoy ka lami!
0: Inday Marites at your service, Pilor! Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, mayong hapon!

0: ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: GTX 500.
3: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
4: GTX 500.
3: GTX 500. Unsa niya kahatag o kaihan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
4: Hindi mo. Mag-ugaan-gando yung pamina basta na, makainom siya ng GTX Vital. Muna iyang ginamurag food supplement niya.
3: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Isa ba yung ipag-gando?
4: Malipong o kuan. Murag siya ba? Murag malipong-lipong. Wala siya. Tungkol sa pag sayang ka, tinulang na ba?
3: Pero saan sa gingon siya mulula paggamit niya sa GTX 500?
4: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya, pero niya.
3: So, ikaw pinagkagapalit din?
4: Ako pinagkagapalit, pero niya kung mag-anhi ko dito sa ganyan.
3: So, mga kining taga-as si ma?
4: Manolo.
3: Sila Manolo for teach? Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit yung GTX 500, yung pagpagproduk sa Pilika, isa mo yung ito, isa yung mga ito-historya ma, sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
4: Kanang so wala pa nagamit ng DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
3: si para to ma'am
4: Glidel sir
3: ha
4: Glidel
3: Militia
2: GTX 500 mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinical Spore Biotic at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotic, ang fortified ga probiotic. Clinical Spore Biotic, mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
3: Extend Food Superman for Men.

0: pagpagana ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula, gaatunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gitukusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine, gaatunay bioactive compounds, nga anthocyanin, usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata, nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala ka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit niya free radicals, likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2.
4: Sa gabi, 2. Sa
3: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160.
3: Inom ka mo sang DTX 500.
4: Tested and proven.
2: DTX 500!
5: Hello, hello, hello! Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kada adlaw paborito yung kaayo nato. Digyon nato malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Dili pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Ihimo na ito nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higala sa kahimsog sa panglawas. Sayuro na ito. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang, kinahanglan tag supplementation, kinahanglan tag mainom. Kung mahimo, mainom tag DTX 500, mainom tag vitamin C, mainom tag vitamin C. Kung mahimo, na ito yung mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay ra, namita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Eh, wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimtan na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kay naman ko'y tambal. Wala'y sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labinag yun sa may mga balatian. Hopefully, ni atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labinag yun ni atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom og Mighty C. Oo. Kanunay gainom og D3 Bio. Di pagalimtan mga higala to mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
2: TTX 500!
6: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Anong imong pangalan tay?
7: Hilbaril.
6: Hilbaril. Ilang taong ka na tatay?
7: 75.
6: 75. Hmm. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
7: Hindi nga, kung tiyera na nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
6: Ah, bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
7: Tatlo.
6: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
7: Katanang nag-ayo.
6: Oo.
7: Nagbag-o. Sang atong pagkuha niya sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagngot-ngot pag-inom ko. Isa na.
6: Isa lang. Tapos nawala agad ang pag-ngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
7: No, pila lang ito kasi simana. Na kuha na dahil na yun, nagkupos na.
6: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
7: Maayo.
2: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection o UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement.

0: ang pagdada ng kutis with 48 hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaon sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano tuong nauna kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani itong wapak ka nagamit unsa di mo mga batian?
3: Morandahan kay kong gabatiun. Morang bili kay ko ka lato tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga murao naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila.
3: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: kalagayan de oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wala daw niyo si Boy.

0: Luka Heights.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitri Bayo!
3: Mayong hapon ay! Sa tong ngalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangka 70. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Kitri Bayo.
4: Kitri Bayo.
3: Kaniya ito nga pang anigamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na araw nag-iod gamay.
3: Kaniya ito luya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang antik pang Japon, pero mas naigit pa nga madugangan bawag inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapiktimo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
1: Mas ba na?
4: Mas ko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga buti.

0: month.
1: Para kilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
0: Kani yung multi-ugtuan.
1: Mighty C og Vitribio.
0: Kanang di ko pa katulog.
1: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
0: Maayo naman.
1: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
0: Maayo man. Kanang makatulog na ko. May na akong kaon.
1: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abid, daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pagusog ug maski pepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops. T3 Bio!
5: Kamang sa inala na ito ba?
6: O si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom og T3 Bio. Sa una, hibim kaya akong nawong. Karang Bill's Palsy, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol, murag amubububuk na.
5: So, yun naman yun?
6: T3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
4: T3 Bio. Ang T3 ng may Visio. Ang Visio ng may T3.
7: Kapalit sa mga butika.

0: GTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila ang iyong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinical Alternativo iyong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo
2: mati yung kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Hindi ko mati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog?
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C?
2: Inatsa akong mga amiga.

0: pangilangan ng vitamin C. So, naimim yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am. Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
4: Clinica Spore Biotics, to maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Food Supplement.

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat buminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Eye Care Drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa itong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agbong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dati na kayo sa atong refer, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati nga. Kung ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung sa mo taas, sa mo kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level for supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulanan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din ang rasakwan.
2: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Ditribayo?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Nang magkatulog na po, niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
0: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8.

0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisan ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Connor Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News at ang malas 4:18 na sa kahaponon. Oras sa itong ginato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa itong immune system.
0: El Castigato!
4: El Castigato!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigato!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigato!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
3: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pabay, batok kanato. Higala, kumusta o gamayong hapon na usap, kaninyong tanan? Welcome, napod ka mong tanan din ang atong panaguban sa programang inyong ginaulatan, programang inyong gikainaman, programang tigkastigo mataghapon, programang...
0: El Castigato!
4: El Castigato!
0: El Castigato!
3: Pinigyan po lang inyo, boss, na alagad sa kahanginan na K5 Jess Tony Pagulong, ang inyong tigkasligo mataghapon, ang agtaong gwapo, apan dili macho, kay si K5, kuwanda na, mga K5, si K5 Jason ng macho, gwapo gyapon to. Pero ay mga K5, kumusta ang inyong adlaw karon? Adlaw di ay karon mga K5 na Merkules. June 3, 2026 mga K5. Kumusta ang inyong pamaon-paon karon? Kumusta ang inyong pamaon-paon karon kay medyo nitulo naman ang ulan. Mata na K5 Brian karon ba? Ni ulan sa gawas. Wapagid ko abdi ulan. Pero nitulo na gid siya gamay mga K5. I don't think so kung nitulo na bagid og kusog karon. Sige. Mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga taga Cagayanon sa 80 kabarangayan din ang siyudad sa Cagayan de Oro. Mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan kung sa English pa, good afternoon and happy listening. Stay tuned in mga K5 sa 89.3. By the way, sa itong mga taga Misamis Oriental, mayong hapon nag-welcome din ang itong programa sa duha ka distrito sa Misamis Oriental o nata sa my first district. Good afternoon. August 2nd district na to sa Misamis Oriental. Mayong pagpaminaw kaninyong tara. Nakahokap po kita diyan sa may 90.5 Energy FM diyan sa may Hingog City mga kakifay. By the way, shoutout kaninyong tara. Di paglangan na to ha. Why paglangan? Ato sa ningitad-tad mga igala, mga headlines din nga itong panaguban. O karon, ano na mga ulungan sa mga balita? Uluhan sa mga balita mga K5. Osaka Personalized Land Transportation Office diya sa may lungsod sa Balingasag gireklamo sa Osaka motorista o man nga gipangayuan matod pa o ga kwarta para di matikitan. Samtang patayang lawas nga nakita sa Coastal Road Barangay Lapasan niya itong nakalabayang mga adlaw. Wala pa mailahang tod karon.

0: Ang panahuna! Lokal nga gamanan sa Misamis Oriental, nagpahigayon og media forum karong adlawa sa Kapitolyo Provincial. Samtang online scam, nanguna nga kaso sa Rion Jazz sa cybercrime ng mga kaso din ni Sarhion. Lalaki nga nagpatayaw ilegal nga swerte sa Barangay 32, Cagayan de Oro, arestado. Samtang 525 ka mga drivers sa pampublikong sakinan kaya sa may Barangay Bugo nakarawat og fuel subsidy. Samtang voluntary funeral, nagulat sa lima kaadlaw nga palugid sa pamilya nga muklaim sa pateng lawas nga wala pa maili. Sa katabusan sa ato nga mga balita, gingon ok-ok o mga langaw sa usa ka ospital ning siyudad sa Cagayan de Oro, gikabalakan sa Cagayano. Mao ka na mga headlines nga dapat ninyong tutukan, dapat ninyong atangan, dinhi nga atong panag-uban. O karon mga K-5, atong i-check mga K-5, linya sa atong buhatan sa pag-asa. Now mga K-5, way paglangan. Atong i-check mga K-5, kauban gyapon na to. Si K-5 Deo Abrigoso, ang gwapo mga ka-K-5 nga technician, banggitan nga technician, engineer, arkitekto, diri nga tong panaguban. Check na to, kung sabay naka-apekto, nga nung niulan ang Cagayan de Oro, nga nung niulan ang Misamis Oriental, aduna ba'y low pressure or localized thunderstorm bakini? Naka-standby na with a forecaster na si Sergio Pribaldo. Sergio, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kaubanin mo si K5 Just Tony Pagulong sa programang El Castigador. Sir, go ahead, sir.
1: Sulat panahon.
2: K5, just ni mayong hapon o sa itong mga suking tigpaminaw sa K5 News. Sa itong pagmonitor, sa ito sa Northern Mindanao, sa apokakaroon, alapamantay nakita ng mga dagong weather disturbance. Gawa sa ring ma-isolated ng mga pagulan, labi na sa hapon o sa gabi, tungod sa localized thunderstorms. May kasarangan ng hangin magigikan sa Bakatang kasadpan. Ang kadagatan, kasarangan ang pagbalog. Temperatura, 24 sentigrado ang kabugnawon, ang kinito 32 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:24. Gikan sa Bataan sa Pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Pribaldo. Mayong hapo.
1: Sula Panahon!
0: Dagang salamat, Sir Joe Pribaldo, ang weather forecaster sa Buatan sa Pag-asa mga K5. Diyan sa may Mulugan, El Salvador, silingan ni Nikki 5 Deo Abrigoso. So far, walay bagyo, walay low pressure, but localized thunderstorm ang nagpabili naka-apekto dito sa Northern Mindanao and particularly dito mismo sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. So far, walay angay kabalakan. So ayaw lang magpabasa sa ulan kung gikan mo sa init kay basin ka musik unon. Para magusog ang imong immune system, mga K5, tumar sa Mighty C. Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Kung kamo, maulanan, mainitan, Mighty C ang solusyon. Mighty C ang bahala dyan. Mapalik sa klinika, the alternative medicine and wellness center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasan. Now, check na ito ang sitwasyon sa palibot. Nitulo na bagyod kusog ug ulan. Check na ito ang sitwasyon, a situational report ni K5 Rikim Sulita. So atong i-check mga K5, i-connect na ito para masaya na ito kung nitulo na bagyod ang ulan mga K5. Nitulo na bagyod. Kaya kaganihan, nitulo man to. But sometimes, gamay lang mga K5. Tulo lang to. But karon, kumusta sitwasyon sa panahon, sitwasyon mga K5 sa palibot. Check na ito mga igala si K5 Rikim Sulita. Standby ka mo mga igala. Kay medyo nalangan tagamay. Kaya doon natay importante nga giatunan. And para usab sa for information, mahatag og mga information. And most especially sa mga taga Misamis Oriental. Kaya itong giatuan dito para nga makahatag taog impormasyon sa mga suking tigpaminaw sa tanan. Dili lamang sa Misamis Oriental, pinapod sa Cagayan de Oro. Okay, doon na maigipahigayon nga press forum, media forum mga K5 sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental. Tatatan ako kung saan ang ato mga nakuha update para sa kayuhan sa Misamis Oriental. Sige! Oras alas 4:26. Check sa nato. Oh, balik-balik ka na nato na si K5 Rikim. Sa kuan na lang. Sige, pagbalik na lang kung wala. Sige, atong isgutan mga K5. I-follow up nato tong atong mga nakutlo nga mga balita. May kalabot na kaghapong adlaw kay kaghapong adlaw, you know, walay ni tubag sa atong tawag. So karon balikan nato na. Atong balikan mga ka-K5 aga kining si Captain Emilita Simon. May kalabot na sa sunod managlahing panagdunggab nga naitabo dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Naila na bato nila aga kinibitaw nga mga suspetsado nga wala maila? Naila na bato nila mga K5, nadakop na bato nila? Kung unsa ka-update ang atong mga kapulisan diri sa siyudad sa Cagayan de Oro. Atong i-update mga higala kung unsa ang dugang kalambuan dadto sa sunod-sunod nga panagdunggab or stabbing incidents nga naitabo din sa siyudad. Una dito sa may Lapasan, sana dito sa may Coastal Road, ikaduwa dito sa may Upper Carmen nga usa ka graduating student. Gidunggab mga higala and hoping nga kini wala ni nga kabsan sa kinabuhi. Diyatong unang atong pag-follow up naman sa luwas na kaimtang ang mga biktima. Now mga K5, ato sa update kaya nagpahigayon o forum o media forum ang provincial capital mga K5 o adunay gipakita ang gobernador sa Misamis Oriental sa plano sa Pilay Sports Center. Ang Pilay Sports Center, you know, under of area of responsibility mga ka-K5 sa Capitolio Provincial. So karon kung makita ninyo na taya guba, I don't think so. Kung unsa inyong tanaw diya sa may Pilay Sports Center karon. Adunay plano, adunay blueprint nga gipakita ang gobernador kaganiya kay mismo kita nga mga media practitioner nakasulod ta dito o gipakita niya kung unsa plano. Ipakita natong disenyo. Standby ka mo ana mga K5. Pakita natong disenyo. O kubay-ubay pang isgutanan din ang atong panaguban nga inyong madunggan. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dio. Sugda na natong pagkastigo mga ka-K5. By the way, ato sang i-shoutout K5 Dio kay Basin manghawa ni sila ba? Betaw. So atong i-shoutout sa ning atong mga suking tigpaminaw ang naka-connect before ta mag-advertise before ta mag-commercial K5 Dio Abrigoso. Mayang hapon na K5 Richard Gallardo nga naminaw dyan sa May Carmen Tusi, walang iba nandaw. Shout out Gallardo family, mga angkan Gallardo family, Fernandez Ogrios family. Oga kang shout out daw siya kang Zach Zulita Pamisa. Oga Noy Mabatid, salamat kayo sa pagtanaw. And also sa tanan niya mga suking tigpaminaw. Sige, commercial break lang sa K5 Day Lambos.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Kitri Bayo!
6: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na, Kitri Bayo, Detex. Taas ang dugo kita o taas ang sugar.
7: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
6: Naubos.
7: Wag yung absent.
6: Inahang na yung magamit si Dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
7: Salamat kay mama.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
9: D3

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani aduwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuana, ligo na.
1: Kaya kanina ito, sa manibong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Naminos na sa siya.
1: So, karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
8: El Castigador!
9: El Castigador!
10: Balikta mga igala sa atong palaguban sa programang inyo gyapong gikay naman na programang
8: El Castigador!
9: El Castigador!
8: El Castigador!
10: Alas sa 4.36 na sa kapunon. Alas sa tod gina to sa atong DTX 500. Lang atong DTX 500 makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level, taas nga blood pressure. Kung ano na kamo igibatig, hambing nga balatian sama sa diabetes. Parang maulian, parang mubalik sa normal ang inyong taas nga blood sugar level tumar sa DTX 500 mga kaki-5. Kaya makatabang ka na sa pag-regulate sa inyong mga tag-as. Tag-as nga blood sugar level o tag-as nga blood pressure. And also, mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan mismo sa may Agora Market. Sige, so kalon! Atong sang i-check situational report ni K5 Rikim Sulita. Adisan na ito pagkabasaw ng inyong mga shoutouts, inyong mga greetings mga K5. K5 Rikim, sa imong situational report, i-K5 mo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
11: Sa mga pagulagway sa lagat panahon dagat, trafiko dili si Trocidad Kagian Dero, hinahinay na sab o gapan taliti karong mga panahon na, ilabi na dini si Trocidad Kagian Dero. Maobserbahan taga grabe ka kining niabang da kanang mga to ang kawanangan karong panahon na gani man ang pagtudalit ni medyo pagkabasa-basa gamay gani man sa nakalabay mga adlaw sa magid gihapon ino naning oras sa baka sa lasay sa tak na gabion mubundak na ang mga pag-uwan-uwan karong panahon na talit ipa nga to nga maobserbahan kini sa ato sentro siyudad ni Andioro sa mga traffic situation labi na din sa ato sa may Osminia nga bahin. O maybay pagidyapon mga reklamo tungod kay double parking na ang kahitabo dinhi sa nasangkit ni area kung asa ang ato ang mga katawhan mga motorista nga reklamo ni ining mga pribado mga sakyanan nga kanunay ga parking di mismo sa may Osminia nga dalan. Gani man ilaha kining gihatagas pagtagad mga arte apan ang arte ira man sab ang kining giabag dabantayan sa ato aga mga motorista nga hangtod karon mga panahon na nakapagitihapon sila ya mismo gapahigayon sa illegal parking kung asa nakahatag kinig babag sa dagat trafiko diya sa amsa na sa ng area kung doyokan sa to ang mga RTE enforcer ang mga sakyanan kalit bang lakaw apan pagwa na diha ang mga RTE mga lakaw na punayin sila o di baka kanini abag na mupundo diya sa nasa ng kit nalalan gani man hangyo spitulat sa mga motorista nga unta doon ay RTE ang makahatag o pagtaga diya mismo magtambay diha aron nga wa na gyud mga sakyanan na magapahigayon sa illegal parking dili lang diha sa may Osminia nga bahin kung dili dili dapat sa may Kugon public market kung asa na pagyapoy mga sakyanan nagapahigayon sa illegal parking resulta karong mga panahon na ipila ka mga katawan kareklamo sa niskutan ng mga nagapahigayon illegal parking dili sa ato siyudad sa Tugian Dero kada traipos ni Kalinga ito kato si TX 500 T5 pamilya sa Kulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kalingawan Tugian Dero T5 News na Proud.
0: El Castigador.
4: El Castigador.
12: El Castigador.
10: Dagang salamat na K5 Rikim Sulita. Sumukot ang situational report mga K5. So far mga K5, ang kadalanan ng Japan karon kay hapit naman usab ang rush hour. Mayon kag rush hour mga K5, muning mga orasa nga magkabisi ang atong kadalanan mga higala. So muna nga kung kamo, kung posible nga dili mo dito mukhaan sa rush hour, kaya posible yun nga malate kamo, akong adaasa mo, dapit mo padulong. Kaya nga naman, kaya mapiit din na mga K5. So, mag-advance sa oras kay akong rush hour na ka muduyog sa makanaghanan, na siguro yun ipit din ka. Ipit, oy! Na mga K5, so dahil na ito ang atong pagkasigo. So, karon atong kontakon si Captain Emilita Simon, ang spokesperson sa Cagayan de Oro City Police Office. So, karon nakalabot kini sa mga managlahing panagdunggap nga nahitabo mga ka-K5. So, padayon ba kini? Naila na ba kini? Padayon ba kini nga ginapangita ang atong mga suspect sa kining panagdunggap? Kaya niya itong nakalabay ng gabi eh, dito sa may Coastal Road na po diya mga ka-K5 sa pagkasunod adlaw dito po doon ay naitabong stabbing incident sa may Barangay Carmen o sa gyapon kato sa graduating student nga gidunggab mga igala. So now kung mayon kag sunod ang adlaw ba? So kumusta ang investigasyon sa tong kapulisan? Alabi na gyud kay ang spokesperson na gyud ang pwede makatubag ani. Kay kung mutawag ta mga igala sa uban, mga hipe, gibawalan naman daw sila. Sige sa spokesperson ta sa Cagayan de Oro City Police Office. Atong siren di ay mga ka-K5, ba nganong nga to ning gihisgutan? Nganong nga to ning gitagaan o pagtagad? Aron nga masayod mo, nga tong kapulisan di ay padayon sa pag-imbestigar. Padayon sa pagpangita sa mga suspitsad para makaingon mo diya nga ang kapulisan din nato wala nagtanga munang ang purpose dili nga tong discussion dili nga tong pagkasigo mga ka-K5 dili sa ingon nga kita mangaway dili sa ingon nga wayo na tong kapulisan kundili para pasayron mo nga tong kapulisan padayon sa pagpaningkamot para sa seguridad sa katawhan sa syudad. Di ba? So, ina na nga tong purpose, mga ka-K5, sa atong discussion dining atong programa. So far, nag-ring lang. Unsa man, cannot be reached? Or something nag-ring? Siyang kuhan ang spokesperson sa kokpo. Murag kadwa na ginakadlaw karon, di ba? Alos out of coverage area. So, ato lang una-unaon eh. Ang basin. So, basin busy. Okay, sometimes ang atong kapulisan, there was a time nga adunay busy gid ang time. Sige. So, ato sana ipadaplin mga K5. hisgutan sa natin eh. Kagania nagpaigayon og media forum ang provincial capital kay nagmugna man ni og press corps. Ang press corps mga igala, usa ka grupo. Di ba? Usa ka grupo sa mga media aron nga makahatag og impormasyon, mga kalambuan, ilabi na gyud mga issues nga naa sa sakto og tukma tin-aw mga higala nga mapaabot sa katawan and most especially sa Misamis Oriental. Kagania, formal nang namugna ang press corps together sa nagkadaiya nga mga media practitioner dinhi sa siyudad og apila pod ang Misamis Oriental ani. Ang tumong mao ang mga mapangusgan ang pagkailap sa mga fake news. So muna mga K5 nag-invite sila og Cybercrime Unit Region 10 na aron nga hisgutan dito ang mga kining mga dugang pagtuon about sa cybercrime. O sumo nining cybercrime mga K5. Ang cybercrime mo ka na ang kaso nga gamit ang mga o suman mga media social media. O suman ang mga social media gamit ang cellphone kaya doon na kay pwede na mabutangan o mga application o mga unsa pa uban mga site like Facebook, YouTube, TikTok and other media social media platforms. Now kabulo mo sa unsay nanguna. Unsay nanguna nga cybercrime nga kaso dinhi sa Region 10. Ang nanguna mga higala, akong isenda K5D para atong ma-flash sa kining atong screen o makita sa atong viewers. Think about the cybercrime, mga ka-K5. So karon ato siyang isend mga K5 ha, parang ma-flash nato sa atong screen ang kining nanguna nga mga cybercrime case. Daghan man gud ni mga butang nga dapat isgutan about sa cybercrime. So now na nasinda nato ni K5 Dayo og siya na ibahala niya nga magpadako. Ang top 10 gipakita sa cybercrime unit. So, ang top 10 na prevalent na cyber crimes and cyber related crimes. Kung makita ninyo sa screen mga K5, naguna ang swindling or estafa or kining ginatawag nga online scam. Nga nakatala mga K5 niadtong tuig hangtod karon sa 4,829 na kakaso ang nawiran sa cybercrime unit pag-abot sa online scam. Suma total, sa 100% na cybercrime cases, nakakuha siya og 41.16%. So, hapit magkatunga sa sinto sa 100% na cybercrime case dinhi sa Region 10. O ang ikaduha nga cybercrime case ang illegal access. Unsa may butpasabot anang illegal access? Ang illegal access, pwede niya makuha ang inyong personal nga data, personal nga account, personal information nga ikaw raunta ang dapat makahibalo. Munang mga hacker. So munang ikaduha, illegal access. O ang ikatulo, nato pagwaron ang pila ni kabuk kaso nga natala karon nga tuig o ganyan tong aging tuig 2025. 1,480 kanatala nga mga illegal access na cybercrime case. Sumatotal sa sinto po sa sinto porsyento sa cybercrime case mga K5 nakakuha kini og 12.62% mga K5 sa 100% nga cybercrime case mga ka-K5 kading illegal access mga higala. Og ikatulo ang natala sa cybercrime unit nga ikatulo mao ang computer related identity theft. Kawat gamit ang online like sa mga kwarta o uban pa mga K5 nga pwedeng kawaton pinaagi sa online. Dili na dayon ang kaning identity theft. Kini nga mga information kalabot gyapon kini sa information mga K5. Dayon anapay online na online libel. Pagpangadaot sa imong isig katao. So nana sa ikaupat mga igala. So kining ginatawag nga online libel nga nakatala og 1,134 nga kaso mga igala ikaupat ni sa cybercrime case sa cybercrime unit. Og ang ikalima mga igala ang Access Device Act. O kaning Access Device Act part gyapon ni sa cybercrime unit. Cybercrime mga higala. So nakakuha ni og 913 kakaso or na 7.78% sa 100% nga cybercrime case. Dayon kining panghulga na ani sa ikaunom. Morning ginatawag nga threat ang imong paghulga gamit ang social media. Naakabutang kini sa ikaunom nga adunay 492 kakaso mga igala ang natala sa cybercrime unit region 10. Ikapito nakabutang dire data interference. Ang data interference nakakuha og kaso nga 460 og gana sa 3.92%. Ikawalo photo and video voyeurism. O kaning mga igala, kaning pag video nga kanabitaw ang kwande, kanabitaw ang waka nagpabalo. O nga di siya gusto nga makiga mapicturean nimo, mabidyoan nimo, nagkataon lang pwede ka ana. Basta wakay mga pananghid sa imong isig katao labi na gyud na picturean nimo, na post nimo social media, sumona. 325 ang ilang natalang kaso, 2.77% ni. Dayon sa 9, unjust vexation. Kani, yaw. Gamit ang social media. Nga makakuan na o kalibog sa usa ka tao, makakos o kahadlok. Diba? So maning unjust vexation gamit ang social media. Anasle natalang 223 kakaso, nani sa 1.9%. Dayon ang ikanapulo, system interference. Muning ikanapulo mga higala nga nakakuha 1.81% nga ang kaso dayon 212. So kung makita ninyo una gyud ang online scam. So muna ang online scam. Now ana scam na baka sukad-sukad K5D. Kinsa may na scam na diya mga higala? So kani nagpasabot kini mga ka K5 nga mas daghan gidi ay ang mas daghan gyud ang mailad nga mga katawhan. So para nga dili mailad mga ka K5 kinahanglan kitag informations. Unsa may gihatag nga mga tip mga ka K5? Si K5 di ora daw kuno mga scam pero joke na to ha, di tinuod. Sige. So inana na mga K5. So kita kay digital world naman ta ang ginatawag K5D. Nana mo gyud mga digital. So dili gid ta magpailad. Kinahanglan kung adunay mga kwarta matters or kining money matters. Di gid ta basta-basta mo to. Sa mga naminaw karon ha. Naimo text diha nga ikaw ay nanalo ng 30 million pesos. Ayaw gyud mo to direct address. So kung kinsa ka ng source, inyo nang adtuan nga opisina kung tinuod ba ni. Or either, adto mo sa police stations. mangutana mo sa police stations kung unsa ni ka tinuod. Okay nga tong mga kapulisan oriented man po na sa cybercrime unit. So dili gid ta basta-basta nga magpagawas og kwarta ilabi na gyud wala insaktong basihan. Para nga dili ka ma-scam sa online. Basta money matter involved, money matter ang isgutan. Ayaw gid mog patunto. Susama sa ayaw mog patunto sa gugma. Diba? So money matter, ayaw kumpiyansa doon sa kapulisan, doon sa otoridad, doon sa mga hintungdan, ilabi na gyud kung SS na, pag-ibig, kukuban pa mga K5, nga nakadaog ka, jackpot, PCSO, diba? I-verify, adiser maghatag kung tinuod. But kung dili tinuod, ayaw mo diretsyog release sa kwarta through online. Unta nga nakatabang ang atong pagpahibalo, mga K5 sa atong giadto kaganiya. Kayo sa kini sa among gihisgutan sa Prisco Court kaganiha. Kaya na may bisita nga cybercrime unit din sa Region 10. So karon mag-commercial break lang sa mi o sa among pagbalik at itong idayon ang kung makontak na nato or atong ipakita sa inyo ang plano sa Pilay Sports Center. O gatong i-discuss na aron nga mabalo mo kay ang Pilay Sports Center na nadiyadapit sa may Divisoria. Diyas sa may Ville Street. Kung correct me if I'm wrong lang ha, mga K5 kay kita, di man ta taga Cagayanons, taga Misamis nun man ta. So I'm not kuan kayo. Di na to relate kayo ang ato mga dalan, mga names sa dalan, but nanatay gamay nga naibawaan. But lagi, correct me if I'm wrong, di ba? Okay, sige. Sa mag-commercial break lang sa Minikay Fabdeo, sa among pagbalik, tibaso na itong discuss by kalabutan sa Pilay Sports Center kung unsay may tabo o pakita na itong picture plano para nga makabalo mo. Sige, K5D, lambos!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: DTX 500 Health Alert! Problema sa final liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag DTX 500! Araw-araw, DTX 500! DTX 500!
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw.
13: DTX 500 Health Alert.
16: Of course, kauban ganunay. Hands a lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kadaan law, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
13: DTX 500 Health Alert.
16: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawan ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Tagpasabot ka na nga, gado kaayog free radicals, oxidative stress ang nawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapunga na to ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan na to ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases Muna lang kanindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usbo na ko ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muni nagkanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya lang ay tumar na gamit na kada adlaw. Duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbo na ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw. E kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usang nga tus duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Mutan ang uban nga. Pwede rin ba? Daghanon, megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Muna yung nagkanindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higalang ato mga klinika products. Ayog lang ay at tua pangitaas sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
17: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
15: Asal rikas
17: epektibo.
15: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Yan na mag-asok.
19: Ang imong sugar sa una, pila man?
18: 300.
19: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
18: Magduha pa kasi man na.
19: Yung sabi niyong pag-inom?
18: Muntag. Kung happy eh.
19: Kailan na may sugar ni Moron?
18: 126 na lang.
17: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: El Castigador.
21: El Castigador.
22: El Castigador.
10: Balik ta mga igala sa tong panaguman sa programang inyo gyapong gikahinaman. Programang
0: El Castigador.
22: El Castigador.
17: El Castigador.
10: Oras alas 5:01 sa kapunon mga igala. Oras atod ginato sa Mighty C. Ang Mighty C mga K5 money. Ang Mighty C mao kini makapakusog sa inyong immune system mga K5 aron nga dili katapdan sa mga balatian. Kung huyang ang imong immune system mga K5, dali katapdan sa balatian. Correct me if I'm wrong, but that is a reality mga K5 nga may tabo sa atong panglawas. So ang immune system mo kana makapugong kontra sa mga flu, labi na gyud mga K5 ang atong mga viral infections nga musulod sa atong kalawasan. So busa, pakusga ang imong immune system. Unsaon pagpakusog K5 yes, Tony? Tumal sa Mighty C. Unsa mga vitamin C mga K5? Ang Mighty C. Mapalit ka na sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ang atong Mighty C diya sa may Agora Market. Dool ka na sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. Bosa, kung kamo, bati ninyo nga kining huyang inyong immune system, dalira mo tapdan sa balatian, tumara ang Mighty C. I-maintain ang Mighty C. Basin makaingon mo, kini mo'y nindot. Alas 5:02 sa kapunan. Shout out Merlinda Mugis, naminaw de sa may Barangay Bulwa. Mayong pagpaminaw sa mga taga Barangay Bulwa. Hello ka rin yung taran, mayong hapon. Diyasab sa may Barangay Consolacion, nabay nag-text na to de. Diyas sa may labinagyod kang Mangkanor. Diyas sa may Kulambog Lapasan. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Oga sa nagkadayang kamerkaduan din sa siyudad sa Agayan de Oro. Oga diyas sa may lungsod sa Balingasag. Diyas sa may Motorstar, mga staff diya. Kusog kayo ang K5 News FM diya. So now, padayon to sa atong isgutanan ng atong mga kastiguan. So ato lang sa atong ipadaplin ang katong mga stabbing incidents update. Tungod kay di makontak ang Captain Emilita Simon, ang Cockpox spokesperson sa Cagayan de Oro City Police Office. Sige. Dinita karon mga K5 sa gipakita nga plano sa provincial government sa Misamis Oriental. So ato lang ning i-show mga K5 kay kani dugang kalambuan usab kini. Dugang usab kini nga kaayuhan sa Misamis Oriental. Sa gikaingon na nako nga lambusan ang dapat lambusan, daigon ang dapat daigon mga igala. So kani kay kalambuan man, so atong ipaabot sa inyo. Di ba? Kay kun dili kalambuan dili kayon sa katawhan ni dili. Iwayo nato na. Ato nang kastiguhan.

Miss Amis Oriental, di kaganahan ana. Na ko'y picture di, kato isa picture di. So atong i-show, kani. Kung makabantay mo, kana. Sa makita nyo sa sports o sa kana kaplano, nga kana ang paghahimoon nga inanang disenyo sa Pilay Sports Center nga karon kasamtangan nga gubaon og mao kana mga ka-K5. So kana kung makita ninyo inkurana na diyan dapita. Inkurana na diyan dapita mga igala sa diri nga bahin. Dayon dito sa likod nga bahin na apo dito. Na kana kabantay mo na diya kagyaka gikan sa Village Street. Di ba mo subay ka diya? Sumuna ang pasulod mga igala. So nindot kayo. Nindot kayo nga plano adunay mga inkuranan nga daggan nga nindot pa kayo. So ang parking area usab na apo diya. So ang atubangan nga bahin K5 diya atong ipakita. So na diya atubangan nga bahin. So kana. Kana mang atubangan nga bahin mga ka-K5. Sa atubangan nga bahin, naapod ya ang mga abanganan. O sa abanganan, mga pagkaon. Kayo man nimo pagdula diha, kung unsa inyo mga training, program, activities like sports, makapalit ka kung gutumon ka. And that's double income sa Kapitolyo Provincial nga dunay magamit nga pondo para unsa man para dugang na usab serbisyo sa katawhan. So inana nang may tabo ang pondo, ang abang, bugang income sa Kapitolyo para mo earn ang gamani ang Kapitolyo para nga aduna na say ihatag ng mga programa nga makaayos sa katawang misamis noon. So nindot nga plano mga igala. Kita wa kay supak ini. Watay nakita nga mga kuanani nga dili nato ni kayang ibalita. Ibalita nato ni kay kalambuan kini. Sagi kay ngon namo mga K5 diri sa K5 News FM wala may gilabanan. Kung aduna kay issue nagtanga ka diha lambusan ka namo. Kastiguan ka namo diri sa K5 News FM. Kay dapig mis sa kamaturan og dili sa bakak. Way tabon-tabon mga igala. Ipaabot ang dapat masailan sa katawhan. So kini kinahanglan man nga masayran sa katawan nga inan ng plano. Nindot mga ka-K5. Di ba? Nindot kayo nga plano para sa Pilay Sports Center. Mangutana mo kanon sa mauman. Wala pa may kwarta pa mga igala. Gipangitaan pa kana sa gobernador kay matod pa niya, gipangitaan pa na niya. O kung kainomdo mo nga katong critical man nga isgutan, ato lang sa ning tun-an mga igala. Pero ato tagaantam og highlights. Katong gibaligya sa kanhi administrasyon bitaw sa A. Brown. Sige, kana lang. Ang kwarta na to nga ibayad mga igala sa katong balanse sa A. Brown nga ihatag sa Kapitolyo Provincial nga mo kantidad og mga kwanto, mga 300 a million ata. Correct me if I'm wrong, wala pa na ako nakuha ang data ni. Kaya wa man to na isgutan sa gobernador kaganiya mga igala. So ato lang ning ikuan ninyo ibabati, but ang ato lang purpose ani, gi-show nato kung unsa ang plano sa Pilay Sports Center sa umaabot. Di ba? So mga kung mangutana mo sa budget, mangutana mo asa dapit kuha ng kwarta, ato sa nang tukyon. Kay basin na masaypan ta diri kay wala ang ako lang diri ato lang gi-show kung unsa gipakita kaganiya mga igala plano sa Pilay Sports Center. So ug maato nang ato nang i-follow up tungod kay wa man ta nasiwa gi na sibo ang oras kaganiya kadagan tag pinakalit K5D. Di ba? Go medyo nadlangan gid ta. Di ba? So kini kay programan og inyo paging ginaatangan mga igala. So, pitik-tipik lang kana sa atong mga gipang-adtuan kaganiha. O kaganiha mga igala, formal nang ginabuo ang kining ginatawag nga pre-score sa Misamis Oriental. Unsa man itumong og tinguha nganong magkandak o nagkandak ang Kapitolyo Provincial.

0: Chal sa Priscor. Aron nga makuan ba ang mga information dali ra makuha. Information dali ra mapaabot sa katawhan nga walay bias. Di ba? Adunay mga sistema. For example, adunay sila'y kalihukan. Kaya kung wala ta sa Priscor, hindi man ta ka-access. Di ba? Access ta dito mga K5 para dali na ta makuha information. O adunay mga pagtuon sa mga fake news. Di ba? So adunay tayo natunan kagani ato sa gipahigayon ng Priscor. Kaya na may mga ga-istorya ng mga expert, mga veteran, like a veteran journalism, di ba? Mga advice. So nindot na mga igala kay makadugang ka ng pagtuon. O kung siya nakanindot ani, para mapadali pag-spread ang balita, information, mga programa sa Misamis Oriental sa katawhan. And that's the purpose, mga igala. Munang katuyuan sa media practitioner, ipaabot ang mga impormasyon ngadto na sa katawhan nga walay paglangan. Urgent. Di ba? Kung naipanghatag karon, ipaabot na to. Ganong kinahanglan man ipaabot tungod di para makabalo mo nga na nahinabang. Di ba? For example, nahinabang karon sa farmers. Asa under ang farmers? Sa Department of Agriculture. Di ba? So adtoa na mong Department of Agriculture, ipaabot na mo kung unsa requirements para nga makakomply mo. Kung makakomply mo, and that's kwan, good. Makadawat mo og unsa man ayuda. Through the stream media. Di ba? So inana na mga K5, and that's among trabaho, pagpaabot sa katawhan o katong mga isyu nga dapat kastiguhan. So that's the purpose mga K5 sa atong discussion. Oras sa 5:12 sa kapunon mga higala. So direkta karon dugang isgutanan mga higala sa atong panaguban. Kining bugas nga tag 20 matag kilo. Ngayon di mangina ni mo undangan kay Pam Justoni ang bugas. Wala man sa ingon nga dili nato ni undangan. Ang ato lang ipaabot or unsay update. Unsay rason nganong nadugay kay ngano mo nang purpose nato? Ang pagpaabot. Igo lang ba pag ingon nga sige, amo nang paning kamuto, di ba? Unsay update? Sumo na nga, ato gining gibalik, huwag man ato na inabi. Huwag man takabalon si update. Muna nga, kinahanglan nato i-update ang katawhan. Para nga dili mag-expect. Di ba? Ganon di man mag-expect. Ano makakuan sila nga, nani din ko, nani maging kulang din, ano ba? Di ba? So ato nang tagaan og pagtagad. And that's the purpose mga K5. Nganong gibalik nato ni nga isgutanan. So karon i-try nato og tawag K5 di kung matawagan nato si Captain Marlo Tabak o rather kinsa ang mga in charge ani kung kinsay pwede makatubag ng mga konsyal. Para ang purpose lang update makabalo ang katawhang taga Cagayanons. Diba? Ano man ang purpose nato? Kunang naminaw mo sa radyo karon, naminaw mo sa K-Pad no setup para makabalo mo sa mga panghitabo, mga tukmang impormasyon. 'Di ba? So inana na mga K-5. So kung while nga gi contact ni K-5 Deyo Abrigo sa mga K-5 ang kining atong si Kapitan Marlo Tabak at the same time siyang EBC President. Og sa pudani ang nag-privilege speech or nag-special report kabayan sa tag 20 per kilo nga bugas nga planong ibaligya sa kabaranggayan. So, siya man ang nag-kwan. So, ato siya, itong pangutan, mga kalan, that's we call, mo may resource person na to. Sige. Now, while gi-contact ni K-5 Deyo Abrigoso, as si Kapitan Marlo Taba, Kapitan sa Barangay Gusa, at the same time, maybe si President, ato sang isgutan ang nag-viral nga video kagahapong adlawa o karon gi-delete na. Kagahapong adlawa, doon na tayo nadunggan o sa ka-video, ato untang i-play. But lagi, basin kwanto, basin hadlock lang to, tungod lagi mga ka-K5 isgutanan sa Land Transportation Office. Kita mga igala sa stream media, like sa radio, sa radio anchor mga K5, i-verify na to. Muna nga, dapat unta na to itong i-show, ipakita ang iyang tingog, di lang itong iyang naong, okay raunta to. Kaya for the purpose, for the presentation. Sayang gingon mga K5, nga matod pa, nga doon ay usaka LTO nga personnels. Personnel, kay isa raman with no S. Diya sa may lungsod sa Balingasag o LTO Balingasag nga kwan daw gihatagan daw o niya o kwarta kay nasa violation. Nasa may violation. Wala man daw kuno to siya sinilas si G5D. Kompleto ang resto, kompleto ang lisensya, kompleto ang sakinan. Right side mirror, kompleto gid siya. So ang iyang giingon dato siyang video nga na daw mga ka-K5 nga kwan, nakachinilas daw. Mura na yung violation, chinilas. Grabe pag-abot siya, no, grabe ang kwan daw. Grabe daw kuno ang kining pag-kwan. Pag-libot-libot mga igala sa iyang sakinan, na dito lang nakita o kwan, violations. Dito wala chinilas. O dito gig, no sir, nakay kwan, violation ka. Kay nakay, nagchinilas ka. So dito na dayon na itabo ang kalbaryo. Dito na dayon nga dito ra sa unahan sir. So nagdawat og kwarta. I think 500 pesos. Pero allegedly mga K5, wala ta nang ingon nga tanan personahe, tanan nga mga LTO gadawat og kwarta. Pero for the reality. Pero reality no na. Pero dapat mapakgang kini nga mga isgutanan. Dapat ipatuman ang balaod sa husto. Dili kay patuman ang balaod sa kwarta. K5 ba, Brian? Di ba? Ikaw karon K5, Brian, wala kay violation, pero gipangitaan kag violation para lang yun makabayad ka. And that's reality. Di ba? Mahingon na yun si K5, basin masabutan eh. Adili na, di na mao. Kung naka-violation mang galing, tikiti na. Monang trabaho ninyo mga Land Transportation Office, ipatuman o gusto ang balaod, walay pabor-pabor. Uban manggod mga K5, pabor-paboran. Nagkasagana na ba inyong parahon? Ha? Unsa may inyong kasagana ng parahon? Motor siklo? Motor ni K5 Brian nga. Sa to? Badja? Parahan ninyo na mga pick-up. Nagtumo nga mga K5 ka ng mga drivers sa pickup, ha, di tanan. Nagtumo kompleto na driver's license? Nagtumo kompleto na mga registro? Ganun, di man ninyo nagparaon? Di ba? Huwamon ko nagingon mga K5 na din nyo naparaon ang mga motor, mga single motor, mga maunsa pa, uban nga mga sakinan niya. Makakita lang ganin mong sinaw, diretsyo na. Dili sinaw nga katong patsyada. Ito pa kita ba yun? Sino nga katong sakinan? Diba? Ayaw! Kung maginana mo, ayaw! Kung maginana mo, ayaw yun. Kaya nga no, mo ka na ang atong prinsipyo. Kamu ang law enforcement. Kamu ang tig-enforce sa balaod mga kipat. Kamu ang tig-patuman sa balaod. O dapat ka na ninyo sundon. Follow the law o dili na ta mo away yun. Di man ta mga away nga walay basyan. But lagi sa ato nakita nga video, dili lang ni sa lungsod sa Balingasag kay Tabua, dili lang ni diya sa LTO Balingasag. Ito na nato ni, i-general nato ni, mga K5. Og mga adlawa siguro kay Ferdy, ato ning tagaanog pagtagad, ato ning i-discuss. Atong i-try og kuan siguro K5 Brian ugma ang LTO Region 10 kay medyo lahi, di ba K5 Dayo, lahi naman to ang kuan ang region ang spokesperson, lahi na ba? Kay sao na dali naman ta og paka kuan, makuantag update sa LTO Region 10. Kay ang purpose sa ni mga K5. Tanaw nato ning kalaki mga K5 sa pipila. Di magina mawala, realidad na. Nga di nagtikitan, basta kay tagaan ng blue. Blue ba to? K5 gray o violet? Blue. Blue or yellow? Pero yellow, pero upat kabok. Di ba? So, kamo na minaw karon, di ba? Naka-experience mo na. Realidad ni. Wala yung pabor-pabor ni. Realidad na. Ay kugig na nga. Ay kugig na nga tanan LTO di nga mga magwan mo ikon. Pero daghan LTO, daghan mga LTO personnel nga gatuman sa balaod. 'Di ba? Apan. Unsa kay Pebrain daghan pod LTO nga kini bitawng tilibagbag ba. Ang kwan gyud pa ko sa bulsa, 'di ba? Oh, kwarta-kwarta, 'di ba? Di man ta kwan. Dili na nato lipod-lipod ni. Tinood na. Bisan pag ignore ko ninyo, baka kon ka man K5 Justo. Ano baka kon? Di ba? Tinood na. Reality na. Realidad na mga K5. Tanawa ganin na K5. Sila ang una. Kanabitaw nga sa red tip. K5 na kanang dagan reklamo. Kanabitaw nga usang nang opisina K5 net. Aka nang red tape, basta na. Naana yung opisina na nga mo'y sumbunganan ba? So muna mga K5. So dapat kung kamo nga nagtrabaho sa gobyerno, dapat tumano ninyong balaod. Follow the rules. Ayaw event ang law. Ayaw binata ang law, K5 Brian. Kung bawal mag-drive mga K5 nga walay lisensya, gano'n itong drive. That's a simple instruction mga K5 nga para di ka makasubay yung mga kasupang o balaod. So inana na mga K5, so dapat di follow the rules. Follow the law. Aron nga, di maipit. Maipit mangin ka. Wakay gan, wakay kwan. Wakay alisensya. Di siyempre, dakpun ka. Batikiti. Ipaagi sa saktong proseso dili kay ipaagi sa imong kamot o bulsa. Di ba? So inana na mga K5. Pero lagi tao raman ta K5 di tao ra ta nga kabalo masayop o tao ra punta di nga magpasaylo ang Diyos gani kabalog pasaylo, di ba? Si K5 Brian dagan ni mga kaaway apan sa iyang pagpasaylo sa iyang kaubusanon karon amigo na niya. Munang ingon nga higugma ang imong kaaway. Kaya ba na K5 di? Di ba, Bray? Higugma ang imong kaaway? Correct na. Munang, pero munang pinakalisod nga sugo K5. K5 Brian nga lisod ba? Lisod matuman? Di ba? So inana na mga igala. Oras sa 5:23 sa kahaponon. Oras atod ka na to sa atong D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo mga K5, epektibo kini nga pang kontra ilabi na gyud kung aduna kay insomnia. Unsa man din ang insomnia? Ang insomnia mao ka ng balatian nga ikaw dugay pagkatulog tungod sa aduna kay hunaon. Diba? Unsa man imong hunaon-naon kasagarana? Utang, uyab, gugma. Because the biggest problem in this world is pag-ibig mga K5. Pero tulog po ba? Tulog po. Ayaw mo magpadalaan ng gugma-gugma. Pero kitang tara na buhay sa gugma. And that's reality. So muna mga K5 nga ka na, epektibo ka na nga magpawagtang sa imong insomnia. Bisan wala kay hunaw-naw-na na, mutokar ka ng insomnia, diligid ka makatulog. Ang nakanindot sa D3 Bayo, aduna kini anti-aging. Unsa man ang anti-aging capabilities, Tony? Makatabang ka, makatabang na aron ikaw bata tanahon bisang nagdagan ang imong edad. Ang ditribayo dili makapugong sa imong edad. Ang ditribayo makapugong sa imong physical. Unsa man physical? Gawas ba? Gawas nga bahin. Tanawa si Keeper Brian. Gimintin niya ang ditribayo. Taas na ng edad, dilanta na ito, ibutyag pila yung edad. Pero tanaw ninyo, bata! Ah, bata, tanaw, talawa. Sinaw! Sinaw, mga igala, iyang mga panit. Ay, si Ulo, Kipab, diyo, ang grabe. Sinaw ang iyang kuhan, ang iyang pamanit. Imbes na magkunot na unta, mapugnan. Kaya nga no, nakaditribayo. Inanak-efekto ang ditribayo. Tanawan ninyo si Kipab Brian. Diba? Keypad Dio. Keypad Camel. Keypad Nanet. Tanaw ninyo na, naka-ditribayo. E di, mga bata may tanawan. Tanawang na nga. Ha? Diba? Tabangan po ka, aron dili ka dali limtanon. Munang epekto sa ditribayo. So, asa mo din na mapalit? Mapalit ka na sa klinika. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Busa, unsa pa ang inyong ginaulat. Para bata tanawan, para dali limtanon, para mawagtang insomnia, bata katanaon sama sa panagway ni K5 Brian Abad, magditribayo. Sige! Commercial break lang sa tadi, sa atong pagbalik, tad-tad na nato ang mga reports, mga balita nga dapat ninyong masairan, kauban, ang ato mga kauban, nga mga banggitan, gwapa o gwapo. K5 Deo, Lambos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko. Wow. Ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Inom og Eye Care Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
11: El Castigador!
12: El Castigador!
13: Balik ta mga igala sa tong panaguban sa programa inyong ikay naman programang
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: El Castigador!
13: Oras alas 5.32 sa kahaponon, oras atong ginato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang sa pag-regulate, sa pagpabalik sa normal, sa inyong taas nga blood sugar o blood pressure. Para nga mabalik sa normal, i-maintain ang DTX 500. Daga na nakasulay, daga na nakatestimonya kung unsa ka-epektibo ang DTX 500. Busa kung kamo wala pa nakatisteng, kung kamo wala pa nakatry, tumar sa DTX 500. Mapalit ka lang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dyan sa May Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag. Kay basin usasad mo sa maka-experience o makatagamtam sa unsa ka maayong epekto ang DTX 500 sa panglawas sa usa ka tao. Mapalit sa Klinika de Alternativo ha, Medicine and Wellness Center. Palit na mo dyan. Now, shout out kanino Danilo Dulay. Dili na makadagag asawa ko nga dili sinaw ang panit na K5 Gestoni. Ani, muning atong gikuan ganiya sa kining atong DTX nga kining D-tribayo na to. Ha? Kulba po ni si Danilo Dulay. Shout out kanino Danilo Dulay. Kang Merlinda Moges, not all but true. Nanay uban mabayaran sa dalan. Related kayo kay K5 Gestoni, ha? Related match. Tinood gina ang K5. Realidad gina nga. Ado nagi mabayaran sa kadalanan. Di ba? Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magalit. Sige mga K5, parayan ta. Tag-tag-tag sa mga report nga naipos sa atong mga kauban. Adyas sa may gawas gabayan mga K5, gikan usab sa atong news department. Tay sa. Okay. Unang arangkada sa tong report gikan ni K5 Rekim Sulita. Kaya ang RTA aminado nga usas sa mga hinungdan nga maka-traffic mao ang mga sakyanan nga naka-illegal parking. K5 Rekim Sulita sa kampyon na report i-K5 mo.
6: K5 News FM Kampyon Report.
14: Aminado ang buhatan sa Roads and Traffic Administration kon RTA nga tungod sa mga sakyanan nga gapahigayon sa illegal parking dinhi sa ato syudad sa Cagayan de Oro, ang usa sa mga hinungdan nganong magka-traffic ang ato aga syudad. Usa kini sa gikabutyag ni Mr. Nonito Uclaret, ang department head sa RTA, nga matudpad daghan gid gihapon ang mga katawhan, mga motorista nga gapahigayon sa illegal parking, resulta nga usa kini sa makababag sa dagan sa trapiko ilabi na sa sentrong syudad sa Cagayan de Oro. Gani man sa mga mando sa mga RTA nga matod pa kinahanglan magpanunay libot suroy sa nagkadaiya ng mga dalan aron usab nga masita aga pipila kabaga kading ni aga sakinan nga kanunay dili mutuman sa balaod trapiko. Kadator hipos kaditaliga itong kadatos DTX 500, ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serpisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. Padayon nga nanawagan karon.
13: Dagang salamat ta K5 Rekim Sulita, usa to K5 din naipay paapas. Sige. Direta mga K5 sa ikaduhang arangkada sa report. Gikan na ni K5 Jonathan Sabanan. Kay matod pa sa report ni K5 Jonathan, 525 ka mga public transport driver adya sa may barangay Bugo nakadawat na fuel subsidy gikan sa DSWD. K5 Jonathan Sabanan sa kampyon na report, i-K5 mo!
6: K5 News FM Kampyon Report.
15: 525 ka mga drivers sa barangay Bugo ang nakadawat sa ilang fuel subsidy.
16: Relax sa mahulay una, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: Nangapulapod ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD o fuel subsidy. Ngayon ang kandidat sa 3,000 pesos na ito sa 525 sa mga drivers sa pampublikong sakyanan sa barangay Bugo ng syudad sa Cagayan de Oro. Ang mga nakadawat sa maong ayuda, gilang kuban sa mga drivers sa motorized sikad, jeepney, baobao o taxi. Mapasalamaton kayo sa barangay Kapitan Spencer Kailing sa pag-abot niini. Kahinabang tukod kay dahok kini. Og tabang sa mga galisod sa mga drivers na grabe rapiktuhan sa sige pagsaka sa presyo sa gasolina og krudo sa tunasod sa Pilipinas. Sa pagkakaroon ang agparayon ang validation sa dugang mga public transport drivers sa mga barangay na wala pa makadawat aron lakip sa second batch.
15: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
6: El Castigador.
12: El Castigador.
11: El Castigador.
13: Dagang salamat K5 Jonathan Sabanal sa imong kampiyon na report. Pero sa pag-report ni K5 Jonathan, tanaw si K5 Brian. Oh. Naka ano ba? K5 Brian. taxi, mga taxi. Nakadawat na ba? Second batch ba to? Wala pa. So, ato lang nang i-follow up kay adunay mga pipila ka mga taxi drivers. Mga ka-K5, wala pa may nakadawat. Katong, di bali, second batch. Kay katong walay GCash K5, K5 Rai, di ba, gikuan to, face to face. Pag-atag na itong aging kuan. So, kuan lang, tres. Fuel subsidy to. Gikan to sa LTFRB. But ang sa DSWD, wala pa. So, DSWD ang wala. So, ato lang siguro nang ipanawagan. Pagbalik mga igala, ato ipaabot na ugma. And hoping natin ma-interview ang K5D nga wa sila nakadawat. K5 Bray, para ato nga matagaan og pagtagad kay tanaw mong good gasako wa na follow up na to kay ang bugo hap mag-second batch. Mag-second batch na release na kay gi-validate na ba? Nag-validate na po sila otro. Barangay bugo nakadawat ang mga public transport. Sige, padayon ta sa report mga igala. Sa report na sub ni K5 Cables kay no? Kay kakulangan sa cyber hygiene. O sa rason nga mahack ang account. Wala ka. Paminaw mo sa mga kuana kining mga sige hack niya lang account. K5 Cables kay no sa Kampiyona report. K5 mo.
18: K5 News FM. Kampiyon report.
19: Kakulangon sa cyber hygiene ang usa sa rason nga mahack ang account. Kini ang tubag ni DICT10 Researcher 2 J. Mark Dumio sa mahack nga account bisan pa og sa gobyerno kini.
20: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
19: Mato ni Dumio nga gapahigayon ang DICT og cyber security awareness.
21: Walang pinag natawag nga perfect nga defense system or system. Actually, nagin na siya yung mga vulnerabilities. And one thing po din na ito nga i-kanang mention is ang pinaka-weakest link yun is ang tao sa system. So, bisag unsa ka perfect ang system or bisag unsa ka secured ang system ni Facebook, nagigya po yung chance nga ma-hack ang account kay of course, sometimes ang tao is lack siya of cyber hygiene. So, wala siya kapalo sa on pag secure ang account or wala siya nag-enable o katong two-factor authentication or other measurement para ma-secure niyo yung account. So, that is why si DICT through our Cybersecurity Bureau gakandaktag cybersecurity awareness para ma-aware ang katauhan on how to secure their accounts or if nasa na ginahandle niya kanang account sa ilahang opisina. So, dapat kabalo silang sao na siya pag secure ano, through cyber security awareness.
19: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
18: El Castigador!
11: El Castigador!
12: El Castigador!
13: Dagang salamat, K5K Buscaino. So, kulba po ni K5D. Okay naman day cyber hygiene. Kung sa tao pa ni kani hygiene, proper hygiene. So, ang kining cyber kuan mga K5, cyber hygiene, muna ginatawag nga dapat kabaluta. Nga kini bitaw kabaluta nga mga kanabitaw nga mga kanabitaw force security sa atong mga nagkariyang account. So, suma total naay mga code. Diba, nanay mga two identifications parang ma-open ang imong Facebook or either anything social media account. Diba? So, natay mga nay mga prevention aron nga dili-dali ma-hack ang atong kuan. Ang atong mga account. But sa ako, na mga double purpose, na mga sequel, ato lang mo sa security sa inyong social media account na may makita man sa setting. Pero I don't think so kay ang maka-explain na gidana ang kining atong DICT. Ay naman sila gipaygayon. So ato lang nang ipaapod-apodog mga K5. But kung adunay kabalo sa inyo nga mga mahal niyo sa pamilya, patudlo mo para nga dili ma-hack ang inyong mga Facebook account. Kay magamit na dayon na sa pagpangilad, magamit na dayon na sa pagpandaot. Muna nga ikaw na yung pasanginlan, imo man account. Diba? Di gigad din ay imo man ang naong impregnalan, diba? So inana na mga K-5, delikado na basta mahakang imo account. Manang gingon nga delikado ang padulungan anak. Sige. Direta sa report ni K-5 Camille Marquez. Mga displaced workers sa Philippine Sanja Steel Corporation nakarawat na sa salary distribution inalom sa tupad program. K-5 Camille Marquez, kampiyon na report i K-5 mo.
0: K-5 News FM. Kampiyon report.
1: Ayon bagong Miyerkules, Hunyo 3 ang salary distribution alang sa mga displaced workers sa Sanjia Steel Corporation ubos sa DOLE tupad program. Ang kalihukan gipangunahan sa DOLE Regional Field Office na din gituno lang unang 7 kaadlaw nga sulan sa mga benepisyaryong displaced workers kabahin silang temporaryong tabaw ang pagtabang sa mga tunguan sa syudad isip suporta sa brigada eskwela nga nag-andam sa mga eskwelahan alang sa maabot nga pagbukas sa klase. Kining balita hatod kanato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vatoman D3. Kini si K-5 Camille Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro Gingog City. K-5 News FM.
13: Dagang salamat K-5 Camille Marquez. And that's good mga K-5 nga nga itong mga displaced workers katong nga napiktuhan sa pag-raid sa NBI sa Sanja Steel Corporation sa may Taguluan. Nakadawat o pinabang. And that's good. Nice report. K-5, nalit pa sa yun. Matod pa niya dire. Mainong danong satellite programs na nasud, suportado ni PBBM. K-5, nalit pa sa yun sa kampiyon na report. I-K-5 mo.
0: K-5 News FM. Kampiyon report.
22: K-5 Agisto, nagipunguluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. kasyam nga Philippine Space Council kung PSC meeting sa Malacanang ding gituki ang mga mahinungdanong inisyatibo nga nagtinguang palig-unon ang space science and technology capabilities sa nasud. Gitunan sa konsiho ang development sa Philippine space sector, lakip ang ongoing satellite program, space infrastructure project o mga efforts aron palig-unon ang paggamit og space-based data sa government operations. Samtang gireport usab K-5 Gistoni sa Philippine Space Agency kon PhilSA ang progreso sa multispectral unit for land assessment satellite nga target nga ilusad karong Abril 2027. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
0: El Castigador.
23: El Castigador.
24: El Castigador.
13: Dagang salamat K5 nanit pasayon sa imong kampiyon na report. Balikan na to K5 Rikim, K5D. Sayang report nga Kugon Police Station padayon sa palawagan sa publiko nga magbinantayon sa kawatan sulod o gawas sa merkado. Naka-standby na K5D. K5 Rikim Sulita sa kampiyon na report. I-K5 mo.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
25: Padayon nga nanawagan karon ang Kugon Police Station sa pagpangulo ni Police Major Peter Lascuña Tahor. Ang hipi sa Kugon Police Station nga matod pa kinahanglan magbinantayon, mag-inampingon ang katawhan labi na nga mugawa sulod sa merkado sa Kugon Public Market kung diin karong panahon na ubay-ubay pagit gihapon ang mga gakabiktima ni ining mga kawatan. Mao nang karong panahon na padayon ang ilang panawagan nga ang katawhan kanunay yun mag-amping dili magpasagad sa ilang tagsa-tagsa ka mga gamit labi na ang mga mahalon nga mga butang sama sa cellphone, mga salapi ug uban pa. Gani man, ubay-ubay usab ang mga gapatala sa kapulisan labi na sa Kugon Police Station may kalabutan na sa gipangkawatan. Mao nang ang ilahang mga kapulisan kanunay usab gipalibot sa Roy foot patrolling ang gihimo sa atong kapulisan aron nga mabantayan ang mga individual nga basin og mabiktima sa mga kawatan. Ug gani man, padayon usab ang ilang intelligence drive operation labi na sa mga taong kanunay galambigit sa pagpangawat di sa may Kugon Public Market. Karatong hipos, ganitaling, itong kratos DTX 500, K5, Rikim, Pabisa, Sulita, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, Kalingawan, Cagayan de Oro, K5, News FM.
13: Dagan salamat, K5, Rikim, Sulita, sa imong kampiyon na report. Sa duwang report, nagikan ni K5, Sai Libera, national ato, mga K5 na report, matod pa niya din, tuloka, opisyal sa Senado, nga gitudlong nagtago. Oga nagatakas kang si Senator Bato gipasakan og kaso. K5 sa Elevera sa Kampyona Report, i-K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon Report!
3: Gipasakahan og reklamo nga obstruction of justice sila si Senate President Alan Peter Cayetano ingon man si Senador Robin Padilla og Senate Sergeant Arms mao aplas ka sa ombudsman karong adlawa. Gifara sa Tindig Pilipinas ang reklamo may kalabutan sa pagtabang sa maong mga opisyal sa pagpapahawa kon pagpatago kang Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa arrest warrant nga gipagawas na sa International Criminal Court kon ICC. Kini nga balita tuig kanato sa D3 Bayo aron nga malikay sa ubos si Punog Hilanat. Ako si K5 Sai Elgevera para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
13: Dagan salamat K5 Sai Elgevera. So ay lagi mo bot nagigistorya kung di tinod. Pasakaan gyud mo kaso mga igalawa. Sige. Dere mga K5 o, sa report sa katapusang report gikan ni K5 Rekim Sulita. Kay problema sa mga rugby boys sa Carben, giyatagan og aksyon sa awtoridad apan police ray bantayan sa mga minor de edad ang gatambay. K5 Rekim Sulita sa Kampyon na report ni K5 mo.
2: K5 News FM, Kampyon report.
25: Itagaan na matod pa og dako pagtagad sa tugka pulisan sa Carben Police Station sa pagpagulo ni Police Major Mario Nalamantala, aga hipi sa Carmen Police Station, may kalabutan na sa kanunay reklamo sa mga katawhan ni ining mga rugby boy ng mga minor de edad na matod pa kanunay singhot ni ining rugby usulbent. Resulta nga, nabalaka po na pipila ka mga katawhan kay basin unya maghimo silas dili mayong binuhatan sa man ining pagpangawat, pagdaladalag, kutsilyo o uban pa ng mga krimen na posibleng himoon ni ining mga bata nga matod pa na kanunay gasimot og solvente diin matod pa nga ilang girubingan og ilahang gihatagas dako pagtagad agad sa pit ni area diha sa Maysayas Carmen kung asa ang mga rangbiboy ang mga kapulisan ang ilahang kanunay nga gabantayan og matod pa pag once mo anha nang ato kapulisan kalit mang layas ang mga rangbiboy diin karong panahon na gikabutiyag sa ato aga mga kapulisan nga padayon sa silas pagpagayon sa roving o di baka pagpatrolya aron nga masugpo kini mga rugby boys apan hangtod karong panahon na daghan pagid gihapon ang mga nagreklamo nga mga katawhan residente diha sa Maysayas Carmen dili lang diha sa Maysayas Carmen kung asa gihapon sa may tulay sa may Carmen kung asa daghan pagid gihapon ang mga rugby boys ang nga kanunay gatipok diha apan kung duna nay mga pulis man libat dayon ang mga rugby boys resulta na nawagan sa mga tugka pulisan nga unta abagan sila sa nagkaraang ahensya sa gobyerno sama sa CSWD barangay Tanlog uban pa nga mga makatabang sa ila aron masulbad kini na sangpit ng mga problema ng mga rugby boys ang nagkatag dinhi sa ato siyudad sa Cagayan de Oro na matod pa hangtod karong panahon na pili pa yun mahatagan sa dakong intervensyon o pagtagad ang nasangpit ng problema. Kanato na hipos ng detaling itong kanatos DTX 500 K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko Kaligawas Cagayan de Oro K5 News FM.
2: El Castigador,
4: El Castigador,
2: El Castigador.
13: Dagang salamat K5 Rekim Sulita sa imong Kampyon na report. Mao kato mga K5 ang kompleto ni Talia sa mga report. Ngayon po sa itong mga kauban sa gawas gabay na labi na gyoda sa itong mga kauban ng mga reporter, labi na gyoda sa itong kauban ng mga news reporter. Oga mga ka-K5, wanagin kita igong oras pa. Oras alas 5.50 oras sa kahapunon. Oras atot gyan ato sa itong Power Trio. Ang atong DTX 500, D3 Bio Mighty C. Nga mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balinga Sagma, K5. Mosunod na ang D3 Bio Evening Newscast. Kauban na ang atong wapa, ambungan mga K5 ng mga newscaster. K5 Gamel Marquez o K5 Nanet Pasayon. Sa pangalan na lang sa kinatibok ang pwersa sa K5 News FM, Cagayan de Oro, kinang yung boss na alagad sa kanginan ninyong tigkastigo matag hapon. K5 Jess Tony Pagulong, ang taong gwapo pero dili macho. Magayon na lang, kung ang Diyos, dapig ka na to. Kinsa pabay, batok ka na to. Para sa Kampyon ng Balita Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500. Ako
2: sa'yo pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Purbendido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa?
3: Taga-bulwa.
2: Unsa'y mong produkto nga ipalit sa Klinika de Alternativo, sir?
3: GTX 500.
2: Unsa'y mga balatian ni mo kani ato nga hatagag-arangan sa nagamit na kay GTX 500?
3: Sa pang, sir, bago-bali ko gamit na sa'yo, akong gibati ako sa kapoy, yun, binod ako ang lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
2: Sa imong pag-try, unsa imong namatikdan?
3: Okay, okay na mabisa, sir.
2: Okay
3: na. Walang akong gitalo akong bayad karoon para day mabanday.
2: Tagasa ka, sir?
3: Bulwa, sir.
2: Bulwa. Sige, salamat, sir.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulanan, 75.
2: Tagasa ka na eh.
4: Kanang dinara sa kwan.
2: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty
2: C. Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na po. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C
5: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 캠피언해라죠.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseong. Ang Viseong nga doon ni Vataman D3. Isibon yung mga sanal sa stress.
4: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Uluhan sa mga balita.
5: Headlines.
3: Kanisidio Mayor Moreno mi pahinumdum sa papel sa minorya sa mayorya.
6: Dugang uluhan sa balitang lokal, senior citizen party list nagpagay og medical outreach orientation sa barangay Makabalan.
3: Dugang sa balitang lokal, mga atleta gikan sa Misamis Oriental na sakmit nakasakmit og 24 ka medalya sa palarong pambansa at 26.
6: Dugang uluhan sa balitang lokal, penalty sa illegal parking nga giingong gipatas-an.
3: Dugang sa balitang lokal, lalaking giluba diya sa Coastal Road, barangay Lapasan ning siyudad Padayon nga gimbisigahan sa Agora Police Station.
6: Katapusang uluhan sa balitang lokal, nagpataya og suwerte sa nadakpan.
3: Uluhan sa balitang regional. Gituwang usa sa mga suspek sa pagpanunggab patay sa San Jose Antique Pabiling anaa sa ospital.
6: Katapos ang uluhan sa balitang regional tungod sa mga kainsulto nga joke, tanod,

0: sa public utilities. Nga 2007 pa ang traffic code ning syudad.
1: Ang atong amendment sa traffic code, kidugay na kayo ng traffic code na ito.
2: Ang
1: 2007 pa.
2: Naging.
1: Angay naging amendment. Sabon na ito. Kay kinilabi na. Dili na gidaom ba? O kapil ning mga violators sa labi na sa no parking. Imong kasagara sa una kay ang badlungon katumang mga driver sa public utility. Karon lahi ang private. Kasi klaro na kayo nga naay dako kay nga no parking. Pero mo parking ba yun? Muna, grabe kayo ang kampanya karon sa RTA nga sige na sila pandako. Pero tungod kay gamay raman ang penalty, muna atong sakaan. Nga, nauiyunan sa mancom na mo na iman sila na kagawad. Mao nang gabrik balik sila kay gamyan ta sila sa penalty pero dako na to ang penalty, posible nga dili na ni sila. Muna nga gi-maximize na to lugar ang suggestion sa Mancom. Isangko gyud sa 5,000.
0: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Lalaking giluba diya sa Coastal Road, Barangay Lapasan ng siyudad padayon ng imbisigahan sa Agora Police Station. Alang sa kampiyon report kay Kefebri Kim Sulita ay Kefeb muna.
4: Pagpanluba nga naitabo diya sa Coastal Road, Barangay Lapasan ng atong siyudad. Padayon nga giimbestigahan sa atong kapulisan sa Agora Police Station.
5: Malaking tulong talagang I Care sa akin.
6: I Care Go! I Care Go!
4: Padayon karon ang imbestigasyon sa Agora Police Station kabahin sa insidente sa pagpangluba nga nahitabo sa Coastal Road diin o sa kamotorista ang gidunggab og naangol sa nakalabay nga mga adlaw. Sumala pa sa kapulisan nga ang biktima nakadawat og samad tungod sa pagpangdunggab og gidalanayon kini sa Northern Mindanao Medical Center aron matambalan. Sa pagkakaron, wala pa matino sa mga imbestigador ang tukmang motibo sa maong krimen og wala pa usab maila ang mga suspetsadong responsable sa pagpangatake. Padayon ang pagpangalap sa kapulisan og mga ebidensya og testimonya gikan sa mga posibleng saksi aron matabangan ang pagsulbad sa maong kaso og madakpan ang mga responsable sa pagpangluba. Gihangi usab sa kapulisan ang publiko nga adunay impormasyon nga may kalabutan sa insidente nga magtinubayayong sa mga otoridad aron mapadali ang imbestigasyon og mapanubag ang mga naglambigit sa krimen. Ako si K5 Ricky Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Katapusang detalya sa balitang lokal, nagpataya og suwertres na dakpan. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Jonathan Sabanali, K5 muna.
7: Sa Prisuan, ang usa ka 30 anyos sa lalaki human masikop sa Cagayan de Oro Police Office City Intelligence Unit Tracker Team. Kauban ang Police Station Tukugon sa Daumaria Capel Street, Barangay 32 ng siyudad sa Cagayan de Oro netong Hunyo 2, 2026. Ilang suspect nga si alias Steve kinsa natuang nag-akomodar o posta sa illegal nga sugal nga wirik-wirik o swertres kawalay permiso gikan sa PCSO. Nakuha gikan kaniya ang mga tally sheet, slips at bullpen o posta nga kwarta nga nagkatidad o 210 pesos sa pagkaroon anas malika kustudyan facility ang dinakpan o magatubahan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Kini si Kakipad Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3
6: K5
7: News FM.
6: Balitang
3: regional gikan sa K5 News FM Antique. Gituwang usa sa mga suspect sa pagpanglunggab batay sa San Jose Antique pabiling anasa ospital. Alang sa kampiyon report kay K5 Jojen Morgilio, K5 muna.
8: Tuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong suspect na sumaksa kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan alas 10.55 ng gabi Hunyo 1 sa Barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas, gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng suspect kung saan kasamaan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: Tatapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Tacloban. Tungod sa makainsulto nga joke, tanod, gidungga, basad, gisunibi, anyos nga lalaki sa Eastern Samar. Alang sa kampiyon nga report, ka K5 Carol Medino, i-K5 mo.
9: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samara. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga nakasaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang maselang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Wag mong hawakan yan, baka mapanisa." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Ito si ka K5 Carol Medina para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
3: Gipasakahan og reklamo nga obstruction of justice sila Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla ug Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Ombudsman kagong adlaw Miyerkules.
2: Gifile sa Tindig Pilipinas ang reklamo may kalabutan sa pagtabang sa mga opisyal sa pagapabiya kun napagtago kang Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa arestuara sa International Criminal Court.
3: Dugang sa balitang nasyonal, subling nagpasalig si DSWD Secretary Rex Dalcharyana nga hilabihan kaanda mga ahensya sa bisan unsa nga kalamidad. Ilabi na nga maabot na ang panahon sa habagat.
2: Matod ni Secretary Gatchalian nga misaka na ngadto sa gibnaban ng 4.7 hangtod sa 4.8 million ka family food packs ang nakaandam sa kapig 1,000 ka mga bodega sa DSWD sa tibok Pilipinas. At paminawon si Gatchalian.
12: Sa Marcos Jr. Administration, ang instruction ng ating Pangulo ay siguraduhin na buong taon naghahanda. 365 days a year, hindi namin inaantay yung habagat or tagulan bago kami maghahanda.
10: Balita International. International.
3: Nagpadayon ang giyera sa Southern Lebanon bisa na gidawat na sa Israel ug Hezbollah ang planong ceasefire nga giduso sa Estados Unidos.
2: Matod ni US President Donald Trump nga nagkasinabot ang duha ka partido nga ihunong na ang panagbangga human niya gihangyo ang iyang mga tawo.
3: Gidawat usab matod pa sa Hezbollah ang nasampit nga kasabutan ilabi na sa paghunong sa pagpangatake sa Israel. Kulip sa paghunong usab sa Israel nga atakeon ang Beirut.
10: Balitang sports.
3: Nakasakmit og 24 medals ang mga atleta sa gikan sa Miss Amis Oriental ato sa gipaygayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
2: Mato ni Dr. Maria Teresa Absin, Chief School Governance and Operation Division sa lungsod sa mong datos nga gilangkuban kini sa 5 ka gold medal, 6 ka silver o 10 ka bronze.
3: Dugtong ni Absin nga resulta kini sa walay hunong nga pagpaningkamot, dedikasyon o disiplina sa mga atletang naningkamot alang sa gidala nga dungog sa Region 10 delegates.
2: Gipasigarbo usab sa lalawigan sa Misamis Oriental ang dungog o garbo nga gidala sa ilang mga atleta pinaagi sa mga kalampusan sa national competition.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Hello, mga ka-K5, chikading. Ani na sad inyo mga ka-K5 na chikadora sa showbiz. Tempo kayong mupahuway sa vlogging ang sikat na content creator nga si Gavin Kapinpin o mas na ilang Sir Gavin aron mo focus sa iyang physical og mental health recovery.
2: Sa video nga gi-upload kagahapon Martes, Hunyo 2, nangayog pag-ampong iyang pamilya human kini gidala sa balay tambalanan tungod sa naglisod kini uga pagginhawa tungod sa grabing stress o pressure.
3: Naila si Gavin nga kani teacher mo ay breadwinner sa ilang pamilya sukad mitaliwan ang iyang amahan na noong 2021. Mao ka na mong showbiz balita karong gabi una mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabating detalye sa D3 Bio Evening Newscast sa Subli at Larong Merkules, Hunyo 3. Shoutout ta sa tanan na itong mga solid listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan na itong mga solid listeners sa Energy FM mga Og City. Shoutout po kay K5 Marlinda R. Amogis, kay K5 Richard Galliardo, kay K5 Noy Mabatid o kay K5 Emot E. Icons.
2: Samtang nga Kifab comes, siya tatusab sa Alamina Zonte ng Pantaw, Bulwa, labi na kay Tiring Ogsod, siya tatusab kay Mangkanor, diya sa may Kulampog Lapasan, o siya tatusab sa Indahag, labi na ni John Tabs, ni Always Amina sa K5 News FM CDO, o siya tatusab sa Pandi Castro, sa Barangay Kamamanaan na Sulit, ka K5, o siya tatusab sa Amposta Vulcanizing Shop, nga nimutan niya sa may Barangay 17 CDO, o siya tatusab kay Pawix sa Vulcanizing Shop, sa Husto Ramonal Street, Barangay 32.
3: Kini na lamang inyong nimong tigbalita kini sa K5 Camino Marquez.
2: O K5 na net, pasayon.
3: Para sa kampiyon nga balita.
2: Servisyo publiko. Sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Bait
15: puso. Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
15: Naghahanap ng pananaw, sensitibo sa hayag ng suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Unang 21. 70 plus na.
21: 70.
20: 72. Na ito'y mga dili, pero lagong nung po.
21: Kung sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ipalit?
20: Tanang 50 ba yun? Okay naman. Pero na-peranak na ito'y ketiw ng kidney.
21: Kidney.
20: Na-peranak ko. Karoon, after mga bilat na ko, maintain lang ko lang.
21: D3 Bio.
20: Unang maintenance ka po sa kidney.
21: Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
20: okay man, normal man ang
21: normal. So miangay ang imong lawa sa D3 Bio.
20: Okay pun kay naman ko maintenance.
21: Maintenance. Kidney stone.
20: Kasal pa jud na rin.
21: So okay na.
20: Katapi mo niya pag buwan ba. Eh bago kayo na po totoo kang si Bintin ang pampasosa ka lang dali kito nga buwan.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
21: Kapalit sa mga butika.
22: D3

0: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C.
1: Pitru, Vino, Sinu. Palita kasi po yung kukuro na po kuyo sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, o 1 hood. Ngayong, para po doon na medyo kanta sa atong immunity, Mighty C kay medyo
3: katong dati
1: kinakatong yung vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basin, mungi yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, hantusa. So paula ko po sa kulti on, mindas buhay po ita. Mag-power tree yung ta kay, power tree yung morgana na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3Bio. Mga kundi, mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
8: May gabi ka na itong tanan, mga kagilag, mga kagsunan, ning dapit sa kagabion, kita na sa makiguban sa atuhang programa, sa programang Tinig ng Reformasyon. Buino higalag, mga kagsunan, nining atak nas kagabion, no? Atong pasalamatan ang higayon na usap, nga gihatag ka na ito sa Diyos. Sa tibuok adlaw, gikan sa itong mga buhat, gikan sa itong mga pagpanlakaw, o sa gihapon karon. Ipadangat daw sa kita bisan sa maulanon nga mga panahon karon, no? Ulan-ulan gyud diha dapit sa mga Karon nga mga takna, no? So dunay mga talithi-talithi, no? Mga kiglag, mga kigsunan, bantay ta sa atuhang panglawas karon. Gani kita mga kigsunan, apiktuhan ta karon sa gitawag og dunay mga sipon, ubo, no? Pero dilig sa payan mga kigsunan, kini panalangin gihapon sa Dios, matag-usa kanato, no? Nga diin kita magbinantayon gyud kanunay sa atuhang maayong panglawas, no? Higala igsoon dito maglangan sa atuhang pagpadayon sa atong pagtuon. Agi og pagsugod ato kining sugdan pinagis pagampo. Magampo kita. Among dalampanan og silimbaho na mga Dios na ikaw sa kataas-as mga kalangitan niining atak na amahan sa kagabion. Nagapasalamat kami kanimo sa gihapon sa kanunay sa among pag-amuma din hikanamo. Gitagaan mo kami sa libreng bidlisyo sa adlaw, libreng hangin og tubig og niining atak na amahan. Kami na usab naghangyo kanimo gayod nga diin samtang kami magasugod niini nga programa. Kami naghangyo nga ikaw magagiya kanamo pinagis balang Espiritu Santo nga sa among nga pagtuon aduna kami makatunan nga mga pagtulunan nga kini magahatag kanamo kadasig og makahimo kanamo sa kabaguhan sa among nga kinabuhi usab. Tabanging matag-usa nga dunay mga problema, dunay mga gihambin nga mga balatian o Dios, pinagis mo gamhanan nga kamot, ikaw magahikap ang mga duaw kanila, huwag magapanalangin usab sa mga tambal nga igadapat nga unta kini maghatag o maing panglawas. Aron nga kami magahiusa sa pag-alaga diha kanimo, o kami nagalaw mo Dios, ikaw magatubag ni iningatanan, o magahatag kanamo sa mga panalangin usab, labi na gayod sa magbadasigon kami kanunay sa among pagtudiha kanimo. Sa iluha kami aman sa mga kalapasan, kininga tanan among gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Mga kagilag, mga kisunan, ning dapit sa kagabion, ato na sang ipanimbaya ang atong mga listeners, no? Niining atak na. Kagahapon igsunwan ako nabasa ni, pero atong basahon karon, no? Nga pinagi sa atong mga nagalantaw kagabi, eh. Pinagi kang Merlinda Amoges, gikan kinisbulwa igsoon. O kang Sir Gallardo, no? Richard Gallardo, di adapita sa may Sunto si Carmen Cagayan de Oro City. Good evening, Pastor Hansel Amping Giyod. Firmi sa imong pagbiyahe, padulong sa K5 News FM. Cagayan de Oro City o sa imuhang pagbiyahe, pauli. God bless you and your families. Daghang salamat, Sir, sa imuhang mensahe o gikan pod kang Maria Isabel Gasilak, no? Kasilak. Good evening, Pastor. Matod pa niya. Good evening, Pastor. Urag kumon ni nga pangalan, mga kaisunan. Di baghaan ni taga Upper Puerto, no? React lang diha, ma'am, no? Kung kini si Maria Isabel Gasilak o taga-asa ni siya. Basing taga Puerto ni Gisona. Nga ito pong mga kaigilaan diha sa Puerto, gihapon nga bahin. Di napita sa may Purok Nara o Purok sa muna diha dapita, no? Dapit sa mga Luyos Mercado Igzon. Sister Salisuba Linyan Amulato, no? May gabi ka ni mo, sister. O ato pong mga nagapaminaw diha sa tanan nga mga nagapaminaw di asperto nga bahin, mayong gabi eh, kaninyong tanan bisan sa maulanon nga mga panahon, mga kaigsunan. O doon na po'y nagpadangat sa iyang mga pagpanimbaya, no? Diadapita, mga kaigsunan, sa may upol nga bahin o dihapon sa may puntod, no? Labi na sa mga Pabro family, labi na kang brother Romeo Pabro, may gabi kanyang tanan, diyang dapita, no? Sa may Patag, Cagayan de Oro City. O gato pong ipanimbaya diha sa may Makabalan, always lang nagpaminaw mga Obedensya family. May gabi kaninyo diha, dapita sa may Makabalan nga bahin, no? Sa ato ang syudad dinis Cagayan de Oro. Og dinhi pod sa syudad sa Hinguog, no, may gabi pod sa mga Cabeltis family, rabi na kang Dave diha sa may Kahulugan. No, diha pod mga kaigsunan, daghang nagapaminaw nato diha, dapita sa may Consuelo, mga Bataluna family, ingon sab sa mga Descandisan, sa mga Pamaybay family. Og dinhi pod dapita mga kaigsunan sa may Hangaron nga bahin sa may Gasa, Medina, mga Salagantin family, mayong gabi kaninyong tanan. Og dinhipots Bukidnon nga bahin igsoon, no? Atong nagapaminaw gihapon ang natong nanay Gingging Flores na dapita sa may Patpat Mando Bangon Bukidnon. Kumusta nay, no? Bago ra gyud tang nahiuli gikan sa atuhang IYC, no? International Youth Convention igsoon dito sa Kauluhan, no? Dito dapita sa Cavite mo na nga taon-taon pud kita nga wa nakahimos pag live kagahapon lang og karon mga kaigsunan. morning nga nakahimuta sa pag-live karon, no? O atong ipanimbaya karon mga kaigsunan ang atong suking tigapaminaw. Ngaon ta kanunay kamong walay pagpua sa atuhang pagsunod sa atong mga programa, labi na sa pag-isigot sa balang pulong sa Dios, no? O ato pong ipanimbaya igsoon ang mga nagapaminaw di hadap yung bukid ng bahin sa may Santiago, sityo Katablaran, ang nanay Dina Limpiado, ingusab kang tatay Ilyanim Limpiado. Limpiado family, may gabi kaniyong tanan sa may barangay Santiago, sakop sa lungsod sa impasugong bukid nun, no? O ato pong ipanimbaya mga higala, mga kaigsunan, di hadapita usab sa may Balingasag ng bahin sa may San Juan, no, ang atong nanay Primitiva Mabalod o ang atong mga kahigalaan diha, labi na si Pastor Francis Alicanyo, ingon sab kang Sister Nilda Alicanyo, ingon sab sa mga Dulangon family, no, ang atong barangay kapitan diha sa may San Juan, no, si Kapitan Dulangon, no, mayang gabi sa mga Dulangon family, ingon sab kang Sister Abit Dulangon, no, mayang gabi kaninyong tanan. Og higala ang atong mga hilisgutan karon, no, sa daghang nagapaminaw nga wala na mention. Ato lang patagaan og mga panahon mga kaigsunan kay ngatong panahon mubo lamang gud, no. O sa tanang nagapaminaw dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro, ingon sab sa siyudad sa Salvador, ingon sab dinhi sa siyudad sa Hingoog og sa probinsya sa Misamis Oriental, ingon sab sa probinsya sa Bukidnon og diha napita sa may Kamigin nga bahin ni Zon, no, madunggan usab kita diha napita, no, og mayong gabi kaninyong tanan og live buta sa ato ang streaming live sa digital Cagayan de Oro City sa K5 News FM mga igsoon, no. Okay, atong ipadayon mga kaigsoonan ang atong pagtuon ini nga kagabion, no, kagahapon atong gisgutan ang mga heroes of faith, mga bayanis pagtuo, gani ang bayanis pagtuo igsoon nga atong gisaysay ang kalainan sa gibuhat nga dili pinagis pagtuo, og duna po'y nagbuhat nga pinagis pagtuo, naaglagi pagbuhat, wala ginaingon nga magpagtuo lang ka nga walay buhat, no, matod pa sa Jacobo 2:27, no, 27 ba na, oh, atong basahon igsoon nga ang pagtuo nga walay buhat matod pa patay, no. So, mismo si Apostol James, mga kaigsoonan, si Apostol Santiago Jacobo, naghisgot kabahin ni ini nga bahin sa pagtuo. Gani ang pagtuo nga gisgutan, mga kaigsoonan, ato kining tagaan o dako nga pagtagad mahitungod ni ini mga kaigsoonan kay kung kini mangod, dili pinasubay sa gitawag ang pagtuo ang atong pagkinabuhi. O ang atong pagbuhat, mga kaigsoonan, kanang murag walay bunga ang atong pagkinabuhi, no? O kini mga kaigsoonan, usa kini katalamdan sa usa ka Kristohanon nga daghan karon nagatuo, no, nagatuo nga walay buhat, no? O atong ipakita karon mga kaigsoonan nga atong nagisaysay kagabi nga dunay mga bayanis pagtuo mga kaigsoonan nga diin kini nagahimos pagbuhat pinagis pagdo. Matod pa dinhi mga kaigsoonan. Matod pa sa Jacobo o James chapter 2 verse 17 nagingon, even so faith, if it had not works, the dead being alone. So musibot masabot igsoon, kun ingon sa usab niini ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Kaklaro ana higala, kung ang pagtuo nga walay binuhatan, unsa nga buhat igsoon? Gani si panahon ni Moses mga kaigsoonan. Panahon ni Moses diya sa Hinesis. Ni Noah. Si Noah mga igsoon nagabuhat pinagis pagtugi pagkamataron siya sa Dios. Pinagis pagtuman sa kasuguan, no? Tungod atong basahon igsoon. Ato sang ipadayon sa 18 kini sa Santiago 2:17. Apan ka ha? Adunay muingon ikaw. Adunay pagtuo og ako adunay binuhatan. Pakitai ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan. Mato pa Santiago, kana bang faith lang without works? Kaya nagtuo ang uban mga kaigsoonan nga pagtuo ra gyud, wala gi binuhatan. Pero sige ingon Santiago gibadlong tahigal na. Siya rugwa nato ni nabasahi. Siyaro wala nato ni napamalandong kinipulong sa Diyos Igzon. Nga pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan o pinagi sa akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Sa iyon lang ka na, ingon ni Santiago, akong ipakita kanimo, kanang ipakita sa nimo ang giingon ni mong pagtuo nga bulag sa binuhatan, kanang faith alone lang bitaw nga walay binuhatan. Matod pa ni Santiago, pero ingon ni Santiago dahil sa ubos ng bayan, akong ipakita kanimo ang pagtuo nga uban sa binuhatan. So, 19, ikaw nagatuo nga ang Diyos usara husto kaniana. Ngani, bisan pa ang yawa nagatuo man usab, unsa man, nagakurog o nagakurog o nakalisang. Sa'yo, nanggang atong ang yawa nga kontra mga Igsoon, nagtuo magaling gihapon pero nagkurog. No? So, kini nga pagtuo Igsoon, nga atong gisgutan, nga unta atong masabdan, no, nga kini nga mga heroes of faith, nagisgutan ka nato si Cain ug si Abel. So ang gi-reject sa Ginoo kinis Cain. Kaya nga naman, ang iyang binuhatan dili pinasubay sa gitawag og pagtuo. Kay ang kapasayloan sa sala mga kaigsoonan mao nang pagtabon, no, pag shedding of the blood is the remission of sin. Ang pagula o ang pagtabon sa dugo, pagulas dugo mao ang kapasayloan sa kasalanan. Karon, kinahanglan man nga dunay mamatay, nga dunay kinabuhi, nga mao ang karniro nga nagrepresentar kang Kristo, nga kini kinahanglan mamatay aron nga kini maoy unsa man kapasayloan sa sala. O mo na nga si Abel, nagabuhat siya uyon sa pagtuo. Whereas si Cain mga kaigsoonan, wala siya nagtuo nga ang iyang binuhatan dili subay sa pagtuo. Kaya nga naman, ang iyang gibuhat nga gihimong ihalad nga mao mang prutas o gulay na may dugo adto, wala. So mo nang ang iyang gibuhat to, naghalad to siya. Naghalad to, pero sukwahi sa pagtuo. Mahapon mga kaigsoonan, nabali ang kasagarang Kristohanon karon nga nagtuo ra pero wala gani binuhatan, no? Saan man na, no? Saan ka na pag-spilling matod pa? Nga nagatuo ka pero walay buhat. Dili mo sunod sa kasuguan sa Dios. Atong basahon mga kaigsoonan kining panahon ni Noah dinhi sa Genesis chapter 6. Agi-review mga kaigsoonan kagabi. Pero nindot mangguni nga balik-balikon kay aro gyud natong matuhog gyud ang gitawag nga dugukan ni ini nga atong pagtuo, no. Pasensya kayo mga kaigsoonan sa akong tingog karon kay medyo na bag-ong ulitaw kay lagi na nakuan magunta sa gitawag og init, no, o init din ulan dito sa kauluhan mga kaigsoonan. Init kayo nya kalit lag ulan, wala nang taon. So pag uli nato karon din himo nang inganin natong paningog, pasensya gyud kay higala. Okay, atong basahon mga kaigsoonan ang atong bersikulo sa si Noah, no? Genesis chapter 6 verse 22 igsoon, nag-ingon din niyo, og kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. So nagsubay sa kasuguan kay gisugo mo sa Dios pagbuhat og arka. Subay sa Dios mo opon kita mga kaigsoonan nga gitagaan pud ta og mga tulumanon nga pinaagis pagtuo. Dili kay nagatuo ta nga dili pinaagis binuhatan kay gani. Gibadlong na ta ni Santiago o ni James, no, nga dunay pagtuo nga dunay binuhatan. Kay ang pagtuo nga walay binuhatan patay. Na usao man na pagkaluwas na to Igzon. Kung nagatuo ta nga walay binuhatan, di kita maluwas ni anak. Karon, sa panahon ni Noe mga kaigsoonan, doon ay gisulat din he, nga ang iyahang mga binuhatan nagatuman gyud sa kasuguan, nagatuman ang iyang binuhatan mga kaigsoonan nagasubay gyud sa pagtuo nga iyang gituhoan. Kaya nga naman, gi-instruksyonan siya mga kaigsoonan nga ang arka nga buhaton dito sa tumuis bukid. Kung wala siya pagtuo Igzon, magreklamo na unta. Sabi nga siya, Ginoo, wala dili, gud siguro mao. Muana na unta Igzon, pero pinaagis pagtuo. Sa ganito pagtuo, sumala sa Hebrews chapter 7 at chapter 11 verse 1. A substance of horror of the things, no? A substance of the things hoped for, no? A things that cannot be seen, no, mga butang nga wala makita nga ilang gilauman igzon nga atong gilauman. So mao po ni nga pinaagi ni ani sinuwi nagtuo mga kaigsoonan nga wa niya nakita iyarang gisunod ang sugo sa Dios nga iyang ipabuhat nga mong arka dito sa tumuis bukid. Oh, taas binaka tumuis bukid ang dry ground unya kini mga kaigsoonan strength in the sight of the and the hearse of the earnest, no, mga murag kanabang dili ba kumon nga palantawonon nga naas tumuis bukid gibutang ang gibuhat ang maong arka. No, dili man ginakasagan bisag dinhi sa kalibutan karon atong manutis kanang mga shipyard. Oh, kanang shipyard may tawag ana kanang mabuhat og barko. Dinis Mindanao igsoon na diha sa saan na diha ang buhatan pus barko na pud ang mga shipyard. No, nagdulgus dagat. Hmm. Kay nag-experience munta mga kaigsoonan himo putang dry docking master kaniadto. Kita mo'y taga pagsaka, taga himo sa pagpanaog sa barko mga kaigsoonan. Taon-taon putang nagatarbaho diyan napita, no? Muna nga, suwito ta kabahi ni ining gitawag o pagbuhat o barko, no? Kaya naka-experience mo ta mga kaigsoonan within 7 years diyan napita sa hasaan nga bahin mga kaigsoonan. Muna nga, kinipod, dahaghan kayong mga shipyard sa Cebu, o dito sa Balis, dito sa Kauluhan, diha ginas the place dagat, no? Kaya aron nga, hindi ka human o himos barko igzon. Ah, itulak lang. Ah, eh, gamit ang synchrolip na unsa pa na diha ang gamit nila diha. Pinagis balon bagha. No? So, mauna nga, daadol gina pero sinuwi igzon. Gipahimo og arka sa Dios dito sa tumuis bukid in the dry ground. Uga nga. Yuta, no? Muna nga, pinagis pagtuo. Tuo ragyan. Muna nga, ang mga tao, mga kaisuna, nag-abiyabiyay kaniya. Oh, naginusara siya nagwali nga magbuhat og arka aron nga kita mahimong musakay niini ang panahon sa gitawag lunok. Hmm? Nya kaniadto pa gyud. Wala pa gyud sa nakasinetig ulan, no? Kay nganuman ang kaniadto igsoon pinaagi la siya mog mabuhi nang mga tanom. Unya dinhi ta karon mga kaigsoonan, unsa man what comparison did Jesus give about this last days? Unsa man pon ang kalainan ba? O ikumpara. Ang komparasyon mga kaigsoonan, taliwala kang panahon ni Noe og sa panahon ni Jesus nga gihatag dinhi sa katapusang mga kapanahon. Kanus-a igsoon karon nga panahon, no? Unsa kaha ang sitwasyon sa katawhan karon higala? Ato kunong pamalandungon sa makadali o sa makadiyot. Ang kahimtang karon ni ini nga panahon, nakasunod ba ka kita sa pagtuo igsoon? Ato ba kang nasunod? O ato bakang mga binuhat na naiuyon ka sa pagtuo, no? So, ang kapanahonan ni Noe, unsa man ang kapanahonan usab ni Hesus sa iyang pag-abot. Ato makita karon higala, igsoon ini nga, mga taknaa. Abliha ang inyong palihog ko, abliha, ug sundi ko ninyo sa inyong mga puloyanan diha. Abliha kuno palihog ang balang kasulatan. Diha sa Mateo 24 versikulo 36 37 ngadto sa 39. Na dinhi ang sitas mga kaigsoonan nga atong ikumpara sa panahon ni Noe ug sa panahon ni Hesus sa iyang pag-abot sa mga katawhan ug sa mga kinaiya sa mga katawhan ug unsa pod na subay bakaha ang ilang binuhatan pinagis pagtuo. Kay si Noe nagsubay man gyud pinagis pagtuo pero ang katawhan kaniadto nga iyang giminsahian wala og wala gayod sila ming buhat o pinaagis pagtuo. Kaya nga naman, wala sila ng tuo igsoon nga dunay dakong baha, dakong lunop sa kalibutan nga muabot niya ng panahon na ni Noe. Pero nagbuhat sila, pero wala gid sila ming tuo igsoon. Munang nagbuhat lagi, nga walay subay sa pagtuo. Sama kang kain. Nga nagbuhat doon, naghalad doon, pero dili subay sa pagtuo. Maupod kini. Nga nahuman ang maong barko, nga maong arka sulod sa 120 years, nga nagabuhat ang mga tao kaniadto, pero wala ming tuo. Pero katong nagtuoig so, nangamatay lang po tutungos katiguang sa'yo, nagkano 120 years. Although, kaniadto, tag-as ang pangidaron nila. No? Dili pariha karon ni so, ang atong pangidaron, perting mubuan na lang. Kaniadto, tag 900 man sila, 800, 700, no? Pero dinhi sa itong panahon karon mubo na lang gyud kayo. Sumalas Biblia, 70, umayang lawas, 80. Sumo ni mga higala, aning panahon na
1: ang mga tao nga nagabuhat pero dili uyos pagtuo, dili subay pagtuo. Whereas si Noe nagabuhat pero subay pagtuo. Karon atong ikumpara higala. Igsuon niining panahon pud nato karon nga sa panahon ni Ginoong Hesus o sa panahon labinas katapusang mga adlaw, unsa pud kaha ang mga tao sa ilang mga binuhatan? Nagabuhat ka ha? O yun sa pagtuo? Or sukwahe igzon? Pupariha sa panahon ni Noe. Okay, atong basahon karon higal na. Ang balang kasulatan diha sa Mateo 24, versikulo 37 ngantos 39, binagingon nini. Maingon ka ni adto sa adlaw ni Noe. Hala, maingon daw ko no. Kani adto sa adlaw ni Noe. Unsa ka ang kaadlawan ni Noe? Mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. So nanatay hint, igzon. Meaning, nga pupari haradi ay, nga kani adto sa panahon sa kaadlawan ni Noe o sa kaadlawan karon sa pag-abot ni Kristo. Pari harag kinae, igzon. Tinuod, nangalagad, pero wala nangaluwas. Kaya nga naman, nangalaga dili subay sa pagtuo. Di ba? So mao kini ang atong kuha ag pagtulunan pamalandungon karon igsoon kay matud pas balang kasulatan sa Mateo 24 bersikulo 37. Baingon kani adto sa adlaw ni Noe, mao usab unya sa pag-abot sa anak sa tao. So papareha unsa man day kinaiya sa mga tao kani adto sa panahon ni Noe. Nganong miingon man siya sa 37 nga puparihara ang mga unsa man ang adlaw ni Noe mausab sa pag-abot sa anak sa tao. Bersiklo 38. Kay maingon nga kaniadto, kay maingon nga niadtong mga adlawa sa wala pa ang lunok. Unsa man sila, unsa may ilang gibuhat mga kaigsoonan? Sila na nagpangaon og na nagpanginom. Ah, di ba? Mao ni hitabo karon igsoon. Na nagpangasawa og na nagpamana hangtod sa pag hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Dibot pasawot ni ini. Dili dita mo inom bra, dili buta mo kaon mga matay ta. No. Dili ingon ana igzon. No. O kini pong nangasawa og na nagpamana di man isayop. Pero ang ilang gibuhat kaniadto igzon sa entay Dilibians na nagpanginom. Sibot pasabot ana. Ilimnon nga dili uyon sa mayong nga panglawas. Daghan kayo rigson. Atong itandog kining mga cooler drinks, no? Cooler dili ta mga dinis kahinganina igsoon kahanginan higala, no? Mga cooler drinks ba? Mga nanay mga cooler bitaw nga mga drinks ug mga fermented wine, no? Fermented wine kanang mga limnong makahubog. So ingana igsoon, mao pud ang katawhan karon, di ba? Mao magyud igsoon. Nakita nato. Bisan pag gamay lang swildo, pero pag abot sa ting swildo ato gihurot barkada dito inom, maopod ni sa kadlawa ni Noe. O kining nalagpangaon, sa pag-ingon ni Igson, nagakaon sa mga pagkaon nga wala na subay sa kabubuton sa Dios. Sige ingon diha, sa 1 Korinto Kapitulo 10, versikulo 31, bisan unsa ang inyong kaonon, bisan unsa ang inyong pag-aimnon, bisan unsang butanga nga inyong pagabuhaton, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Meaning igsoon ato ning mabalik-balik yon. Kanang atong pagkaon, atong kanabang makapahimaya ba sa Dios? Kingon, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Sa ato pa ang kinahanglan atong imnon, kinahanglan nga mahimuot sa Dios, mahimuot ang Dios sa atong ginainom. Mahimuot ang Dios o malipay ang Dios o dawaton ta sa Dios, gikahimutan ta sa Dios sa atong gikaon nga klase nga pagkaon. Di ba? O bisan unsang mga butanga nga atong buhaton, kinahanglan nga mahimuot ang Dios. Kay kung dili gani mahimuot ang Dios, sama ratas kaadlawan ni Noe nga ang katawhan wala nang haluwas kay nagabuhat dili uyon sa pagtuo. Di ba sakto? Muna mga kaisun. Ang 39, og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunok. Ano man, kay dili man maminaw, dili man mutukis pulong sa Dios, maupon ni karon. Wala sila kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunok, og gianod silang tanan maingon man usab ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Dili na ra ba lunop, kundi dili leak of fire, fire, no? Leak gihapon, pero kalayo na igsoon. Ano bitong linaw nga kalayo? Kalayo gihapon, anuron gihapon tas kalayo, kalayo na lang. Pudili na kanin pinagis tubig igsoon. Muna nga, atong bantayan, ngaw, mingol tagway kasayuran, kaya nga naman, nagabuhat na dili subay sa pagtuo. Muni usah nga mahitabo sa panahon ni Kristo igsoon, sa iyang pag-abot ang katawhan, walay nahimong kasayuran kay sa diha nga makadungog sa mensahe, ipalabay las pikas dunggan. No, mao na tinuod higala. Muna nga, sa matag usa ka nato igsoon, ato yung tukion pag-ayo ang mga pulong sa Diyos, tagaan na itong dakong pagtagad, tagaan na itong dakong panahon sa pagsusi o sa pagtuki nini nga kinibang atong binuhatan o kinibang atong mga pagkaon, kinibang atong pag-inom, nahiuyon ba kani sa Diyos? Kanang na nagpangasawa, hana na karon igsoon. Di man sayo pangasawa, pero bisag na iasawa, mangasawa na po. Bisag na iban na mamana na sad, no? Ang uban gani, magtipon sa dihas kaminyoon, pero wala gikasal igsoon. No? Pasinsya kayo sa tanang nakadungog, no? Kaya ba mo gano'y realidad nga nahitabu karos kalibutan nga ang Biblia naghisgot igsoon na kinahanglan adunay bindisyon, adunay kasal nga dili pinagis pagtipon-tipon lamang. No? Kaya ang pagbuhat sa kaminyoon kung dili ka mo minyo, usa ka na gagitawag o fornication. Pero ang minyo nga nagbuhat na po, nang hilabot na po sa lain nga mga binuhat, igsoon mo nang gitawag adultery o pagpanapaw. So daghan kayo karon mga higala, nini nga takna o nini nga mga panahon karon sa katapusang kapanahonan, mahisama ra gihapon ta nga maanod sa linaw sa kalayo. Kaniadto, anod sa linaw, anod sa baha sa tubig. O gikumpara man sa panahon ni Noe, ingon ani pod ang kapanahonan sa pag-abot ni Kristo. Meaning igsoon, gamay ra gyud ay maluwas. Kay gani sa antediluvian sa panahon ni Noah, pila ra'y naluwas, walo ra igsoon. Duda si anak nga tulo ka buok o ang iyan tulo ka anak nga nangaminyo, so unom, plus sila pong magtiayon, sinuwi ko yung asawa, walo ra ka buok igsoon ang naluwas. So ato pa sa panahon po ni Kristo, sayang ikaduhang pagbalik, gamay ra pong maluwas igsoon. Di ba? Kaya nga naman, dili man musunod sa sigpit nga dalan, dito man sangkad, no? Daghang bawal mo na inyo, brad. Daghang man ang bawal. Daghang man ang mga tulumanon nga isguta sa pagkaon ni Gizon. Ganong dili man ipakaon ang isda, kadaghan ba ng isda, kalami ba ka na? Ganong di man yung ipakaon? Na ako'y na-meet mga kaisunan nga giingon dito. Unsa man ay buhato na ng kuanser, ang pastor, kanang itawag isda sa dagat, kung di na kaonon, mudaghan, adiha. Ha? Oh, napuyang ko ano, pero naay pagkaon sa Dios para sa tao, Gizon. Balik ta Sinesis Kapitulo 1, versikulo 29. Kining atong ngipon in the scientific study zone, kining atong ngipon parihas, ngipons, baka, kabaw, kabayo, nga plat, nga walay bangkil. Meaning, kini nga gidisinyos Ginoo, dili paras mga carnivorous. Dili pinagis mga unod nga pagkaon, kaya wak matay bangkil. Pariha man ta sa pagkaon, sa gitawag, ang pagkaon ta ngipon sa mga mananap, nga gitawag og baka, meaning kanara po sa mga gulay rapod unta ta, pero usahay manggod naanad man tas pagkaon nga gidilis Ginoo unta, unang unta man kay nganuman may sinupakon man ta, nagabuhat man tag dili subay sa pagtuig zon, mo ni usa usab ni ini nga kita mahimong mahigagom ni ining giingon nini, no? So mo na mga kaygalaag mga kaysunan, labi po sa pagbantay sa adlong igpapahulay ng among Sabado, imbis klaro kayong Sabado, munang magabuhat, dili subay sa pagtuo. So, hinaot nga inyo kinimasabtan nga punto higala. Aron nga, dili mahimong kawang ang atong mga pagpaminaw, ang atong pagtuki sa pulong sa Diyos sa matagabi. Okay. Doon ay pamahayag din yung mga kaisunan. The sense that called for vengeance upon the antediluvian's world exists today. So, ang sala nga gitawag sa pagpanimalos sa panahon sa antediluvian's nag-exist pod karon igsoon. Unsa man nga sala? The fear of God is banished from the hearts of men. Wala nay kahadlok ang tao sa Dios igsoon. Wa gyud nay kahadlok. Sama usab kaniadto. Gibaybi ay hinun ang nagwali, no? Gihimo hinuong gipasipalad-an ang Dios, no? O gitamay pa gyud sinuwi. And his law is treated with indifferent and contempt. Ang iyang balaod, giyon sa naman, gitreat nga lang ang lahi, gikundina mga kaisunan, imbis na ay balaod sa Dios, kagihatag ang napulo kasugo, mingon din tagwa na ay balaod, gugma na lang. Saan ka na mga kaisunan pag-ispiling, no? Susulusama rin yun sa panahon ni Nui o sa panahon usab na to karon. The instant worldliness of the generation is equaled by death of the generations now living. So ang generation kaniadto mga kaigsoonan sa kapagkalibutanon pupari haragayon sa mga henerasyon karon. God did not condemn the antediluvians for eating and drinking. He had given them the fruits of the earth of the great abundance to supply their physical wants. Their sin consisted in taking their gifts without gratitudes of the giver and devising themselves by indulging appetite without restraint. So muna nga nagpatuyang sila sa ilang mga gana. Although wala ba na Ginoo nagdumili silang pagkao o pag-inom, pero dihas pagpatuyang igsoon, unsa man nga klase nga gana. Ingon din eh, it was lawful for them to marry. No, lawful yun ang pagminyo, pero marriage was in God's order. Ang pagminyo diha gyud sa hanay sa Dios. Wala man gidin antes pagminyo, pero diha subay sa hanay sa Dios. Wala man kata gidin is pag-inom sa pagkaon, pero kanang ilimnon o pagkaon nga subay sa Dios. So muna hitabo karon pud igsoon nga nagaminyo nga dili subay sa order sa Dios. It was one of the first institutions which established. Unsa ang institusyon gi-establish? Marriage. He gave special directions concerning this ordinance, clothing in with sanctity and beauty. But these directions were forgotten. Kini nga direction gi kalimtan, and marriage was perverted and made to ministers to passion. Ang pagminyo igsoon binaliktad nga pagminyo og

gitawag nga walay gitawag bitaw nga pagka-strictos pagsunod ini. For first followers of Christ, kinsa man ning for first nagaangkon nga mga sumusunod ni Kristo are today eating and drinking with a drunken. Unsa man nagakaon og nagainom uban sa mga palahubog while their names stand honor church record, pero ang ilang mga pangalan mga talahuron dihas mga kaiglesiahan. Ha, mga talahuron. Pero na-indulge sila sa gitawag drinking and eating. Pero ang ilang mga pangalan stands as honored church records. Intemperance binam of amoral spiritual powers. Kinibitang walay pagpugong, makapahimong binhod sa moral o espirituhanong gahom. Sa ito pa, di nataka-sense og right and wrong. No, di na. Kaya nga naman, na-binhod naman. Power and prefers of the way of indulgence of the lower passion. Multitudes feel under the moral obligations of crab of sensual desire and they become slaves of lust. Mahimo na silang ulipon ska, kaulag mga higala. Men are living for the pleasures of sins. Ang mga katawhan, mga tao, mga isang nagkanabuhi sa gitawag kalipayan. For this world and this life alone. Extravagant forbids all circles of society. Di ba? Mga magiging extravagant. Integrity is sacrificed for luxuries and deepsy. Ang integridad na himong nasakripisyo tungod sa luxury of the society. Ang display, no? Ang display. Kanang hilig kayo mga display-display. Hilig kayo, bisan o way kapalit, hala, papalit yun sa mga mahalon kayo. Hilig, display, John. Huwag mo ni nahitabo kaniando o karon mga kaigsunan. Sa dili pa ta, no? Atong nightix mga kaigsunan gikan sa atuhang listeners gikan sa 993, matod pa niya. Kadto si Solomon, nakasalpod to siya, kay daghan man siyang asawa. Ah, Moni, munang salamat kay Sir, gikan sa 993. Si Solomon, mga kaisunan, ang record, 300 ang iyang gipakaslan. Og si 700 ang iyang puyo-puyo. Ang iyang asawa tanan higala, 1,000 kabuok. Muna nga si Solomon, tungod sa iyang gibuhat, nga wala na subay sa kabuton sa Ginoo, nawala siya sa iyang pag-alagad. Pero ang nakanindot kay nakabalik si Solomon. Ganagingon si Ecclesiastes nga kakawangan ang tanan. Naangko niya tanang babaye, naangko niya tanang kabtangan, tanang bulawan, tanang salapi, tanang kaalam, bisan sa sulti sa gitog mananap, sulti sa tanan, iyang nasabdan mga kaigsunan. Pero sa ulahi, miingon siya, ang tanang butang nga silong sa adlaw, kakawangan ang tanan. Kaya nga naman, natistingan niya igsoon. Oh, nahimo pa ganis ang bayot. Oh, nanay, na-record igsoon, nahimo siyang impermanence. Okay, kanang miingon, kawangan ang tanan, kung dili ni mo na matistingan, di kakaingon na nagkakawangan ang tanan. Pero nakauli siya mga kaigsunan, nahiuli siya sa sabakan sa Dios. Oh, muna nakaingon siya, kakawangan ang tanang butang ilawom sa adlaw. Kaiyang natistingan ang tanan. Pinagi kang Solomon, mga kaigsunan. Kung atong palahuman na ang kinabuhi ni Solomon, ingon ana ang iyang kinabuhi. Muna nakaingon siya, kakawangan ang tanan. Sa'yo nang kanang asawang 1,000 kabuok. Dili ni muna magamit sa 1 zone. Kay pilarang 1 ka adlaw. 365 days ra ang 1. Oh, muna grabe ka si Solomon, walay makalupig nga taos di kalibutan. Kaalam na niya, asawa na niya, pero gibadlong siya sa Diyos si John. Mangkanindot lang sa iyang gibuhat nga dautan, nahibalik siya sa sabakan sa Ginoo o gidawat kihapon siyang hinangpuno sa Diyos. Muna nga, kitang tanang tao, bisan pag-unsa kadako ang atong sala, bisan pag-unsa ka mapula sumala sa Isaias 1.18, umari ka mo. Husayan ta paghusay, bisan pa ang inyong sala, lubos mapula, pagapution kinisamas, balhibos kanero, samas neve. Ang kita lang tao, mga kaisunan, sa dihang makasala ta, maulaw na ta mampo, maulaw na ta musimba, kana suhistyo na ni Satanas igana. Munang as long as kita makasasala, gifeel na to nga kita makasasala, need na to si Kristo. Kay si Kristo higala, wala mihanis kalibutan, tungod sa mga buutan, tungod sa mga balaan, tungod sa mga matarong. Kundili, mianhi si Kristo tungod sa hilabihang kadautan ang tao.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dinagay sa atong refer mga kalin cube atong sugar taas video na depensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati nga. Kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung sa mo taas, sa mo kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K-pop nyo CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level food supplement maayo. Ipin sa iyo, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa ko.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty C ko.
2: Mighty C o Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupo ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Handusanan sa unod ug panit.
8: Handusanan sa unod ug panit.
2: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening. Kamasta. Okay, bye-bye yung mga pamahon-pahon, mga manang, mga angkol, mga ante. Okay, bye-bye. Good evening. Good evening, Jimark Secretaria, always a kapabira.

na caxerca da bagua pra xiquirá. E de daí pode ter que pai no safá cagaian de ouro. Hello! Como está? Tapa mahon-pahon mga nanay tatay. Asa kang ipahimotang ni Papa Jesus. Let me know kung na minaw. Minaw ba mo gua? Mergua man. Alaka grabe na baga. Usap-usap na batong panahon karon. Kaganina grabe kainit. Onya karon ni Nitaliti. Nag-uan-uan na po. Labi na diri sentro syudad Cagayan de Oro ambot niya sa inyos misamis oriental na aba. Kanoon na ito ha? Mag DTX 500 mga nanay tatay. Ang labi niya maayo kayong protection para sa mga kidneys ganada o tungod kay taas kay kag blood sugar epekto na sa sakit diabetes. DTX 500 ha? Ay sa pagkalimot na ni kay usapon kinis sa mga pagtabang na to para malayo itas nagkadaiyang balatian. Labi na ni ining ubos if onon ka pakigbatok ni sa gitawag na to og kanang naabang mga viruses og bacteria ubanan na to sa D3 bio kay ang D3 bio sab na puno ni sa medium chain triglycerides gagikan sa extra virgin coconut oil nga maka makigbatok ni ining gitawag na to ang mga balatian labi na kung ikaw na ulanan ka na initan ka adi na basta-basta musulod ang virus og bacteria. D3 Bio o ang DTX 500 isabay na nanay tatay. Labi na sa tatay nga di naging mugahi yung manoy awa na. Tirahin na sa DTX 500 tay. Ay sugot nga dungan mo kataw pero kanang imo una-una og kamatay. Kinahanglan dungan sad mo. Gahi pa man kay ka unya kanang imo humok naman. Mura naman nagpinilo na. Halaka! DTX 500 D3 Bio. Mapalit na sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang sa Agora Marketplace. Kilid sa maligasag jeepney terminal. Alas 7.24, bisagwa mo ng utana sa itong oras. Oras na para magdigamo mo. Magdigamo mo ha, digamo mo. Pagdigamo! Kining ubang mga bata, sab kay di man magdigamo. Ang sugo ni Mama! Si Mama Rapoy musugot siyang sugo. Kay nga naman ang magkasagara pag bata, magsige ng silpon. Maugtas na lang si Mama si King Sugo, maingon rin ng anak nga. Ikaw ra di hama eh. Nag-TikTok ang anak. Maingon rin po ng anak nga isama kay nag-TikTok ko ma. Moingon din mama nga kangilad ba kay nimo magsigi kag TikTok nang gisugo man kadako. Moingon na po din anak mas ngilad og ako moy manghugas diya maunya ikaw moy mag TikTok. Ngilad gid bitaw no. Halaga mga bata di ay mo palabian nang social media. Maing gabi dia Indong. Indong Abria. Hindi daw sila Krones Barangay Bulwa.

pang Facebook. Gana bitang wak mo'y Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi buot. Kung wak mo'y mga Wi-Fi na mga internet connection di ha. Amo na gitawag, pwede ka nga mo text sa tong K5 text line mga nanay, tatay, ate, kuya. 0916-395-9196. Ako balikon, 0916-395-9196 mo na tong Globe K5 text line. Ingat man sa tong Smart K5 text line, ang 0946-808-8661. Balikon ko, 0946-808-8661. Good evening, ni Mudia Kang Ronel. Shout out ko no siya kay Yoyo Billy kay natug na. Yoyo Billy, mata na kay matulog na ta. Yoyo Billy, pukawa, inayo. Yo, mata sa gamayo kay matulog na ta. Yoyo Billy Rosindo. Yo, Yoyo Billy. Mata sa gamayo. Mata sa kay matulog na ta. Disturbo mo ni si Rondelo. May pagpaminaw kang Aldrin Labi sumunod, iyang mama sabsi Anita sumunod, liyas taguluan mi sa Miss Orienta. K5 no'y mabatin, Uncle, may gabi niya. Gabuto-buto ko ng K5 News FM diya sa Manggahon, Bayanga, Cagayan de Oro City. I-shout out ko ng mga silingan, nga murag naog mga Milo. Ang mga padiran family diya nga nagpaminaw, halal larga! May pagpaminaw sa kang bisyong, bisyong. Buyog og kanta. Buyog og kanta na lang, bisay on na lang kay ngilad kay paminaw ni iyang Facebook niya. Ilan ilis di, rin ginimong. Kanang mong ngalan da, kanang kuan, buyog og kanta. E sa ngamayang gabi, shout out ko call kay Ronald Santos, nga nagasigi og scatter. Ah, mapubri, tagsabot anah. Sige, tag-scatter. Alaka, kinsa pa may naminaw niya, be. Apahibaw ako na tanaya, kinsa pa may naminaw niya. At ang poblasyon, taguluan, bisabis, orienta na bina, ang sumunod, og ang Laguna family. Naminaw daw ko na sila karong mga panahon na din sa tagapagpanaguman. Kinsa paywa ka share me, kinsa paywa ka share me, larga naman, kinsa paywa na ka paminaw. Kinsa naminaw daw ka share, wapag ka comment. Balikon ko ha ang numero ng inyong tiksan mo ito. 0916-395-9196. Ingos Danilo Dulay call, on sa kuno resulta, ha? Paghulat sa gamay lang. 0916-395-9196. 0916-395-9196 muna itong K5 Globe text line. Ang Smart K5 text line ang 0946-808-8661. 0916-395-9196 muna ang Globe. Ang atong Smart ang 0946-808-8661. E shout out to call kay naminaw ko sa Barangay 22. Kinsa gito yung silingan taga Makanhan ganay. O katong taga Lubihid ganay. Paglimot mo ko i-comment sa Danilo Dulay. Ikaw raman siya. Ikaw raman siya shout-out di ako. Sikat ka naman ka istanan. Silingan mo nang paminaw skipay mo na ipag-shout-out. Ego ko raman basahon na imong pangalan Danilo Dulay. Pila sa to'y mong asawa. Igno para ignon sa ga ulitaw kasaba. Delikado kasaba. Kurang gaw dyan pa-shout-out ko no kang J.Ann Talino. Sa Kibanglay, Lantapan, Bukidnon, gikan sa iyang papa Gabriel Talino. Gikan sa Mambaaw, Mirayon, Talakag, Bukidnon. Alas, salamat niya kayo. Lagi K5. Batot pang Richard Gallardo. Kosong kuno kayong Ulandes, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Alaka, amping mo niya, taga Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Baha, unon rin magkain na sa Taguluan, gihapon, no? Daya mo call, wala ko mangutana. Si Jimuel siguro ang ako silingan. Daya mo, bisog mangutana, gapo na siya. Mutana lagi ka. Oh, Jimuel. Jimuel siguro. Hey! Tagamakanhan. Shout out kang Toto Solitario nga mahadlok nagtulog sa iyahang kwarto kay nakakitag halas. Mas hadlok na imong pangalan ni Moy. Ilis din na imong pangalan kay ngilag kay basahon. Ngilag din imong ngalan ni Moy. Ilis din nagbuyog, buyog kanta. Kanta buyog.

0: Hala ka, sige, sa mga nakashare na diyan, salamat din ninyo. Ni anang resultado, suertres, loto result, karong adlawa, bira! Ang resultado, suertres, loto result! June 3, 2026! Nadiyo! Nigawas diyo ba? Ang nigawas alas 2 sa hapon, 5, 6, 2! Hala, congratulations sa mga nakadaog, 5, 6, 2 ang nigawas. Pildi na saan? 5, 6, 2 nigawas. Ang alas 5 sa hapon, nira! 7, 6, 8! Pildi na saan? Ang among gihatag kagabi ni Dio, hapit-hapit ra! Ang among gihatag ni Dio, lo, 652. Movie, 652 Dio? Movie, di akong giingon nga, kaning mga numero ha, kaning 652, hala, bali lang 562 man. Oh, di ba? 3 days, wapak ko nag 3 days, nag-ingon ani, kaning 652. Di ba? Oh, daog. Nay, nakadaog tingali ani. Nay, nakadaog, pero kaduha, daog-daog. Ha, di ba? Nakahinomdo mo na hatag ko ano yung kaneng 652. Pero ni gawas ka ron, 562 lang. Pildi nga po. O niya, kaneng 768, be? Among gihatag kagabi eh, 275. Dayon, 387. Sus! 768 man ni gawas sa alas 5. 768 karon ang nigawas, ha? 387, ma'am, namang gihatag, ha? Ha? Pildi nga po, tama. Pildi nga po, no? Pildi! Pildi nga po, no? Pero basin gani, kining 387, mubalik, ma. Ha? Mubalik. Kining, ala, gwapo sa ning ko ano, kining 286 ba? Kining 286, mugawas ni 286, butangi ni 286 niyo. 286 niyo, mugawas na 286. 286 og 734. 286 og 734 niyo, mugawas lagi na. Oh, 286 og 734. Mugawas lagi na, isa ka tuig, ayaw nagbiyay. Isa ka tuig, maintain gina. Ha? Basta kay, og maintain nun lang na yun muna isa ka tuig. Muda og kag... Dira po tingali na abtag isa ka tuig ba? Muda og yung kaana. Ako balikon, akong ihatag karoon na 286. O niya, 734. Daog lagi ka tingali, ani. Nga nung na may tingali ko. Ano, di ba na ito na masiguro? Siguro dahil na ninyo. Wa magay ko magkasiguro, kamo pa magkariya. Oh, mura na akong giatag. 286 og 734. Di ba, kaning 562, naghatag mi ani og numero nga 652. Unya ang nigawas ka alas 2, 562. Nya amo gihatag kay 652 man. Bali-bali, raga po. Di ba? Wag ito'y nadaan nila. Balik ko na ko, 286. Akong ihatag, ha? 734 na yun. Pag mapildi mo, ayaw may basula. Wa man minang hatag niya para magbasulon min ninyo. Kamu na'y bahala niya. Ingon pa si Kuranggaw, John. Call, hinay, kaayong signal din is mambahaw. Mambahaw kamigin siguro na. Ah, hinay, ganong hinay man. Sa radyo na o ninis Facebook? Kuranggaw dyan. Facebook na o sa Signals Radio 89.3? Klaro ha ha. Sa muna, karat kayo, karat? Karat na ikunotas kamigin diyo. Or karat na gina akong tingog daan. Karat, bagay tagnaong, tingog pa ba? Alakala 7:36 mga nanay tatay. Alapos lan man nga medyo Uwan-uwan, tugnaw-tugnaw gamay. Mas maayo siguro manayaw ta. Ah, sayaw ta. Ingo si Aldrin Labi sumunod, sayaw sa takol. Bantay di ka mo sayaw niya. Ipasayaw imong mama. Ipasayaw sila. Larga! 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, Zumba Guy, Zumba sa Barangay.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Come on, si Uncle Chris Brown. Larga! K5!

Barangay, Zumba sa Barangay. Ihatod ka na to ni Mr. Rudy Django Mediana sa Barangay La Pasay.

dinay po ay 3K5 News sa FM Cagayan de Oro, Zumbagay. Ngahatod ka na to sa DTX 500 D3 Bio, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5!

23! G-Pi! Hala Kabarangay 17 sa'yo! Henry Dayondon sa'yo! Henry Dayondon! Kosge ang radio!

0: 輝うべよろジョンバカイ。Ala so so importante. Aga tokora satu cemai kebobot DTX 500 D3 by your mighty she. The alkaline vitamin C. Relax sari ate. Relax shakol. Mamati satas pipi la kebola wanong pahinong dom. Engineer Dio Jan Obrigoso, please stand by.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Magclinical Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinical Spore Biotics. Mabalik sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Husa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Handusanan sa unod ug panit.
10: Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

Ayaw kalimot ka itong oras, mga nanay, tatay, alas 8:00 na. Ang oras aton sa DTX500 D3 Bio Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ngon man ang D3 Bio. Ikaw ba doon ay bugas-bugas des imong naong kinahanglan ka mag DTX500, ha? Bugas-bugas naong dili maayo. Gabalik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na. Pag DTX500 na. Ang DTX500 ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kay puno ni sa antioxidant nga adunay labing taas kaayo nga ORAC value, pang kontra epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX500 maayo sa punit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. DTX500 ang para nimo og sa imong pamilya. May bugas-bugas ka. But remember nga di lang ni siya pang bugas-bugas ang DTX500, ha? Kay daghan pag benepisyo labi na kung ikaw diha taas kag blood sugar, naa kay diabetes, gi-high blood ka, maoni ang tubag danay tatay ang DTX500. Labi na kung si tatay grabe na kataas ang blood sugar. Nga naapektuhan na ang iyang manoy, dili na mugahi ni ana ang tubag, ha? DTX500, luya na ba si manoy? Wala na'y gana, basin may diabetes ka. Mag DTX500 ka na kin. DTX500, adunay powerful extract of phytochemicals ug antioxidant kagikan sa palaya og ni sugar cane, mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX500, magpaubos sa imong sugar o magpaundang usab sa imong diabetes. Dili magpaundang sa imong kinabuhi. Mauna kinahanglan ta, DTX500. Ayaw na paghulata pa nga mapiktuhan pa si Manoy. Labi na ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o pakigmasog. Pakigbis ka ng ana-ana. Ana-ana skama ba? Sa DTX500, maubos ang imong sugar, pang sugar honey pa ang imong performance. Ay na pagdugay pa, DTX500 ka na! Mapalit na nimo niya sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Leon Gabi.
1: Hello, men Gabi.
2: Hello, men Gabi.
1: Oh, murah masih ada. Murah masih ada telaga. Kit saon man eh.
2: Inday Lisa.
1: Oh, si Inday Lisa man eh. Kumusta di asa? Aper Puerto Inday Lisa?
2: Maulan nun, gapon tayo dili ang fresh ground. Ulan nun dili sa 7 Upper Puerto.
1: Ulan nag-ulan na dahi diha. Nabasa na ng imo. Ano, basa na ng imo? Nabasa na imong balay diha.
2: Daniara ang kuloy. Eh, nadigo man ko mga ano, alas Kristo, alas 4, nag-ulan na, nanaligo na lang po ganiha ang call.
1: Maudi ay nga nabasa, gyaw na ikaw.
2: Na, nakatulog, gali ko nga, basa akong buhok, kay mga alasing ko siguro na, nipaulay sa ako ba, para mumata rin ko sa iyong programa.
1: Wow, salamat kay, tungod lang sa akong programa, nakamata, jug ka.
2: Kwan kay, na, Juan, tanang na-miss ka kaay mo din ha. Ay, dugay na kaay tawala wala nakatawag.
1: Ay, salamat. Gid kaay ka na-miss. Gid kaayo.
2: Maagyo kaayo. Na-miss yun. Dapat yung kaayo.
1: Mangutan na kunin mo, Inday Lisa, samtang tugnaw-tugnaw man karon. Ikaw ba, Inday Lisa, naka-experience, na-experience ba ni mo nga gitraidor ka sa usa kahigala ni mo? O, kanin mo mga friends ni mo ba? Giyon sa ninyo pag-atubang? Kanang gitraidor ka ba?
2: Wala man call.
1: Wala lang ka kabalo. Ha?
2: Basin ko.
1: Basin wa ka kabalo ba nga gitraidor dai ka example. Ang imong kuan, ang imong siling

0: nga diha gitrader ka niya nga kanang naang ang imong bana nagkuan siya. May wala ka kabalo. Ha?
1: Ay, kanang di wala di.
0: Nakasuway, sukad sa imong kinabuhi. Wa gid lugar ka sukad trader ha. Ha? Kanang
1: ay nangagi na mong gusto ko loy, pero may madong isa kay kanang itugan nun siya sa kuha.
0: Ay, isa.
1: Ni ana kolba, ni ana ang maestra kolba na sakay daw sila sa minibus niya.
0: Oh.
1: Ako kulong ba na sa baan kaayo gitag agora.
0: Uh-huh.
1: Maingon na lang dirig bae.
0: Oh.
1: Istoryador kuno kaya kung bana kol.
0: Unya gitray.
1: Ni ana ang maestra siya nga nako nga dili man, ma'am kanang hilungon man akong bana siya nga na grabe kay kasabaan na imong bana oy.
0: Unya asa may traitor ato?
1: Kana lang kuan ba kay kanang magpa-feeling ulit tao siguro na kung bana ba kay si ma'am lang yung nag-iyon sa kuha nga kanang sa baan re kay na imong bana ba? Kundi man ma'am hilungon mo na siya laing tao. wala kabalo akong bana nga si ma'am classmate ni sa elementary sa una. Nga pag nakita din ni siya nga nasakay niya sa iyong bana grabe din akasabaan ako mao ba ma'am nga hilungon mo na siya?
0: Mao ba? Pero dili ba na traitor? Kanang-kanang
1: obasin. Ano? Kanang kuan po, kanang sa akong mga friend na, iya pa nang kanawon ang mga SB. Kaya nga kanawon na ng mga SB sa imong friend eh. Pag kanawon niya nga, medyo chubby.
0: Aha.
1: Kaya nga, di nakapasar sa ako.
0: Awo. Mangita ganda siya katong iyame.
1: Kanang medyo din na siya ganaan og sabi daan na siya sa una nag-ingon na di siya ganaan og sabi ang call
0: mao nang sige kag pasiksi
1: medyo o gamayon mo ko nga babae ang call
0: kay arsa bundak giday kaniya ani pero wa man imo matubag tong nabay nag-trader.
1: No, lagi kay inaapuan mo pa kay ko nakaandam ana ang kay mo pay bagmata na ko ba.
0: Lagi ali mo kawan pa lugar ka.
1: Okay, pero namino na ko atong bayad atong mga imong gi kuan nga DTX 500.
0: Okay.
1: Di pagamit ang DTX 500 akong bana kay para sa ang sugar ba.
0: Oh.
1: And then karon eh ingon dayon ka nga kanyang mag DTX kay para ma amis ang naong o mo inom na ko pud ana ang kol.
0: Kanang
1: nakainom na ko Bitribayo o kanang may TC duha na akong nainom niya ang Dio Fresh din para sa ilok kunya tungagan din ako og kana dayong DT 500 TX 500 kay parang mukuan po niya akong may talumtom ba kunaw ba para mo mag-blooming po niya akong naong
0: blooming naman kadaan kay matod pa si mong bana nga ikaw ra gyud ang gihigugma.
1: Ay, anaon lagi ta pag atubang may na ikaw na higugba pag makauban og iyang kauban sa travel lain na punto dito.
0: Silos lugar ka.
1: Eh nga inanan mo angkol di pa ko galakaw diri wa ko kauban. Parang di ba ko uban og lalaki na ara pa ko dress balay.
0: Ay gi pag uban mahalin unya ka.
1: May man ang iyaha kay na kauban gid sila ba yang pwede niya maablayan kay kauban is trabaho ba ya
0: maablayan eh pwede mong silingan diha
1: eh na but lang di man madawat sa ginawa ang kola
0: ngilad din mo mga silingan diha
1: ang mga amay magisurang uban ga silusan sa kumbana pero kanang di man gid madawat sa kong ginawa kol.
0: Ano di ba ni mo madawat sa mga ginawa?
1: Baman lamang kukul nga. Di man yun, di makaya ko loy. Dapat kayo yung mga asawa di rin.
0: Pero?
1: Sige, pagaling pa naghuy. Pero di yun, makaya ko. Di makaya.
0: Di yun makaya si mong ginhawa, lo.
1: Ay, dili. Kaya mura mag-iskandalo man nga. Silingan raw niya. Makita niyo sa mga tao. Kita rin istoryahon kul ba?
0: Murag nagaling kay plano mga bit po na nila.
1: Ay, dili. Wala rin silingan ko. Gara lang ko sa kanang tawag-tawag. Way kita ay. Pero ang silingan, dili. Good ko call. Good makaya.
0: Daw biya, tagalaing lugar nga. Maanhaan ka diha niya. Mag-ila mo doha niya. Mayon siya nga. Kita ta rito, squad.
1: Ay, murag dili pa karon kay kanang dili pa prepare na napay retiron sa kuang-kuan basta napay retiron
0: dili pa karon so ugma puhon na lagi ni mahitabo ani ugma puhon delikado ka dili pa karon no
1: ganahan daw ko sa imong term cool nga kanang mo mi dapat cool nga yun na
0: mo lagi yo
1: kasi na sa mi ko mo trabaho nya mo anak ni kakulo
0: yun na ba Moraga.
1: Amo kay nasuod ang dita kayo ba kay. Malo na may banapukul na ang ako ang gusto kay naa sa mga kanang media person sa terrorism media personality na abi diha.
0: Murag do na galing na ko murag mangita galing kag lain ano.
1: Na man kul pero alamanin man siya. Lucky kul na lagi ko kada single kul ba ito ang ginagawa pag anan ani ko na.
0: Ay sa basa ila ha.
1: Ay kanang alanganin lalaki kul.
0: Alanganin siya nga lalaki?
1: O mura mag-alanganin lalaki kul. Kanang, kung ano pa niya edad? Bindahan na lang kay 46 na yung edad.
0: Kuguwang naman po na 46. Ay!
1: Ay, bindahan na lang. Okay. Doon lang po niya ta mo 50 na. Siya 46 na.
0: Okay na.
1: Kanang, madudahan po na to siya ba? Ganong single pa man siya ha? Nga 46 na ang edad.
0: Ay, basing bayot na!
1: Oh, lagi ka nang basing nalibog mo na sa iyang kaugalingon ba? Pero, matyo man siya tanawang kasi kung tanaw sa iyang SB.
0: Ayun na pa. Pero, og mo ingon git siya nga laki siya o niya, magpabuang-buang siya ni mo. May puruhan pang mabiyaan imong senior ani.
1: Dili ay dili biyaan dungagan raman.
0: Kana!
1: Dili ka. Lahi man tong kuan lahi man gid ning naagin sa ato munang lahi ang ban binugoy pa nga istorya binugay nga. Lahi ang bana lahi ang putong uyab.
0: Akaka.
1: Lahi tong asawa lahi putong uyab na mga binugoy ra nga istorya ang kulba.
0: Akaka. Grabe ka. Yun
1: na pa. Daga na ko matilian gapo nga mga ay lagi ka sa kulang kulang
0: mga masuko.
1: DJ nga mga
0: hindi ta masuko.
1: Kanang may mga DJ bitaw nga.
0: Ay sa na wa lagi ko nasuko pero gipatay po ni Dio. Si Dio may gihilasan ni mo. Si Dio may nahilasan ni ani dai. Ako wa gyud ko magpatay ato. Kahuna-huna man sila nga yuna pamangita pag idiniglain dai. Mangita pag idiniglain no. Murag naagaling ni planong mabiyaan ang bana nila. Ay pabinuang di Alicia ha. Delikado galing ning imo. Murag na kay plano aning imong bana mapulihan. Paita. Wala na si Inday Alicia. Sige, kini na lang ato ipag-greetings kay iyang amigo ato ni Lisa o kini siya, pariharam na silang amigo. O sige, ato ipag-greetings, hello, i-greetings sila!
1: Ay, salamat kayo, Col.
0: Way, sa payan, you're welcome!
1: Guna
0: ka. Bahala ka din, mga bukol ka.
1: Kapag na ko si Inday Lisa.
0: Grabe, Inday Lisa. Yung ganahan. Lupigan kang Inday Lisa. Ha?
1: Ako? Gusto ko palupigay.
0: Sa? Sa di ka palupigay, isa raman ang imo. Gakapa-kapa raman na niya. Gakapa-kapa o na di pag imo kita. Ha?
1: Joke
0: na gud. Ani. Gakapa-kapa nang imo nya di pagin mo gakita. Wa kay match ni Lisa.
1: Hindi. Mo
0: lagi. Ang imo ba kanang imo lupigon kang Lisa kay ngano man ikaw kanang imo gakapa-kapa ra na si imong dughan pero di mo gakita.
1: Ili mo kita mo man gani ko gakapa-kapa naman sa daan kul.
0: Na na di man mo gakita gakapa-kapa ra man. Kauban mo gakapa-kapa. Ha?
1: Magkita na ni.
0: Pero waman mo'y ana-ana.
1: Secret naman, Paul.
0: Secret ra di ay? Nya, isa ramang imong ya kay Lisa kay bugangan man yung daghan.
1: Sige lang, sige lang isa call.
0: Ha?
1: Sige lang isa call kay solid man.
0: Ah, solid niya gamay man. Sawaha rin.
1: Call, kapapa ko call.
0: Shout out niya, sige larga.
1: Ano ko, kay Lisa.
0: Mona Lisa.
1: Ay, mag-sulid. Kama nga pwede niyo mo. Gadas, then kang LDR, salon, kang Goyana Nakalaban, Karen Sagol, kung saan siya ng happy birthday sa'y, dayon kang Sora Bulacoy, kang Tanik Tomarong, kang Kaunik Ford, kang Salat, Arayat Gabunoy, dayon kang George Bravo, Demon Sagol, Marquit Galayan Sexton, panawag niyo, Ikban yung radio. Wala ko mo naninam mo din ha. Tawag mo pag may time. Sinoko. Time pa ko. Naparanta din ang kukol. Cancel video. Sinoko. Kayo siya. Karere siya. Naligyan. Oh, special na lang. Welcome to the Pinong Kabagsang. Hi, Duan. Salamat po.
0: Salamat! Hi, Duan. Nagkapakapa ko rin sa dughan. Pigo ni Kang Lisa. Maman to. Wala man.
1: Ay, ganyan naman ko din.
0: O, Dara! Nara man din.
1: Ibalik, inagkakagbong na ko, Kol. Kawi din, Kol.
0: Bana! Basil, ipalayas ka ba si Mbana ba? Na magipalayas hey.
1: Nakatabor kol kay na may lakaw kang isa kol di nakatabor
0: gapangilan ka na si mong bana.
1: Ay dili man di mana
0: oh
1: ang kol maka na manawag ko ake mangi ang kol kay hilig mo kay anang surtris
0: hilig kay surtris nakakuan ka
1: to ay gani ko mag ayari po magbubas surtris sa gawas manalang gani kay ang banggirat nanartay ilang ulam mo ba?
0: Oo. Noon sa mga tingog mo mga chipmunks.
1: Nalgo, Nicole.
0: Ha?
1: Signal.
0: Signal siguro. Sige, shout out sa kanya, Lisa. Sige, larga!
1: Sige, shout out ko kay Senang Ola. Sige, mahulog na po niya. Shout out, like ko ni Ron. EDM ni Inday Villamor, tawag na day, o ni Pell, o ni Sergio, akti kayo mo kunik sa imo ang call, labi na sa imo ang call, o paman na lang gabi sa isang isang mingaw, nagigay ko ninyo, o makanay na yung gamit din sa inyong mga produkto sa Detribayo, sa DTX 500, dahil may TC, umuwi na ako ginagamit ang call, o ang BFF, dayon.
0: Kana.
1: Mama, o ang mga coffee din ninyo, ang call.
0: Kana.
1: Salamat, call. Bye-bye. God bless.
0: Salamat. Salamat na ay DJ. Naaday kay DJ. Bantay lang kakinsa tong tawahan to. Kinsa na nga DJ. Bura ko nagbayo to. Minyo na maguto. Kunailan nga wa na minyo. Kanay mo ga paminahon sa pika sa minyo. Magod na. Walang kakakita nga minyo siya. Sabi nagbayo to na. Alas 8:25 ang atong oras mga ginikanain. Ay kalimot ka nun ay sa pag-tumaro sa Mighty C, the Alkaline Vitamins. Ay sa mga Facebook Live viewers na ito niya hakom, bate ka nun ay. Ay sa mga nagapaminaw sa taga programas, bate ka nun ako niya. Halaga sige. At comment lang muna kayo basahon na ito inyong tagsa-tagsa ka mga komento. Dede sa taga pagpanaguban. Aldrin Labi sumunod, tawag anakol kay Inday Sulid. Sulid mo rag siminto. John Roy Scala, good evening. Kaklaro na. Melwin Stanley. Pakiplay. Sige ha, salamat niya ha. Toto Solitario nga mahadlok o katulog. May halas ko no. Ala sa mga wapa na ka-comment at comment lang mo rin. Taga atas pagtaga na John Royce ka lang. Mati sa atas people na kabulawan ng pahirong dom. Engineer Dio John Obrigoso, please stand by.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
4: K3 Bio!
5: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
6: Si Lilith Dayo Laurenti.
5: Pilay mo edad?
6: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
5: Amang ka nagpuyo?
6: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
5: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
6: Katurang
5: Bitribayo.
6: Bitribayo.
5: Kaniadtong wa nga gamit unsa man imong obserbaran sa imong panglawas?
6: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
5: Kaniadtong so, luya kay ka?
6: Adi man ni luya pod. Kanang ante kun Japan pero mas naigid ba nga madugangan ba og inom kay para nga on pod ba?
5: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ikaagat sa mga suking tigpamilaw sa K5.
6: Mayo man Japan mas naigid sila mamalit gyud ana arang gyud matistingan gyud nila. Kaya di man kakibaw na kung di ka matisting.
5: Bunya sa imong paggamit, hindot kayo.
6: Hindot man, pero usay lagi gusto kong palit. Kaya lagi ng lahat sa tay.
5: Budget.
6: Usay budget. Muna nga poan.
5: Pero nakita gini mong kapektibo.
6: Oo, oh, hindot kayo eh. Basko na. Basko kayo.
5: Salamat kayo na yan.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
4: TJX 500.
8: Antonio Baloro, mamatangan Manolo 6-7 DTX o MITC sa mga kapit o naging gogo maestro kaya naka-recover mga mungkin mintin lang ito Hilbert Mayasat huwag mo kayo gibati pero nung kumbuhan lang ko kayo para sa iyo sahay murag ma aking matalipong
5: sa iyo paggamit sa mga produkto wala na kamalipong
8: okay ra wala na
5: salamat kayo sarang
4: DTX 500
7: mabali sa mga butika
4: MITC ang alkaline ng vitamin C
5: nay may buntag unsa sa iyong ngalan
9: Nino Beba Elibera
5: bila imong edad
9: 81
5: taga-asa ka
9: Santa Fe Libuna
5: nay unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
9: Parang may PCN, Mitribayo, parang
5: DTX 500.
9: DTX 500.
5: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
9: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya mga naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako, ang gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi nga pagkao.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo?
9: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
9: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenay!
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mauto, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko,
3: di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: I Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
6: I Care Drops.
7: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
6: I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Handusanan sa unod ug panit.
16: Handusanan sa unod ug panit.
9: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

0: 89.3 K5 Nusa FM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Siyempre, ikaw ba yung taong dili guwapo? Upon attractive guy. Uncle Chris Brown. Ayaw kalimot, ginikanan nga nga tong oras. Alas 8:34 na. Nakapanihapon na ba mong tanan, wapa? Nakapanihapon na ba, wapa? Pero wapa galing manihapon ay. Kining uban, ungrateful kayo. Nanay pagkaon, dili pa yun manihapon. Yan ako. Samtang ang uban ani, wa gali ga kakaon. Diba? Pangaon na muli. Dungan mo pagaon. Dili ka mag-iya-iya, mga tapulan. Ang kinsay una magkakaon, ang ulahe mo'y manghugas. Ana, magunang style ang mga tapulan. Hala, sige ha! Pangaon na ang wapa kakaon. Pagdigamo ang wapa kadigamo. Ang nabusog na, relax siya, pahaway siya. Samtang naminaw sa K5 News FM. Dayon ay siya bang kalimot aning D3 Bayo, ha? Balikon ko mga nanay tatay. Ang D3 Bayo, maayo ka o mapalayo ka sa kanunang hilanat. Kanabita ang gitawag nila ranga. Inflammatory cytokines. Ang hinungdan nga kining ni abang pagkahilanat, tugon na sa mga kagaw, virus o paghubag-hubag nga naangkon sa atong kalawasan. Mopo hinungdan nga ang ato ang mga resistensya gikapoy sa pakigbatok ni ini nga kondisyon sa atong kalawasan, labi na naulanan ta, nainitan ta. Diha na na musulod ang mga bakterya, kagaw nga makuha na tos palibo. Ang D3 Bio makapatay sa kagaw o virus tungod kay kini adunay medium chain triglycerides og uban pang lauric acid, capric acid og ang caprylic acid aron nga tunaon ang cellula sa kagaw nga nagapadayon sa paghatag og proteksyon sa maayong panglawas sa usa ka tawo nga mohimo og monolaurin ang mas gusgan kaayo lahi sab ni sa antimicrobial agent. Basta hilanat nanay tatay ati kuya kanunay i D3 Bio. Kaya D3 Bio aduna say extra virgin coconut oil nga magkatabang kaayos pagpaubos sa imong timbang maghatag og dugang nga enerhiya og likay ka sa balatian sama sa dementia, Alzheimer's disease. Onsa pa imong gipaabot? Inom ta kanunay og D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit sa mga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center labi na sa Cagayan de Oro. Diha nahimutang sa Agora Marketplace. Kilids balinga sa jeepney terminal. Kay ang D3 Bio may anti-inflammatory effect ni. Ang D3 Bio nga nagatabang usab kini sa pagkupos sa mga paghubag-hubag na angkon sa itong kalawasan tungkol na sab sa mga antioxidant na naa sa D3 Bio. Nakatabang sab na sa pagpaubo sa timbang pinaagi sa pagpadasyog sa metabolismo sa itong kalawasan. Nagapahonong sab na sa lain kaayo nga epekto nga kanilang gitawag tag makahubog nga ilim nun, no, di ba? Dayon, siyempre, ikaw nahubog ka diyan. Nya kanang itawag tang kuan ka ba kanang hangover ka. Pwede ka inom aning D3 Bio. Pinagi sa paghatag proteksyon sa atong atay. Mapaalerto sa mga ato ang panghuna-huna. Ang D3 Bio may vitamin D3 sab ni nga nagatabang usab sa pagbuhat og dugang white blood cells. Sa itong kalawasan nga maoy, magapugong ka na to, batok sa makatakod nga mikrobyo sa mas virus, bakterya, fungi. Kining tanan nga mga benepisyo, maangkon pinaagi sa pagsuplemento sa D3 Bio. D3 Bio Food Supplement, kadaadlaw, trangkaso, hilanat, ubo, relax, sigala, D3 Bio muna! Ha? Alamay pagpaminaw diya sa toag ng mga minatitig paminaw sa may barangay Kaoswagan. Ubay-ubay sila nagpaminaw din sa taga programa Matag Karunugon niya. Anake, salamat diyan ninyo tanan. And also Dini Makilino Makiling. Minaw siya yung siya nga call, ane rotunda call. Ngan mo na ko rotunda, basig na i-chicks diya na ganaan. O bananas Danilo Dulay kay allergy na ng chicks. Anyway, may pagpaminaw siya ka na sa ito mga kaigsyonan diya mismo sa may barangay 38. Salamat sa pagpaminaw ni Mudia Albir, Abilito Hamilio. Minaw sa sila des barangay 40. And also si Marites diya sa barangay 28. Minaw ko doon sila diya, ha? Salamat sa inyong kakanunay pagpaminaw, Romer Dagoplo. Iman Takolod. Alas 8.40 ng atong oras nga hatod ni Mr. Rudy Jongo Mediana sa barangay Lapasan. Balikon ko si Mr. Rudy Jongo Mediana, magpahigay yun sa sila o kining ni abang dance contest. Kinsa tong mga gustong mo appeal o dance contest dia, pero exclusive rapod sa taga barangay Lapasan. Mga kabatanunan dia, katong mga kabatanunan, what tentative date pa. Pero doon na ipahigay yun ng mga dance contest, mga Ikson, mga kakifay. Doon ay dance contest, mga kakifay ba?

na ay dance contest ipahigayon si Mr. Rudy Django Mediana dia mismo siya. A barangay Lapasan kong Asya. Onom kono ka mga membro paingon kuan minimum sa onom. Di mo pwede kung lima ra mo kabuok. Dapat onom pataas. Ugma pohon ha, pero paghulat lang mo siya kining advice kung kanus agit ang final ani. Open to all Lapasanons, minimum of 6 dancers pataas na na. Kinahanglan po ang inyong mga music, eh, simpre remix man gina. Ang inyong kuan-ana, ang inyong music remix, pero butangan po niyo Django on the Go jingle nila. Dili ni Tiaw kay ang grand prize ani sa mga dancer nga makadaog. 15,000 pesos ang second prize. 10,000 pesos og ang 5,000 pesos. Dalikyati lang ang Facebook page ni Rudy Django Mediana. Alang sa dugang pang mga clarifications, alang sa dugang pang mga information na inyong angayang masayran para kamo maka-join sa ilang ipahigayon nga Django on the Go Dance Contest.

0: May pagpaminaw sa kuno niya siya. Ato ang mga kaigsoonan diya sa may barangay. Barangay Pataga. Ubay-ubay nagpaminaw na ang Colonel's Laundry Shop. Salamat ninyo. Minaw sila sa taga programa Matag Karunogon niya. Matod Pag Maria Isabel Kasilak. Hi Uncle Chris Brown. Nakakita na pod ko sa imong live program. Imo Matso Muscles. Ayaw na pa! Matso Muscles. May pagpaminaw sa Ans Etherine. Minaw sila Ans Etherine. Salamat sa inyo pagpaminaw ko sa kay K5 News FM. Minaw po sila si Inday Elcoser at si Mary Ann Longay at taga Barangay Lapasan. And also si Ruel Prangot, Ramon Di Torilio, and also si Jerry Iparwa, Romer Dagoplo, Jim Elopre, og si Dinsyong Ladaga. Always na, naka-K5 na ha. Will Rose Abastillas! And also si mga katawan di sa Barangay Lapasan, ubay-ubay po di nagpaminaw. And then I point to K5 News FM Cagayan de Oro. Wala ka nagitawag na to ba niya? Ha? Sa pangutan na bitaw na to kaganina nga. Naka na bitaw, gitraidor ba ka? Kaganina si Lisa, wag siguro si gitraidor si Timoki na buhay. Maglahi masis yung lungag. Maglahi masis yung lungag. Ikaw diyan nga naminaw, nakasuway na ba ka gitraidor ka? Tingala ka ba nga, imbis nga, example ka, nag-trader ka ba nga, like example, katrabaho na yun, nagtuo ka nga amigo mo, pero naisip-sip mo na itong karaho. Siya mo na itong sumbong na itong, kanabitaw na. Inana ba, trader, nasingingon anak. Nakasuway na ba ka, gitrader ka? May nag-ingon din niyo. Matod pa niya nga, Col. Nakasuway na ko, nag-trader ko, Col. Ingon pastina. Halaga! Nakasuway na ko na siyang gitrader siya. Pinaagi sa iyahang barkada. Gitrader ko, sumbong ko na siya siyang mama nga nag-inom sila. Ingon nga, wa ko na siya mag-inom. Tagui ko. Inang wa ta nag-inom. Nag-trader po na, sumbong siya siyang mama. Napangka na noon. Kaya mo, nag-itawag na to nga. That's normal sa itong life na to, mga nanay tatay. Diba? Normal na ginanganay mo, trader na to. Ang pinag-importante sa ito, kinabuhi mga nanay tatay. Abanti lang ta kanunay. Pres negosyo. Dagan gyud po mo trader na to ana. Ang mo trader una-una imong trabahante. Ano man, pagtan-aw nga akong agalon tambalo-lo kay di ka balo magmonitor. Oh. Siptihan ako ni Ben. Ano na siya gitawag nga trader na na siya. Gisaligan nimo imong trabahante. Saligan nimo ikaw na ana ha kani. Muna imong kumprahon, kanang halin, ikaw may cashier niya. Oh, paldo kayo nga, trabante. Gisaligan, pero na, sigig panipti. Eh, yun na, naging na ba sa mga negosyo ta, dapat mangunay ka. Ayaw pag, kuhan nga, di ka mangunay, dapat ikaw mangunay ka kay imong trabante. Dako pa nagkita kay sa imo. Eh, normal ragin na. Kung muna kinahanglan ta nga mangunay ta, kung magnegosyo ka, pangunay yan. Ya pag dako na kay kakabalo na ka, dako na imong negosyo, pagkabalo na ka mag-inventory na, di na nakapangawat na. Taga ni mog CCTV, ikaw gin mangunay og inventory kay pag panahon nga nawalaan, bayad siya. O ana na siya. Sa mga si Alaka, sige, sa ito mga kaiksada, nila pinaka Aldrin Labi, sumuno, di pa na yun, pagkikuno sila na Mindo, di sa kining di abang poblasyon, Taguluan, Misamis Oriental. Salamat, di niyo. As always, kuno nyo lang pagpaminaw. Labi na si Tuto Solitario. Ah, grabe kuno, ilang pagpaminaw, di karon sa ilang Pinoy Anan, si Lynn Pads, oy, taga barangay Kamamanan Ramonal Village. Salamat, di niyo, Lynn Pads. Good evening ni mo, di ah. Akang Yuyo Billy Rosindo, naminaw sila sa taga-programa. Salamat. O, gaingon man, kang K5 Danilo Dulay, nga kapitok-pitok pagkidyapon niyang mata. Uncle Dance! Kapi na ta! DTX 500 na ta. Gabiin na hot dan yung DTX. Ah, DTX, kapi nga DTX 500 na na. Na hot dan si DTX Coffee Mix kagabi. Eh. Timplahan ra ko ni ato katong steak. Alaka, K5 Noy, babati na. Salamat sa pagpaminaw. Pray lang nang nag-trader, uncle. Naka 13 message sent si Janro, uncle. Oh. Amo na gitawag nga active gid siya. Di normal raman na mag-trader na to. Importante nga kanang kita. Kanunay gid nga mag-monitor ta. Normal raman nang nai mag-trader na to. Basta kung ikaw po mismo, try doon ka, huyang po kay ka, wag yun ka. Ma-hurt yun ka, ano. Alaka, wala tayo ikaw oras sa taga-pagpanaguman sa taga-tulumanon programang gikain tapan sa kanaganan programang gipabutan. Ala sa mga drivers na to, si Kadiahaga na paminaw, salamat din ninyo tanan. Driver si Kades, Barangay Lapasan, kusog ito K5 diyan. San Lazaro, San Juan, San Roque, Lapas Uno, Lapas Dos, hasta Lapasan, nakusog ta diyan. Salamat diyan ninyo. Ingon man diyan sa Barangay Konsolasyon, kusog po ta diyan. Salamat diyan. Taga Barangay 17, salamat diyan ninyo. Taga Barangay Gusa, Kugman, Barangay Agusan, Puerto, Oga, sa may Indahag, salamat diyan ninyo tanan ha. Barangay Carmen, Inday Castillo, salamat sa pagpaminaw, Inday Castillo. Kukoy Ayuban, always ng Ayuban family, waipo as pagpaminaw sa taga programa Matag Karugun yan. Sa ngalan sa taga CEO, Very Generous, Dr. Rameloy. Ingon po na yung Alta 2 taxi drivers nga i-greet sa mi-appeal niya. Alam ay pagpaminaw, Alta 2 taxi drivers ha. Ubay-ubay po na may naminaw niya mga taxi drivers din ito. Salamat din ninyo tanan. Dwayne Ben Aringo, ang founders kigwahon ng mga taxi drivers. Kumbate niya kanunay, ha? Ingon man niya si Eugene Kahilog Durias. Minaw na sila sa K5. Salamat din ninyo sa inyong kanunay pagpaminaw sa mga pasaheros taxi. Amping ka mo kanunay sa inyong pagbiyahe. Inabadan sa pag-ampo para maiwas ta sa nagkanaiyang disgrasya. Sa mga nangaon o sa mga matulog na, ay kalimot sa pag-ampo ni Papa Jesus na kita iiwas sa nagkanaiyang disgrasya o rumdam kong daotan. Muna kanunay ta-ampo si ni Papa Jesus. Another day, another na po, ugma na po. Muna gitawag na to nga, lain na po pagpanikaisikay. Mura lagi ka og naka sinati o gitrader ka kolo. Wala ay mag-trader na to! Ay, kinsa may mag-trader ka, lambusan ako na kung kinumo. Trader na ko, no? Lambusa na ko. Ikaw man pong nangutan na ramang ko anak Marie Isabel na unsa ka bataon. Wa man ko traidoran eh. May mo traidor ko, lambusan ko man. Alaka, Inday Castillo, salamat ha. Always be na sila nagpaminaw, Inday Castillo, mga Castillo family de Azayas Carmen ha. Salamat din nyo. Usahay din na siya magka-comment. Pero nagpaminaw na sila kanunay. Salamat ya ha. Ay sa mga taga-kanitoan, taga-kalaanan, salamat kay always na sila gapaminaw sa taga-programa. Wata igong ara sa taga-pagpanaguman! Sa kalansab siya to aga, station manager si Kaki5 Nathan Sarmiento. Ang taong dili mahilig sa mga matrunag mamasang. Pero ang mamasang og matruna ang mahilig kaniya. Suko ka, Kol. Walay! Suko, mantangan masuko, mungkuntahan. Sa galansam, siya ko, Gaspari Partners, Picas Lawag, Engineer Dio John Obrigoso. Ako lang ganyan na kawaman ng taong dili, guwapo pa na attractive kayo. sa programa.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Uncle Chris Brown, magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, Galingawan, sa Cagayan de Oro, Waylain. 89.3 K5 News FM, maayong gabi!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: History Bio!
5: Masa itong kumplito ngalan?
6: Mario Kuriba.
5: Pila edad?
6: 20.
5: Taga-asa?
6: Puntod.
5: Tay, unsa mga produkto sa klinika di alternative mo'y magipang palit karon?
6: Ang karon, kambay karon na Dito'y Bayo. O na ako'y ang yabong karon nga Dito'y kay Banded o Maitinig.
5: Kaya ang tunsin mo mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
6: Kini akong ubo sa una, namdangan ako Dito'y Bayo pagkundod. Kahit Dito'y Bayo karon, may akong mo, wala ako ubo-ubo.
5: Wala na ubo-ubo si Ponce mo paggamit?
6: Karon, balik ako ubo, balik na pagpulot.
5: Balik na pagpulot ka?
6: So,
5: unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
6: Maagat ko ka mo, magpahit mo. Anak yung mintinan, sa tala yung mintinan sa akin. Dito ba yun? Ibad mo nga.
5: Dito X ka
6: rin. Dito X 500 o may TJ o pangkat eh, dito.
5: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
6: May baskog ko na yung indan. Ang dangan ako itong mga tunga si Mara at tunga sa Kijina. Boom ko.
5: Karon sinyalis na ba ni nga magamit ka sa kanunay?
6: Balik na yung karong kay para di ko buong.
5: Salamat kita ya.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Sa yung pangalan, sir?
7: Carlito.
5: Carlito.
7: Purbendido.
5: Pila edad, sir?
7: 36.
5: Taga-asa.
7: Taga-bulwa.
5: Unsay mong produkto nga ipalit sa clinical alternative, sir?
7: DTX 500.
5: Unsay mga balatian ni mo kani ato nga hatagag-arangan sa nagamit na kay DTX 500?
7: Sa pan, sir, bago ba yung gagamit na siya, akong ibati ang siya kapoy. Yung binod ako ang lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
5: Sa imong pag-try, sa imong namatikdan?
7: Okay, okay na mo, sir.
5: Okay, okay
7: na. Walang akong gitay ako kahit karoon para tayo mapanday.
5: Tagasa ka, sir?
7: Bulwa, sir.
5: Bulit. Sige, salamat, sir.
4: DJX 500. Mabali sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545, probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Klinikas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabali sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan niyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namig ang extend.
4: Extend Food Supplement.

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski pa epektibo.
4: iCare Gold.
5: Ang kapsula para sa mga mata
4: nga adunay mas taas nga lutein,
5: vitamin E,
4: C, zinc
5: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
4: iCare Gold.
5: Ang superior antioxidant,
4: eye formula.
5: Basta problema sa mata,
4: iCare Gold.
5: Ang nasulayan na
4: mapalit sa mga butika
5: para sa epektibo nga kombinasyon.
4: Inhum ug iCare Gold
5: ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto,

0: kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

Mayong-mayong adlaw sa tanan, labi na sa itong mga suking tagapamati ng itong programa Ang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Ato japon kanyo sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Inyong japon makaubanin ninyong alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Wisini Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Magigawan nga kaninyo alang sa pag-isgot-isgot dinhi sa Kasayuran sa Mayong Panglawas. Inubanan sa itong mga produkto, labi na kita nga itong mga epektibo ng mga produkto, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, DTX Beauty Soup ug uban pang nga mga produkto sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Nabinigod sa katong mga specific nga mga supplements nato din sa klinika, ha? Itong mga dunay problema sa pagpaminhod sila, mga tiil, kamot, pagpanasok-tusok. Ito na tayo mga vitamins ni Ana din ha magigsunan sa higalaan na to sa clinic, mga higala. Ang atong free health consultation na nagapadayon sa Gyapon. Kung doon na mo'y mga result sa inyong laboratory, kung doon na mo'y result sa inyong ultrasound, mas labing maayo dahil anin nyo din ha sa atong clinic, ha, aron usab nga matagaan atong pagtagad o aron usab nga atong pangitaan o pamaagi nga matambalan pinagis natural nga mga pagpanambal, mga higala. Dala ninyo inyong mga laboratory result, dala ninyo inyong mga ultrasound o guban pa tanan-tanan nga mga results ninyo aron usab nga ato ang mapangitaan o mga supplements nga angay ninyong imnon, mga higala. Binagis mga natural nga pamaagi. Tuduan po muna mo din, ha, mga health tips, mga herbal tips, mga angay nga mga kaunon o mga bawal kaunon, magiglan. Labi na kung doon na nakay taas nga blood sugar, doon na kay hypertension, doon na kay kidney problem, data din, ha, no? Natay dietary guidelines, magiglan. Amo mong tudluan unsaon nga maubos ang imong creatinine, unsay angay nga likayan nga mga pagkaon. So kung gusto mo magpakonsulta, pa wellness consultation na din na, no, sa ato ang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center dinis Cagayan de Oro. Nata din na located sa may Agora Market City, din na mismo sa may Barangay Lapusan. Before lang ta din sa kaning balinga sa glider o kaning mga nagaali nga jeep paingog hasaan. Diyan sa may likod nga bayan sa SSS ba? Tupad niya ng mga nagapamaligag itlong. Dako kayong karatula, Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center sa Hingog City. Nata din na located sa may Adal Corner Adalfa Street. Doña Graciana Street, Corner Adalfa Street, magiglan. Dinha lang mismo sa may entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, entrance man na diha. No, one way man na kaning Doña Graciana Street. Corner Adalfa Street diha, ang ato ang clinic, mga higala. Dako pong karatula diha, Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center, mga kaigalaan. Ang atong clinic or consultation schedule dinis Cagayan de Oro matag-adlang Domingo, Lunes ug Martes. Domingo, Lunes ug Martes. Then every Wednesday nata din ha sa Hingoog City. Nagikan sa may alas 8 nga bahin sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Pero ayun na po mo kaning pa alas 2, ha. Kaya muli naman po tag Cagayan.

0: Tanaman dyan sa klinika ha. Sirado matag adlaw nga Sabado. Resumta gikan Domingo hangtod sa Biyernes mga higala. Sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, inyong mga text din sa ito ang text hotline number. Kaya ito ng tagaan o pagtagad unya sa dili pa nato tapusin nga itong programa. Then, amping-amping ha sa gihapon sa pagpalit sa mga produkto na ito sa Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center. Laban na yun ka ng Clinica DTX sa 500 mga kaigalaan. Kaya nga naman, sa gihapon, no, pag-ihapon na maundang ang kaning mga naga baligya o kaning peke mga kaigalaan. Nga nung atong maingon nga peke, tungod kay ang ilahang DTX 500 is nakasulod na siya kaning butilya nga plastic. Oh, ang DTX 700 nga original nana mismo sa kaning box makiglaan or carton. Oh nya nakakapsule pud na ang tinuod nga DTX 500, ang kaning peke naka soft gel. Ang soft gel nga produkto sa Clinica de Alternativo kanang mao na ang titribayo. Oh, pero kung soft gel gani nga DTX 700 nya gi sa butilya ninyo na palit, laban na gyud sa online pa ninyo na palit na pag-amping mo ana magkigalan kay kana matawag na to og peke na siya mga higala. Sad to say ha, peke na ang kanang mga nakabutilya, laban na gyud katong mga nakapalit og buy one take one, buy one take two. Daghan lagi kay naibog kay barato lagi unya, buy one take one pa yun, buy one take two pa yun. So muna siya nga pag-abot din sa clinic na to, napapila na kabuk, ipang surrender diha, napamigi butang din na fake niya nga dito yung 700. Ang original is kato na karton mga higala. Pantay mo din na sa online ha, kay diha manggut kasagaran sa online. No, ang kaning daghan kayo kapamaligya nga peke nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Okay, sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, kaya ito nang tubagan unya sa di pa natutapusan ng itong programa.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happened to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Dumupong ang akong mga TL o mga kalakit. Napagaduhang na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Mr. Academia, sa una di gyud ko kauyon mga pikay dili man gud ko makatulog.
6: Pero pag inom na ko sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Bisag buntag o hapon pa ko mga pik. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigani alungtaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadung na ako sa radyo nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako kitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom. Nawala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya

0: sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: Klinika DTX 500 makigilan ang usa sa makatabang sa atong panglawas, malikayan ang oxidative stress, mga higala. Unsa man ang oxidative stress na halos everyday ninyo mabati din sa atong programa, isguta na to kaning oxidative stress, mga higala. Kay kaning stress, no? Relevant na kayo ni karon. Unlike sa unang panahon nga immune man ang mga tao sa stress. Pero kani karon magigilan, kaning stress man God, muna siya'y hinungdan or ginatawag pagid siya og silent killer, mga kaigala. Pero by the way, unsa man yung oxidative stress, mga higala? Kaning oxidative stress day, it is an imbalance between sa production nato sa atong reactive oxygen species or kaning ginatawag nato ROS. O kung dili ma-detoxify ang kaning mga reactive oxygen species, mga higalan, it will lead to cellular damage, mga higala. Ma-damage ang atong cellula, mga higalan, ha? Then kani siya nga imbalance, no, mo-contribute ni siya sa nagkaniyang mga balatian, apil na din na ang kaning cancer, heart disease, heart problem, mga guban pa nga mga balatian nga maoy hinungdan sa ato ang kabaton taog nagkadaiyang mga sakit, mga higala. Unsa mga causes niini? Dili na ta makalikay kay pollution, poor diet ug kaning dunay mga bisyo sama niini pagpanigarilyo ug guban pa. So ma-develop gid na siyang oxidative stress, mga higala. Then kung muna siya permanente din ha sa itong lawas, according sa pagtuon, dali kayo maluya ang kining mga nagkakasinatig ingunani nga balatian or dunay sobra nga oxidative stress sa lawas, mga higala. 10 to 15% sa general population sa tibok kalibutan nakasinati og chronic fatigue or kaning kanunay nga pagpangluya, mga higala. Usahay, lahi man ang rason sa itong pagkaluya. Kung wala nagay tayo kwarta, unsa man, luya na. Di na oxidative stress. Okay, wala tayo kwarta. No? Mapaganay pagkasweldo. Nahurot na dahil yun. Kaya nga naman, gipangbayad na sa mga utang. Wapay sweldo. Ah, pero na unsa man, nagasto na. So, somewhat gihapon. Oxidative stress gihapon, ha? No? Kana siya. So, dali kita maluya, magigilaan. So, sumalabas mga pagtuon, kaning chronic fatigue syndrome or kaning ginatawag og idiopathic chronic fatigue, adunay dako nga kalambigitan ang kaning oxidative stress, mga higala. Kaya ganuman, pakyon man niya ito mga good cells nga nasa itong lawas, mga higala. Ito mga cellula ng mga healthy cells. Imbis nga kato ang ma-multiply mo daghan, ang ma-multiply ang kaning mga bad cells, mga higala. Or kaning ginatawag na ito og cancer cells, mga higala. That's why, kaning oxidative stress, madigid na ito ni patuyangan, mga higalaan, no? Hindi man ito makalikay na ini. Kailangan naman eh, pollution, no? Kaning mga poor diet, kay halos tanan karon daghan na kayo mga instant foods, daghan na kayo kaning mga ginatawag na ito og mga kaning pagkaon ba nga ready to eat. Sa una kay maghikay, magdigamo gyud, no? Sa unang panahon maggulay gyud. Kung lula sa una, doon na siya'y malunggay, doon ay kamatis, doon ay luya, doon ay tanglad. Dahonan da yun niya o kaning aside sa malunggay, napagay sa luyot. Abot man og sobras tinta nga kung lula, tinta. Karon mga say sinta, si tinta, daghanag ipangbati, no? Sa unang panahon, baskog pa man, mubaklay pa, mubike pa. Kung lulo, tinta na kapin, mubike pa. karon 30 pa lang gani daghan na kay gipagbati. Ay, sakit na kung kalawasan. Luya na, buntag pa lang gani. Alas 9 pa lang gani buntag. Sa trabahoan, ang usa na nanguyab da. Kay nga naman usahay tungod aning chronic fatigue mga higala. Kay nga naman usahay sa gabi aptik man kayo. Matulog, imbis matulog og sayon, natulog og unsa? Natulog og kaning tagalas 12 alauna na sa kadlawon, pagmatas buntag bugat kayo ang lawas. So, apil na siya mangluya to mga nerves. No, mangluya to mga nerves makiglan. Aside sa oxidative stress makiglan, ang nerves nato, no, dili kay functionable. And that's why kaning mga gakaluya natay available din apud sa clinic nato nga pang nerves nga supplement magigalan or vitamins para sa nerves nato. Back to the topic ta kaning oxidative stress magigalan. Ang matud pa sa mga pagtuon ng mga sintomas nini aside atong akong giingon nga chronic fatigue, memory loss, muscle pain, wrinkles and decreased eyesight mga higala. So kana siya ha, usa sa mga hinungdan dayang kaning dali na ta makalimot. Mahingon na taghabol na kayang akong atong utok. Usahay ako mabiktima ko ani mga higala. Ay mapagani pagbutang sa cellphone, nangita na akong cellphone, asa naman akong cellphone? Susi sa sakyanan, susi sa motor, naanagay butanganan, ay bitayanan dito sa balay. Nga kay pag-abot sa balay, kay di man ibitay dito. Gikan gamit sa sakyanan, gikan gamit sa motor. Hala, kay Bulacan na, nangita na. Asa naman eh. Kana dahil siya magkagalaan ha. Mga sintomas na siyang nagakasulod, no, ang oxidative stress din sa atong lawas mga higala. Muscle pain, kaning fatigue nga itong ginabati. Usahay ni anak, ang rason ni anak, kay kaning muscle pain man. Kung sa may mga prevention nga itong buhaton, aron dili ta maka acquired aning oxidative stress mga higala. So we must choose a balanced diet, regular exercise, avoid smoking mga higala. Laban ng sa katong mga dunay bisyo sa pagpanigarin. Balanced diet. Unsa man ang balanced diet? Usahay junk foods, usahay gulay. Choose to be healthy mga higala kay karong panahon bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit mga higala. So, unsa man natong buhaton, no, regular exercise, di lang gid good tong exercise nga kaning rubrubo na gitag exercise. Walking, at least 30 minutes to 1 hour sa isa ka adlaw. And then, mga stretching, ana lang good. Unay usahay, wala na to. Di ma-stretch, muna, fatigue kayo. Sayo pa lang ganis buntag, lami na kayo itulog, lami na kayo ihagok. So usahay, mabiktima kita ana mga higala. Sige ha, take ta sa itong ang DTX 500. Aside sa pagbaton og proper diet, take ta sa itong DTX 500. Kaya nga itong DTX 500 ay adunay super antioxidants nga kaya makapugong sa pagdagan sa mga free radicals nga mo hinungdan sa oxidative stress makigalaan. Ang resulta sa pagkaluya nato sa itong panglawas o paglain sa itong mga ginapamati nato. So, aron nga malikayan ang mga balatian, malikayan ang free radicals, malikayan ang oxidative stress, mag-maintain kita sa itong Clinica DTX sa 500 at least once a day mga kigalaan. Kung gusto ka 2 times, walay problema. Kung gusto po kag 3 times, wala po di siya yung problema. Text atong text at line number 0985-0342-2925.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako sa inyala na ito, ma?
5: Ima,

0: English.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Sakit mangihi. Masin UTI na na. Magklinika. Spore Biote. At tunay good bacteria. Nga magpaundan sa mga kagaw. Nahinugdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biotics. Mabalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo bala nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Health News.
5: Klinika D3 Bio magkikilan ang maka tabang aron nga malikyan ang mga balatian nga hinungdan bakterya o virus, fungal o uban pa. Aron nga maprotektahan kita sa tibok adlaw sa mga virus, bakterya, maintain kita sa itong Klinika D3 Bio magkikilan. Ang atong Klinika D3 Bio doon na siya medium chain triglycerides gikan sa extra or sa kining cold press extra virgin coconut oil magkikilan. So kung nag-maintain ka og vitamin D3 din hinakas Klinika D3 Bio mga higala kay asa man ka dito sa plane or kining sa duha 2-in-1 or diha ra ka sa una sa usara. O din nagikas Klinika D3 Bio mga higala. Ang kanindot nini kay dili lang siya pang specialist sa mga bakterya sa mga virus mga higala. Patipod ang cellula nato, to mga good cells nato, mga healthy cells nato, iya pod ang i-boost mga higala aron nga dili dali matakdan sa mga balatian. Di ta dali maluya mga higala. So Klinika D3 Bio ha, pag maintain ana matag adlaw. Parisa nato sa tong Mighty C. Ang atong Mighty C nga alkaline base nga vitamin C ang mo'y makapaboost sa atong immune system aron usab nga di ta dali maluya. Mga iron, dunay iron deficiency, mga taas ang uric acid, taas ang blood pressure, maintain ka mo sa ato ang Mighty C mga higala. Nabunagin ka itong mga na-results sa laboratory nga baba ang sodium. So dinitas sa ato ang Mighty C magkailan ng atong alkaline nga vitamin C mga higala. Then ang atong Klinika Spore Biotics complete ni siya ha. Aduna siya yung 80 billion CFU or aduna siya yung mga good daghan good bacteria aron nga maprotektahan ta kanino matag D3 Bio pagpatay sa mga bacteria mga virus. Diniputas sa Spore Biotics aron nga mahatagan og good bacteria ang atong panglawas. Importante na siya sa gut nato makigalan ha. Gut health nato ang kaning Spore Biotics mga higala. Nindot ni siya sa katong mga dunay problema sa tiyan. Katong magpanghapdos ang tiyan, maghawang ang tiyan. Dunay mga problema sa UTI, dunay problema sa kaning pagpangihi, dunay problema sa kaning bato sa apdo. Makatabang ang atong Klinika Spore Biotics mga higala. Then ang atong mga kape, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee o Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo, asa imuha mga kigilan. Kung di kay kataas og sugar, diri ka sa Klinika DTX Coffee Mix. Pero kung spike na imong sugar, diabetic na ka, taas pa imong HbA1c, diri ka sa DTX Premium Coffee. Pero kung di raman kayo taas ang imuhang sugar, unya maghapdos ang imuhang tiyan, ano? Di pabawalan ng kagkape, di ni kas Prebio Coffee, mga higala. So, kana, ha? Ato ang mga kape, ato na mo dila sa clinic na to. O, pamuntahan na mo dila sa ato ang mga attendant diha, no? Kung unsa ang maayong kape para ninyo. Extend Food Supplement for Men, no? Sa mga dunay problema kang manoy, nga mo barog, mutindog, Extend Food Supplement for Men, mga higala. Now, dili lang na siya pang enhance, ha? Kung dili, pati po na siya sa ato ang panglawas nga kaning dalita maluya dalita mag imbis nga mag-inom tag energy drink Extend Food Supplement for Men ang atong imnon mga higala. Doon na tayong mga suki diha no, sa atong clinic mga driver sa taxi, rila o mga truck. Imbis nga mainom sila energy drink, extend ang ilang imnon magigilan. Dili lang kay pang-enhance. No, kundi li, ma-enhance po ang atong kusog mga kigilan. Then Clinica Diofresh sa katumang nagapangita o kaning natural nga roll-on. Natay available nga Clinica Diofresh sa atong clinic mga higala. Then DTX Beauty Soap. Ang atong ang sabon nga kung asa, dili lang na siya pampabeauty ha. Lakip no sab sa mga dunay problema, skin allergies, skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap ang makatabang niya na. Then katong mga uban pa mga balatian. Una pa tayo mga other food supplement nga specific diya sa to ang clinic makigalan ha. Katong mga nagapaminhod, nagapanusok-tusok ang ilang mga tiil, kamot, nagapanglabo ang mata tungod silang sugar. Una tayo uban pa nga mga specific food supplement and vitamins din ha para ninyo makigalan. So ato lang mo, magpakonsulta din sa tong clinic. Every Sunday, Monday, Tuesday dirita sa Hingo sa Cagayan, then every Wednesday nata sa Hingo, then balik ta diri Webes og Bernes mga higala. Adiri nata sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Tubag lang tag usa o duha ka buok. Yes, number 6020. Good day doc. Unsay tambal sa UTI from Mambuaya City. Ay good morning no sa mga nagapamati nato diha sa Mambuaya sa CDO diha sa may uptown na bahin, no? So, ang maayo ni ini magkagilaan, number one, good din ha, ikagigas mga parat ng mga pagkaon. Iwasan gina ni mo. Then, usually, kung UTI gani, bacteria gina siya ang hinungdan. Bacteria gina siya ang hinungdan. So, number one din ha, Clinica Ditribayo, inom ka. Then, Clinica Sporbiotics para sa good bacteria nga imong kinahanglan. Pero kung grabe na gid gani imong UTI, now, wa na gid tay choice diha, kinahanglan na gid ka magpa antibiotic. Pero kung kaning musuol-suol lang, inom na ka sa atong Ditribayo. Kinahanglan no, patyo na nato daan sa so, wala pa sa di pa mo grabe ang gimuhang UTI. User number 3502. Good day doc, unsay maayo sa kining taas nga blood o kaning taas nga sugar o high blood food ko from Bulwa. Okay, so good morning no sa mga user o mga tigpaminaw nato din ha. So para sa imong sugar no, kung gusto ka atos clinic nato kay taganda kag cleansing program para sa sugar. Then para sa high blood pero for the meantime pwede ka mainom mag DTX 500 ha. Then kung gusto gig ka magpa-cleansing ato sa atong clinic mga higala. Nawala na gig kita igong kapanahonog oras din sa atong programang kasiran sa may paglawas. Atong gapon kanyo sa Clinic of the Alternative Medicinal Wellness Center. Wasbon ko, kita-kits ta din sa atong clinic sa Cagayan de Oro. Domingo, Lunes, Martes sa Hingog City. Adlaw ng Miyerkules, gikan alas 8 hangtod sa alas 2 sa hapon. Sa Webes Burnes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga higala. Ina na lamang inyong alagad, usa ka naturopathic practitioner, Dr. Bistri Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez, magaingon. Mayang panglawas si Palayon, dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Station sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: Kampiyonerajo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: ubat ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Buhay naman guntag sa tanan, labo din sa itong mga suking tagapamati ng atong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas sa tugyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pinabanan gyapon sa inyo hang alagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Wittin Chavez. Pinabanan usab sa itong mga epektibo ng mga produkto, labo na gyan ang atong Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika Probiotics, ang atong mga kape. Kung asa nakakape ka na, nakapanambal ka pa, nakadetox ka pa, atong DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, o ang atong Pre-Bio Coffee. Then, ang atong Extend Food Supplement for Men, kung asa makatabang, labanigod sa katong mga nagaproblema diha sa pagpabarug kang junior. Sa gihapon, ang atong Extend Food Supplement, mga kaglaan, makatabang din ha kaninyo. DioFresh, Klinika DioFresh, Klinika DTX Beauty Soap, o uban pa ng mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kana siya mga kaglaan, no, kanang mga produkto nato, mo kana ang makahatag kanato og igo nga kapiskay sa atong panglawas mga higala. Malikay tas mga balatian, maka hatag kanato protection laban gyud karon nga mga panahon nga kung asa ang balatian di magsaba karon healthy pa ka og madamlag do na nakay gibati. Muna nga matod pa gani sa uban, kinahanglan na ta sa healthy era. Ang atong panahon karon kinahanglan magpaka-healthy na ta. Kay kung sa una, ang panultihon, bawal magkasakit, karon mahal magkasakit, makikilang. Kung sa wala pa tayo balatian, no, kinahanglan na ta og supplementation, kinahanglan na ta og protection, naa-andam mo tabang ang Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center sa pag-advise kaninyo sa mga angay buhaton, angay likay ng mga pagkaon, angay nga sundon, no, aron nga makabot na to ang healthy lifestyle mga kaiglaan. Open ta gikan sa adlang Domingo hangtod sa adlang Biyernes, Dinis Cagayan de Oro, no, open ta gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes, located na diha sa may Agora Market City, dinha sa may lapasan. Tupad ta ni anang gapamaligag itlog diha. Abay lang ta anang gapang-aling jeep.

Balikan lang ta ha. So mahay ma, kung mahimo buntag buntag yun mo anha. Bahalag magtapok ta diha basta kay mahumantag buntag. Libre na ta sa hapon. Biyahe na punta pa uli. Every Wednesday ha, nata din na sa Hingoog City Magiglan. Gikan sa alas 8 hangtod sa alauna or alas 2 hapon. Then pagka Huwebes Bernes, balik na po si Duclo with Dennis Cagayan de Oro mga higala. Okay, so sige ha, ingon na ang ato ang schedule dinis sa ato ang mga clinic mga higalaan. Dennis Cagayan de Oro og dinamismo sa Hingoog City. Ang atong location nila sa Hingoog City, nata na sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Dina lang yun sa may entrance nga bahin sa may barang sa may bus terminal, Hingoog bus terminal. Entrance no kay one way man na, no kanang pasulod paingon sa terminal. Diha magkagilan ang ato ang clinic sa corner Adelpha Street mga higala. Okay, sige ha. Kita-kits ta din sa Hingoog. O pagka sunod nga adlaw balik ta din his Cagayan de Oro. Text ka mo sa itong text hotline number magkikilaan, no? Tungod kay sa di pa nato nitapos ang atong programa, ginatubag na to ang inyong mga pangutan, o atong tubagon ang inyong mga pangutan, ha? 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925. But before that, no? Pagbantay gapon ka mo sa gapamaligya o peke nga managid ni Maundang ni lagi ni maundang ning pagpamaligyag piki nga DTX 500 laban gid na sa online platforms no, dina sa Facebook daghan kayo dina sa Shopee kanang online sani kaning selling platform no, daghan gid kay piki dina laban gid katong nakabutilya kaning nasa transparent nga sudlanan nga gipapitlan og sticker nga clinical DTX 500. Pag-amping ka mo kanunay ni Ana mga higala tungod kay kana piki na siya mga kaganaan. So kung gusto mo mamalit og kaning original or kaning dili or legit nga original og legit nga produkto sa Clinical Alternativo labi na itong DTX 100 namang gapunta sa online platform, namang gapunta din sa mga online selling platform. Pero dito tas legit nga store sa Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Basta kay makitaan gani ninyo nakagarapon, isearch ninyo online, piki na, pero naka-box gani, nakasudlanan kay box na siya ha. Then dunay picture sa disugard sugar cane or sa sugar cane og kaning ampalaya nga dahon. Then nakabutang Clinica DTX 500 ampalaya with disugard sugar cane extract food supplement mga kaigulan. So muna yung original nga produkto sa Clinica de Alternativo nga DTX 500. Pero kung nakagarapon gani tumiyaging adlaw lang no, daghan kayo nagsigig comment dito sa katong post sa PK nga page, post sa PK nga product sa DTX 500. Then isa-isa na to og chat nga piki na basta nakabutilya. Gani matud pa nila, oy nakatumar ra ba mi og usa ka butilya na. On sound pag order anang original. Oh naman tagyapoy shopping or kaning online shopping platform. Basta kay dili lang tong nakagarapon o dili nang nakabutilya. Dapat ninyong pangitaon nga sudlanan katong nakabox mga higala. Klaro na na ha. Oh, kung dili gani, kung gusto pagid mo, ato mas mga parmasya. Para sigurado. Kung gusto pagid mo legit, ato mo sa ato ang store o sa atong clinic mga higala. Alaban nito mga senior ha. Dala lang gid kanunay inyong ID kay kung walay ID diha, walay discount. Kung walay ID, walay discount ha. Mo na ato ang patakaran sa palisiyas kumpanya. Walay ID PWD, walay ID sa senior. Bisan pag moingon ka nga senior naman ning naw nga senior naman akong edad pero kung wala kay ID pasensya hay lang kita ha mo lang na siya ang ato ang dugang announcement sa ato ang mga produkto makigra. Okay sige text atong text at line number 0985-034-2925 usbon ko 0985-034-2925.

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Sigani Alontaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Ilan pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom na wala nagyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Upo nga akong mga TL o mga kamakit.
2: Ibig sa pagaduhang na po sa DTX 500.
3: Akong gindubol dose o kakapsol sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y gulan.
2: Nawala ang upag-upag og sakit sa akong mga kamakit.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lav. Sa una, permi lang gabutod ang akong TL. Pagkaduhog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay rayon ko. Pinindot ang akong paminaw. Unya, wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong TL. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Health Alert.
6: Unsa man gyud mga benepisyo nga makuha nato sa DTX 500 or Clinica DTX 500, nganong importante kayo ang pagtumar niini, wala kay balatian or kung duna kay balatian mga higala. Matod pa gani sa uban nga hangtod kanus aman ako ni tumaron or hangtod kanus aman ako ni imnundok ang DTX 500 ug mahimo mauna inyong i-partner sa inyong kinabuhi. Wa gyud nay problema. Kung isipon ninyo kana nga maintenance, wa pud na siya'y problema makigalan. Benepisyo, isgutan nato ang mga amazing health benefits nga makuha nato sa dihang motomartas DTX 500 mga kaigalan. Nasayod ba ka mo nga kining antioxidant nga nasa to ang DTX 500? Take note ha, ang antioxidant kana sa itong DTX 500, susama na siya sa ato, susama na siya sa natural nga bodyguard nato makiglan. Unsa man ang bodyguard, dunay protector. Dunay mo protekta nato. Dunay gwardiya, no, ang ato ang lawas mga higala. Then nasayod ka mo or ato naman ang ginabalik-balik din sa itong programa nga ang antioxidant gani sa ito ang produkto sa DTX 500 mukabat na siya og more than 1.2 million, mga or more or less 1.3 million of antioxidant sa iyahang orax scale mga higala. Lupigan pa niya mga mangustin, mga berries, iban pa din ha ang panit sa tubo, usa ka powerful nga antioxidant makigilan. Unubanan pa yun sa kaning ampalaya. Aw, grabe. No, ang protection no, sa itong lawas, mas protektado kita makigilan. Okay, number one, no, nga nung kinahangan mo itumartag DTX 500, ang DTX 500 ay makigilan, dunay kakayanan or dunay kapasidad nga mo fight sa mga free radicals makigilan. Aron nga maprotektahan ang ato mga cellula sa pagka-damage or sa pagkaguba ni ini mangwala. Then kung isgutan nato ng free radicals, di biyata makaikyas ani karon nga panahon. Kaya na siya present everywhere, pollution, no, mga pagkaon, toxin sa pagkaon, sige tagkabilar, mga chemical substance, no, sa atong sanina, sa atong mga ginapangsuot. Anywhere, no, kana siya mga free radicals na siya makiglaan. Even ang kainit sa adlaw, untong tutok perting inita sa adlaw makiglaan, no? So kana siya makaguba na siya sa mga cellula nga naa sa atong lawas, especially ang atong mga good cells mga higala, mga kaigalaan. So unsa di ang function sa pagtumar sa DTX 500? It will fight free radicals makiglaan. Aron nga dili ma-damage ang ato ang mga good cells or mga cellula nga maayo din sa atong lawas. Next, it can boost immunity, makigilan. And it can keeps your defense system strong. So, ipaboost niya ang ato ang immunity, ang ato ang defense system sa atong lawas. No, ang atong naso doon ay Department of Defense, di ba? Or National Defense, no? So, kana sila muna isigig brainstorm unsaon pagprotektar sa ito ang nasod. So, ang lawas na ito, doon na po na siya defense system makigalaan. Muna siya ang in charge. No? In charge sa pagprotektar sa ito ang lawas gikan sa mga invaders nga mao ang mga balatian or sakit.

So it will help to boost our immunity while we are taking DTX 500 mga higala. Nakanindot ha, mga benepisyo nga makuha na to sa Klinika DTX 500. Next, it can slow down aging mga higala. It supports youthful skin and body. So, ato mga sigig pangutan na unsaon nga dili dayon matigulan. Ang ato ang DTX 500 makatabang ni ana mga higalaan. It can help our youthful skin mga kaigalaan. Then it will also fight oxidative stress. Kung mamanahinungdan magdali tamang katigulang, dali tamang ka-age tungod sa stress na itong ginabati halos everyday. Doon natin yung mga pagsulay, doon yung mga problema sa itong kinabuhi. Kinsabay tao ron nga

0: aging, mga kaigalaan. Or not totally stop, but it will slow down aging. Kaya nga naman, i-fight man to niyang oxidative stress, no? Kumbaga, makatabang gihapon siya. Ato na lang itugyan sa tanan. Itugyan na lang nato sa taas ang kaning ato ang mga ginabati. Ang ato mga problema, makalma na ta, no, sa atong panghunahon. Then, it will also supports brain health, no? And it can improves memory and focus. So, muna siya akong ginaingon, no? So, kung stress na kanunay, dali kita magkatiguang, no? Pero kung dali po maapektuhan ang atong brain, init permente atong ulo, dali rata masuko, dali rata mangluod, dali kay ta matiguang niya na. Ano man, kay ang uban nagasuffer og stress. So, muna nga biklo nun, gamay istorya, mabikil. Kay ano man, dunay ginabatsyag or ginabati nga stress, makikinan labi na kining oxidative stress. So inom tas detects 100 ha para ma improve ang ato ang brain health, mga kaigalaan. Then it detects 100 helps us to lower disease risk, mga kaigalaan. Apilan din na ang kining heart disease, cancer o uban pa nga mga balati. Then finally, ang atong DTX 700, it will helps to glow up your skin, promotes a healthy and radiant complexion, mga hinala. So muna yung mga benepisyo ha, nga makuha na to sa atong DTX 700. That's why kung mangutana mo kung kanusa o hangtod kanusa pagtumar sa DTX 700, labing mahimo, no, ato na gidang i-partner sa ato ang panginabuhi, makigilaan. You can take once a day, you can take two times a day, you can take three times a day, no, walay problema kay that is natural, all natural, and that is herbal food supplement, makigilaan. So aron nga maprotektahan ta, don't miss us sa pag-inom sa DTX 700 matag adlaw, mga higala. Okay, text sa tong text sa tayo number 0985-034-2925. Postpon ko 0985-034-2925. Sa di pa na ito, ipadayo na nga itong programa. Huwag tumagun ninyo mga pangunta na ato sa paminang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sa ingalan na ito, ma?
3: Ima.

0: Pag-asa
1: na. D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga usaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasagit ang chat, Magclinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Magclinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
6: Aside sa itong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the Superfood Supplement. Tungod kini sa iyang aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Nga kung asa makuha na to ang medium chain triglycerides, nga kung masulod kini sa satong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga kaning lauric acid makigilan. No, dumubo ni siya mapatay sa mga virus, mga bakterya. Dumubo ni siya mapatay sa mga kaning fungal, mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higala.

0: sa ano pagtumara ng atong ditribayo, gamahimo, no, sa wala pa'y kaon. Kung buntag, the best po na siya, imnon. Inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kay kana siya, makatabang po na sa pag boost sa atong immune system. Pakigilan mo, nagitawag na Power Trio, ha? Ditribayo, Mighty C, o DTX 500. Kung gusto ka mo tumara na, musulay ana, ditribayo kag Mighty C sa buntag, sa wa pa kay kaon, DTX 700 kas gabi i humani mo og kaon. Anyway, no, sa katong mga naanad mo inom og humagkaon og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na, pero the best we advise, no, ang ditribayo og Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinicas Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health na to, ha, sa tiyan. Kaning laban agad ka tong mga dehydrated o dunay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas, kaning ikalibanga, atong probiotics usas makatabang niya na mga higala. Then kanang mga hapdos ang tiyan, dunay problema sa liver, dunay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Spore Biotics mga kahigalaan. Then katong mga mahilig buinom og kape, ha, hilig buinom og kape, undangon na nato, upulihan nato og kaning kape nga kung asa makahatag ka nato og maayong panglawas, makahatag ka nato og healthy coffee. Bisa nato ang katong traditional coffee nato og healthy coffee makigalaan. Yung natay klase-klase nga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaning Pre-Bio Coffee. Mangutan na mo unsa may kalahian anak nilang tulodok. Ang Clinica DTX Coffee Mix. Okay gyud na siya. No, sa katong mapunay bestseller na to nga coffee. Okay gyud na siya. Laban na gyud kung dili ra kahit kataas og sugar, pwede ra pud siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Diri na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX Coffee Mix makigilan, doon na siya ay sugar content. Doon na siya ay gamay nga sugar. Pero ang DTX Premium Coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So yun na ang kalaian, ha? Yun na ang kalainan nila. Then ang kaning Pre-Bio Coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, Pre-Bio Coffee ang tubag ni ana mga higala. Unay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mi mo advice mo inom og Pre-Bio Coffee makigala. Kay lami ni siya, no? Tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, mo ni siya Pre-Bio Coffee. Muna siya ang ato ang or inyuhang imnon mga higala. Then, aban pang mga produkto nito sa Clinica di Alternativo. Extend Food Supplement for Men, Clinica di Fresh. Saka ito magusto mo sulay o ka ng roll-on ng herbal. Saan magod ka ng magamit bito taog kaning branded or katong mga chemical-based nga roll-on. Kadugayan, masamad ang ato ang ilok. Masama lang atong ilok. O bisan ka itong natural lang itong tawas. Pero nga, masigkat to lang atong ilok. Ha? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta, natural na siya, herbal nga roll-on, anindot kayo og epekto mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap, dili lang siya pang beauty, ha? Kundi dili lakip na sa para sa mga adunay problema sa skin problems, skin disease. Makatabang nga to ang Clinica DTX Beauty Soap. Ban pa nga mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available lang diha sa ato ang clinic makigilan, ha. O kumuana mo, pwede ka mumuana dina gikan Domingo hangtod sa Lunes, Martes, kay nata din na sa nata diri sa Cagayan. Pagka Miyerkules nata sa Hingo ug Webes Burnes balik ta diri sa Cagayan de Oro. Okay, din natas pagtubag sa ito ang mga texters. Ubay-ubay ra bani nga mga texters na ito. Okay, di man ito mabasa tanan good. No, ang ito ang mga texters. User number 5 din Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio, or Mighty C? Pwede kayo, walay problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinicas for Biotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan man gud og factor nganong magsakit ang atong tiyan. Mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imang whole abdomen. Then kung unsa ang result, adto ka sa clinic na to, ha? So muna siya ang sikreto din, ha, sa unsa ni para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi, mayong adlaw di kanimo unsay maayo imnon sa LBM 3 days na Lolita Sagusa. Okay, so ang kaning LBM, ang first na to nga makuha din, ha, kung dili madala og kaning mga synthetic medicine, pwede ka, no, mag-inom og probiotics. Kung may LBM, it means magsika og withdraw og hugaw sa imong lawas. So dapat dili ka ma-dehydrate, no? Pero kung 3 days na, ayaw kumpiyansa, ha? Basig na dehydrate na. Probiotics ang pinakanindot niya. Mapalit na sa diri sa atong clinic. Then kung kuan gyud, no, natay mga supplements, other supplements nga makahatag pa din, mahatag na ko nga na available sa atong clinic, makagin. Laban na kung sa tiyan. Laban na kung ang address na to is ang naa sa tiyan. Na din na available sa clinic. Takantadra, no, supplements sa clinic, klase-klase na para sa tiyan mga higala. Bino, wala na kita igo ka panahon o oras, ha? Tuwa pa lang atong nabasa, no? So, di na ito mabasa tanan. Okay, gamay lang gina ang atong panahon. Sige lang, padayon lang ka boss pag-text atong text hotline numbers 0985-034-2925. Postpone ko si Dr. Louie gina sa Cagayan de Oro. Gikan adlaw Domingo, Lunes, Martes, then pagka Miyerkules nata sa Ingog City, then pagka Huwebes, Biyernes nata dinis Cagayan de Oro, and then pagka Sabado close ta mga higala. Dagan pagyapog masagi na, ha, Sabado mahana pagid sa ato ang clinic. Kinanlan man yung lagad sa kanang super practitioner Dr. Louie Ten Chavez, magayon may panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras, itagrato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5! K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.

Good morning, good morning, good morning, mga suking tigbiminaw! Pero sabi niyong sabaan ka na buntag sa iyo, kaki 5 Martin Rapanot, magikuban ka ninyo. Anton Sarasay, Sagtaklas Buntag, sa itong magbarakuban. Sa tulumanong balitang K5 sa umaga. Hoy, Webes na karon, adlang Webes, Pizza 4 sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Dalera kayong adlaw, no? Hapit na ang fiestas Cagayan de Oro. Ah, mga ka-K5. Auna sa abdi ang Pistas Carmen, ay ang pista sa Cagayan de Oro. Kay July man sa Barangay Carmen. Good morning, good morning, tibuok kalibutan. Ay madungog banta sa atong Sibya. Pinagi sa live stream ay gala sa yeah, sa social media. Inana na kahit ikaw no, liban ka nga si Rad Kalingin Mangawang tuan ni sa Virginia, USA. Pero iya tang madungog og makita aning mga orasa karon. Inana na ka-high-tech. Tungod sa ka-high-tech, kining teleconference nga og pwede di ka nilawas ka makato sa inyong meeting, pwede ka sa teleconference. Aha. Inana na ka-high-tech karon. Morning, good morning, ha? Dato ba kay Sonan diya sa Amerika? Nga naglantaw ning mga orasa. Ang hari sa mga bisdak, Bisayan Dagko, Rad Kalingin Mangawang, a.k.a. Boss Jojo Mangawang, good morning. Maying hapon ninyo diya sa inyo sa Virginia, USA. Kang Colonel Cesar Juan Osab, atong former City Police Director, nga kanunay sa Gyapon, gasunod may gala sa atong programa, tuwa karo sa Amerika, a.k.a. Colonel Rad, good afternoon, good day, ninyo diya sa Amerika. Andres Pilipinas, naa sila si Tristan Gulay. Naa si Dunia Marites Castro Ibalye. Oy, game 1 karon, game 1 karon, tinuod na. Game 1 karon, home court sa San Antonio Spurs. Pero matod pa sa taga New York Knicks, walay home court advantage. Basta kay makabinta lang, makabintalas Brunson, abughagin ang 3 points. Oy, damat suman, good morning. Boss Jason Alcunera. Basta magkabinta, Las Bronson may gala, ay guba. Guba ang 3 points sana. Standby mo niya kay ang K5 News FM Cagayan de Oro. O di lang, tibo, K5 News FM Philippines. Magpaygayon sa full coverage mga ka-K5. Sa game number 1, 2026 NBA Finals. Ala, karon daghan na kayo mga postada mo, Jojo. Basta Pinoy galing mga kaigsunan, pinostaha ginatamas ginawa. Pustahan lagi galit ng arawan, kana pala noong tao. Amo na, basta competition gali, di kina mahimog, di masugalas mga Pilipino. Anyway, anyway, good luck sa itong mga NBA fanatic. Good luck, kung asa mo nga kwan, asa mo aning duha ka mga teams, good luck sa inyo. Morang gingon, no hard feelings lang ha. O kinsay mo daog, baka eksyonan, kinsay mong paboran, mapildi magbudaog. Dahil may ginamalikin, o bupostada ka, na no hard feelings lang. Pero kwan lang ka, audience, akanabang cheers lang ka, mo cheer lang ka. Huwag mo cheer lang ka makaigsunan, huwag kayo mupusta, di kay kamahalangan. Doon ay uban nga, mingon nga, pusta tapir game. O ka na mga sigurista ba? Kay sunod, huwag korte na sab sa New York Knicks, adi sila mupusta, labi na ganing, huwag naihan sila sa usa ka team. Doon na sa uban punustahin makaigsunan nga kwan. From game 1 to game 7 yun. O na, insakto. Nya doon ay uban may galang mga yung kuan plus lingin ng bula mga yung plus nga pareha na sila mga professional nga mga basketballista walay plus panagigot as sigurista manang magpa-plus K5 pinod wala isparse ko numo para di malunod ayun na pa
Lingan ng bula, Boss Jojo, lingin. Dami binasan pa rin ng mga daghan na ba kayong mga shooter may galas kwan sa New York Knicks. O, yung atong pilam nga si Clarkson na ay New York Knicks. Pero gamay ra yung game ta, yung kwan, playing time. Ah, si Clarkson, mga kaigsunan, Jordan Clarkson. Ba mga Pinoy may gala niagin sa New York Knicks tungod ni Clark ni Jordan Clarkson. Pero ang uban na tungod kay imo magunin kwan, naramana nimo kung sa imong ganahan. Pero diris kagin di oro, daghang mga fanatic diri, mga fans club ni kwan ni LeBron James, pero tawa man tikangkang mga Los Angeles Lakers. Anyway, good morning, good morning. Dari sa atin pinalanggang syurad sa Cagayan de Oro, may butag. South Santa Nato ka mga kabaranggayan sa syurad. May nagsulti sa ato akong batchmate sa... batchmate na ako may gala during college days. Ingon siyang, Mit, na walking ko na siya dapit sa Boulevard, asa man na Boulevard dapit na puntod ba ni? O na ko na'y stall ba diha nga grabe ko no kaya kung tingo lanog-lanog din mga rasa. Ay, may muntang niyo diha, kinsa manggaling ning Naminaw karon? Dili ba ning maos sa atbang sa police station sa Puntod? Na'y painitan diha may gala nga diehard kay K5 News FM. Pero kato ako classmate kagapon sa college days, ingon siya nga diha kuno dapit sa Boulevard. While gabwalking kuno siya, matag ginaning orasa, galanog-lanog kuno ang kwan. Galanog-lanog kuno ang atong tingog. Ay salamat kayo sa inyong pagpaminaw dari sa atong tulumanon, ha, sa atong programa. Ay, si Harper Pilam sa dito, no? Tama. Si Harper may gala sa San Antonio Spurs. Ang iyang mama ani Pinay. Oh, so, duha ka mga Pilam. Ang gaduwa karon sa NBA Finals may gala. Si Harper o kini si Jordan Clarkson. Pero kano sa pagkano nga maka dunay pure gyud ba nga Pilipino gyud nga makaadto sa NBA. Lagi tagas, pero I don't know si Kai Soto basin ba dai. Si Kai Soto may gala. Hopefully nga makasod gyud sa NBA si Kai Soto nga naman. Pure gyud siya nga Pilipino. Pinoy ang inahan, Pinoy ang amahan. Diba? Mo nang proud kay nato may gala siguro. Mahimo nang history sa Pilipinas. Nga dunay pure nga Pinoy nga makasood sa NBA. Sa una unta to no hapit na, kuha pay hapit kasood unta to. Panahon nga si Johnny A, si Johnny Abarente sa una sa iyang time. Pero nga amboy nun to, anong what to ma-realize. Yan yung nagutong mga guys scout sa NBA sa una. Ayroon na gitanaw may gala si, ano, si Johnny Abarentos. Pero wa, magito ma-realize may gala. Kini ang tas, Boss Jojo, mangawang sa una. Kung wa lang ni ma-injury. Ha! Saon man nga injury man. Wa ka to, bisag biya sa, ha? BBA D-League. Boss Jojo. Anyway, anam yun na, ha? Karon medyo mga tigos na alisod na, pero shooter nga po ni Boss Jojo. Mo, kuan nga po, makabinta nga po, 3 points, ay. Ha! Wasak nga po, na, mamanitsit nga po ang net, mamuhin ko na net nga. Kuya Usab, yun na pa, oh. Ay! Good morning sa ating mga kaigsunan, sa inyong text-text sa mga pinayanan. Nga naminaw na yung mga orasa. Diya sa unang distrito may gala sa atong syurad. Kumusta sa Hinterland Barangays? Gikas Barangay Lumbia pa. Ingon dito sa Barangay Bisigan o Barangay Tumpagon. Mga tumoy-tumoy na na nga barangays kagayan ni Oro City. Onya ang pinakadako sa mga barangay na pwede na ning mahimong syurad may gala. Pero daghan mang mga requirements nga kinahanglan nga kinahanglan siyang ganon, tumanon. Ang barangay Carmen, dako kay nga barangay ni. Dari sa second district usab, mga numbered barangays, kumusta mo taran? Kumusta nga ito mga kaigsunan? Diya sa may barangay Consolacion. Good morning ninyo diya. Diya sa may barangay Makabalan. Oy, speaking of ano, mga barangay, Dias Barangay Lapasan, Dias Kulambog Lapasan, Nadia Sikuan, Nadia Mangkanor may galang away paglubad.
Diyan sa Los Mercados, Coco na. Good morning. Labi na sa stall ni John Ilopre. O, kananga pamaligig uling diyan sa Los Kogon. Oy, good morning sa atong Vice President May Gala sa Cagayan de Oro Press Club. Ang akong idol, malantip og salabutan mga kaigsunan. Director Oriel Kiringking. Good morning ni Modya, Director Oriel Kiringking. Early bird kayo. Morning atong usa sa mga haligi May Gala diya sa Cagayan de Oro Press Club. Veterano ni Maigson, respetado ni si Director Oriel Kiringking. Buntag ni Muda Brad, Director, morning. Yes, up sa kang Glenn. Glenn, kang Kwan. Adya, kananggapang kagod o globides, Kogon Market. Kang malimtan ginato ni si Osahay. By Jeb Halalon, good morning. Florencio, ito, Florence, Ladaga, din sa Ladaga, Florencio na siya dya. Diyasab sa Carmen Public Market, good morning nyo dya. May buntag ka rin yung tanan ha, sa Lalawigas, Misamis, Oriental, sa 424 ka mga barangay, ay ilan doon ka syudad, ang El Salvador City, o Hingog City. Nakahook up sa takaroon mga higala sa itong Iksong Sibian, ang 90.5 Energy FM in Oxery. May buntag niya sa 79 Kabarangay, no, sa Hingoog. Napod to si John Ilopre lagi. John Ilopre, kanang pamuliyag uling na sulod sa Kugon. Morning ha, sa Dakbayan, sa Hingoog Oxery. Nunya, may gala, tos gutan kining. Eh, ginuoko, kanong sabi ni magmalinaw ni atong Senado eh. Kabapon mga kaigsunan, gipamugos gyud sa minority. Naghimo gyud sila May Gala sa sesyon. O nya, mi tunga si cheese. Nahimo na silang 12. Pero kanan 12 May Gala sa Senado, dili pa na siya mayuriya. Di pa na mo maka-quorum. Kay maka-quorum mo, maka-session mo, og 13 na. So, muna mga kaka-K5. Kagapon, kuan na to siya. Nag-preside lang si Presiding Officer Pro Tempore. Si Win Gatsirian. But in legality, ang Senate President pa ng mga panahona, mao pa May Gala si Senador Alan Peter Cayetano. Nahimog kontrobersya ang pagtunga ni Senador Chis Escudero. Doon ay gaingon May Gala nga di pagkakuno pressure kayo si Senador Chis. Tungod kay nakita niya May Gala nga posibleng siya ang isunod kang Senador Jingo Estrada. Namo na yung mga pangutana mga kaigsunan. Nasa na yung mga bugal-bugalon. Labi na kini mga sugurol. Mayingon nga wala na si Cheese ug manok pa na isol ko no. Mayingon kakakakakakak. Pero matod pa ni Cheese. In fairness ha, anyap ko nung pagkato trabaho raman daw. Wa man kuno siya ng politika sa minoriya o sa mayoriya. Now ba Cheese? Morning Gingon May Gala nga ang uban si Senador, former Senator Gringo Hunasan. Nagsaludo siya ni appreciate siya May Gala sa gipakitang kaisog ni Senador Jingo Estrada. Ayag yung gibarugan. Kaya wa man kuno siya nahimong nga dautan. Iyang atubangon ang mga consequences. Kung saan ang problema niya, iyang atubangon. Nanabaniog baya ni Apil May Gala si Escudero, di ba? Sa flood control anomaly. Nabaniog sa si Senador Joel Villanueva. Mone karon mga kaigsunan. O niya, karon ra ba yun? Ipadayon May Gala ang Senate No Ribbon Committee hearing. Pinagi ni Senador Pia Cayetano. Moy chairperson May Gala sa Senate No Ribbon Committee. Pero, inyong idol, kamura ba yung idol ani? Si Senador Erwin Tulpo May Gala.
Ah, matod pa niya kay siya naman kunoy Blue Ribbon Committee tungod kuno sa pagtudlo kagahapon sa mga committee chairmanship. Oh, sa di kuno siya musot kay Lunes na kuno mag-resume siya. Ay, Ginoo ko kasabok pagigkayo ni atong Senado mga kaigsoonan. Ato na yung isgot-isgotan karong butaga. Standby sa mga sa atong KK5 kumustahan. Kita mo'y operator karon sa atong KK5 kumustahan pinagi sa itong maigsong sibyan sa K5 News FM Philippines mga sukintig babinaw. Iyan po sa nato ni atong mga lederes may galas na sod. Iyawat lang basig magiyahan ni sila. Matinada, malandagan nilang mga huna-una kasing-kasing. Hindi na sige anang politika. Naway mahimo na, looy ming mga katawhan. Ngayon yung untang servisyohan. Alas 4.50 na sa buntag, mga adyo sa tabing zone sa itong labawang mga gahom. At ay butang at presensya sa itong Ginoong Diyos, sa kalang samahan, sa anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen.

0: Alas 4:53 na sa buntag. Ito maglangan niya karong mga top stories, mga headlines sa ito pagpanaguban. Sa balitang lokal, back to normal na, no? Matod palagi, back to regular working schedule na ang mga kawani sa gobyerno. Labi na niya sa City Hall. Balik na ang alas 8 paingon sa alas 5 sa hapon na trabaho. Kini ang ipaybalo ni Mayor Orlando Clarix Roy atol sa flag raising ceremony. Din usa sa tumong anong gibalik kini tungod kay sa pagbukas sa klase. Aron di na mahasol lang ato mga ginikanan mga KK5. Samtang sa dugang mga balita lokal. Komite ba pagatukuron may gala aron tun-an ang planong pagbalik sa night cafe diya sa May Divisoria. Doon ay i-create may gala ang atong mayor. O man lagi gibuksan may zone ang atong Divisoria nga nindot na kayo. O gagiplanuhan kining ibalik ang night cafe sa unang mga panahon. Amoy nakausa sa mga nakahatag tug tourist spot o tourist destination. Matag Biyernes tug Sabado. Mga kaka-K5 sa atong sentrong bahin sa atong syurad. Sabtang sa atong balita nasyonal. Balita nasyonal may gala gipamugos ni Senador Erwin Tulpo nga siya na kuno ang chairman may galas Blue Ribbon Committee. O karong sunod simana mao na kuno ang iyang pagdugog sa kinibang pagpadayon sa pagdugog sa kaso sa flood control anomaly. Samtang sa majority black usab karong adlawa ang Blue Ribbon Committee hearing nga panguluhan ni Senador Pia Cayetano. Tanaw na to ani unya no og madayon kini ang mga suking tigpaminaw kining problema karon diya sa atong Senado mga kaigsunan. Alas 4:55 kining atong programa tod karato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Amin Roy. Dagana ang nakasulay niini, dagana nag hatag sa ilang mga testimonya nga nakatag og alibyo sa ilang gihambin nga mga balatian. Kadtong adunay tag-aso mga blood pressure ha, mga diabetesun, tag-aso mga blood pressure, mga high blood. Og ingon mo sa mga kaigsoonan, tag-aso mga cholesterol. Yan na ang tubag nga na ang atong The Power Trio. Ginama ni Dr. Amin Oy, pasado sa Bifad mga kaigsoonan, D3 Bio, DTX 500 o ang puno sa vitamin C, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sigurado nga legit ka produkto nyo mapalit, analagin mo sa mga parmasya nga doon sa inyong mga lugar. O gusto mong makadiskwento, makabarato mo, bisita ninyo ang atong klinika, the alternative office. Ang atong klinika office, there is kagayan di oro, Nadia's Agora Terminal. Nadia ang tanang produkto ni Dr. Amiloy. Samtang diya sa Ingog City, nasab sa ilang bus terminal ang klinika office mga kakifive. Oy, good morning, kagawa dyan na Pantores. Ang pinakagwapo nga barangay kagawa diya sa Barangay 13. Kagawa dyan na Pantores. Ayun na pa oh. Oy, kondolis diya diya kang Kapitan Jungjung Labrada. Paabot na kong pasubo sa iyang ginikanan man siguro ni, no? May ipanaw sa laing kalibutan. Kapitan Jungjung Labrada, no? Condolence sa imong pamilya. Gikan ka namo diri sa K5 News FM kagayan di oro. Alas 4:57 na sa Siyas Buntag. Sa atong pagbalik ha, ang bulyada na ma-report gikan sa atong makaubas gawas. Pag-update sa lakat sa Parano Guban pa. Inyong masayran ka naman namang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakakulauna kagpalit ng produkto ha?
3: Kung matikla na ninyo po ang produkto ha, medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapa ka nagamit, unsa di mo nga baltian?
3: Morang dahang kay kong gabati ko. Morang bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Oras sa kay 5 News FM Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, 4 minutos na wala kalabay sa alas 5 sa buntag. Baliktad rin sa itong tanwaron ang balitang K5 sa umaga. Kining oras sa itong grato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Lamihan ka kape, naning orasa, lamihan ay kape-kape. Na ay kape may galang, away sa depek, kahirbal kini ha, makatabang ni sa itong panglawas. Di mo balakag tagas mo blood sugar, mga kaigsunan. Kaya di ni siya makatrigger. Na inindot kayo na to, kining black coffee na to, DTX Premium Coffee. Pero ang namian kayo ng kape, may galang labi-labi kay kaindiman kayo, kining atong DTX Coffee Mix. Dihan ninyo ni palita sa atong clinic office, Dias Agora Terminal, kaya aron makabarato mo. Nalimta na to o timbaya si Turco. Ang Motorola body number 2027. Nagbaras-baras ni mga orasa kusog kayo. Turco! Morning na mo dia, ah, si Mr. Wilros Abastillas. Morning na mo dia, Wilros. Kaya sa tamay galar sa itong buhatan sa pag-asa. DOSD Pag-asa El Salvador City, atong kumustahon. Atong weather update ng mga panahon na. Sir Kevin Caris, mayong buntag.
1: Sulat panahon.
2: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw. Ang tibok lapit sa Bintanao, makasinati lang ito sa panalagsang pagdagom at sa managumo ng kalangitan, irubalans patak-patak kapagulan. Kilat o pagdalugdog tumadani sa mga localized thunderstorm. Kung nakikinipasibili dyan ng mga pagbaha o pagdili sa yuta kung anatay severe thunderstorm. Magnatay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagat nga ito sa habagatang kasagbang direksyon o ang kaligatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa tanong bayan magagikan sa 35 degrees Celsius pagdunod sa 33 degrees Celsius. Mga itong heat index dito sa Misamis Oriental posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlaw masidla pa niyang 5.22 sa buntag at ang Philippine Standard Time 5.6 a.m. Mga na lang ang balitang panahon. Gikan diri sa DST Pag-asa. Mr. Kevin Caris, salamat.
1: Sulat panahon!
0: Salamat Sir Kevin Caris sa Pag-asa. Localized thunderstorm lang ha. Huwag makasinati tag-ulan. Pero di niya pong kumpiyansahan kay baha niya pong. Kamayang ulan sa Kagendi Oro, baha na yun. Hoy, Boss Jomar Figuracion, morning ni Moria. May muntag idol si Mr. Finger Dance. Eh manasab ang pinakagwapo nga kagawad sa Barangay 31, kagawad niya si Wabi. Morning sa nimo dia, Doña Betsy Lagrosas. Kumusta ka na, Doña? 7 minutos na manakalabay sa alas 5 sa buntag, ikan sa Pag-asa. Lokso ta dito, may gala sa itong patrol. Kumusta hunta? Atong palibot sa itong syudad ng mga orasa. On board may kalas K5 Jonathan Sabanal. Good morning K5 Joe, K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ari biya bot bro, light in the spray kitik-kitik moonlight.
0: Nagawas ng moonlight.
3: Kagapong adlaw ha, medyo makita mo itong buwan, itong kitang bulan karon.
0: Karon wala. Oh,
3: gapon. Pero paliwala kung makita itong buwan, upang nakita karon o
0: dagom, wala.
3: Medyo minus ang mga bituon karon, pero wala makasin natin o pag-ulan-ulan. So, kuhay, lugar kagahapon, sa hapon, Kipa Martin. Lagi. Medyo ang ulan, itong palibot sa Dakpayan sa Cagayan de Oro. So, karon, niata ron din sa may Kogon area sa night market. Makita na itong makikisun ng mga vendors karon.
0: Napa ba?
3: Ang uban, hinahinay, nagpanghipos.
0: Hipos na.
3: Oo. So, ang uban, nagpadayin paghapog display. Nagulat-ulat kung kanon sa mga rati, ang mga black filter, din yung mismo sa area.
0: Uh-huh.
3: O, makita na ito karon na uban na. Hawan-hawan nilang mga baligya. Ang uban, nagpundok paghapon. Ngayon na rin urasa kay Paparte, nindot natin kumpra kay. Mo naman yung bagsak presyo sa ato mga kaisunan, patiwas na.
0: Amo ba?
3: O, daghan po nagtapos. O, so inana, kung saan na kay Paparte, mangumpra kay Ritus Mercado. Ito to sa kanabito, murag last hour na, labi na yung tihipos na.
0: Tihipos na, kayo mabarato na.
3: Okay, ang labi na uban kay Paparte nga. Sir, kuwanan na sir, kuwanan na ng tanan sir, kay.
0: Lagi ba, pakawanan sir.
3: Kuwanan na kina. Ano sir, kanin ko, pantiwas na lang yun ni sir.
0: Lagi ba?
3: Oo nga. Imo po na yung barato, nung samot kay Pabartin nga.
0: Agoy, grabe.
3: Ako na lagi, may kumuragin na bilhin sa kong kwarta yun. Ah, kanan na, sige na, pumakulay ko. Tingin na naman yun na kay Pabartin.
0: Anahan nyo, pero nahan nyo.
3: Nakas malimisa. Nakas malimisa. Marag makangi ang mga, pero ginagmay, ragin na.
0: Ginagmay.
3: Pero dinis ladlad area kay Pabartin. Mamaning itawag ka ng ladlad area kay itong
0: desdalan.
3: Magsakanan. Diha, agyotanan, ah. muna nga katong mga komprador sa Sibuntag, trigy na sila.
0: Aha.
3: Na manauban nga mangumpra
0: ng. Kada ba kay mga motor single nga nagparking ni ura sa Buntag kuman sa iyo?
3: Okay, kani mga nag motor single kay Pa Martin sa ganan na. Siyempre mga kuan ba karon to karon diri mga kaisurang vendor sa Kugon Public Market.
0: Ila mga service.
3: Mga pila pa pud kag mga stone diri halos tanang karon mga ano maligya diri na dunay mga motor kay Pa Martin.
0: Lagi.
3: Oh, dunay mga motor niya. Marto na tigdan pero at least wala nang gigawa ta kitang sinatig ulan-ulan karon sa kwen sa kagayan de Oro. So at least karon kay Pa Martin atong nga palibot usab syudad nga medyo kining orasa
0: wala pag pamanilhiga maklaro man ato mga basura des kugon karon no.
3: Ha? Oh, wala pa na kapanilhig kay Pa Martin.
0: Wala pa.
3: Dagat. Ito ako i-post kay gahapon kay Pa Martin. Ngayon nga, ipadyo. Aha man ang hospital nga, pero talaga daw ko nung daghanag. Kuhaan ka ng okay Pa Martin, pero
0: adios.
3: Ay, sayo naman itong kaysuna. Nag-trending man itong ginoo nga po sa ang hospital na pinakadagag okay Pa Martin.
0: Nah, yun.
3: Oh, muna si K5 kay gahapon na pangita ko asa may interview kay Pa Martin, pero mulag eh. Sige lang. ato ang importante karon. Kining atong
0: wala mo na yung mga street sweeper na makita ni mo. Wala kayo nakita niya karong rasa? Diyos ko gun, ganun
3: niya? Wala pa Martin, wala pa maghihapon.
0: Diyos?
3: Wala pa.
0: Wala
3: pa nakita yung street sweeper, no? Dili sa...
0: Na.
3: Mayroon tara may oras, alas gising ko, Diyos. Wala pa yung street sweeper.
0: Diyos na. Dapat sa'yo na sila na sila yung mga orasa karon kahi ayaw pa lugar sila maghayag na nga maklaro ng mga basuras katong katawan. Oo, na
3: diya. Yes, tinawag kay Pa Martin. Ayun na, pero wala pa nga pinakita ito nga. Isang sweeper ka na maurasa.
0: Aha.
3: O, hindi rin, oh. Makita. Pag yung taon. Oh, medyo nadugay-dugay yan ka rin itong mga street sweeper. Oh, at lang huwibis ka rin.
0: Basing nabilar.
3: Nabilar, bro. Wala pag yun, GFM kay Pa Martin. At mga, wala pag yun, ito nakita ka rin. Pero, mga siguro, mga last size kay Pa Martin, ganun eh, mga hawan-hawan na po din dyan eh. Okay, listen po ni kay Pa Martin, labi na naghaga
0: para kayo ito. Basing kaya na sila manilihig, kung wala na ng mga vendors niya.
3: Okay, kung ganun naman naghaga parking kay Pa Martin, mag-listen, magpanilihig at mga street sweeper kung dahil kayo nag-parking rin po sa area.
0: Pero so, dapat, ana, magtinabanga ka na mga display sa diya ka mga vendors na to, tabang sa sila hinlo silang gidisplayhan, ayaw sila muhawa, di ba? Nana ba?
3: Yes, sino kipa Martin.
0: Oo.
3: Pero malagi kipa Martin, ako ba nire kay
0: Salto man.
3: Sa leg po nga, yung sa leg sila, kadalagin ako ng slight ticket.

0: sa Cagayan de Oro, 89.35 Blues FM.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Salamat K5, by Jonathan Sabanal, on board by Gala sa atong patrol. Nagana taon ng oras sa Cross Google Market. Alas 5 o 12 minutos na, manakalabay sa alas 5 sa buntag. Kining oras may gala tungod grato sa Extend Food Supplement, laban pang matagalan. Dinita may gala sa mga reports at mga kaubas-gawas. Cagayan de Oro may gala. No, pabilin mga kaigsunan ang 41 degrees sa heat index. 41 degrees sa mga kaigsunan. So, di kopyansa. Delikado ni seed stock. So, na yung mga reminders nini ng atong mga doctors mga kaigsunan. Ito, check ni Kalabot nini, K5 K Buscaino. K5 mo!
4: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. Oh!
5: 41 degrees Celsius ang heat index sa Cagayan de Oro.
6: Salamat sa DTS 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTS 500.
5: Base sa duha ka adlaw nga forecast sa DOST Pag-asa, Lagindingan Station, masinatian ang maong heat index. Hunyo 3 ug 4, gipahimangnuan ang publiko nga mag-amping aron makalikay sa heat cramps, exhaustion ug heat stroke. Mahimong mainom usab sa refreshing drinks ug batasanon ang regular nga pag-inom sa tubig. Kini si K5K Buscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
3: Ano yung gingon? May galang water terapita. Basta init, ang taba na na, tubig lang yun. Ay, kabalaka, mas bayan. Iman nga, mingon silang K5 Martin. Sige may ginom tubig, sige may iihi. Mas mayo no na no kay cleansing na siya nakapahinlo mga kaigsunan. Ay mayo di mo ganag, di mo gusto ga, di mo kahikay no. Prostate ninyo sakit. Di ba? Ay mo kabalakang sige mo iihi kay cleansing na siya. Sige masan mo kinom tubig, di ba? Okay, ang tubig may ganat. Kuan nga. Water is life. Anyway, direta may ganat sa live report gikas tong kaubas-gawas. Nag ay gayon man og kwan rollback atong Martes mga kaigsunan. Pero katong kanong rollback may gala sa presyos mga gasolina krudo, wala kayo mabati sa atong mga motorista. Wala kayo ma-feel kay limang kagsunod-sunod ang oil price hike, ang pag-increase. O niya, mo-decrease magaling, mo-minus magaling, pero pila ra, gamay ra kayo. Ayaw na pa. Wala ko nung mabati may gala sa mga konsumante sa siyudad sa Cagayan de Oro, Bisor. I-check na may gala, K5 Janat o K5 Gestone Pagulong sa komprehensibong report, K5 mo!
4: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
7: Dakunta nga kahupay ang gipaabot sa katawan human nga gipaybalo nga dakong rollback sa presyo sa gasolina niya itong Martes.
8: Misery Bio, ang antiviral specialist.
7: Apan halos wala ginabati sa dagang bahin sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Matod pa sa mga konsumidor, dagang gasolinahan ang wala nagpaubos sa presyo samtang ang uban nagpaubos apan wala nagsunod sa gabayan sa Department of Energy. Narawagan ang publiko sa gobyerno nga pahugtan pa ang pagmonitor aron nga mapugngan ang dili pagsunod sa presyo nga masiguro nga patas ang ibaligya sa katawhan.
9: Kini si K5 Gestone ni Pagulong para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang ating mga motorista may gala, murag nabungog na nining atong presyo sa kwan? Presyo may gala sa produktong petrolyo. Nabungog-bungog na, di na kayo mabati o ubos ba? Ay, ang ilang nasunara, sanang na ba kayo? Sige ba nagtaas? Anyway, 7 minutos na, manakalabay sa alas 5 buntag. Panayin mo naminaw dito sa atong telemaron ang balitang K5 sa baga. Kinigapon inyong sabaan ka na buntag sa iyo, ka K5 Martin Rapon at Hanto ta sa lasay sang taknas buntag. Dito sa police report, mga kaigsunan, kayo doon na sa'yo nadakpan sa Asos Demonyo. Kining nadakpan mga mag-best friend, mga BFF gin sila kay sa hirap at sa ginawa, uban mga gin sila.

0: Oh, sa masayang sa malipayon na panahon, uban sinag sinuyupa. Sa masubanon, pagkadakop, uban yapon sila. Amo na itinuod na best friend forever.
1: Sana all.
0: Sana all. Dakpan kini sa My Best Operation, Des Barangay Carmen. I-check na comprehensive mong report kalabot nere. K5 Jonathan sa banal. AK5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Malam pusong na sikop sa otidunan sa City Drug Enforcement Unit ang mag-best friends sa bisyo sa paggamit sila ng hugad. Yan mismo sa may barangay kung na sa barangay Carmen, isyudad sa Cagayan de Oro. Banda alas 11:36 kagabi sa kilusan drug bypass operation gamit ang 500 pesos ng drug bypass money. Isama ang presyon ng kumuha ng Police Major Adrian Estrada Baculio. Positibo na palitan ang mga target person na ilas pangalang si Darrell 30 Anios o ang kauban nining na ilas pangalang si Ruel 30 Anios residente sa naisigutang lugar. So may sa report na palitan ang mga suspects sa gituhang Shabo kundi in nakuhaan pagkini sa posisyon o laing lima kapakiti sa illegal na droga nga motimbang sa 5 gramos o mabalor nga ato sa 34,000 pesos. So by sa report ang mga dinakpan tawtad na rin pang gimonitor ilabi na nga nag-abang kini sa Osaka Panimalay sa gingong zone leader sa mismong suna sa maulugar. Nautin matod pa ang mga suspect imikan kay tunog ang mga ngalan ini paggamit sa illegal na droga.
0: So na, tan, gaabang, gaabang sila. Di ini taga pure nga Carminano, George. Gaabang man ang ka?
3: Yes, kay Pabarten, ang kanin si Darrell, ikabutiag nga nagpuyo kini sa kining Surigao, Abutuan City.
0: Uy.
3: Samtang ting isa kay Pabarten, nagpuyo po ni Surigao.
0: Uy.
3: So kining usa, nagpuyo diha sa mga lugar. Doon ay kaipon, nagikabutiag nga nagtrabaho kini usa ka inibitang driver kani itapon nagtrabaho isip usa ka kini nga tindero.
0: Adugay na nagpuyo di sa Barangay Carmen. Dugay na taud-taud na
3: panahon. Mga taud-taud na kay Pabartin mga okay. Mga palang daw mga katuig ka nagabang sila
0: Duha
3: katuig. So sa gilosa gabi motor nga sikop ang dinapan o karong mga panahon na kasamtang ikusuriya sa may maharlika detention cell o ikataklasap nga pasakaan kini sa kasong paglapas sa Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Kini nga balita ko ganito sa Retrex 500 epektibo tambal batok diabetes. Kini si Kaki 5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Servisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. E na lang po yung Tricky 5 News FM.
2: Balita! Balita! K5 sa umaga! Balita! K5 sa umaga!
0: Ayaw dinupunta nga ng abisyo. So sa itong kaimagino sa balik mga kaigsuna itong Lumia Gym, no? Klaseng punuan na siguro kayo, no? Basig sa Alcuba na rin nag katulog ni kubang mga pinirinso kayo. Sunod-sunod ba yung mga nangadakpan sa kwan? Suyop. Oh, di alak-alak niya. Lumia may ginapaingon. Dito may ginadagpaktaran. Kanya, kining mga separate man yung mga kaso may gala. Separate yung mga kwan, ano yung mga detention cell, no? O drugs imong kaso, dito gikasagol si mga drugs tanan. O imong kaso rape, dito gikas-rape. Imong kaso patay, nana mo na, di ba? So, kung atong una-unaon, ang illegal drugs magkaigsunan, gikan pa sa 2025, until now, 2026, grabbing operation sa itong police, grabbing nagadakpan. So, atong ma-imagine, pinara na itong car sales, Lumbia, igaw ba ka sila? Or di ba ka sila, pareha dito sa Manila, bitaw nga, ang ilang prisuan dito, magpulipuli nila sila tulog. Kaya hindi man sila katulog o higda at standing position man tungod sa kapiot sa prisuan na basig ato sa ning na sinati di Aslumbia. Unda naman ang abisyo eh. Huwag yun ay hinongdan loy. Doon ay uban may gala kung asa nagkatiguang. Ayan ano unsa nabuang anang asos demonyo. Sabay na kaon aning mga tawhan ah. Ngita mo naglabad sa ulo, murag nagkuwag bato ba? O niya, ipok-pok siyang ulo. Di ba? Kastilan. Alas 5.22 na, kining oras sa Tugrato sa Diofresh Roll-On. Para sa puti o gumot ng ilok, gamit na sa Diofresh Roll-On. Lalaki ko rin, nakuhaan sa baybay ng droga o armas. Tagdang pasakaag kaso karong adlaw. I-check na K5 Rekim Sunita sa Italia, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
1: Nagatubang na sa duha ka mga kaso ag usa ka lalaki nga nadakpan sa gipahigayong drug by bus operation kung diin nagatubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act human nga gidakop sa niusang puwersa sa tong kapulisan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 aga usa ka lalaki atol sa gipahigayong drug by bus operation sa barangay kanito Tuan Cagayan de Oro City ang suspek giilhan lamang sa alias nga si Unique 46 anyos og residente sa Upper Balulang og giila sa mga otoridad nga usa kini ka street level individual kon SLI sumala pa sa report sa kapulisan sa Police Regional Office 10 nga na-recover gikan sa suspetsado ang lima ka pakete sa gituhoang shabu nga adunay gibug-aton nga 50 gramos og mubalor kini sa kapin 340,000 subay sa standard drug price. Nakuha usab ang usa ka 38 caliber revolver, tulo ka buok nga bala, sling bag ug ang Mark Bunny nga gigamit matod pa sa operation. Sa initial nga investigation, nasairan nga ang suspitsado kaniadto, nakasuhan na usab sa susamang kaso og nakagawa sa detention cell niya adtong tuig 2022. Ang maong ebidensya isumiti sa Regional Forensic Unit Region 10 alang sa eksaminasyon matod pa ni Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano nga matod pa magpadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga aron nga mapreserbar ang kalinaw og kalawasan sa komunidad. Mahinumduman nga ang suspitsado giisip usab nga inosente hangtod nga mapamatud-an ang iyang sala ngadto sa korte. Ang detalye sa mga balita ato gratos DTX 500 ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
2: Balita, balita, balita K5 umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5:24 na sa Sayos Kabutagon. City Councilor Moreno nangayo daw katinawan sa DNR kalabot sa gisugyot nga fish landing area site diya sa may barangay Bunboning Syurad. Sa kompletong detalye, K5 na net pasayon sa news department, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
4: K5 ang Martin nagpaday kong kabalaka si Councilor Army Moreno kalabot sa planong pagtukod o fish landing facility sa barangay Bunbun, Cagayan de Oro City. Kinuman migawa sa report sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR nga ang lugar taas at posibilidad nga baghaunon. Mato ni Councilor Moreno nga mahinungdanong masiguro nga luwas ang proyekto sa katawahan una kini patuman. Samtang gipadayag usaba K5 Martin ni Majority Floor Leader Councilor Edgar Cabanlas nga mamahimong makunhuran ang epekto sa pagbaha pinaagi sa ayo nga engineering design o gustong pamaagi sa construction. Giklaro ni Cabanlas nga dunay mga pagtuon nga gihimo alang sa mga proyekto wala nagpasabot nga dili mamahimong magamit ang lugar tungod lamang sa kabalaka sa pagbaha. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
2: Balita, balita, balita K5 umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Opo, ni Samis Oriental gipalig-on daw ang barangay monitoring og budgeting alang sa ilang health program. Sa detalye, K5 sa Ilevera sa News Department, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
5: Nagkahiusa ang mga opisyal sa barangay. Inlabi na ang Barangay Health Workers kun BHW, Barangay Nutrition Scholars kun BNS sa lungsod sa Opol, Misamis Oriental alang sa usa ka Barangay Nutrition Program Management Training ug Barangay Nutrition Action Plan Formulation Workshop. Tumong sa maong panagtapok ang pagpalig-on sa monitoring sa saktong pagbahin sa budget sa matag barangay kini alang sa mga programa sa panglawas. Usa sa mga nagunang gihatagan og pagtagad mao ang first 1000 days ni baby aron nga masiguro ang maayong nutrisyon sa mga bata sukad pa sa wala pa kinigipanganak hangtod sa ilang ika-second birthday. Magsilbi kining giya sa mga programa gikan sa tuig 2026 hangtod 2028 sa lungsod sa Upol. Kini nga balita atin ka nato sa D3 Bayo. Aron nga malikay sa ubos si Pundog Hilanat. Ako si K5 Sai El Guevara. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Balita Begala sa Balita Nasional. Congressman Bong Suntay gireprimand daw sa kamera. K5 Camer Marquez sa News Department. AK5 Mo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
6: Sa botong 263-87, gireprimand sa House of Representatives si Quezon City 4th District. Representative Bong Suntay, human mapamatugang guilty sa disorderly behavior manod pa sa House Committee on Ethics, may kalabutan kinisi ang mga komento o social media statesman bahin sa aktres nga si Ann Curtis. Gipahimo usab si Suntay og voluntary community service, pag-apil sa gender sensitivity seminar o pagpagawa sa public apology nga dukang Curtis o sa tanan kababayinan pinaagi sa television o broadcast statement kining balita. Hatod ka nato sa D3 Bayo ang D3 nga doon ay Viseo o kung Viseo nga doon ay Vataman D3. Kini sa K5 Camille Marquez para sa kumpleng balita sa Agbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, Ingog City. K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5! Sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Grabe yun, may galam ha? Basta na ka sa oposisyon, makingsunan, go koron kayo! Kini si Congressman Suntay Maygala, Congressman Bong Suntay, supak ni kaini sa mga gipahamtang sigot ngadto kang Congressman Miao Miao, ha, Congressman Kiko Barsaga. Labi na gyud sa pagtangtang ni Congressman Kiko Barsaga Maygala. Okay, umatod palagi sa mismo si Congressman Richard Gomez no sa Ormoc. Why lain makapatangtang ni Barsaga makaigsudan ko Congressman Barsaga ang iyarang mga constituents, iyarang mga residente sa iyang distrito, which is tinuod sa na kaibisan kunog unsa Maygala ka naay gipakita si Barsaga nga dili giangayan sa ubang mga congressman, walay katungod nga mutangtang Maygala mga kongresista ngadto sa isig ka congressman. Okay, padumduman may gala nga si Congressman Barsaga, grabe yung mga issue niya ni tungod lagi sa flood control anomaly sa pipila ka mga nalambigit ng mga congressman. O gali ang kongreso gitawag nga crocodile farm. Ha, moningi kuanan pagayo. Ha, moningi usi tawag ni gikahalangan pagayo sa ubang mga congressman. Na ugwa ka naglambigit sa flood control anomaly, ano masuko man ka? Ha, mga reaksyon nimo nga grabe man. Kay lagi ilang rason makadaot na kunos institusyon. Adon na magiging nakadaot ni yun ha? Pipila, dili tanan. Pero mo lagi na, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag sanang magalit. Na grabe mga congressman ng react may gala. Ha, nga, makuno ko na. Inana kuno ang behavior ni Congressman Kiko Barsaga mga kaigsunan. Ha, mo na diha. Pero wapag yun, no? Wapag yung congressman may galang na kuanan, na investigaran, mo na ipangutan na diha karon. Pero sa mga senadores, ilabi na o wala kas administrasyon, ay gukuron yung kapagayo. Nanay sampol, Jingo Estrada. O niya, nanauntay mo sunod. Kay na may gipangandan, nga di lang kuno, upat, lima. Ka mga senador may igsoon, ang posibleng musunod pa, ay ni kakak ang usa kagapon, mito nga may gala. Ha, si Congressman Senador Chis Escudero, ayay, iyo na pa. Mading gingon lagi may galang ugawa kay gihimong dautan. Ay, nga nagong magwan, nga nagong mahando ka. Jingo Estrada nga ako ning atubangon, daghan ko nag-offer sa iya nga kinibang ano, bali na siya dito sa minority block para yang kaso ba wala. Ay, kung siya ay padayon ninyo na, katubangon ko na. Amo na mahitabo kang Jingoy, matod pa sa niya, no? Niya, iyara mo ko nung i-mention o kinsa ning mga gapangunitao kaniya nga mubalhin na dito sa minority black. Inana karon kahugaw ang atong pagpanagan karon may gala nining atong nasud. Pero ang atong presidente, kalma lang, ingon siyang pagtrabaho na mo diha. Ayaw na magsiging away, ayaw na pa. Wakay! Kinibang kamanduan ang ato presidente sa nasod nining mga kaguli ang karon mga kaisunan. Amo na yung mga pangutana sa bula pa, kakay Piberwin, ang ato mga kauban. Nana? Okay, nana day. Okay, sige. Okay, kanyot lang kayo. Ang ato...
2: Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM, Palawan. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan! Balitang K5, kumustahan!
0: Alahoy! Alahoy! Alahoy! Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, ang K5 Kumustahan. Sa ating mga kakapatid na himpilan ng K5 News FM Philippines, mga K5. Alas 5:33 na ng umaga. Unahin natin para sa signal checking natin. Para sa signal check, unahin natin ang... Bambo ng Palawan sa Puerto, at Puerto Princesa. Itong si Bambo na magganta ng mga standard song. Ayun ha. K5, John P. Dacoco, good morning!
7: Morning, mga K5! Walang... Kumbaga, walang kagalos-galos yung signal ninyo dito. Napakalinaw. K5 Martin at mga ka-K5 natin. Thank you. Back to you.
0: Salamat, K5. John P. Dacoco ng K5 News FM Palawan. Dako tayo sa K5 News FM Santiago. Sa K5 Conrad de los Reyes, kumusta ang signal namin dyan? K5 Boom!
8: Maraming salamat, K5 Martin, your ka still, your signal is very, very clear. And of course, ganun din sa K5 Palawan. Back to you, K5 Martin.
0: Salamat kay K5 Conrad. Ngayon, dito tayo sa K5 Tacloban. Kay K5 Jaime Grabador ng Tacloban. Good morning, K5 Jaime, K5 mo.
9: K5 Martin, K5 News 7 Philippines, you're coming 5x5 mula dito sa Tacloban City. Good morning!
0: Ayun, maganda, maganda. Dahil okay yung signal check natin, na yung signal natin. Okay, unahin na natin may gala sa mga mainit na balita. Ang aking idol sa Palawan, K5 John P. John Paul Dacoco, a.k.a. Bambo. Pero ang kanyang kakantahin ay mga standard song. Mangingisda daw na umunay nahulog sa bangka. Pinaghahanap pa. K5 John Paul Dacoco sa kompletong detalye, K5 mo!
2: K5 News FM Palawan 103.9.
7: Maraming salamat, K5 Martin. Kanina ko pa tinitingnan kung ano yung tatak ng damit mo. Kala ko King Kong o Kangkong. Oh, kala ko special na kangkong yan sa Thailand.
0: Bangkok, Thailand.
7: Oh, pero anyway, ayun, elepante. Mga K5, nangyari ang insidente na yan nakaraang gabi dyan sa Barangay Los Biminda. Pasado alas 7 ng gabi, mga K5, kung saan isang anim na po na lolo, anim na pong taong gulang na lolo yung pinaghahanap pa rin ngayon ng mga otoridad natin dahil nga yung bangka na lang yung nakita. At wala na siya doon sa kanyang bangkang pangisda na sinasakyan na naglayag, mga ka-K5 nung nakarang araw. Ayon sa ulat, base na rin daw sa investigasyon ng ating mga kapulisan sa pamilya ng biktima, nauna na raw nilang pinayuhan ang kanilang lolo na umuwi na at wag na mangisda dahil nga sa napakasamang panahon na naranasan at mga pag-ulan naranasan namin dito sa Puerto Princesa nito mga nakalipas na araw. Pero hindi sumunod sa kanila at umalis pa rin. At doon nga nangyari, mga ka-K5, na ang nakita na lang dahil nag-aalala na sila, nakita nila doon sa dalampasigan yung o ang nakita na lang ang mga otoridad natin yung bangka at wala na yung pong lolo na nakasakay doon sa bangka. At sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang paghahanap at investigasyon ng ating pong aming kapulisan dito sa Puerto Princesa para doon sa nangyaring insidente. Yan yung isa sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
0: Salamat, K5 John Paul Dacoco. Sana mahanap na si Lolo. From Palawan, dako tayo mga ka-K5. Dating kapatid na impilan sa K5 Santiago City. Uy, wifi daw ang dahilan ng pagkamatay ng isang magsasaka sa siyudad ng Ilagan. Bakit kaya? Malaman natin sa kumpletong detalye kay K5 Conrad de los Reyes, AK5 Mo!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
8: Siguro dahil sa init ng panahon dito at pagod galing sa bukid nang ito ay matapos magpainom ng kanyang mga alagang baka. At matapos ang kanyang gawain sa bukid, umuwi na ito at sa kanyang pag-uwi, abay naulinigan nito yung kanyang butihing may bahay na nagkakaroon ng mainitang pagkikipagtalo sa kanilang kapitbahay na isang magsasaka na ang pinag-aawayan nila ay ang usapin ng wifi. At dito ay paakyat na ang nabanggit na suspect sa kanyang bahay nang masalubong ito ang biktima na si Bert. Si Bert ay 51 years old, samantalang ang suspect na galing sa bukid ay tatago natin sa pangalan na Joe, no, 37 years old. At dito nang magsalubong ang suspect at ang biktima, na yung biktima nga ay katatapos lamang makipagsigawan sa may bahay nitong suspect at nagmagkasalubong. Ang sabi daw nung biktima nagbanta at talagang hahampasin umano siya nang hahampasin siya ng tubo. Eh siyempre, yung palang suspect nung nakikipagtalo may hawak na daw na tubo at nagmagkasalubong ay siya nga ay inambahan. Abay inunahan nung 37 years old na may dala galing sa alam naman natin mga farmer, may dala-dalang mga matatalim na bagay yan, itak. Aba, 12 pulgada yung humigit kumulang 12 pulgada ang hawak nung suspect na itak. At dito, alam nyo na, tubo versus itak. Eh, siyempre, yung itak ang nanalo. Naundayan kagad dito ng 3 beses ang biktima na siyang ikinasugat at sinugod pa ito sa paggamutan. Subalit, as usual, sabi ng mga attending physician, sorry, DOA ang naturang biktima. Ang suspect naman ay agad itong sumuko sa mga barangay officials bago siya tinurn over sa pulisya dito sa City of Ilagan. So ngayon ay patuloy pa rin isang malalimang investigasyon kung ano pa ang talagang naging ugat ng nangyaring pagpatay dito nga po kay Bert na siyang biktima sa naturang insidente na ito'y naganap sa Pulok 7, Barangay Bangag ng City of Ilagan. Hindi naman sila Bangaga, Barangay Bangag. Doon po ang pinangyarihan ng nabanggit na insidente. Back to you, K5 Martin.
0: Siguro, K5 Kondad, mag-advise ka sa yung mga constituents mo dyan na palaging mag-inom ng tubig na malamig para hindi mainit ang ulo. Anyway, salamat K5 Santiago Siri. Dako tayo may gala sa K5 News FM Tacloban. Pro 8, imunungkahi daw ang paggamit ng solar energy roofing sa mga pasilidad matapos makatipid ng 140,000 K o 140,000 pesos na halaga ng electric bill. Maganda to . Sa kompletong detalye, K5 Jaime Gravador, AK5 Mo!
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
9: Yes, mga ka-K5, balabas muna ako sa mga crime incidents o mga police report. Pero related pa rin to sa hanay ng Philippine National Police. Lighter side naman tayo pero makabuluhan. Ano? Kasi 140,000 pesos ang natipid sa bill ng kuryente mula dito sa Police Regional Office 8. Kaya iminungkahi at official ng pinagana ng Police Regional Office 8 ang isang 48 kilowatt solar photovoltaic system sa kanilang gusaling administratibo o administrative building sa loob ng Camp Roberto Cang Leon sa Palo, Leyte. Pinangunahan ito ni Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang seremonyal na pag-switch on ng sistema at sinabi niyang ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsunod sa pambansang direktiba na gumamit ng alternatibong enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Pinunduhan ang proyekto ng first phase pa lang, no, kasi 3 phases ito. Ang first phase may 2.9 million pesos para sa pagbili at pag-install ng mga solar panel at inaasahang magagamit at tatagal ito ng hindi bababa sa 7 taon. So if we talk about the ROI, the return of investment for 7 years, ilang 140,000 per month 'yan, 'di ba? So sobrang laking benepisyo nito. Sa pamamagitan ng sistemang ito, tinataya ng PRO8 na nakakatipid sila ng umigit 140,000 pesos na buwan ng electric bill mula sa kuryente ng kampo. Bilang bahagi ng mas malawak na programang pangkalikasan ng Philippine National Police, hinikayat ngayon ni Brigadier General Capoy ang lahat ng lokal na impila ng pulisya sa buong Eastern Visayas na magpatupad rin ng katulad ng nasabing proyektong pang-enerhiya. Yan muna ang makabuluhang balita mula dito sa Eastern Visayas at Tacloban City. Kakay 5 Martin, back to you.
0: Salamat Kay 5, Jaime Grabador. Dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, walang mga malalaking insidente dito mga Kay 5. Dito yung weather update namin sa umaga, ang init-init, paghapon umuulan mga Kay 5. Ang magandang balita lang namin dito, dahil inanunsyo ng aming alkalde, si City Mayor Rolando Clarix Uy, na balik na sa regular working schedule ang mga kawani namin dito sa gobyerno sa lungsod ng Cagayan de Oro. Balik na sa 8 in the morning at 5 in the afternoon, no? Regular working schedule mga KK5. Sabi ng aming mayor, na ni Mayor Orlando Clarix Uy, dahil malapit na ang pasukan sa eskwela para hindi na mahasol yung mga parents na mag-asikaso sa kanilang mga anak. At normal naman siguro yung mga crisis na ano natin ngayon dito sa Pilipinas. So starting June 1, 8 to 5 na kami, ang mga K5 sa mga government offices namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Samantalang parang normal na lang namin dito yung mga paghuhuli ng mga adik dito sa Cagayan de Oro. Kagabi, 11 o'clock, more or less in the evening, mga K5, may dalawang magbe-best friend na naman ang nahuli sa ikinasang by-bust operation dito po sa Barangay Carmen. Ito Barangay Carmen sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ang pinakamalaking barangay ng Cagayan de Oro. Malapit na nga itong mahimong city, no? Syudad, itong Barangay Carmen. Si alias Daryl at Ariel Saruel, 37 years old. Hindi ito taga rito. Itong si Daryl, taga Butuan City. Samantalang itong si Ruel, taga Surigao City. Bago lang sila dito, nagrerenta ng bahay. Pero yung negosyo nila ay illegal na drugas sa mga KK5. Nakuha sa kanila posisyon ang 5 grams na hinilalang sumo na may market value na abot ng 34,000 pesos. Pinagunahan ni Major Bacolio, ang present commander ng Police Station Number 6 dito sa Barangay Carmen, ang naturang operasyon mga KK5. O, yan lang ang mga trending namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro mga KK5. Ibahin din sa atin, may eksena naman kakahapon sa Senado. O, anong say ninyo? K5 Janpe, anong reaction mo kahapon sa nangyari naman sa Senado?
7: Dito sa amin, maraming negatibong reaksyon laban sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa mga pagtatanong natin, kasi ngak-ngak daw na ngak-ngak sa social media, dapat pumunta sila kahapon doon sa Senado at magtrabaho. Yun yung nakuha natin, base sa personal na pakikipag-usap natin sa mga tricycle driver, sa mga nagtitinda sa palengke, sa mga barbero. Ang lumabas ay mas maraming mga ka-K5 natin dito na natanong natin yung parang believe daw sila dati kay Senator Cayetano, parang ngayon unti-unti nang nawawala yung believe nila kasi sa social media nagngangak-ngak. Nakumpara pa nga doon sa mga magulang na sige lang kareklamo pag meron ng ambagan sa paaralan, hindi naman umaatin ng mga meeting.
0: Presensya kahapon ni Senador Chis Escudero, anong reaksyon ng mga constituents diyan na K5GP?
7: Nanalo ako ng 1.5 na coke. Dahil tumama yung prediction ko noong nakaraang araw na isa doon sa mga babaliktad, si Senator Tis Escudero. 1.5 na soft drinks.
0: Okay.
7: Tumama ako kahapon.
0: Okay, thank you. What about K5 Condad? Anong mga pananaw mo dito?
8: Sigaw ng mga taga Region 2, particular dito sa lungsod ng Santiago, mag-resign na CAPC.
0: Aha. Okay. Yes, what about K5 Taclawan? K5 Jaime Grabador?
9: Isa sa napansin at naobserbahan natin mula dito sa Tacloban, no? Maraming nagsilabasa na abogado kahit hindi ititiway. Mula sa tamang pag-intindi sa quorum kahapon. Maraming tatanong na don't tag me as DDS, pero nagtatanong lang naman na bakit daw quorum ang 12 kahapon. So yun, ang malaking palaisipan dito kasi sabi nga, it's so hard to let a person understand the situation kung ayaw i-open ang kaisipan. Kaya maraming nagtatanong at exchange of ideas, hindi naman mga abogado. So it comes with a legal basis siguro, kaya doon tayo maniwala sa legal expert na lang.
0: Okay, thank you. Okay, five by me. Unang-una, when it comes to quorum, siguro yung 12 na senators, hindi yun makakorum dahil sa 24 nila ka mga senators, you can come up a quorum if you have 13 senators na nandyan, no? But 12 lang, base yan sa mga, hindi naman tayo abogado, but according to mga eksperto. Secondly, may mga pananaw sila mga ka-K5 na ang pag-presensya ni Senador Chis Escudero ay dahil daw umiwas siya or para bang baka natakot siya na siya ang sumunod kay Senador Jingo Estrada. No? Yan ang mga reaksyon sa ilan lamang, no? Mga ka-K5. Anyway, hintayin natin ang susunod na kabanata dahil ngayong araw na ito, ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee which chaired by Senator Pia Cayetano. But Senator Erwin Tolfo insist kahapon na siya na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga ka-K5. Yan naman ang aabagan natin.
7: At saka K5 Martin, yung tumata yung Senate President ngayon, Senator Win Gatchalian, nagpalabas na ng kautusan na work from home ang opisina ng Senado ngayon.
0: Okay.
7: Ngayong araw na ito.
0: Sige, abangan natin so, yan.
7: Walang pasok.
0: Okay. Abangan natin yan sa susunod ng kabanata, no? Unahin natin para mag-bye-bye na sa K5 Conrad ng Santiago City. Yes, K5 Conrad, go ahead.
8: Thank you very much, mga ka-K5. Mula po ito sa lungsod ng Santiago, K5 Conrad de los Reyes. Good morning.
0: K5 Jaime Grabador from Tacloban, go ahead!
9: Yes, K5 News 7 Philippines, mula dito sa Tacloban City at buong Eastern Visayas. Good morning, maupay nga aga.
0: K5 GB from Palawan, Ludi, IK5 Bo.
7: Bukas ulit, mga ka-K5, from Puerto Princesa, the City of the Living God, K5, John Paul Dacoco, good morning!
0: Mula naman dito sa City of Golden Friendship, the Gateway of Noon and Mindanao, K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Bundag, kanatin tanan! Inyong nabati, may galang atong ka-K5, kumustahan? Pinagi sa itong mga iksong sibiyan sa K5 News of the Philippines, mga suking tigbaminaw. Ang tudugma ha, atong sabang takmas sa mga istasyon, alas 4.30 pa ingon sa lasay sang takmas buntag. Dari sa itong pagpanaguban, ang ka-K5, o ka-K5, ang balitang K5 sa umaga. Sa ngalan na lang sa itong makarakuan sa K5 News of the Philippines, pinagi sa itong CEO ni Dr. Amiloy, sa itong mga kadaguan sa K5 News FM, Babutwao Hingog City, SM Noel Isen, nirusab sa K5 News FM Cagayan de Oro, SM Nathaniel Sarmeto, sa Technical Department, pinagi ni K5 Erwin Cueva, kininang iyong bus galagad sa kahinan, K5 Martin Rapanot, mahingon na lamang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Garingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa tanan.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: K3 Bio!
13: Ako si Violeta Salon, ako sa Barangay 18, Nubiton, Porotres, Puno da Putel, akong mga lawas tanan, ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng K3 Bio, so ito na ako palit. So pilakad daw. Pagtumar ko. Pagkatoon ako gibati, pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingala ko na wala, ang sakit. So nalipay kahit ko, nakatambal ka na ako ang Nitri Bio. So na, naayagod ko sa akong sakit. So kanina may gitong tumarin, Nitri Bio.
14: Nitri Bio! Mabibili sa mga butiga.
15: Ako si Irma Hardio, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
16: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman yung Nitri Bio o DTX 500?
15: Sa una, dalera kong ubuhon, dalera kong kapuyon, pero pag check na ko sa Nitri Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
16: Dalera ka maayo sa pag naginom ka sa DTX 500 o Nitri Bio?
15: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
14: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ano sa pangalan, sir?
18: Jung Nang.
17: Nag-aasa ka, sir?
18: Aswagan.
17: Pila imong edad?
18: 71.
17: 71. Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay digkarangan sa imong panglawas?
18: Kimo naman ko. Tungon siya akong langkan, sir. So, kimo na ko. Pidangok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi ko rin ako sa kumutawag ang pasinti nga nagluya. Good. Pero ako, para Diyos, ang tulad karoon po. Habit ko yun naluya.
17: Unsa nga mga produkto ni sir?
18: Kaning adagunta, itagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Dayon pagkagabi, katong DTX 500.
17: So, gikan sa mong pagkimo, karon wala na back to zero tanan?
18: Para Diyos, sige ka pong kagkimo.
17: Sige ka pong kagkimo.
18: Bali, karon gikan kong laboratory kay Pichados ang chemo naman sa ko kawalo na ko sa una pero mayroong chemo aksyon di ko kurang ba kayo naupaw ko karoon eh kawalo na kong chemo kulos diyo na naman ko'y buhok.
17: Wow, congratulations. Salamat kayo.
14: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo nyo maorasan, alas 6:02.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.

0: Sa Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug karon sa ulohan sa mga balita. Sa balitang lokal, patayng lawas sa lalaki nga napalgan sa kadagatang bahin sa Lapasan, pabiling wala maila. Manco miuyon sa pagpataas sa penalty sa illegal parking ngadto sa 5,000 pesos. CEO sa K5 News FM Philippines nagdunar og bahay kubo alang sa mga mas stranded nga pasahero sa Bacolod Silay Airport. Online scam nanguna sa tanang cybercrime case sa Region 10. Mga residente sa Balacanas, Barangay Puntod na Balaka basin mawadaan og dalan kung kuralo na sa tag-iya ang luna nga ilang gipinag-iyahan. Bana sa retired police na dakpa nakuhaan og 4 million pesos kapin sa illegal nga droga. Sa balitang regional, Brigada Eskwela kick-off program sa SDO Antique nagmalampuso na kanilang proyekto ilusad. 35.4 million pesos nga gituang smuggled nga sibuyas ug ahos na kumpiskar sa cold storage sa Nueva Ecija. Sa balitang national, get back to work pahayag ni PBBM alang sa mga senador. Desisyon sa Kamara gawas nung gidawat ni kanhi Representative Kiko Barzaga. Sa balitang international, Ebola cases sa Congo misaka na sa 344. Sa balitang sports, Nel Etheridge meritiro na sa FUPI National Football Team. Sa balitang showbiz, publiko nagsubo sa kamatayon sa sikat nga singer nga si Pibo Bryson. Sa balitang kakaiba, manok nga ni paso sa red carpet sa graduation ceremony, viral. Mga K5, adlaw karong Webes, Hunyo 4, tuig 2026, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa daya sa inyong mga radio sa 89.3 FM, o mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page na K5 News FM Studio Digital 89.3, o karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Wala paghihapon maila ang patayng lawas sa lalaki nga napalgan sa kadagatang bahin sa Lapasan ni adtong Mayo 31, matod pa ni Barangay Lapasan Officer Jeff Bakunga. Padayon pa ang pag-ila sa biktima. Nanawagan usab si Bakunga sa mga pamilya nga nawadan o nga paryente nga mudangop sa bulon sa riaron na verify kung ang na-recover nga lawas mao ang ilang paryente. Atong paminawon si Bakunga.
2: And yes, doon ay nakaplagan na patayng lawas sa usak tao nga hangtod karon wa pagyapon sa ila, no? So daga na ang midalikyat og aron sa pag-identify sa maong cadaver, but until now wala pagyapon na identify ang nasampi sa patayng lawas. So kung kinsa katong mga dunay mga wadan sa members sa pamilya, pwede ninyo ka modalikyat din sa may bulod sa area aron nga inyo nga ma-identify kung kaning personalidad inyo bang kaila o silingan o ano na baka mo nailhan na ang pagkaroon wa pa nakaulit silang panimalan.
1: Miuyon ang Mancom sa proposal nga dako ng penalty sa illegal parking ngadto sa 5,000 pesos isip kabahin sa pagpaligo sa disiplina sa trapiko sa syudad. Matod ni Councilor Eric Salcedo, ang kasamtangang traffic code sa syudad gikan pa ni adto nga 2007. Atong paminawon si Salcedo.
3: Kung amendment sa traffic code, kidugay na kayo ng traffic code na ito. 2007 pa.
4: Naging.
3: Angay naging amendment. Sabon na ito.
4: Bili na
3: akong, no? Bili na gidaong ba? O kapil ning mga violator sa labi na sa no parking. Kasagara sa una kay ang badlungon katumang mga driver sa public utility. Karon lahi ang private. Kasi klaro na kayo nga na ay dako kayo nga no parking. Promo parking ba yun? Muna,
1: naghatag og bahay kubo si Doc Ramil Uy, CEO sa K5 News FM Philippines og Klinika di Alternativo Medicina sa Philippine National Police Aviation Security Group Aviation Security Unit Negros Occidental ug Bacolod Silay Airport Police Station. Mato ni Doc Ramil nga duol sa iyang kasing-kasing ang proyekto tungod tumong niini nga makatabang sa mga pasahero mas stranded ug walay kapas nga makuwag temporaryong kapuy-an samtang gihulat ang flight. Bisan simple lamang ang istruktura sa bahay kubo apan dako na kining tabang isip temporaryong kasilungan ug maghatag proteksyon ingon man dignidad sa mga tawo nakasinating kalisod nga sitwasyon. Nagpasalamat usab si Doc Ramil Uy sa PNP Aviation Security Group ug sa Bacolod Silay Airport Police Station sa kahigayon ng gihatag nga makadunar og mahinungdan ang proyekto alang sa katungod sa mga pasahero ug sa publiko. Dugang balitang lokal online scam nanguna sa tanang cybercrime case sa Region 10 sa detalye kay 5G Stony Pagulong AK5 mo.
5: G5 balog ipakita sa Cybercrime Unit 10 nga gipanguluhan ni Operation Officer Ronald Mazarte Morales ang opisyal nga listahan ug tinuod nga numero sa top 10 nga kasagarang nahitabo nga cybercrimes dinhi sa Region 10. Sumala sa ilang record ang pinakadaghan og nanguna mao ang swindling o estafa o mas naila nga online scam nga nakatala og 4,829 ka kaso o 41.16% sa tanang cybercrimes nga kaso. Matod pa ni Morales, kini nga mga numero nagpakita nga nagkadaghan ang pagpanglimbong sa internet. Busa nanawagan sila sa publiko nga magbinantayon kanunay o gayo pagsalig sa kadudahang mensahe o transaksyon o gireport dayon sa cybercrime unit kung nga makasinati o nga makasaksi sa bisan unsang ilegal nga kalihukan online.
6: Kini si K5 Jess Tony Pagulong para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Mga residente sa Balacanas, Barangay Puntod na Balaka nga basin mawala ng dalan kung kuralo na sa tag-iya ang lunangay lang ipreg-iyahan sa detalye K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
7: Mga residente sa Balacanas, Barangay Puntod ng atong syudad na problemahan nga basin o kuralon sa tag-iya ang dalan. Resulta nga nagpatabang sila sa City Council ingon man sa Barangay Kapitan sa Barangay Puntod aron masolusyunan ang nasagpit nga problema.
8: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
9: Agi og tubag sa mga mulo sa mulupyo sa Balacanas, Barangay Puntod. Kabahin sa problema sa dalan, si Kapitan Alexis Oniot Dasir kauban si Kagawad Marvin Bingkibiha og si City Councilor Attorney Edgar Cabanlas ang chairman sa committee sa subdivision nagapahigayon sa inspeksyon sa maong dapit tungod sa giingong plano sa City Corporation tag-iya sa yuta nga magtukod og kural sa ilahang yuta nga posibleng makababag sa dalan sa mga residente sa maong dapit. Matod pang konsehal Cabanlas nga mahimong hangyoon ang tag-iya sa lote nga paliton sa syudad ang porsyon sa maong lote pinaagi sa land expropriation proceedings aron adunay mag gamit nga dalan ang mga residente labi na gayod panahon sa emerhensiya. Subay niini, gimandoan ni Konsehal Cabanlas ang buhatan sa City Engineering's Office sa pagpahigayon og survey sa maong yuta aron makita ang aktual nga sitwasyon sa maong lugar.
1: Dugang balita nga lokal. Banga sa Rapture Police na dakpan human nakuhag 4 million pesos kapin sa illegal nga droga. Sa detalye K5 Jonathan sa Banal, AK5 mo.
10: Busa kagilang high value individual ang nasikop sa gilusan ng drug babas operation sa otoridad sa Zone 7 Villa Trinita Space 1 Barangay Bugo ng siyudad sa Cagayan de Oro na itong gabi sa Hunyo 2, 2026. Gilang dinakpan nga si alias Dandan, 48 anos, minyo, walay trabaho, residente sa nisgutang lugar. Gingong bana sa retiradong pulis. Gipanguluhan sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 10 Team 1 ang operasyon kabag-usab ang nagalalaing unit din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kabag-usab ang Philippine Drug Enforcement Unit na sakmit gikan sa suspek ang nagadiyang sa shish gidurahang shabo nga motimbang sa 600 grams o balor ngato sa 4,080,000 pesos na recover sub sa operasyon na ang saka weighing scale, Nokia nga cellphone, pouch o ikubag kagayong gisudlan sa mga ilegal na truga. 1,000 pesos nga pay bus money. Kasamtang nga nakaroon sa kustudiya sa Marlica Custodial Facility ang suspect o pasakaan kini sa kaso paglapas sa Republic Act 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isairan nga rin barangay protection order ang retiradong polis nga asawa nini ingon malasab ang mga anak o manang suspect nagbahad sa ihang pamilya.
11: Kini si Kaki 5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita.
10: Serbisyong Publiko Galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita tud kanato sa D3 Bio ang epektibong panlaban batok sa bacteria, fungi ug viruses.
0: Balitang Regional.
1: Sa K5 Antique Brigada Eskwela Kickoff Program sa SEO Antique, nagmalampuso nagkalain proyekto ilusad sa detalye K5 Family Palanog e K5 Book.
11: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela Kickoff ng Schools

0: and Opportunities, Project IGMA o Intensify Goods, Meals and Allowances, at Project NEST o Nurturing Environment for Students and Teachers. Pahayag pa nito na 14 na mga bike ang naipamigay sa mga learner na kinilala ng Schools Governance and Operations Division sa pamumuno ni Dr. Evelyn Remo. Dagdag pa ng Project IGMA, isang forma ng feeding program na ibibigay sa mga learners sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project NEST naman ang ituturing na boarding house o dormitory para sa mga estudyante na umuwi sa malalayong lugar kung saan ito ay nasa ilalim pa ng proseso kung sino ang mabibigyan kasama ng iba pang mga nasabing proyekto. Patuloy naman na humihingi ang SDO Antique ng suporta mula sa mga stakeholders at partners sa pagtulong sa paghahanda ng mga paaralan sa nalalapit na pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa K5 Olongapo, 35.4 million pesos ito ang smuggled na sibuyas ug ahos na kumpiskar sa cold storage sa Nueva Ecija. Sa detalye, K5 Eileen Cuevas Sanchez, AK5 mo.
2: Tayang nasa 35.4 milyong alaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniniwala ang ilegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP, katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Kini nga balita atud kanato sa DTX 500, siguradong makapabot sa bad cholesterol ug blood sugar level.
3: Balitang National.
1: Get back to work. Mao kini ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador human sa duha ka adlaw nga kapakyasan sa pagpadayon sa plenary session. Matud sa presidente, adunay klarong mga rules nga sa pagkansila sa sesyon nga naglakip sa obligasyon sa pagpahibalo sa Pickers Chamber tulo ka adlaw sa dili pang aktwal nga kansilasyon. Atong paminawon si PBBM.
4: Sa we had a meeting sa uplift committee and marami tayong kailangan magawa sa pumapatas na pagpapatas at sa thinking yung pagkamang presidential budget na magkakamang amin lahat namin ang pagpapatas. Ito ay kailangan kung makakonfigure tayo ng tulong sa taong bayan sa mas.
1: Gidawat ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang desisyon sa Kamara nga himpit na nga ipalagpot isip miyembro sa Kongreso. Mato ni Barzaga nga makasurvive kini bisan wala na siya sa politika tungod ana-ana sa maayong kahimtang ang iyang pamilya. Atong paminawon si Barzaga.
5: Hindi po masyado pa ano, okay lang naman. We're fine. We don't necessarily need to survive within politics because it is what will be doing fine with or without this.
1: Kini nga balita tud kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Balita International.
1: Misa ka na sa 344 ang nakumpirma nga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Diin sa isinta na usab ang namatay. Padayon ang monitoring of response measures sa mga health authority aron mapungan ang dugang at transmission ug maprotektahan ang apektadong komunidad. Kini nga balita tud kanato sa Deo Fresh Roll On para sa hami sumot ug puti nga kilikili.
3: Balitang sports.
1: Miritiro na ang veteranong goalkeeper nga si

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: P3 Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, P3 Bio, BTX. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani adtong wa ka nagamit, unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuana ligon na.
1: E kani adtong unsa man imong mga sakit?
2: Luya-luya. Naya kung samad sa ilalom o na kung samad. Na minus na sad siya. Yung to ang samad.
1: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500
2: o Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend. Good Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend
3: Pod

0: ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available na.
4: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Celebrity Standard Time, alas 6 na tayo, no?
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: For all los pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.

0: de
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, good morning, good tanan. Welcome dari sa lain edisyon sa programa Foro de los Pueblos. It's a 4 ka na may galasonyo tayo ismail by design sa adlaw nga Huwebes. Yan ang santa may galasay na posgabayin sa simana. Paas-paas kayong daggan sa adlaw mga igsoon. Higin mapas mga igsoon. Bago na tayo lunis, kano na saan may gala. Yan na po na sinapos kabayan, weekend na mon. Timpahulay na saan may galas kadaghan ng mga tabante kay weekend na. Labi na sa mga tabantes gobyerno. Liberta sa Sunday, anima demokrates. Ang kagawasan sa magpadayag, mga espiritu sa demokrasya.
2: Foro de los Pueblos. Labas
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa Gapon, diyan na saan may kaming tanan din sa K5 News FM, Kagandero. Labi na may galas sa Public Affairs Department. Mga servisyo na saan sa katawan. Muhukad na saan, samtang kamo naghukad sa pagkaon pamahaw, kami muhukad sa mga impormasyon, mga isyo, mga isgutan ng pampublito, ang tanan pa mga igala. Yung mga balita nga doon ay kalambigitan ang lungsod. Ang mga responsibilidad mga igala tungod sa pagdamo-damo sa inyong katungod o garantiya sa patakang balahod. The rights of the people to information on matters of public concern. Gamatoy palagi mga igala, kinahanglan, i-recognize. Huwag tungod kayo i-recognize ka na mga isyon. Kami din sa K5 News FM, Kagandero. Tanan mga igala, kado na kalambigitan ang lungsod ng mga informasyon, mga issues, among idiga din sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Mga partners nato karong kabuntaga, gigan sa pikas na wag mga igala, si K5 Erwin, ang inyong nailang DJ Kuya Chris, at the same time sa mga igalas patrol. Ready na. Ang atong partner on board sa patrol, kauban sa mga piloto nga si K5 Jason, si K5 Jonathan Sabanal. Lagi po sa may galang atong mga beat reporters. Nag-standby sila tag sa mga area of responsibilities. Sila matag beat areas. Kauban sa may gala si K5 Kay Buscano, K5 Kim Sulina, K5 sa... Kalimot na ko sa katong tisoy-tisoy na nun. Nagingon mga higala nga ang sigat malimta, no? Sika K5 gesto ni Pagulong, by the way, mga higala. Ay na malimtan ka na pa. Patong palagi ni Kuya Chris, mga igsoon. Nga in demand, gano'n kayo. So kami tanan, mga igsoon, diyan na, ready na. Samtang ka mo, mga igsoon, bago lang ng madag, kaya... Alasayos mo man, ang uman dugay man mo mata mga igalag kay tingtog na raman panahon, ulan-ulan mga K5, panahon si Kapuno kagabiyon. O nang ang uman ka na to dito mga igalag, galuko-luko pa ilawom sa habol. Ang uman po dawa, galuko-luko mga igalag. Ang uman sa dito mga igson, gatikong-kong. Ang uman sa dya, gatikang-kang. O nang usahe, ulbo-ulbo habol mga igalag. Kay lihok na matulog, o nang ulbo-ulbo habol. O. Hindi mo ulbong habol, kung magliok-lihok mo, eh, lain po ng hunahon. So, santag ka mo riyan, maupay pagbangon kami mga igala, ganina ra, 24-7, nag-aninaw. Ang kinibuang presa sa Public Affairs Department sa K5 News FM, Cagayan de Oro.
2: K5, Navan Sarmento.
4: Alas 6:36, nas kabuntagon, K5 ay kalibot. Bitex Coffee Mixer, mga pinata! Pero di lang kape nga pure nga kape mga igala, kundi li kape nga makatabang saan sa kahimsog sa itong panglimas. Tungod kay ang Bitex Coffee Mix, di lang coffee kundi li detox pa. Mulimpyo mga igala sa itong nga dugo, mulimpyo mga igala sa mga toxin sa itong kalawasan. Muna nga di lang na siya kape, pang alerto mga igala, pang ready ka na ito para sa trabaho. Kundi li sa mga igsoon para ready saan ang atong lawas mga igala. Nga mo atubang sa mga kagaw sa palibot. Can we like it or not, mga igsoon? Daghanag yun, mga higalang hulga, mga K5. Nga mga... Ito, mga elements. Oh, even gani ang atong sunlight, mga higalang, kung prolong exposure ka, makadaot na. Doon na nag-ipangtawag ito, mga higalang, mga radiation. Sa hangin na ito, mga igsoon, di na ito masyon, nga limpyo na, kaya na nag-itawag ditong pollution. So therefore, kinanglan, mga higalang, daily basis ang atong paglimpyo sa atong inner parts, sa atong lawas. Pagpagawa sa mga toxins para dito dito mga sakit. Og himsog kanuna may gala in and out ang atong lawas. Mo na nga instant nga magkapi-kapi lang kanito. regular o di ba ka kanabang naandan nga kami may pamangaygalan kay lami pagyo kaining DTX Coffee Mix. Mag DTX Coffee Mix na. Kapi na. Detox pa. So, sa pamigay pa abot na ito may gala, naanatan na nila sa DTX Coffee Mix. O, testing ilan na ninyo mga kakifay. Kamunay mo, judge na yun kung lami ba o niya, epektibo ba ang DTX Coffee Mix. Pwede natin lang anon mga kakifay pag mga kaisunan. Ato na yung daligatan mga igalaon sa may expect ninyo, ma-expect doon sa Foro de los Pueblos. Karoon nga, dawa. Kosyot nga pagkasulti, unsa ang atong mga headlines.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa atong nga balitang lokal, istanday mo. Ito lockdown, karoon may galang development. Sa investigation, pagpanubay mga igalan ni Kaki 5, kay Buscay, no? May tungod din ng ingon, nagitang reklamos, pipila ka mga pasyente sa GR Borja, kaya di amang ko'y nag-gantap sa video mga igson. Ako, kita mag yun sa kwan eh. Murag, di mag fake mga igalan, kaya di panubayan mo yun, nga actual yun, ok yun yung mga igalan, no? Ok yun siya. Yeah, kuno mga ok-ok dito mga igala, sabi na sa ward area. Although matod pa suban nga, ay, kung may ma-expect ninyo, pampubliko man ang tambalanan, apil yun na magpatambal ang ok-ok, eh, pampubliko man. Sa mga bugoy-bugoy nga istorya. But you know mga igson, balikon ko lagi. Akong gingong kagapon mga igala nga kini atong pampubliko nga matambalanan mao tanan niya mahimong modelo mga igala nga mga tambalanan sa tibuok Pilipinas. Mao tanan ni maigala ang maingon tang panag-ingnan sa tanang mga hospitals ang atong mga pampubliko nga mga tambalanan. Can we like it or not mga igala? Mas dako magwarda gobyerno unta na kaysa pribado. Ang problema lang lagi mga igson, sometimes ma less priority magod ang atong mga pampubliko nga mga tambalanan. Sa tibuok Pilipinas. Tanawa rago na mga igala. Nakabudget na dito mga igson sa mga flood control projects nga waga exist. Billions of pesos. Pero tanawa ang universal healthcare na ito mga igala. Hantod ka rin, wapag ina napatuman ng sektor. Kay way pundo. Mama na yung logic niya mga igala. Na sometimes, least priority na ito ang mga social services. Yan, nag-gets mag-o ninyo, Kaki 5, Irwin. Kamu mga Kaki 5 listeners and viewers. Nag-gets ba ko ninyo? Wa ko ninyo nag-gets? Aw, i-gets ko ninyo. Kung unsa mga igala ba ang panglantaw sa social services o pagpatuma nini sa atong nasod. Kung makita ninyo not only in Cagayan de Oro, even mga igson sa other places, other provinces. Makita nato dito mga igala nga pampampubliko gani nga mga tambalanan. Kung wa may ok-ok dito makita, baho pong ihi. Nga lisbulang agin. Tinuod na mga igala. Kung dili man gani nang alisbo dito mga igala. Doon na po'y mga staff dito mga igsoon nga pertig yung gayosan nga laksutag mga kinaiya. Diba? Mga sabay, sitira, nilimayo mga higala mga timas, masinte. Name it! Halos tanan mga igala nga negatibo nga serbisyo publiko naas pang publikong tabalanan. Di man, untanan. Pero usually, inanag yun ang dagan. Kulang stambal. Kulang sa kaimanan. O kaimanan, mga igala, brother. Ambot mga igsoon nga nung inanig yun. Kung mingon, mga god ako, di man yung kumo. O yun ang naging wa, mga yung budget. E ano una alam, nag-budget ganita itong waga exist ng mga project. Kanada yung ghost project sa flood control projects, mga igalas, gobyerno. Huwag man nag-exist ang uban. Billions of pesos man ang kandidat niya, no? Naka-budget ganito niya na. Yung kanyang basic na gikinahanglan, may gala, para mahimong bisag din nalang world-class hospitals ang atong pampublikong tabalanan. At least mulibil na lang ang tanan is mga pribado. Kagingong ko, may gala. Near to unlimited man tanan ng budgets, gobyerno. Ano nagkaingon magkakakipay na unlimited niya ng utang mga ito? Mga gani, kay mga utang man ang gobyerno. Near unlimited. Mabita mga igalang akong tanaw ni mong nasa gobyerno mga igsoon. Wagi na sila mga igalang nag-una-una dito sa profit kay public service yun. Because di naman na kinanglan ng profit sa matagwatas gobyerno kay budgeted by kung ano man na, government, national government. Except lang siguro mga igalang sa mga money-making mga agency like custom, BIR, etc. Kay sila man na. Aga mo, pasulod og sapi mga igalang. Kados gobyerno, nagin na sila mga target, pero the rest, wala na. Mabitawang tanahon ninyo, mga igala, even gani sa mga TV station, radio stations, na iya sa gobyerno, mga igala. Naama na sales, wala, mga igala, na advertisement, wala, wala, pagkialam, na budgeto yung mas gobyerno. Diba, kakipay mo rin, inanatan ang gobyerno, mga igala. Pero mag-abot, tambalanan dito, mga igson, medyo kulang man. Pinasahi man, mga igala, nabali man. Kaya pag miingong kag asa man kag gidala sa public hospital agoy mamatay man ganyan. Dahil ina na! Kaya akon! Mentality! Oh. Diba kabantay ka na kakipay pero yun nga usay ay iwasan man nung tadiabay ang dating no? Dapat ako naingon niya sa Cagayan ha? In general na akong gisgutan. So balikon ko mga igala. Lagi rin na-isprihan din yung mga uk-uk ha? Anong nagasaya-saya mani dito? Hadlok lang uban, may galang. Kinaman po yung uban ba yan itong pasinting ang hadlok yung uk-uk dito, mga igalang. Miss kayo nagpatambal dito, mga igsoon, para magkampante. Di na magkampante, kitaparan mag-uk-uk. Okay, standby sa muna na, mga igsoon. Muna na ba itubahan nga na, may galang, itong mga administrator dahil sa Jerbor, ha? Eh ba sindi mga igso, wata kay Bob, pet din nila mga igalan ng ukok yan, eh, justifiable. Magbuntay mong ukok ang ilang pet dito, niliro. Bok alay na na. Okay, standby. Samtang dugan pa sa itong mga balita, ato mga isyong pangkatiling buwan. Kini, salmutan yung kadaghanan mga igala. Nagkagrabig yung kaguliyang mga iso dito sa Senado. Kagidiklara na mga igala nga din na Senate President Kaygi. Declare magod mga igsoon sa gingontang majority. Ah, ilan man itong hindi man majority. But ilan ta mga igala kadaghanan sa mga senador dito mga igala ang gingontang vacant ang mga position sa Senado. Uman dito nga nito nga mga igala si former Senate President Ches Escudero. Si Bamboo. Mula ko pala siya si Bamboo, no? Si Senator Ches Escudero. Lingto nga. Wala nga ang kaniyong sinayimong 12. Pag-abot nila 12 dito, mga igala, gideclare nila nga nanay kurum. O gisahit dayo nila mga ison. Agiingon ta mga igalang jurisprudence sa kanhi mga igalang desisyon sa Korte Suprema sa Avelino versus Quinco. In which matter pa mga igala mo, si same man sa ding istiluha. No. Same nga scenario. Nga kining si Mariano J. Quinco mga igala, way back 1949. Ni complain sa ni mga igsoon sa niyang napulihan sa pagka-Senate President. Tungod lagi gapon sa question sa quorum. Kay dusira ni Antong Panahuna sa mga igala ang giingon tang mga senador. Nag-isahit niya itong maungan jurisprudence. Nga biyan matod pa sa jurisdiction sa Senado. Kanabang receive jurisdiction sa Senado, mga igala. Ang usa ka mga senador kay naamas gawa sa nasod. O gipaboran dito, mga igala, nga ang 12 na ay kurum. Pindi nini, mga igala, si Senator Mariano J. Quinco. So, mawaman ni Gisait. In fact, mawaman po ni Gisulti, mga igala, ni Senator Gajalian. So, pagdeklara nilang open na ang tanan dito, mga igala, ang posisyon sa Senado. Kung mangutan na mo, kinsa naman yung Senate President, wala pa. Kaya ginahanglan na dito, mga igala, majority vote yun. Mga 13. Para magapili sila, kinsa dito ang ilang Senate President. Warang ni Alma nini, mga igala, si Senator Alan Peter Gayetano. Kay matod pa niya dito mga igala, I'm still the legitimate Senate President. Kay ipang-site nila dito nga wa lagi mga igala, ikurum ang 12. Tungod mga igala kaya, hindi ma-under sa giyuntang jurisprudence ang existing garmaigalang estilo sa Senado o grupo sa Senado. Noon may punto man sa mga igala kay kanimanggong 1949 jurisprudence. Ang definition dito mga igala sa Legislative Department mga igsoon labi na sa giingontang nga mga deliberasyon o basis sa ilang mga rules and regulation mga igala sa Senado. Nag-base pa man ni Adto sa 1935 Constitution. Remember, nag-usab man ang Constitution pag 1987. O kadaghanan ng mga provision ni mga igala nangausab man sad. O nangausab sad ang mga patagaran mga igala nga mao basis untana sa mga balita na ba yun? Mga balaod na gipatuman karong panahon na. Na mabitaw mga igala nga atong natukiyo natulad taon eh. Kaya na, mamputay susama. Although, dili yun siya specific like sa Quinco case na kurong yun ang gisgutan dito ang butation yun sa pagkasinit president. Pero mo lang, karaan manggod. Mo nang giingon dito mga igala nga ganibang bago mga desisyon mga igsoon like Trillanes versus Pimentel na mga jurisprudence mauban ni mga igala ang nagpa-obsolete o nagpa-obsolete na ba kini ngadto sa Quinco case. Kaya lahi, mamputay senaryo. Mabitaw matod pa mga igala na kiniman kong Quinco case is not universally mga igala accepted to all cases. Kumunay gingon dito nga mao pa bagya po niya jurisprudence kay kumaugya po ni jurisprudence din legal to mga igala. Pero kung dili ni na mga igsoon kay naalagi mga igala ma-apply na tong giingon dito sa Trillanes, Pimentel wala pa na diya mga igala nga mga cases daghan mga igsoon nga mga ginisisyonan po siguro sa mema. Ka-event pa mga igala na priso dito sa Trillanes is still part mga igsoon sa giingon ta ditong member of Senate for the purpose of quorum. Kaya nga ito lagi 1987 Constitution mga igala all members may nakabutang for the purpose mga igala sa giingon ta nga mga desisyon diya sa Senado. Ba't maulagi tayo ito pong giingon mga igala? Nga si Senator Alan Peter Cayetano. If still mga igsoon sa batas balaod siya pagyapon ng legitimate Senate President, matuwang mambulagi siya nito nga dito mga igala. Kung tanawin mo mga igsoon ang prinsipyo sa giingon tang de facto government, maumao mangung labas mga igsoon. Diba panahon ni Corey o ni Marcos? Si Marcos may didaog ato kaki 5 Erwin. Siya may gideklara dito na winner atong 1986 election. Pero ang itig over ato tungkol sa people power si Corey. That's why ang gobyerno ni Corey may gala is de facto government. But masabot, bili siya legal nga gobyerno pero siya ang nag-govern o siya ang actual nga naa sa posisyon. So therefore, kung i-apply ni mo ni Dere, si Cayetano lagi mga igala, ang sinit po sinit po, wa man siya nagtunga-tunga mga igala. So kining na garong sinado mo ni sila mga de facto members tahay mga igso, no? Di ba? De facto officials kung magbuhat mo ni sila official dari. Eh angay mo haton mga igala, in fairness nga to ni Senator Alan Cayetano. Kaya ko I believe siya pamangyapon ang Senate President in legal nga aspeto. Dahil questionable pa malagi ng Quinco case mga igala, dugay naman gugayo. Tinanglan siya mo to nga dito kay i-take over niya ng iyang pagka-presidente. Eh man pwede mga igala, inaaras siya bisag-asa dito mga igsoon niya. Ako'y presidente niya, wala kay tunga-tunga ng Senado. Malagi na igingon nga, ni-reklamo ka sa ingon tanga maniobra sa kalaban. Eh, ikaw mismo na aman sa'yo maniobra. We like it or not, maniobra man po ni Senator Cayetano kay kumuad to siya dito, nanay kurom, matangtang man yun sa siya. Hindi yun na sila mga to sa dito yung Senado. So both parties, may gala, na ay mga personal interest. We like it or not. Si Cayetano group na ay personal nga interest. Nga di, yun sila mutunga dito. Kaya pag mutunga sila, maka-establish yung kurom, tangtangon sila, kaya di na sila majority. Kaya waas ba to? Wala na po Jinggoy mga igsoon. Remember nga si Jinggoy? Di na ni siya makaparticipate later on mga igala sa mga booting o guban pa nga deliberasyon dyan sa plenaryo sa Senado. Even though mga igala presume innocence until proven otherwise, tungod mga igala gay anti-plunder law, doon ay automatic suspension na mga igala. Walang taon na ninyo mong balaod, may provision dyan. na automatic suspension na once nga ma-verify na dito mga igsoon na doon ay probable cause among kaso. Mamangutan na sabon, ano ba probable cause? Yes, kaya na naman warrant of arrest. Kung sa mga basis sa warrant of arrest, probable cause. Therefore, suspendido na na. Later on, mga igala, kining si... Senator Jinggo Estrada. So, ang labas, ano mga igsoon? For the purpose dito mga igala sa mga voting, etc., etc., di na siya makaparticipate kasi suspended man. Pero sa purpose sa quorum, I believe nga prevailing pagyapon to nga Trillanes versus Pimentel nga part pagyapon siya dito mga igala kay pwede siya manusin sa Dr. Provin otherwise man. Di lang siya makaparticipate kay suspendido. Pero part pagyapon siya sa Senate membership. Sige, kanindot kayo na nga isgutan na may gala. Ato na i-simplify. Kay libog ba kayo ni Paminaon? Pag maminaw ka ng mga experts, mga bright nga mga individual mga igala nga mag-discussan ni Jose, malibog, di ka nakasabot. Muna nga maining bulok mo'y mo discuss kay makasabot ka. Grabe naman sana. Maybe tao ka ng mga ordinaryong tao, mas makasabot ang mga igala. So, stand by na mo ha. Ito na yung balikan, karong tao-tao mga iso. Ito sa balutso na importante pa hinumdum. Stand by lang. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!
0: My puso! Deep-free bio! Health News! Ako si Kenneth. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang deep-free bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: Deep-free bio! Mabibili sa mga butiga.
6: Sa gihapon, inyo nakauban, Doc Hans Liman Nolo sa inyong mga simyaan. Kung hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ni unang-una, kining bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. O, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kining breast problem mga higala, especially kining breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number one nga cause sa pagkamatay. Number one leading cause of death sa mga babae sa cancer is killing breast cancer. So, bisag unsa kagamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast. Naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast na mag-lead to cancer. Muna delikado kayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masis ra mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahi po tong gagahi nga gabukol sa imuhang breast, laminag yung katubitong mga buntis, yung pasuso, lahi po ito. E na uban mga higala, makafeel sila agnay bukol, na yung murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kaya kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, laminag yun kung magrigla ang babae. Then paghuman sa rigla, mawala po ang mga bukol. Na mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naa po yung mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Niya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant ng mga bukol. Katong bukol nga gakos o tumor. So muna yung delikado kayo. So kung naaman o galing, no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban, ginaladala lang eh. Pero na ay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol ang sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to, mata pa kayo. Ang mama sa ako ang silingan, na-diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na niya, di nakaikalihok kayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Luya na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga, katong iyang breast bitaw nga na ay bukol, nibuto. Ilang taon na ako ang kanabitang lifestyle sa family. Number one yun, hinga on yung karne. Grabe, karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na yung karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan, ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong na ay breast cancer, pwerte po ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na sa tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kaysa una good, akong ma-experiencehan mga higala. Kanitro to life story, manim, atong makuha nga lesson. Sa una good mga higala, kanang manglaag ni. Kada uli isa ko ang mga silingan, mga amigo, nag gikan sila ag nabdusan mga higala og kanang mga kabantay mo anang mga pieces baka ang grabe labhag yon nya kul bagbuto siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala akong gitulitimbang ba ang kahintang sa iyang mama na padali mga higala ang pagpahulay eh, pahulay man gyud to mga higala pahulay man gyud to siya padali ang paspas kayo perting paspas sa mga higala pahulay ako nakita mga higala usa pod sa reason ani kaning grabe ka stress usa sa mga trigger points nganong napadali ang iyang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress, grabe. Mga anak pabadlong, grabe. Mga anak magpatay, grabe. Mga anak mga higala ug amahan magsilumbagay, magilukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon mga higala, tingin mo uya, stress kayo. Muna ang isang putan mga higala sa inahan, kabaton mga higalag sakit nga breast cancer. Ang trigger points number one ang lifestyle. So, usa sa mga himang no, no sa mga babae, mga mamis nato. Ni kaya nato ang sobrang stress, sobrang trabaho, sobrang stress. Then himuon nato mga higala ang healthy living. Healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala, mga kaditribayo sa pag-inom sa ditribayo. Kay kung luya ang sundalo sa lawas, naatay reinforcement. Ang reinforcement na ito mga higala, kung sa gira pa na i-raise back reinforcement, naa sa ditribayo. Ang ditribayo na ay antimicrobial, antibacterial, o anti-cancer properties. Naana mga higala sa pag-inom na ito sa ditribayo. Kay kining aton ditribayo, naa ni siya ay virgin coconut oil o vitamin D.
5: D3 Bio.
7: Ako sa ingalan na ito, ma?
8: Ima.

0: teman-teman langsung finish.
1: D3 Bio, Andi 3 My Visio, Ambisio by D3. Pelit 93. D3 Bio Health News.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Adain tamay gala dali sa itong programa Foro de los Pueblos. Atong oras insakto ala 7. Pamahaw na mo kay Tim, pamahaw na. Importante sa ganito mga igala kaon sakto kay para usab nga dita dito mga pasmo padaon ta sa trabaho, padaon ta sa klase, sa may atong pagabuhaton dito mga igala kaon yung tagpamahaw kay lang gani magpasar-pasar na tas kaon dito kulang sa vitamin at mineral sa atong lawas mga igala, mag-depreciate sa nang atong lawas manang ato gina mga igson daily basis. Tubilan yun na ito itong lawas sa kikinhanglan niya mga igalang mga vitamina gam minerals. Para nga doon na tayo sagtong energy di tayo kapuyon mga igalang sa itong panabaho o bisag-unsa pa itong pagabuhaton. So babaha na mo. Kaya alas 7 na. Pilag ka oras na lang. Trabaho na sada. Namay mo trabaho ka alas 8. Na mga office hour mga igalang alas 8 man na. Ang uba na po alas 9 o gamol sa mga igalang na alas 10. Namay second shift dito mga igalang. By the way, ang atong oras hatod ka ninyo sa Extend Food Supplement. And yung Extend Food Supplement, may gala for men. Mauni mga gala ang pinaka-epektibo yung mga isoon ngadtos kalalakinan para sila maabagan, dili maulawan. Kaysa tinuod lang may gala, bisa pag di maangkon ang kalalakinan, maugin yung pinaka-weakness nila. Bala nag-ingnon kag pangit. Bala nag-ingnon ka dito mga igalag baho. Balag ingnon ka dito mga igsoon nga way pulos. Oh. Ayaw lang ingna dito mga igala nga wa na mo gana imong junior. Matandog yun ang garbos kalalakin ana na. Eh naku baka kung mo mga lalaki nga naminog naglanda karon tinood no. Balag bisag unsa pa itawag nimo dito himarauton ka ayaw lang himarautan nga wa na kay ikabuga. Kay wan sa bugal-bugalan gani ka. Ay, way, lutay eh, mas malo. Ulbog yung kaspa nimo na. If we like it or not, maugin na may gala ang atong kuan ba? Ganabang garbo niya sa atong pagkalalaki. Mabitang uban mga eksyon, garbo kayo nga dagang babae. Bisag sa realidad, ano, wago na, nag-uulgo na kay. Problema, wala na yung dagang kay babae. Dagang kay babae, di nagkakadate-date dito sa mall dito ka Kuya Chris. Mami, nang usara kay, labing-labing mo dito, gakos-gakos mo, suri-suri sa mall. Enjoy ang life. Pag dagang kay babae, di na magkakasuri-suri sa mall. Gakos-gakos tayo ka sa mall dito may gala na ay gitawag og public display of affection. Kadi mo na may tabo dito may gala. Kung dagagag babae kay, naon niya makakita, sumbong na saan. Buba na saan mga igalang kalibutan niyo. Actually, sa tinuod lang mga egson, di man ni maangko ning uban, di man na makapalipay ng dagang babae. Pero magkapabarog si mong garbo kay panghambog mo ni mo, guya, sits boy kay baba. Dagagag babae, bay! Awo. Ko na guni, kanyo matsugo pito mo! Alan, dating! Pero in reality, mga higala, di ko ganas, kalabadas ulo. Wala na kay peace of mind. Wala kay kalina, hunahunaon, mga higala, kay... Anlog man ka naman, natural man ang reaksyon si mong utok, magsigi ka hunahuna, masakpan niya ko, sakpan niya ko, sakpan niya ko. Wala na kay peace of mind. Kaya ikaw, malipay na kagawa kay piso. Hindi ko ka malipay. Pero mo lagi, balikon ko tungod sa garbo. Kaya imo man lagi makapabarog tayo sa itong pagkalalaki. Pag, oh, gabi. Kuha niyo na ako ng nagsanga yun kay Jesus. Ginoo ko na ka mga babae. Nagsanga. So balikon ko maigala. We like it or not, maugi na mga igsoon ang atong weakness, ang atong pagkalalaki. Manang usahay dito, mauwaw na ta. Nga ka na ba nga kay inkwentro o niya? Dagan pa kag pasumangil, karong taon-taon kay kapoy pa, pahuhay sa tagamay. Ulaw mo na! Ano siya ingon-ingon ang partner? Ganun na naman kag pahuhay, happy naman lang mahuma na to's your time. Oh. Oh, saan naman po yung mga pasumangin? Katugon pa, katugon. Tugsa. Nagagang pasumangin. Mauawan ka yun na na. Ano kaya yan? Mabiya mo na. Ay, mabiya na lang ko. Kaya kakapoy ba ni Muro ng tangyangin niya? Tug! Ano na tas balay matug? Oh, di ba? Bayad-bayad naman tadi rin niya. Nga tug naman dahil tas. Eh, tug niya! Sabaan kasi mong partner. Ito na dito mga igala. Kinanglan na to ang kaabag yun. Pwede ito mauawan. Napalasportahan kung bati na mga igala. Wapakabli gani. Oh, ano ba magkaingon ni mong partner dito kakipay pero yun nga. Ayaw, sakit na patas gawin. Bakit ka susportahan? Ano ba? Oh. Extend food supplement for men. This thing ininyo, di ba? Ay, naku ba kakon lagi mga igala. Napalasportahan mga igsoon. Wala, manumbag na. Nagani uban mga igsoon. Naman ko'y kaila sa unang gabi po kayo itong babaero ba ka K-5 ba Chris? Ang kurman sa to siya. Wag niyo kayo ba ka nang aktibo yun? Naka-extend man po to siya. Nagprograma palang may galan, nagana na mo ng usahay mga ikso, hindi na maglingkod, magtindog na lang mo programa. Kaya maipit naman higit mo lingkod siya. Kaya timing man, iya naman, human noon ditong programa, ay naguman niya, mag-chat na dito, spabutan lang ko ay nag-human sa program, di ata magtagbo, happy tundra ka. O, na, ready na, naka-extend na. Ah, nagtindog na mag programa, kaya iniga mo lingko naging maipit. Inanak, epektibo ang extend food supplement for men. Ah, testingan na lang ninyo, kamo na lang, bahala mo, istorya na, may gala. Alas 7, size na sa kabuntagon. Ay, by the way, mga igala, pag-share, likes, and follow sa itong programa. Pero bye-bye sa tamag-uban, mga igson. Kapoy ba na mga igala? Kita tayo mulantaw, mga igson, sa programa, kapoy. Binuod mo na. Kapoy ba na? E, base nyo yan, mga igala, ikaw rin dito ba initanaw ba? Muna, mga igala, pag-share, likes, and follow. Bay ako sa nimbasahon dere mga igsoon bay inyong mga mensahe. Importa mo digas mga pasyonang report na to kay. Apil sa atong atagad pagtagad karon may gala. Sa atong latest news of the day mga igsoon. Igwapo ni nga balita kay. Matod pa mga igala sa pagpanubay dito ni Kakifay Jonathan sa banan. Ibaba na ang presyo mga igala sa mga bugas labi na sa imported rice. O, ang mais dito mga igala ang ni mahal kay gihimo man popcorn mga igsoon. Popcorn. Ibig tawag ni mahal-mahal mga igala, mais. Pero ni barato ang rice, labi na mga igsoon dito ang imported. That's good news mga igala. At least dito mga igsoon nga, kanda ka na ba nga gunamay ni taas dito mga igala na pwede ubus. So ato nilag down mga igsoon, labi na kung wasan na ito mga igala, signal, o tayo dito mga igala sa may atong price monitoring council. Ito ni sarapo na lang mga igsoon, human lagi sa gingontang pipila kabulan sa natong pag-antos-antos dito. Sa precious bugas, precious sa petrolyo, etc. At least karon na ay kahaya gamay, kaya ni barato. So ato na i-confirm ka, basig temporary na ni. Basig karon na ni Adlawa, pagkog mamahal na sa mga igala. Na nga ito na lockdown, karon. Pinagi ni Kakifab Jonathan sa banal. Para ma-aware sa ng publiko. Nga... ni barato matod pa may galang bugas pero di man ni noong kaya ingon barato gid as in barato pero at least ito kabalik-balik sa niagi nga mga katuigan nga medyo baba-baba may galang imported rice kay ato mga niagi mga bulan mga igala sa isin dagkapin man ang presyo sa kilo sa bugas labi na sa imported rice karon mga igsoon matod pa nagdula na lang ni 50 nya na bay 40 na gani kapin So ato rin confirm kung inana ba yun ang precious bugas mga igala. At least ito magkatabang-tabang eh. Kay mahal para magyapon mga igala ang atong precious sa petrolyo. Napas 80, napas 79. So for short, i-average na nimo mga igsoon. Napagin na siya 80 pesos ang per litro sa gasolina. Even sa crudo, inanagyapon ang range mga igsoon. So kung gala down nimo na, mahal-mahal pagin na siya. So at least na lang sa laing aspito dito, at least mga igsoon, ganang sa gasolina, pwede man na nimo mahigala nga malikayan. So, kung kugihan lang yung kamahigala, sayo ka mo bakta, sawa naman kay gasolina kinanglan. Nakay bisikleta, di nakakinalaga gasolina. Pero ang bugas mga igsoon, although matuba-suba na, pwede rin magawa na ibugasay. Pero kita mga Pinoy, mga higala, rice eater, magkita mga igsoon, di kaon yung taga ganon. Muna mahal bita mga bugas, di sa toa kay mas daghan yung tagkanon kaysa sa suan. Kaysa atong sudan. Di man para subang lahi, mga higala nga, sudan may daghan nila dito, labi nag salad-saladan lang na nila, gulay-gulayan lang, di, okay kayo, healthy pa yung mulawas. Pero kita mga Pinoy, di kita mahimo, good moon man ta. Kung sakit mga itong ulo nito, di nagkakaon dito mga igala o kanon. Mas maayo palagi guway sudan, basta nalay kanon dito kay, kung ano man na, sa bawa naman nagtuyog mantika. Di ba, kakipay Berwin, lami naman na mga igala. Pero sudan, mahal man pong sudan mga igala, sudan na kayo mong baliton. May lagsagbot, yung mura kagkanding. Kaon po ganitig sagbot, ano eh. Pag sabi, makaon yung sagbot, di ba? Sige, standby mo na na. Karoon na deligyatan, karoon daw-daon, mga igala, si Kaki 5 Jonathan. Pero before na yan na mga igala, ni Kaki 5 Jonathan siya pag-aninaw, pag-monitor sa precious bugas karoon panahon na. Di asa, Mighty C, the alkaline vitamin C. Siguro asa ninyo mga igsoon nga nagkadumar na mo sa itong vitamin C. Sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sigurado na dito mga igsoon ang itong proteksyon sa itong lawas. Importante yun ang mga igalang proteksyon sa itong lawas. Kaya nga naman mga igala, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Nasayod ba mo mga igsoon nga makatabang sa nigi sa pag-manage mga igala sa giingontang high blood pressure? Tungod sa iyang pagka-alkaline vitamin C mga igsoon, epektibo sa nisya sa giingontang pag-manage sa high blood pressure. Why? Tungod mga igala gaya kita, bisang pagganiyo wala pa mo hambing ni karong giingong high blood pressure, but adun na mo'y pamilya mga igala nga high blood ron, mag-protektar na tadaan. Kay mauna gingon mga igsoon, hereditary sa ni. Anong usahay bita, may ingon na lang tayo sa isa itong giniganan. Ganit kay gibili ng kabtangan, gibinlan pa tagsakit. Mausahay, magkaingon bita ka, pero we like it or not, genes naman na nato. Di na ginato, ma-alter mga igala ng atong genes. So, sa computer ta, mauna na atong code mga igala. Umauna gina mga igsoon, dawato na ito na na, kay maugin na yung realidad. Genes na nato. So kung natin high blood dito ng pamilya, nakog yung tendency ng high blood sa yuga. Naka dito may galay high blood pressure. Muna mga igala nga sa karon pala mag Mighty C, the alkaline vitamin C na ka. Nga naman nga gikinanglan nato mga igala nga mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Kay ang Mighty C alkaline na vitamin C mga igala, tungod sa alkaline vitamin C nini, makatabang ni siya mga igsoon sa pagparilag sa atong kaugatan, mga arteries na ito mga higala, naman ang part sa atong circular system, diba? Mga medical students. Naman na, skeletal system, muscular, kanang ato may respiratory system. O niya mga higala mo ng circulatory system mo na siya. Di, part niya na mga higala ang arteries o veins. Makarelax maigala ang Mighty C tungod kay alkaline vitamin C siya. Makarelax maigala sa atong kaugatan.

0: change ba sa beating mga igala sa imong heart? Ang normal, 120 over 80 man. Pag mulapas na sa gamay to 130 mga igala, elevated na ang tawag na. Pag 130 pataas na, kuha na siya mga igala, kanabang hypertension? Kuha na siya, kanabang first stage na siya mga igsoon? Sa gitawag tang high blood? Kaya nga no, ang beating sa imong heart dito mga igala, mukusog kay gabi mga presyo. Gahi naman bumbahon mga igala. Og prone ka na sa stroke kay magkabuang man ang imong kasing-kasing, mo man imong pump. So unsay gamit sa may TC niya na mga igala? Mo pa relax na sa imong ugat. Pag mo relax sa imong ugat, mubukad ang imong ugat, dili kaayo mga igala mapugnan ang pressure mga igsoon o ang daloy sa Tagalog pa pag-agi sa dugo sa imong ugat. So mubkunhod mga igsoon ang pressure nini. Huwag ma-maintain ang iyong saktong systolic blood pressure para nga dili ma-stress ang itong kasing-kasing resulta niya sa pagka-stroke na to. Mauna siya mga igala, ka-epektibos mighty C, the alkaline vitamin C, tungod sa iyong alkaline vitamin C. So kita, katulong natin mga pamilya nga hiblanon, siguro na to daan nga karoon pa lang, bisag wapatag-hambing na mga igala. Mag-mighty C, the alkaline vitamin C na ta. Parang, kung kaya nga itong kaugatan, relax kanunay nga itong kaugatan. Labi na karong init ang panahon. Oh, heat stroke mga igala, delikado kayo. Mag-mighty C, the alkaline vitamin C. Bidiyan, nagagamit din mga igala. Testimonyas nagamit sa mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Nayon sa itong kumpletong halan.
3: Nati Roa Kababaros.
2: Pilay mong edad.
3: 67 years old.
2: Taga-asa man ka.
3: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
2: Nay, unsa mga produktos Clinica de Alternativo ang imong ginagamit?
3: Karang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
2: Kaniad no. Tuwa ka nagamit, unsa may imong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
3: Kanang, kuha na, ligo na.
2: Kaya kaniad to, unsa may imong mga sakit?
3: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Naminos na sa siya.
2: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
3: Vitribio ang kuan akong daghan gyud
2: gamit.
3: Gamit.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: So ay kalimot mga Kaki 5. Vitamin C ta mga igala, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ay kalimot yung maison. Prevention is better than cure. The best investment mga igala nga mabuhat na to sa atong kaugalingon mao gyud ang pag-invest sa maayong panglawas. Health is wealth. Ato gyud ang timan-an kanunay mga igala. Mugasto man ganita mga igsoon para madaot atong lawas, kana na ba hinong paggasto para ma-okay ang atong lawas? Ay na mugasto di ka para madaot ang lawas kay K5 na tanong, kana ding inum-inom. Ang long term ana. Daot man po ni mong atay mapalabian, di ba, Kaki 5 Erwin? Mugasto ganita para madaot atong lawas, kana pa inoong mugasto da para ma-okay ang atong lawas. Mo na'y good logical explanation na may galang. Angay na itong buhaton. Eh, usahay na ba may gala? Usapan na ito dito mga igsoon, ma-realize nga maayo din nga protektahan na itong lawas pagka nang di na maayo ang atong lawas. Nga mo na'y giingon, may galang nga ulahin na ang pagbasol, di ba? Para di taga-ingon nga ulahin ang pagbasol, karon pa lang, karon nga naminaw mo mga igsoon, una-unaan na ninyo, health is wealth, invest na mga igala sa itong panglawas. Ka-invest ganita mga igala para sa itong umaabot ng gamatayon, kana pa may investment para nga dugay tang mamatay mga igala, di ba kakibay mo? Na logical naman na! Mahal ba yan nga mag-invest na para sa itong kamatayon? Barato rin na mag-invest na para dugay ta mamatay. Ana lang. Una ko na ito pag-invest para dugay ta mamatay kaysa ka nang atong gamatayon na hinatong una, yun na. Mana siya. Realidad na. Logical lang mga igalang prinsipyo. Sige. Alas 7:18 na. Diyan sa mga mensahe din mga igalang. Di po na ito dalikatan dito sa K5 Jonathan sa Banal. Kaya sana ito. Diyan ito sa iupin mga igsoon eh. Sir Randy Santisasan, good morning, Galimo. Ato ni mga igala, mga sukig yung mga tigpaminaw, tiglanta, mga igala, sa itong live nga pa-broadcast. Agi mga igala sa K5 News FM CDO Digital 89.3. Siya Sir Richard Gallardo, good morning, K5 Nuts.

0: Walang iwanan, matupad Sir Richard. Salamat kay Sir Richard. Walang iwanan talaga, Sir Richard. God bless you and your family, matupad niya. Likewise, Sir Richard. God bless po, ganiyong tanan. Na Merlin Damogis, di po ni mo absent, may gana. Di po ni mga igsoon sa may Bulwa area. Oh, good morning, mga taga Barangay Bulwa. Ako po, Migo, may igsoon, si Paring Romnick de la Sana. Good morning, Paring Lods. Good morning sa dimo di pare. Oh, good sayop, nani siya dito sa may Gitulman Hall. Oh, good morning sa ganinyong tanan niya. Mga kauban sa ninato, mga igala sa Panibya. Ikinin nga ito mga kaubas, Panibya, mga igala. Mga tigpiminaw sa dinako sa unang panahon. Salamat, salamat kaninyo. Mga pare, kumbati kanunay. Padayon, gabos, panirbisyo, nga dos kitauhan, pinayagi sa airwaves. Good morning, gikan po ni mga igala ni Ma'am Carmel Clavicelia. Ma'am Carmel, good morning kanimo, ma'am. Salamat sa paglantaw. And good morning sa imong pamilya. Oh, salamat kaninyong tanan. Pwede na ito lang anon mga Exxon. Eh, human na lang siguro pare no, sa kuha na lang human sa commercial kay para dili malanganin kay maputol niya. Lain na binis ka King 5 Jonathan pag mabitin kay magwild na siya. Oh. Manipa na ba nagmabitin niya? Ganabang nga igo na siya mo. Sa atong paglantaw karon sa atong balitaw niya, balikan na ka, agoy, magwild na siya. Mo pag gani entrada nga gipaundang na. Oh. Labi na ganabang nga pagbalik ni mo, nga, balik na ka, okay, balik na sa balita, extra na, ay, suko kaya po na. Ganabang ni, manang, abay, nana nga, ang kurman ba nga, okay, balik na sa itong tulungan nun, ibalik na para mo extra. Ah, oh, humana, diya po. Dali na na! Oh, balik na para mo extra. Humay na lang, kaya mo extra mang yun mga igala. Yeso magugip, huwag ka mo extra dito mga igsoon. Masa man na extra, gagi 5 na tan, sa termino na sa mga broadcaster may galabot pa sa bot dito kanang mo enda ka ba? Oh, may enda ka sa imong tuluman nun. Ay, by the way mga igala ha. Di asa na to mga igsoon kay basin di ay mga igalaga inyong passion. Oh. Inyong passion may gala ang pagpanibya. At is ito magkauban-uban ta dire. Indot ba yan ni may gala ka na mo servisyo sa gangad po sa publiko pinaagi sa airwaves. Eh kita mga ordinaryong tao mahigala di man taka serbisyo dito sa publiko. Oh, para lang mga igsoon nga to sa gingontang o pag kuan ba pag serbisyo pinaagi sa politics. Eh bisag unsao ninyo bisan pag seryoso mo dito maayo ang inyong intent pag serbisyo. Pag wa kay sapi di gyud kagdaog mga igala. Manamalabo gyud ta magka-serbisyo nan mga igsoon. Pinaagi sa airwaves. Pinaagi mga igalas politics. So, diri na lang tama igala mo serbisyo sa airwaves. Pareha naman ang serbisyo ha. Magka-serbisyo mag-iapunta. So, passion ninyo mga ison, nga mo serbisyo. Pinaagi sa hanginan. Ang K5 News FM, Cagayan de Oro, may gala, nang inhanglan mi nini. No. Una mga ison, nang inhanglan mi o servior. No. Kanang servior mga igala. Dili servior sa yuta, kay inhanglan malag itong mga, sana, judetic ba na? Labas sana. Dili ni. Sorbiyor ni Maigala. Sanatan Maigson sa pagpanibya. Di na na ito i-details Maigala. Basta kay Sorbiyor na. Di rin na sa actual mag-details sana. On sa imong trabahoon. Basta pang field di siya Maigala. So Sorbiyor ang inanglan ta Maigson. Ega qualification ni. Strong attention to details and ability to multitask Maigala. Ayos wali, karong panahon na mga Exxon, multitask mag yun mga igala. Unindot man sa ito mga Exxon, nga kabaw ka sa tanan, kanang, labi na ka ng broadcaster ka. Generalist man ka, dapat dito mga igala, man of all corners, yung ka mga Exxon. But masabot dito nga, iniglingkod ni mo, dili lang specific dito ang imong aspito nga nahibawaan. Mabitaw nga, advisable yun nga pag broadcaster ka, o nga, labi na gang anchor ka, himasag yung kagay. Niglingkod ni mo dito, di man na mag-limit mga igala. Iglingkod na ning lingkuranan dito mga igala. Di man na mag-limit dito o gonsaray isgutan. Kay generalism ka, tanan nga mga panghitabo mga igala. Kanang tanan nga profession, matouch man yun mo. At least dito, bisang pag, parabang nga pang basic na basic sa tanang aspitos kinabuhi, na kay kabalo. Para nga dili ka mugka nga ba? Reportan unya kay ginani nya hilom ra gyud pagka bahala na nang reporter mag-report ya wa gyay katampo. Dai ba pud paminawon. Diba ka na bang nya? Sabi naging investigative mga dating nga wa pud ka kay bawa nang gisgutan di ka kabatin kay sabi mo pag batin wa makikabaluan ana. De ah prevailing na lang ang uban gani ana mga igala samtang nag-report dito sa investigative report ha ning gawas ng kapi-kapi mga igala. Ano man tinuod mo ay wa bisan kamo nga nagtan-aw karon mga kauban nas buhat. Nainala di ba? Ah, sige, pila man ka minuto ng imong report, pila ang interview, mga kwan, sir? 30 minutes. Ah, sige, mga pisa ko. Ah, reporter ito, reporter! 30 minutes! Oh, kapi-kapis gawa. Kani man ang mao, mga higala, kinanglan na doon ang interaction, para nga ma-plastar dito, o mas matuhog pa sa tigpaminaw. Masabtan, mga higala, kay kung pre-wheeling na nga. Masagdan ng reporter, manang usay mo, anal lang mo reporter, giyahak mo rin manong kung ako'y angkurman, ani, pre-wheeling man. Sumuha na siya. Multitasking na mga igsoon. Kinanglan nga at least ito kasayon tas danan mga buluhaton. Ako bitaw, asip nga 50 na, tiguang na may gali. Mata, familiar na nga sa internet. Pero maling kamot yung kang mga higala. Magkat-on ganang internet mga igsoon. Oh, kaya mga TikTok din, di man tagabalo. Pero karoon panahon na, magpatudlo naman daw sa amin, pag-TikTok. TikTok na dahil. Madap ng yung kang mga higalas niyo. Technology. Ay, matul palagi mga igsoon ang mo-survive sa evolution, mga igala, di man kito mga strong, mga gamhanan, kundili, kadto maka-adapt sa evolution in order to survive. So, kinanglan kita na, ana, mga igala, ang mo-adapt. So, sublihan ko, surveyor. Yung kinanglan na mo, dili mga igala, field researcher. Mauna siya, surveyor, field researcher. Kay mo-collect ni mga records and analyze sa data, mga igala. Analyze sa mga data, mo-collect mga data. Para factual ba mga igsoon ang imong pag-study? Kaya dilita mo study nga without facts mga igala. Kay kunay facts, kay bawa ka mga igsoon sa imong pag-abuhaton. So di na lang nato i-broad pa ng discussion na na. Kaya sa actual na na. Basta mo na trabaho ni mo. Gather data nga mag-research sa field. Reporter, anchorman mga igala. Kanimaw niya kung gingon mga igsoon. Itong gabasyon ni mo dito mga igala nga. Mo serbisyo pinagi mga igsoon sa pagbalita, paghatod mga impormasyon, pag-angkor mga igala, meaning dito, ganabang pagpadayag, paghapsay, o kung sa'y tawag ba na, paghanay sa mga isyong pangkatilingban, o niya dili ka bias dito mga igala, ganabang kung bias man ka, bias ka maturan, kay di man po pwede mga igala nga di ka bias. Kaya kung mag-normal ka lang mga igsoon, angkor man nga, di man ko bias, di rin ko, ako'y comment anong tanan. Dili po na maayo, kay why? Ang pagkamadaugon sa mga daotan, ang pagpakahiloman sa mga matarong. Kung magpakahilom lang ka mga higala, di ka mo barog ang asay sagdo, wapong kay pulos mga igsoon. Kung kinala mo barog yung kaso, dili sayot ang bias. Basta bias sa kamatuuran. Bias sa kaayuhan sa katawahan mga higala. Kung bias ka sa imong personal nga interest o interest nga to sa imong higala, kay kanunay ni imong utangan mga igsoon. O di ba ka dito mga higala, na bias ka sa imong higala tungod kay kanunay nimo dito, pangayuan, taga-adto dito, na sobre nimo. Mo na daotan nga bias. So, bias ka para sa kayuhan sa katawan din na okay lang na. Bias ka para mga higala sa kamaturan. So reporter anchorman, ako na nang i-discuss mga higala, I mean, akong i-diga ang mga qualification nini. Pero ato sa balotson, importante may hinumdum, standby lang.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ko ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Naka-decision kong mininom ang retribayo nga herbal o maitisi kay akong anak. Inuman ang akong lawas, lain tayo po, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko na pwede isa ka-estab nga retribayo, maitisi isa ka-estab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusag Diyos, midaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
3: Victory Bio, mabibilis sa mga butiga. GTX 500.
4: Amon sa imong pangalan?
5: Remedios Hibiro.
4: Pila imong edad?
5: 63.
4: Taga-asa?
5: Agura, Limbatog.
4: Amon sa mga produkto sa Clinical Alternativo imong gamit karon?
5: Kaliro mga GTX o kanang may PC.
4: Sa kaniadto nga wala pa ka nagamit sa manimong balatian?
5: Daghan, oy. Nagsigilan ko at hospital.
4: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
5: Oo, narang-arang ko aning kuan. GTX o kanang may PC.
4: dako kayong netabang sa imong palawas.
5: Dako, Jud. Kakatulogin ko maayo. Sa una di kayo.
4: Unsa man imong ika aghat sa tumang kaigsunan karon nga namatik?
5: Magsuon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makaayo kayo sa lawas. May man kayo kong tulog. Sa una di ko kakatulog, oy.
4: Salamat kayo, ma'am, ha?
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Eye Care Drops, ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops, magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid, mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops, mabisa para maiwasan ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Foro de los Pueblos. Palain sa Maygala, dali sa Foro de los Pueblos. By the way, MX on. Uy, karong 8:30 a.m. Oh. Muna ang game 1 sa New York Knicks versus Maygala San Antonio Spurs. Muna ay fill am dito sa San Antonio si Harper. Nilipod mga Maygala sa New York Knicks. Napo dito Maygala si Jordan Clarkson, mga igala, ang Gilas player sa nato, mga igala, sa Pilipinas. So, kung kinsamay mo, champion na ni mga igala sa 2026 NBA Finals. Anay, Phil Am, mga igzon. So, tingin na ninyo, labi na sa itong page, mga igala. Sa K5 News FM, CDO Digital 89.3. Ay makita ninyo diyan mga igala ang live coverage sa K5 News FM Iloilo. Sila ang main anchor ni mga igala. Para ato ni nga makita, even nga na ata mga igsoon dito sa mga trabahoan nato. Sayra na to ang game 1 sa NBA National Basketball Association mga igala. 2026 NBA Finals. Ngayon mga 8:30 mga igala. Visit lang mga Ikson sa K5 News FM CDO Digital 89.3. Sa gusto may galang masayod sa paugdan sa kusog may galang basketball NBA Finals. Kinsa ka sa inyong tanaw mga igala, kinsa kay mudao gani. Pero di tapos na anay mga igson, kaya di man kusugar, pit kanay na lang siguro tag egg ball sa ni, pit kanay, pwede na siguro ng pit kanay, no? Okay na siguro ng pit kanay. Ayaw lang, sakit-sakit man, wala tayo pit kanay. Ago, ha? May akuan ni mga igala, kay puro man inay filam. Okay, say mo daog, may akuan mga igala. Ya, yeah, makikpusta mo. Ito mo spindi ako sa daog, kumpirme. Pintahuso mga kaki-five na tan. Ayan man, tasugaro lagi mga igala. So, say, basta NBA Finals, ah, daghan kayo ditong dawat-dawat, no? Na five plus five, di ba? Kaki-five, Erwin? Oh, plus five. Karon, patas gini. Sige, tangin na niyo mga igala, ha? Visit mo, my son. Share, like, and follow sa itong FB page. K5 News FM, CDO Digital 89.3. Siguruhan na ninyo may gala. Hindi makita ang live mga Ingson sa Game 1 NBA Finals.
0: Futuro de los Pueblos.
12: So balikon ko mga Ingson, surveyor, field researcher, ang inanglan may diri mga igala. Onya reporter, anchorman. Oh, katong gusto mag-reporter, gusto po mag-anchorman, servisyo publiko, matod pag-anis uban, mga igala. Ah, bahalag sweldo ba sa sikat? Ayaw ba suban? So, dili, kaysa mo, mga igala, well compensated mo. Dari sa K5 News FM. Huwag mga binipisyo palang mga igala, ah, di ba sa basa, di ba, ka K5 Irwin? Asama mo kitag leave, mga igson, nga 25 days a day, year. Ang mandate, mandatory, mga igala, sa labor code na to is 10 days lang. 5 sick leave, 5 mga igala, vacation leave. Address K5, 25. Asa ka na mga angkong. Oh. Inana din mga igala. Kasi mong bakasyon dito mga igson. With pay to, ha? Oh. So mga benepisyo na mga igala nga wala makita o di makita sa uban. Amo na din sa K5 News FM CDO. O sa K5 News FM Philippines. So requirements, mga igala, kung gusto mo, passion ninyo, mga igala, kaya naging passion, ha? Kay pag love ni mong trabaho, passion din mo ang broadcasting, mga igsoon, beyond limit ka, anak. Oh. Kaya kung compliance na, mga igala, kaya bang ganahan lang ka, kay for income purposes, dahil nga compliance, naging po ka. Pero passion din mo, mga igsoon, no exceed yung ka, mga igala, sa limitation. Oh. Pag passion ni mo. Eh, kamo naman po, mamuli na mo diri mga higala, mga maas mo yun. Tanawa na mong naong, mga maas mo yun. Kamo na saan? Mga new generation na saan mga higala, mamuli. Even ganis Cagayan de Oro, basig sa umabot ng panahon, kamo na dito mga higala, mga banggiitan. Mga legendary na po doon niya mo mga higala sa natin sa pagpanibiyan de Cagayan de Oro. Eh, kami nga mga maas na, kami mga maas, mga karaan ng mga damang mga higala sa pagpanibiyan. Mga tinguwang naman saan, may. Wamangi forever, my girls, pagpanibya kay Lison Masagay, manibya ta dito niya. Wala, kanang hungaw na ba? Oh. Apo, ganahan pa ba mo, maminaw mga Ikson niya, entrada pa lang siguro sa time check. Ganahan pa, maminaw na. Naglison na gani ginawa niya, base ko niya, ginigistorya dito, mga komentaryo. Kaya mga kanyang mayor. Naglison na ginawa. Ganahan pa ka ng minaw. Ganahan. Tama na, mga igala. Kain nyo na ning chance, stepping stone ninyo sa imong passion. Sa umabot niya panahon, kamunaon niya po ang mga haligi sa natad sa pagpanibiyak. Reporter, anchorman. Kinahanglan ang K5 News FM, Cagayan de Oro. Bachelor's degree ni may gala in journalism, mass communication, broadcasting, or any related field, mga igala. Not necessarily, mga igson, nga maugin imong kurso. Ay, ang passion may importante dito. Although pabor ni mga igala, kani nga mao magosoha kay sa mga basic nga basic yung mga igsoon kabalo. Pero yun o, sa pagpanibya mga igala, labi na sa radio, sa television medyo basic na basic ka K5 Erwin. Pero sa radio, doon eh, kanang karisma ang gikinanglan din eh, karisma. Naiuban dito mga igala niya. Aga korso dito, PE, pero maayo kayo. Makakunig sa tao. Actually, mga igala, charisma gini siya, charisma. Talent and charisma, mga igson. Kanabang, murabag, maminaw gani sa imo, feeling sa maminaw, mga igson, part man isa ako ang kinabuhi, part man isa, part ba sa komunidad, ordinaryong tao. Kaya usahay, mga igala, naman po yung bandito, maayo lagi kayo mo discuss, pero murabag, tanaw sa tao, di man ikaduulan na tao. Charisma, charisma. So, apply lang, basta kay graduate lang ka. Signa din dito sa imo ang karisma nga gipangita. Oh. Eh hindi man asorbihon mga igala sorbing nga kinsa man ang anchor niya. Ako ana siya kana bang doktor na siya, doktor. Abogado na, attorney na. Oh, ah, kare number one ni sa kuan di man. Ang sorbi mga igala, listenership may pangutanon ang naminaw man so di magbaton ko suno. Ana na realidad actually. Pero dakong advantage yun mga igsoon kung nag-studio ka nini. Oh, so muna, preferably, journalism, mass communication, or any broadcasting or related field mga igala. Muna ay preferred. Pero kung graduate ang ka mga igala nga nag-ipasyon, nag-ispagpanibya, apply. Mas importante na mga igala. Oga, ka na bang willing to learn mga igsoon? Yeah, strong broadcast voice. Pag kuan gyud ka pun mo istorya. Dili pun mo istorya mga igala nga, mo istorya karon ang sunod nimo nga sentence mga igson, 5 ka minuto pa sa misunod. So actually mga igson ani manguna. Kana pag istorya nimo, depende na lagi sa imo stock knowledge. Kun ang basa-basa gyud ka, basa. Naay panahon basa. Kay stock knowledge ba na? Kanang mugap mga igala nga istorya, ganun man ang way ikasumpay gud nga istorya. Wala mugap. Wala kay stock knowledge sa kwan man na, free flowing ra na mga igala. Unsa gisgutan nimo dira? Come and go ra nang imong knowledge sana. Birada ra ka, straight lang. Kaya pagsaligan na nga mag-research-research baga nga mag-unbod ka nga mag-research pa na, basa-basa na yun. Mama na mag-gap dito kay pagbasa di pa kakabasa nga matod pa sa Article 151. Oh, taas kayong mga higala. Okay, nangita pa sumpay. Kita pa masumpay. Ay, managis nag-knowledge kay birabiran ng kalago. Ano na sa imo? Manang kinahanglan dito. Di lang strong voice ka dito. Kailang will voice you ka sa mga current events o even mga higala, mga related yung mga laws niya na. Okay, mamagin na siya. Mamagin na tunubaho. Basta po, short mga ison nga nakipasyon na ni. Is-admit na lang ng imo nitong obligation. Kung gusto ka may mong reporter, anchorman. O niya, ang inanglansad mga igala dito, news reporter lang yun. Nga dili, anchorman. News reporter. Pasyon nga po, nagpag-report mga igala. Malipay mga ison nga mo servisyos katilingbad, binagi mga igala, paghagpat mga balita, mga reporters. O niya, pinaka-importante sa anchorman o reporters, may galang, niya, reporters na yun. Ang pinaka-importante ang inyo dito nga kanabang prinsipyo nga kanabang mubarog para sa kayuhan. Sa Los Papili Suprema S-Lex ba, kanang welfare of the people is the supreme law sa ato, mga galang prinsipyo. Dili mga igsoon dito nga kanabang dali madani, dili mga adan, mga higalang. Mga adan ka kifan natan. Dili mga adan nga hukaran lagman sanas mo give ina. Ana ba? Kay mo manay puhunan ra nato mahigala mga broadcaster. Mo manay puhunan nato mga higala nga mga magsisibya ang ato ra dito mga igsoon nga credibility and dignity. Pag mawala na mga higala na wa na gipulos ka sa pagpanibya. Wa na kay credibility. Mura na kag pariseyo, sunda ilang gisulti, sunda ang ilang gibuha. Pariseyo na na. Credibility na yun mga ison. Mura gina po una na to. Mura nga, kinanan intact yun ang inyong credibility mga higala. Kanabang gipractice ni mo ang imong giistorya. Dili kay mailang kasi istorya, wani mo gipractice. Mahingong ka dito mga higala nga, kani si so-and-so, si congressman, si mayor, si matador, kurakot na eh. Kaya paglabas ni mo, imo di ang giyad to, mayor, ka nang nakakay, sensiyo. Ayaw na. Nakahina na. Sabi kay katila-tila dito sa ere, niya, pag naog dyan ni mo, tawagan din, mayor. Ngayon na ko. Wala na. Nang nagibarugan yun ni mo, i-practice ni mo on sa imong istorya. Ako di mo kumadlong may istorya na may galak. Ewa mo ikalabay sa ako. Iba, regarding anang ngayon-ngayon. Nawa yun ko yung history ng ngayon-ngayon. Una man gani sila ikalabay sa ako mga ison sa unang panahon. Ang ako rin pagkababayro sa una. Ay, rin! Ay, man, kung mampuntaan na mga galak. Mamakak man na dinuol man sila. Sa una, rabito. Inyos ako. Pero ka nang aspeto ngayon-ngayon. Dol-dol mga galak. Wow. Dool man ta mga Exxon, pero legal ka na bang nagipropusal? Kontrata yun, di ba? Kaki-5 ba, Irwin? Dili ka na mwanto dito niya. Coffee ta! Kipin na ton! Ay, di lang ko coffee. Naisubri! Subri lang ako! Tama kita na. Okay, nana lang yun ha. Kung naamo sa quality, inyong personalidad, credibility, dignidad, and ani imong prinsipyo, di prinsipyo ka nga broadcaster, apply sa K5 News FM. Kagayan di oro. Ikaw ang among gipangita, ka K5. Ikaw ang among gikinahanglan. At ang oras, Michael Alasitik, pwede tayo isa-isa. Dito sa naligatan, mga Exxon, si ka K5 at Jonathan Sabanal. Para mga igala, niningingon tapagunod, gunos presyo sa bugas. At least mga igala natay good news no kanang pagkunhod sa precious bugas. Good news ba yan na kay basic na basic ba yan mga igala ang bugas. Basic na basic ba yan mga igsoon ang giingon tang pagkaon. Mamanigi kinangla nato mga igala. The best yun mga igala kung barato parang kanabang ma-afford sa kanaghanan. Ma-afford na sa katawan balik nag although di man na normal pa. Pero mo lagi gingo mga Exxon at least mubarato mga igala. Kaysa karon nga ato ni Agi mga simana nga tagsaisintag yung kapin mga Exxon buslot yung itong bulsa. Ano'y pinaka-importante dito mga Exxon? Eh, matod palagi dito sa pag-monitor ni Kiki5 Bad Jonathan na analang dito mga igala sa si Gwintang, ikwerday utso, itong mga imported rice. And then, maayo man hinoon na mga igala. Maayo man hinoon na mga igsoon. Kay, wala man po yung rason nga dili mo baba ng imported rice. Kay kung tanawon na ginimo, wala na may ban mga higala. Wala naman gi, kuan ba, kana magituguta naman ang pag-import sa bugas. So, wala na yung rason dito mga igsoon nga mumahal pa ni. Kay, nga nung ni mahal ni, ato mga panahon nga mga igala nga gibawal sa pag-import sa imported rice tungod kay kon man kanang kulang man sa supply. Ang ma-apply man ang diloon supply and demand mga igala. So kung gamay ang supply, dako ang demand, natural mga igsoon musaka gid ang presyo na di man na maamindahan. Moro man ay balaod mga igala nga di maamindahan, ato ba? Kanang loan supply and demand mga igsoon, di man gina siya maamindahan. So mao gina. So, expected nga mumahal ang presyo sa bugas. Pero ispoko ko muna, dugay-dugay na mga igala nga gi-lift up to nga maong pag-ban sa imported rice. January pa, wala na. Pero karon nag-hunyo na lang. Halos sa tunga sa tuwing na. Usap pa mga igala ni Ingunta, ni balik-balik dito segwinta ang kilo sa imported rice. So, dugay yun yung panahon. No, mabita mga igala, nag-question na tato mga miagi mga kabulanan. Ano naman na balik nga? Wala naman tayo nag-ban ang imported rice. Oh, wala man po i-klaro explanation na ito mga igala. Kaya amang-amang man po lagi ni usahay mga exoning atong mga bosses gobyerno. So tawagan nimo dito mga igala ang kanabang DA, tawagan nimo dito mga exon NFA. Oh, hindi man kay pasulaton pa mga glove letter nga ni undang naman tayo ng sulat-sulat glove letter. Wala naman tayo ng glove letter. So mauna nga, ano the SWAT? Kay pasulaton nga pa, tupas Manila mga igala, padapas min office dito. Oh, balik na mga igala sa katuig, wan ha. Muta na kadimig na mga igala. Okay. Gay man kayo mo balik. So wan na lang ta. So wagi, klaro mga igala explanation. Yan ang mahal to na itong panahon na. Pero at least karon medyo ni barato na. Mo nang ato nang lockdown. Ato na idiga ganin nyo. Kaya basig temporary na po ni. Basig sunod si mana ni mga igala. Mumahal na po. Kaya pasangin lang ni mahal mo gasolina. Anasan ni. Pero sa akong nakita ko sa video, may 40, no? Puro pa man yung mga 50 city pa man yung gapin. Oh, so, ito ni Glantown, may gala, kaya basig ka fake news sa mga isa. Mahal-mahal pa man eh. Pero nakabalit naman ko 50, no, in fairness, mga igala. Oh, na ganito ay kanang bugas nga 53 no karon 50 man ganin na uban ang uban ay 53 ana bin kana bang Japayuki nga
6: Japayuki
12: ay hapon di ka dili Japayuki na hindi ka oh ginta ba lain mo lang Japayuki nimo kanang mga trabante man sa Japan oh kanang hapon di ka di ay Japayuki na ba na sorry ko hapon di ka oh sumao na mga igala. No, na barato-barato man sa to, pero sa ako nakita lagi sa video pa man. So ato nagklaruhan kay basig na mga depende man sa mga dealers at mga igala. Namo pa mga dealers dito, retailers, mga ison nga kuan ra kanabang mahal-mahal pag yun ang ilang baligya. Napay uban dito mga igala nga bubarato gyud ilang baligya. Oh, so man ang mga ison nga aninahon yun atong tanan para makapili sa dako kung asa lapit ang barato. No, kay basig diri sa to ay tahay mga igala, kugon is ang precious bugas dito 54. O nya dito de esperto mga igala 50 na lang na di barato esperto adto lang ta esperto para mabawi pos mga gasolina na to. Palit ka dito og 2 ka kilo nakakini kag 8 pesos gasolina nimo 20 pesos ganse jam. Ay na lang ubang adto to ra ta mamalit kay barato mas esperto mahal man dis kugon adto de esperto. Puno na una ang himong gasolina dito na layo man. Ganseng yapon. So, pero naagin na mga igala, no? Wala kito na at mga iso na, yung mga retailers nga mas barato. So, matunod sa iro na to kung general ba yun, nga barato na mga igala ang mga imported rice. Kay basing na timingan na to mga igala ni Kaki 5 Jonathan, tong dealer dito, retailers dito nga barato, tong imbaligyas bugas. No, muna nga itong ginasarap karon mga igala. Okay, sa giingon na giganina ni Kaki 5 Jonathan na ni Sigwinta na ni Kuntay 8. Sa video, ha, pa may 40 mga igala, pa may 50 ganila, 52 mga igala. Ayaw! 52 man. Oh, sa ito nilang taon, kaya basig na fake news tayo na mga igala. Kaya basig muasar at aning nanay barato, nga huwag pa di ay mga ison, sakit ba yun ang paasahon ka mga igala? Ayaw! Kaya nga patuuhon ka dito mga ison, mura gugugma dito nga pag patuuhon kang gugugma ka nga, ibaka ka na day ka mga igala, but-but na rin tanan, sakit ba yun sa singasay? Maurasan ni siya nga basiga nagtuta barato ng bugas ito nga pag tanaw din ito pag adto ng merkado mulupan ta karo sa merkado kay malita kay barato na mahal gyapon niya sakit ba na snughan mga higala oh init rabang panahon heat stroke pa na na wala yung merkado mga Exxon. So standby kay atong balikan atong daligyatan o niyang taon-taon mga igala si Kaki 5 Jonathan Sabanal para mga igala ni ining pag-monitor na to sa presyo sa bugas, labi na sa imported rice, kay doon na lagi balita mga ison, doon na informasyon nga ni Kunho na ni, na anay 50, na anay 48 nining atong mga imported rice. Human na mas importante, pinomdom. Sandali lang.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
16: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Doka capsule. Buntag kong sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pumali sa mga butika.
18: Anis sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. At mga consumers di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utana na ko. Dok, kung sa mag-herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
19: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanarbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka hospital, gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay mo uli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon ako sa Ginoo, naara pod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa hospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ako'y gibati. Kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal. Kay naay maayo nga herbal. Kay nakadungog siya sa radyo. Bitribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000. Ako yun gihurot og palit og Bitribayo og DTX 500. Ako giinom buntag odto o gabi eh. Ako yun giduha-duha og inom. Ang Bitribayo og DTX 500 ako giinom. Sulod sa duha ka semana na akong pag-inom sa Bitribayo og DTX 500, nabati na ako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Paghurot yun sa ako napalit na Bitribayo og DTX 500 balig 7,000, nabati na ako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron, nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal Bitribayo og DTX 500. Og salamat jud kaayo sa Bitribayo og DTX 500. Imo jud ko giayo. Ako si Johnny Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City.
18: Dakong tabang na haos mo na ko. Kinigod ang kanindot aning DTX 500, ang antioxidant sa lawas. Ikinahanglan gyud na. Di gyud na malalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. Oo naman ay kulang na to. Ganong magsigigsaka ng atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat rakita, kung dako rakita, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung katong mga mahiligong direct-exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang nga ideal. Plus DTX 500 o Mighty C, kita akag nindot kayong resulta. Kita yung kagmaayog yun nga resulta.
6: DTX 500!
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan itong score ganito?
17: 470.
14: Nagtiko 2.
17: Sa gabi, 2. Sa
14: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160.
14: Inom ka mo sa DTX 500.
17: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! DTX 500!
20: Ako si Bakoy, taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
21: Pagkalungog na ako sa radio,
20: ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
20: 2 sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape,
20: naayo na ako.
6: DTX 500!
22: Pumali sa mga butika.
18: Kani mo inindot. Ako, maingon ko sa kung mga consumers, kana mahinabi na ako. Tistingin ko, sir. Kana mo'y buhata. Kana humanog kao na kay DTX 500 na kay MyTC.
6: DTX 500!
23: Si Edwin Grace Paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow! DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500! Health Alert!
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
24: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Palenta may gala din sa Foro de los Pueblos. Good morning, diya mga igala. Diya sa may magalian sa Gusan del Norte. Lantaw sa sila mga igala si Ma'am Cabrera Pipito. Mga Pipito family diya sa may Magallanes. Good morning, kayo yung talan. By the way, mga kaigsunan, katanya ninyo, karong 8:30 may gala nga tong game 1 sa NBA Finals between may gala New York Knicks versus San Antonio Spurs. Nara may mga fill-up na. Si Jordan Clarkson versus may gala ni Harper. Mga dugong Pinoy mga igala. Guwapo ning dula no kay madumina ka mga igala tungod sa height ni Wimbanyama mga igsoon. Ang New York Knicks. Imo ni basa-basa kay idlas mo ni mga lihok sa ni may igala kaning nga New York Knicks. Onya masayra na to kinsa kay mukuha may igala sa game 1 sa 2026 NBA Finals. Pero before na may gala, importansya ni mga igsoon kayo. Labi na, kay ganina itong gisgutan mga igsoon, mahitungod sa gingontang blood pressure. High blood pressure. Karon mga igala, kung napuntay pamilya dito ng diabetikon mga igsoon, history sa natong adunay diabetes sa itong pamilya, sa itong bloodline, sigurado sa mga igala, prone ka na mga igsoon sa gingontang diabetes. Muna mga igala nga, karon pa lang, bisa pagbata-bata, okay, karon nagkabata na ba mga igsoon, na nangasakit ano mga grabing mga sakit. Namin na lagi kong nasa itong dugo kay James lagi mga igala, hereditary, sama sa diabetes. Kinanglan dito mga igsoon nga ito ng protektahan daan, i-prevent na mga igala mo grabe ang diabetes o mo igo ka na ito ang diabetes. Namin na nasa itong pamilya na. Muna siguruhan dito mga igala na ka-DTX 500 na ka. As early as possible, mas maayo. Tungod naging mga igsoon sa atong gingon. Prevention is better than cure. And DTX 500, may gala, doon ay powerful nga extract. Oh. Powerful extract yun may gala, gikan sa palya. Og disregard sugar cane, may gala. Kini sila mga igsoon, epektibo ni. Para yun mga igala, pagkontrolar sa pagtaas sa imong blood sugar. No, kay ngano nagka-diabetes ka tungod kay taas imong blood sugar. Para ka dili mo taas imong blood sugar, kinahanglan nga makontrol kini siya. Og ang pinaka the best may gala nga magkapakontrol nini ang palya mga igsoon. Ang extract gikan may gala palya og disregard sugar cane. Epektibo gina siya. So mana kung giingon mga igsoon, ganunay. Nga naana sa inyong kamot mga higala ang pag-prevent para mga sakit. Naasa ato ang mga higalang desisyon para mga igsoon nga mahimong himsog ang atong panglawas. Ang pag-decide na lang ninyo niya na mga higala. So, ikaw, kung sabihin mong desisyon sa imong kinabuhi. Naraman na igiingon dito mga higala nga ikaw yun mo desisyon sa dagas imong kinabuhi. O sahay ang mga panghitabo sa itong kinabuhi, ato ra na mga desisyon pos kinabuhi mga higala. Gusto ka nga later on o sumabot ng mga panahon, may gala himsog ang atong panglawas, then decide now. Invest sa imong panglawas. Eh para kung unsay imong gitanom karon, mo man ay imong anihon sa maabot. Di man abot pasabot, may gala nga di ka magtanom karon, di ka mag-invest sa maayong panglawas nimo, mag-expect ka sa umabot panahon, pagkatiguang nimo, pag-idara nimo, maayo po ng imong panglawas, no. Kung commensurate yun na. Kung ano ang itinanim siya ang aanihin. So decide now, kakipay.